0: bandre. Twice a day.
1: Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabatsyagan?
2: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka ang abutihan. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasumpay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Missy. Ang masusunod
10: sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang Extend
10: Supplement for Men.
11: Lourdes,
10: tapos ka ng maligo?
12: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3Bio!
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. O, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio!
18: Vizio!
2: Yung may D3!
16: Kasakit ang tiyan!
2: Max 4 Biotic!
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
2: Max 4 Biotic!
16: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
2: Para healthy ang tiyan!
16: Mag-Clinica!
2: Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
2: Clinicas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
0: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
0: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabasa mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
20: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix?
23: Gusto ko na.
22: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
28: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
30: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
31: Hi, Tennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
31: Hi, Tennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
31: Hi, Tennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
32: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
33: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblos. Don Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
35: 11 minutos na nakaligid sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 by 4. May nga aga kay Rowen Buendia Lunsagay, naga-monitor, Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Rodrigo Vaccaro, good morning. Kay Ma'am Leia Baez, naga-monitor na. Diri sa aton sinigapag pangalagad mga kaka-K5, no? Diri sa aton sinigapag pangalagad sa mga aga. Kay Ma'am Leia Baez, salamat gid sa pag-monitor. Tristan Wyatt Gulay, may aga Giovanni Arellano Ariola. Ambal niya, sir, dapat steel pipe ang gamit sa pagguyod. Hindi pwede ang PC or chain. Sakto ka dira, sir Giovanni Ariola. Tiyamogin akon kaysa kon hindi preparado. No, aksidente, ganyang resulta dayon. Elmer Bakliber-Tuldo, may aga. Gina-greet niya lang ang family niya sa Kaypani, Junjun, Edziboy, Elmar, Edeline, MJ, Yana, Kulit, sa Sitio Rosario, Lantangan, Pontevedra, Lin, kay Elmer Bakliber-Tuldo. Greg Steven, dira sa Sapian, sir, may aga. Kag kay Jezreel Colasino, dira sa may Batangas, naga-monitor. Doren Diocena Artate sa Tabok Norte, Panitan, good morning. Mary Jane Caputo Burado, may aga. Ma'am Roda Donato Amago, naga-monitor naman. Si Sir Rodolfo Evangeli Jr., Ma'am Irene Macario, naga-monitor na. Ma'am Rhea Umbas Calinao Balbona, nagatutok naman, madamo, gigya, salamat. Dira sa may Sitio Almalbes Village sa Barangay Kulasi. No? Kay Ma'am Lisa Barrientos, dira man sa Tambak, Kulasi, may aga. Kay Sir Reynante Cam, dira sa may Barangay Dayaw sa Family Cam, kay Ma'am Bebe, kay Biboy, kay Ma'am Helen Cam, good morning. Oy, kay Chief Militon, may aga Chief Militon, salamat gid sa pag-monitor. Victor Bostilio Hulasca, nagatutok naman, dira sa may Barangay Kulasi. Ivan Siudad, kag sa Siudad Family, good morning. Kay Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok na, kag kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ma'am Elma, may aga, salamat gid sa pag-monitor. Dira sa may Barangay Yatingan, Pontevedra, nagapamati naman si Leo Jan Bilyones, kag ang Bilyones Family. Ma'am Mick Villaruel, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Kag kay Sherry Ann Asibog Unarse, nagatutok naman, madamo gid ya, salamat. Kay Emerald Jane de la Peña, si Emerald Jane de la Peña, anay ka. Doon si Kwan Mani, si... Ah, okay. Amo na nimbago mo nga pangalan, subong. May aga, Emerald Jane de la Peña. Kag sa de la Peña family, sa may Barangay Kanapian sa Banwasang Maayon, may aga. Gerald D. Paul, nag-monitor na. Salamat, Gerald D. Paul. Kag kay Ma'am Aiza Tunggala, dira sa Blasco Pilar, nagatutok naman. Madamo, gid ya, salamat, mga kaka-K5. Sa mga taga-RV Mini Mart sa TATC, naga-monitor na diri sa aton sinigapag pangalagad. Mawad-an lang report ang reporter, pero ang taga-RV Mini Mart adlaw-adlaw ara gid nagapamati sa K5 News FM. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kag likewise sa may Paseo da naga-monitor, o maubusan lang ta report, pero mga taga-Paseo gapamati gid mga ka K5 adlaw-adlaw. Thank you gid sa aton mga solid ga mga ka K5. Kag likewise sa mga ka K5 naton, well gapamati kamo da subong nga aga diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Abi pagpangapi kamo da sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix, para aga palang magata na utok mo, aga palang hindi ka magloading nga dosubra ka pa sa gin restart nga computer sa makabinte ka beses nga na virus sana puno pang storage. Para everyday matanla sa aton sini nga utok mga ka K5 DTX Coffee Mix. Ako na usually kita nga da nagapulaw, nagabugtaw, kadamo kita sa mga hilikuton. No, bisan ano kaluto yon aton pagkaaga ginatungdan tagid ang aton responsibilidad sa aton trabaho, sa mga organisasyon nga aton ginakatapuan, sa aton sini nga mga abyan, sa aton pamilya kag sa komunidad. Bangod every day is another day nga ginatag sa aton sang aton sini nga mahal nga makaako. Kag siyempre, para ma-recharge ang lawas ta, ang isa gid sa sekreto ko gid mga ka K5 sa pagpulaw bugtaw ta DTX Coffee Mix. Kag wala nag-surrender aton lawas anuman kakapoy, bangod kita yan nagabaka sa adlaw-adlaw nga tanan, katuwang tagid ang power trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amo na nga sang lately sa nabalaan tang about do kataas na manggalis ang blood sugar levels ta. Gimbira-birahan ta naman tumar DTX 500. Kibota mo, insigida balik sa normal mga ka K5 after almost a straight week gida nga pag maintenance ta sa ang DTX 500 mga ka K5. Kag syempre, para hindi magbalik-balik taas blood sugar levels mo, kapimpa kung taas man BP mo, everyday gid dapat gatumar kita DTX 500. Kag para hindi mag-surrender immune system mo, ang lawas mo hindi mag-surrender sa kung ano man ang mga stress nga nagadapo kag mga masakit, katuwang tagidang Mighty C alkaline base ga vitamin C. Kag subong, bisan diin lang damo na sa masakit, damo na sang kagaw, hindi ta makit-an, gatupa na lang sa aton nga balatian. Ara ang Klinika D3 Bio, masaligan naton nga isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal ini mga ka-K5 sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, mabakal online, kag available man syempre kadto ka madaw sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT. Kag ara man da si Doc Mel D. Cadena, standby K5 Myla, si Doc Mel D. Cadena ara man da no nag-offer sang free wellness consultation Lunes, tubto Biyernes nga adlaw mga ka-K5 go offer das Doc Mel D. Cadena sang free wellness consultation Monday to Friday mga ka-K5 9 AM to 5 PM, pero kon Domingo every Sunday dito naman si Doc Mel D. Cadena go offer sang free wellness consultation every Sunday 9 AM to 2 PM sa klinika sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa Banwa sang Sara Iloilo mga ka-K5. Pero Monday to Friday, diri sa Roa City mga ka-K5, diri sa McKinley Street. Ano nga mga free services ang gina-offer ni Doc Mel D. Cadena diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center? Libre ang QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind and Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan, mga ka-K5. Bisitahe da si Doc Mel D. Cadena para sa libre nga wellness consultation Lunes to Biyernes 9 AM to 5 PM sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, mga ka-K5. Kag mabakal man dira ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center, kapresan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deofresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. 19 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 8, maing aga kay Vic Magarso Blan, gamonitor na kag ang Blan family, always gid kuno nagapamati. Kag sa kay Rakis Molo nagamonitor na kag sa pamilya de la Peña sa Kanapian maayon galano gid ang K5 News FM. Madamo gid ya salamat. Check tanay report ni ka K5 Myla sa aton sini nga pulso publiko question mga ka K5. Anong reaction sa publiko matapos ginpirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang hagna or ang layi nga naga paiway sang piniliay instead of November 2, 2026. Hiwaton ini sa second Monday sang November 2028 kaging fix sa 5 years ang term sa mga opisyal sa Barangay Cagayske. Ibaloon ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso. Publiko.
35: Nakasanbay na sa number 3 ang aton sining mapisan kag maabtik nga field reporter kag K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagpabutyag sang nagkalain-lain nga reaksyon kag K5 Roldan ang publiko may kang matapos nga ginapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga pagpaiway sang piniliay subong tuig. Sa aton nga pulse o kung sa pulso publiko, ginpahayag ni Iranio Orola, isa ka tricycle driver, nga para sa iya, tani, luyag niya nga madayon ang eleksyon, agot nga mahatagan man sang tsansa ang iban pa nga mga individual o kung ang mayara sang luyag nga magpungko man sa pwesto kag makaplastar sang naglain-lain man nga mga proyekto kag programa nga makabulig sa iyos niya nga nasakupan. Apang bilang isa ka tricycle driver, suno diri sa iya kag ordinaryo sunod rin sa iyang individual. Wala naman isang mahimo, kundi sundo na lamang kag kung ano ang ginapatuman, kag maging kontento na lang ni sila kung mayara man sa mga programa nga makabulig sa ila. Galing ang pangabay niya lang sini nga kontani matapos ni nga permahan ining hagna mayara sa maayo man nga resulta kag pagatutukan gid ang mga individual nga tuman nga nagkinahanglan kag hindi kontani ini paghimuon man nga rason sa mga nagapungko karon nga mga opisyales nga daw kaangay hindi man makahatag sang uligya sa mga individual nga nagkinahanglan 35 rutan. Yari ang kabahin sa payag ni Sir Eranio Orola, isa ka tricycle driver.
0: Eh, wait ta may magyapon sila kay sila magyapon si Babong Rokan. Ga katuman. Oh, yan na ako ni tapat dayon tani Dixon, lulat makamitan ni mga dayon ang Dixon.
4: Dere ko ma'am Marcel sa aton siling administrasyon ka kay nga si Wiki pamatiyan wala ang pulso sa aton siling publiko.
0: Ay dapat kay sa aton pangulo dapat si padayong yapon ng eleksyon ay eh. Hindi mo na dugay naman na sila nakapungko na kwan. Ay, mula na ako mamba na yasong kwan. Kay, atong pangulo.
4: Oo, ay subong kay Dayo na gin. Ano na gin niya, no? Why na yan may makapugong kay Presidente
0: na ng
4: Perma. Ano ang imo sininga mensahe sa atong sininga mga barangay officials? Kasi another 2 years pa, no? Ang ina sininga pagpungko hasta sa 2028 nga liwan.
0: Ay, sa ako lang, kung muna na kaya na lang pirma na ay padayuno na lang nila ilang pagbulig sa tao. Ang ilang pagpungko, kaya na lang ang pagservisyo lang ito na to na. Mula na ako makuha sa mga barangay official na.
3: Kaangay man ang kapareho man ang reaksyon ni alias Hintay sa kay Eranio kay Fiber Roldan kaluyag man niya kuntani nga maisla na ang mga nagkapungko karon nga opisyal kay base siya sini nga personal nga obserbasyon nagkalawig lang ni ang ilayang pagpungko pero wala man sa mga mihura nga makita sa ilayang barangay o kon lugar nga ginapatuman nga mahimo dabi makabulig sa ilayang pumuluyo subong man sa mga kabataan kaysa subong nagagimpayag ni Inday nga kon hindi malang man ni madayon no sa ang eleksyon no pag hindi nagigani ya madayon ining eleksyon ang iya na lang siniya nga panugyan sa mga opisyal nga pamatudaan kung ano ang mga ginapangpromesa sa mga opisyal no sa tong nagapangampanya pa lamang ni sila ka nagahinyo sa bulig sa publiko kag hindi lamang ni dapat pag-isalig no kag ibuya lang pinagi man sa tinaga kag wala sang pinuhatan. Yari ang kabahin naman sang pahayag ni Inday.
5: Reaction ang ano lang ni sir dapat ang nagapungko man subong, pwede, kung pwede rin, may isla na lang na eh, kay syempre galawig na nga galawig. Tapos ang iban, daw wala man ka, no, ang ilang mga project sa barangay, daw wala na ka yun, sige man lang ang plano.
4: Ban. Ginalauman sa nagapungko, subong ang iyong mensahe sa ila?
5: Eh, ilang project, ilay, dayon na eh, para at least makita man sa mga tao na nagpanila project, naging tugan sa pamuluyo.
3: Sa piyak nga bahin ginsiling naman niya ni Mark nga tuman gindi ang iyaya nga pagkadismaya kay suno diri sa iya subong kalabanan nga mga opisyal nga nagapungko sa pwesto ang kaangay nga nagapabaya na lang. Suno sa iya nagabaton na lang ni sila iya sang sweldo kada bulan kag wala na ginatutukan kung ano ang mga programa nga makabulig ni sila siniya nga mga residente kag paghatag man sang atensyon. Isa diri sa mga luyag kuntani no nga tutukan partikular sang SK official ining mga programa nga magkabulig sa mga kabataan. Suno diri kay Mark kag indi kuntani ang partikular bala nga mga ginahatag kaangay lang sa mga bola sa mga net nga munigit permi ang mga ginahatag sa tion nga may mga fiesta sa baylo kun tani maghatag man sa mga programa nga dako gid ang mabulig sa edukasyon, particular sa mga kabataan, kangay sa paghatag sa mga notebooks kag mga papel nga kun sa din isa ina karon sa mga dako na no, nga kinahanglanon sa mga kabataan, ilabi na nga tuman ang dako nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Yari ang kabahin naman sa pulso ni Mark sang aton nga mapatid ang utan.
6: Para sa akon, gusto ko mag magbutuhay subong November para lang para man magbag-o na naman ang magapungko pag magabulos ng mga member kag chairman para subong may mga issue bi sang iban nga mga barangay kag anaga mga chairman kag mga member nila di mayra nga gusto ng mga tao nga magabulos sa ila nga may deserve ang magabulos nga baguhon ini nga barangay makabuli sa mga children kag ang kinahanglan sang mga pagpamuluyo kag subong bi gatamad dadabing iban niya mo na tamad daw pawala kumbaga kung ano na lang na mabato na lang sila sweldo pero wala sila look back sa mga komunidad na kung ano ang pangangailangan. Gusto pong gabi ang mga bata na ara lang sa kilid imbis nga suportahan sila, imbis nang baklan lang sila sa mga notebook, mga lapis, di, na-appreciate na sa mga children kag sa mga parents. Amo subong, di, ibang ginakurap na lang, ginagambling na lang ang mga ginapasweldo sila, di, useless sila sa ina nga pwesto. May ara deserve na tao nga gusto nga magbulig sa komunidad. Naman ako gusto may pabalong nga tambal sila ting look back ah. Lantawan nyo ang mga ara sa inyo barangay nga gakinanglan sa inyo, nga nagbuto sa inyo, kag nagsuporta sa inyo. Kay kung wala man kamumay mo, anti maislanggig ka mo sa pilakadlaw. Pero kung manami inyo din obra, stable ka mo nga nagapungko man Japon sa inyo, amo na akong mambal sa inyo. Kag, yun na, buligin yung mga bata, kinanglan sa mga bulig. Kag, miskang baklan nyo lang na sa mga notebook, kag kung ano, deserve na nila, kag malipay na the resident sa mga pamilya.
3: Kaangot man sinika kay Fabroldan, ang edukasyon man, ang luyag, nga tutukan kun tani no para kay Rose sa mga opisyal kay para diri sa iya kun luyag sang publiko sang pagbago kinahanglan ang publiko man mangin maalam kag mabusisi sa pagpili sa mga opisyal nga magapungko kag pilion nila ang mga tawo nga mayara sang ihibalo kun paano bala mapaumwad pagid ay ila siniya nga barangay pinagi lamang ni sa pagpasunod sa halino sa magamay nga butang tuptup kit sa pinakadako man no ang importante sunod diri kay Rose una matagan gid ya sang pagtamot ang edukasyon sang mga kabataan subong man mahatagan gid sila sang insakto man nga hibalo kun ano na balang nagkakahitabo sa pungsod kag iban pagid nga mga isyu kay sunod diri sa iya kun kita lamang or ang mga public or ang publiko ang magpabaya pag magsunod-sunod lamang sa mga pagmagbaton sa mga ginahatag sang publiko sa tion sang eleksyon dako gyud ang epekto sini no hindi lamang sa subong kundi sa mga masunod paya ng mga henerasyon. Yari naman ang kabahin sang bayag ni Rose.
7: That change and progress is very important. So we need to elect these officials that are capable to make a change within our communities, especially in our barangays. So for me, to extend something like the election, for example, is something unusual because we want to see change within our politics, sa tong mga politicians. So if you want to see the change kaya sa tong community, of course, we must see to it nga ang mga gapungko dira sa mga pwesto is someone bala nga capable. Pero I'm not saying na hindi man bala capable ang ara sa mga gapungko. It's just me suggesting that we need to foresee kung ano ang mga need ba lang na i-change, like for example, ang mga kinahanglan sa mga kuya, mga kinahanglan sa mga barangays, ng hindi lang ba lang mga superficial ng mga projects, like mga pahampang or what, let us see to it na na-provide kita sa mga needs nila, like ang healthcare, education, for example, is very prominent and very critical with sa buong education. So, muna nga, ako masuggest lang is, okay lang, okay, like, wala man tamay maobra, pero those, somehow, like, we need better politicians so we can create a better community.
8: Sa mga nagapungko, subong ma'am, ano ang ginalog forward ni mo nga dapat nila rin mo sa ginatagpagin nga dukang na palunggit sila ng basto?
7: Because ma-extend sila, so I think situate kung ano ang mga need nga, like mga solutions para sa subong na panahon, like anong mga issues within the barangay, anong mga kailangan i-solve. So, may ara sila sa very heavy responsibility to resolve those things sa pag-extend sa nila nga term.
8: Isa kabutante, ma'am, Bamban, mabala nga satisfied ikaw sa mga naobrahan, sa mga opasyal na nagabungko sa mga?
7: Hindi ko masyado mahambal na satisfied ko. Kaya wala pa po knowledge yun if ano, bala ilang mga project. So doon hindi ko masyado, like, wala ko masyado knowledge kung ano ilang mga naobrahan na projects. Pero siguro may alaman sila, may naobrahan na beneficial sa doon na community. Kaya why man sila natagpungko if wala sila may naobrahan na something helpful within the community. So somehow there's good money siguro.
8: Sa mga nagkatabo, para sa imo, anong gid ang dapat nga tutukan sa mga opisyales, ma?
7: Education, yeah. So as a teacher, I think we really need to help our students, our children, like help them read, help them how to write, and how to like adapt sa community. Like for example, how to have these proper values to present at our schools. Kaya hindi lang ang teachers sa schools ang may responsibility to hone these children to become better people in the future, but also the community, like the parents, and of course, the barangay officials.
3: Nabatian ka kay Fab Roldan ang mga naglain-lain nga reaksyon sa publiko may kang tanani sa ginapaiway man nga eleksyon nga pagaliwaton ko tani sa Nobyembre 2, subong tuig. So, kalabanan sa ila, or halos gitani tanan sa ila, naluyag ni kuntani nila nga maislan ang mga opisyal nga nagpungko. Magluwas na lamang sa mga opisyalya nga mayara sa ginhimo or binuhatan kagbihura sa ila siniya nga barangay KK5 Roldan. Kag-isla naman ini mga opisyal nga nagkabaton lamang sang sweldo pag wala sang may nabulig sa ila siniya nga komunidad, especially sa mga nagapangayo sang kinahanglan sa nagapangayo sang bulig sang iya siniya nga nasa kupan ka K5 Roldan.
35: Kung imulan taon K5 Mayla, base sa opinion sang sari-sari nga tao since nagligad pa nga mga sinimana nga ginapamangkot, do majority iya gusto gitani madayon na ang barangay SK elections.
3: Yes, kay Fab Roldan, kay ang iba, no, ang luyag nila, pas, kinapasiyan nila, sila siniyang personal nga experience, kag ang iba naman, ginalantaw general, kag dirigit, no, kalabanan nga sabat nila, kutani hatagan man sa tion ang mga tao nga mayara gina or deserving it, nga makapungko, kag makaalagat man sa publiko, kay Fab Roldan, subuman sa mga barangay balak, nga kangay ginapabay-an kag bisan nga ara nagit harap-harapan ang mga problema hindi sa gihapon masarangan hatagan sang solusyon sa mga opisyal nga nagapungko kay Fab Roldan.
35: Okay.
3: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa kapi sa K5 News
35: Apat. Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita. Pulso
9: publiko, hilway nga pagpautwas sang barangay, kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
35: Kung naton siningalan taon mga kaka-K5, ara ginang pagkadismaya sa publiko, gusto niya sa taon may eleksyon. O galing ano gid nga galgal sa mga opisyal ta, mga senador, kag mga kongresista, o troman ginpirmahan pa sa presidente, ngayon naman gin, kung ano, ginkuan lang nila, ginlain lang ang term, pero tiyan mo manggiapon, di madayon ang eleksyon mga ka-K5. Halin sa nabunag, itas kalibutan, doon makapila na yung mga ka-K5 nga gin, pirmi lang ginatokre ang pitsa sa eleksyon sa barangay kag-SK. Nga ginahimo sa mga politiko nga pamaagi para magamit nila nga kapital sa sunod nila nga pagdalagan, kiti may utang nga kabalaslan mga incumbent officials kay bangod sa ila legislation na palawig ang termino sa mga incumbent officials. So kung mga manugtapos ng termino kung tani ng mga barangay na SK officials, ginahimo nila kapital sa pamulitika nila. Ang tao iya, gusto nga may eleksyon sa barangay kag SK. Di permi lang galgal sa mga epal ng mga politiko kaning mga trapo. Permi nila gina silo sa ilong pitsa mga kakaypay. Dusan ulan to nato ni gin silo, subong silo ho naman. Kagdamo pa sang pakimikim ang presidente, ti otro man gali pa sugot man gani. Kung lang taon mo, sino laman gapabor nga hindi madayon ang barangay kag SK elections? Of course, sa mga incumbent officials gani. Or ang mga manugtapos ng termino. Ang publiko iya gusto may eleksyon o galing tiwaita may imo. Layina ni. Unless ideklarar ini nga unconstitutional sang Korte Suprema kung may mag-challenge ini kag mapagwang desisyon antes ang November 2 mga ka-K5. Pero ti, apektado naman sining preparations ang COMELEC. Ang COMELEC mga ka-K5 galingin ang ulo kanugon sa ila Pulau Bugtaw Kapoy kag pagsakripisyo sang oras nila. Kay permi lang ginasaylo sa mga politiko ang pitsa sang BSKE mga ka-K5. While ang eleksyon iya, local and national elections, hindi mo ni basta-basta masaylo. Pero tiyan BSKE, kay ginakapital nila sa pamulitika nila kag sa ilang bisyon sa masunod ng eleksyon, amo na yung permi ginasaylo mga ka-K5. Katalaka, katama. But silingo ng mga kongresista takag mga senador ta wala gapamati sang pulso sang publiko. Way gapamati sang luyag matabo sang pumuluyo. Hindi sila sa matuntood ng representatives. Kay hindi iya ang tingog sang pumuluyo ng ila ginapangalagaran ng ila tong ginadala ka ginaboto. Kundi ang ila kaugalingon ng ambisyon sa politika mga kakipay. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panumdo. Foro de los Pueblos.
10: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Sporbiotics.
13: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
14: Sporbiotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
15: Katalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo. Ano yung namit na gitsa ako nga mata?
10: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na natumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nilawas.
10: DTX
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
21: Pabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Gidangakon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
24: Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
16: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
16: DTX 500. DTX 500.
21: Pabakal sa mga butika.
16: DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Zero.
27: Be

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Tahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Puro de los Pueblos. Roldan Besara Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos.
10: Puro de los Pueblos.
11: 15 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 9. Ang mga balita diri sa Puro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Sa mga ka-K5 naton, especially sa mga working nanays, working tatahis, kita nagabaka sa aton pamilya. But you know what? Sa sobrang mo kung kaisa kabakas, pabayan mo lawas mo, resulta sina masakit. Pag hindi ka na makaobra, apektado biloga pamilya. Gani panugyan tagid sa mga nanay kag tatay, working moms and dads, gana gabakas. Gabaligya ka man isda, manog karne ka man, gabiyahe ka man tricycle, jeep, gapanguma ka man, gapangaga kartap ka man, o kung ano man trabaho mo da, mangisda ka. Hindi mo gid pagpabayan ang imo ikayang lawas. Pwera na lang yan sa mga layod, ha? Sa aton, sini nga mga ka-K5, importante nga nagabakas kita everyday. Kag importante man, samtang gabakas kita, hindi tagid pagpabayan ang aton ikayang lawas.

test kita sa tunika yung lawas. Kung mataas BP mo, taas blood sugar levels mo, may mga pagpalangubag-ubag ka na sa kalawasan, permi lang malain pamatsyag mo ka K5, katuwang tagid ang DTX 500. Kag para naman mapag-unang aton sining immune system, hindi kita madali-dali latnan sa mga masakit, sa mga impeksyon, ara man ang mighty C alkaline-based vitamin C. Importanteng vitamin C sa lawas ta. Although makuha mo na siya kung nagakaon ka utan kag prutas everyday. Pero ang pamangkot, everyday gakaon ka utan kag prutas, di ba wala man? Pero kinanglan sang lawas ta nga ma-boost ang immune system para hindi ka madali-dali masakit na. Amo nga dapat gatumar ka everyday mighty C. Ara pagid ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagiban pa mga masakit tugas ang kagaw malikawan. Kung nakaklinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka K5. DTX 500 mighty C kag D3 Bio katuwang tagid nga power trio nga suplemento mga ka K5. Kag para naman sa mga ka K5 naton nga ga toothbrush ka man, galimugmog ka man, pero may baho, gid ginagagwa sa lawas mo, kisa bangod ina sa mga nagadamo na nga bad bacteria sa tonsil nga lawas, kay balanta kisang bad bacteria gapugad sa bibig ta, ara sa tonsil nga tiyan, kapin pa kung may mga underlying condition ka da, o hindi gid na malikawan mga ka K5. Pero importante dira, amo gid ngambal sa tonsil nga eksperto, ibalik ang balanse sang good bacteria sa tonsil nga lawas. Kisa pag nagdamo ang bad bacteria, maperdi niya ng good bacteria, amo na kisa may mga infection, may mga odor nga nag-emit sa aton sinigalawas, unpleasant katama. Pero kung ibalik mong balanse sa good bacteria, malikawan ina. Likewise, malikawan mo man ang constipation, diarrhea, ang toxin accumulation sa aton sinigalawas. Ang yabi dira, magtumar sa klinika complete sporebiotics. Amaning spore-based probiotics, mayra sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Para sa healthy nga tiyan, healthy nga lawas, Clinica Complete Sporebiotics. Nilang dinabakal nyo na nga sa bote, nga kung may probiotics, kuan lang na, 2 billion lang ang good bacteria niya, dasun terrible, grabe pang sugar niya, mga ka-K5. No? May good bacteria matun, pero patsyon ka man niya sa kagrabe nga sugar. Ariyaw ang kada kapsula sa Clinica Complete Sporebiotics, may 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Ibalik niya gid ang balanse sang good bacteria sa imo sini nga lawas. Amo ni mga produkto ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Sa mga nagapalanakit ang kalawasan, magpabanyos sang DTX liniment oil. Ako nagligad, nagbakal gid ko ni kagapabanyos kita kung gabi para ang palanakit sa kalawasan ta makuha. Kung nakapabanyos ka sa DTX liniment oil, mga ka-K5. Mga produkto ni Dr. Ramil Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Duel Center, mga ka-K5. Available ni tanan sa mga butika, lapit na sa lugar nyo, sa mga barangay nyo, dira sa inyo sinigaban mo, available ini. Kag likewise, mabakal man eh, online, pwede nyo ni ma-add to cart online. Kag available man sa sentro sa Balaligyaan, sa Clinica de Alternativo Medicina and Duel Center sa McKinley Street, Ross City, Staboksang PLDT, mga ka-K5. Ari lang di sa unahan, no? Staboksang PLDT, ang Clinica de Alternativo Medicina and Duel Center. Pwede ka muda kabakal, pwede man sa mga butika malapit dira sa inyo sining barangay o kon banwa, mga ka-K5. Kag si Doc Mel D. Cadena, ang Clinica Wellness Consultant, available man da ga-offer sang free wellness consultation Lunes to Biyernes, mga ka-K5, 9 a.m. to 5 p.m. Kag kung Domingo, dito naman sa Sara Iloilo Clinic, 9 a.m. to 2 p.m., mga ka-K5. By the way, good morning. Naga-monitor na si Ma'am Rona Dorado. Ma'am Rona Dorado, good morning. Watching live from JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market with Celine Grace and Anastasia Steele. Halin kay Rona Dorado, dere sa JRB Crab Buying Station. Salamat. Ma'am Roberta Patricio sa Natividad Pilar, naga-monitor na. Kay Jonah Dulor, no, nagapamati naman si Ma'am Jonah Dulor. Kag kay Ma'am Carmen Bolios sa Sitio Pook, Barangay Kulasi, Nanay Carmen Bolios, maying aga. Salamat gid sa pagdatutok. Ma'am Roda Donato Amago, bali Ma'am Roda, dapat ang ila pamatian ang pumuluyo. Sir, kay ang pumuluyo ang nagbutang sa ila sa pwestolin kay Ma'am Roda Donato Amago. Tsakto gid Ma'am Roda,
ugalin ti mga butak kag bungol nga aton nga mga opisyal na porno.

0: adang plano na purnadang plano ni ka K5 Leo kag ni ka K5 Roda nga magdalalagan barangay kagawad kag kapitan. Good morning lang daw sa inyo. Salamat gid sa pagtutok sa aton mga K5 solid supporters. Ma kay Michael Torrente Abangco dira sa Mike and Beth Barber Shop no naga-monitor na. Salamat gid Mike ha, sa pagtutok sa K5 kay Joshua Patrick Matias kay Ma'am Mick Villaruel, salamat gid Doy Arthur, good morning kag kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagapamati na si Ma'am Bernadette Umiten Calzado. Thank you gid sa pagupod diri sa aton nga pagpangalagad. Kag maayong aga man no sa kay Rona Durado sa JRB Crabbing Station dere sa may Banwa sang Pontevedra, salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Ang mga balita, issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Tutukan nyo karon sa udto sa 11 Mbps with ka-K5 Alan Catalan kag karon sa hapon sa El Castigador program with ka-K5 Darren Salomeo Henson. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook pages, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Agud oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kuti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Kasi tumasun sa barangay
6: po. Anong kinabatsag mo sa
5: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5
9: Buzz FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa

0: Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information, pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang impormasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Sa liwat upod naton sa aton nga programa, ang mga gwapo natong mga partner, number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, kag si Brad Boy Solueta.
3: Brother.
2: Mayong aga sa inyo nga duha. Kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics para maging healthy, no? Likaw sa mga sakit, kag medyo manatili kitang happy adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamo happy kag healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul.
4: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
2: Nakainom na permi.
4: Sa DTX 500.
2: Of course, of course. Okay, extend permi na yan.
3: Inom gid permi.
4: Mayong aga sa imo, guwapo, kag congratulations.
2: Okay.
4: May 2 years ka pang...
2: Tuod na na?
4: Kagawad.
2: Tuod na na?
4: Na to, pirman.
2: Pirmado na.
4: Anyway, so sige. Swerte, mga taga-barangay 35, kiti ara pang kampiyon nga kagawad. May 2 years pa nga ma-serve, no?
3: So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is, nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
2: Uh-huh.
3: Ka-engineer ha, pala kaon ka meat. Dapat kuanjid utan ka nay.
2: Oh, mga pichay dabi.
3: More ka sa utan. Nga ah. Ina nga tong discussan karon.
2: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
5: Green minded engineer.
3: Sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa aton nga gwapo kong nga classmate. Sir Boy Solueta, always subin.
2: Nagaba na agman.
3: Oo, oh, di matso. Matso. Kag sipat ang mata.
2: Oo. Abi igam.
4: Speechless ko.
2: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May waga man sa itong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters. Kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas namin yung mood do si Sir JP kag si Engineer kinaka DTX 500. And the ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo. Ang gapahubin sa imo. Silula, ang gapalayo si mo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo, you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yan, mag-DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms, like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit. Kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pag-dumala sang imo lawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan nami ang imo eye health, mag Eye Care Gold. Eye Care Gold is a specialist, no? It's a food supplement that specialized in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag Eye Care Gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps the and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga gapa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, cellphone, tablet ang natubang, puwaya man ang mata nyo. Kung gapamasahi ka mo, kung kapoy ka mo, amo niya ang spa sang imo mata, no? Eye Care Eye Drops, no? So, for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang bikrobyo, kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Sa talk ni Doc karon, ha, lato nyo kung anong laka importante. Why we are the children of the light. Nga, ano ka importante? Children sun, of, ano?
4: The light.
2: A light.
4: Darkness kaya, ha?
2: Hindi, okay. You are the light of this world. Oh, yun ang basa ng Biblia.
4: Dark Lord. So, how important is the sun to our health?
3: Mm-hmm. Okay. Init pa ng engineer sa pisag, bugnaw ko lang pero may nga room.
2: Oh, init pa. Init man. Da pa init permi. Gala, init ang ulo permi mo.
3: Now, delikado ang frequent nga meat consumption.
2: Mm-hmm.
3: Ang pagkaon ni Jenner sang karne, kung masami, ini ang sa pinaka basic gid nga punto, nagadamo ang mga health risk nga matag sini sa imo aside from the protein, of course.
2: Mm-hmm.
3: Iti given na niya the best source for protein is meat gid man yan engineer mo. You're especially white meat.
2: Okay.
3: Ano na?
2: Manok.
3: Flesh ang
2: manok.
3: Isda sang manok ng saya.
2: Uh-huh.
3: Saya. Saya. Iti less niyang hormones na nga ginapakaon.
2: Okay.
3: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineer, yung sige kaon, tas ang hindi na sabong 45 days.
2: 28.
3: Ano klase manok ina nga piso pa lang siya sang day 1 after 28 days dagko-dako nang adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila?
2: Gani,
3: grabe nga pag genetically enhanced. Kagwa na kinanglan kupa.
2: Ay, pangitlog na pangitlog mo.
3: Imagine na nabang engineer.
2: Hindi na kinanglan lalaki, no?
3: Lalaki genetically enhanced.
2: Uh-huh.
3: Duga steroid sila ya.
2: Uh-huh.
3: Ti engineer, kaunon tara permi. Oh, amo na gay ko magmanok, Bisaya. Bisaya. Kaya ilan tao lang Bisaya ka manok. Anong kamula niya gamay pagyapon? Oo, oh, gamay pagyapon.
2: Kutitot niya.
3: Lang tao lang magkaon ka manok nga kuhan. Ang yabla nga pa nga unod, engineer. Doka wala sabor.
2: Uh-huh.
3: Duga kaon ka algodon.
2: Oo.
3: And then, dagko siya pagluto mo. Ah, nagkululupos. Mainitan si engineer. Kakapudpud ang iyang muscle.
2: Tika mga steroid ang araga.
3: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat.
2: Mm-hmm.
3: Kadelikado. Oo. So mas nami pakisa red meat ka na lang nga baka.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Kaysa sa white meat matuod nga chicken pero 28 days, 30 days. Oo.
4: Now, mas na make it again.
2: Na sense ko, Sir JP, nga da subong ga moving 100% vegetarian kagad subong.
4: Bali, in some sense, meat eater gig ko. Meat eater gig ko, isa boy. Ano ka man man?
6: May kamatora.
4: Sano ka lang? Alipasan ko na, Sir.
2: Sabi ko may mob sa...
4: Sano lang ta nagsumsuman utanaw? Wala.
6: Tapos na pairan ko. So, nahidid na sa white meat. Chicken, ginihingi na kaon.
4: Chicks pa lang, boy.
6: Chicken.
4: Wala, hindi ko yung kaon chicken.
2: Hin ang ginakaon niya.
4: Now, nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaong karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
6: Mm-hmm.
4: Damo na nga daan ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo.
2: Uh-huh.
4: Due type ang intake mo sang mga pagkaon nga amo tani ang makabulig sa imo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
2: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
4: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkaon kag man meat diyan dapat lean.
2: Uh-huh.
4: Abi mo bisan baka, Sir Boy, may mga tambok kag alain sang tambok ka baka, boy.
6: Mm-hmm.
4: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
6: Mm-hmm.
4: I don't know what's with the fats ang beef kay grabing sebo.
6: Nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sabaka.
4: Okay.
6: Sa baboy kuno, makita mo kuno ang separation sang tambok sa punod. Sa baka, yan, naka-infuse mismo. Naka-infuse mismo ara, mismo abi mong pulatanan, kung tama mo yung apintok-pintok na,
2: ang mga fats, na.
6: Fats niya. But ano, all the while, no, na makita ni, ang meat is basically a part of the human diet for the longest time.
4: Mm.
6: We are hunters and gatherers, alinsanguna.
4: Mm.
6: Ang source niya sang pagkaon sang tao, alinsanguna niya, is pang-gather niya sang mga prutas,
4: kag
6: mga utan,
4: ibid,
6: kag mag-hunt, no? Mag-hunt, ang hunt sa, ano?
4: Ang inimo niyo sa una?
6: Hunting.
4: Pang-kwan, pang-ayam.
6: Ayam na.
4: Ayam.
6: Sir JP, experto. So, makita mo din, biologically, scientifically, ang aton diet, is arat na da. Naanad na ang lawas ng tao through evolution and everything, through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sa ginatawag mga base like protein, so una sa meat, then later, nakatuon man ta, nga makakuha man tagli protein sa plants, no? May arap magli protein sa plants, but again, si Sir JP is correct. The main source of meat is, the main source of protein is arat sa meat, lalo na white meat. Highest kuno sa ginatawag nga protein is turkey. Turkey. So, tinulang nga turkey, mahal.
2: Pero
6: amo nang kunong pinakanami kag
2: ang tinulay nga Indonesia, ang mga Turkish na ina ko na. Sige hindi na.
6: Basta mabanggaan kita sa gwa. Ha? Ang nami gini sa turkey kay rich man sa serotonin, no? Kamo nga nami. So ang ginaano lang din ni Sir JP siguro nga okay mag-meet po hagan-hagadon nyo kag lutuon nyo sang sakto. Kag piliun nyo ang klase ng meat nyo.
2: Kag
4: ako ang ginakaon ko Sir Boy at chapsoy.
6: Chapsoy.
2: Timiara de damo de vegetables
4: chapsoy. Chapsoy. After na linaga. After linaga.
6: Abi ko suna pakbet. Di ba pumili ka suna magambal pa?
4: I bet.
6: Bet.
4: I bet.
6: Mambo na si Sir JP. Pak. Bet.
4: Ano to doon? Ito nagbet ta.
2: Ang isa bla, aton bla unto, may ari ni siya nga duha ka klase, pang grind, kag pang tear. Pang tear sang kwan.
4: Di ko yung pang it ang imo.
6: So na mo makita, nga ang your teeth will tell you a lot of things.
2: Yes.
6: Ang diet mo sa organism. Like, kung kita mo yung bagis siya, puro na iya.
2: Serrated.
6: Na iya, cutters na iya. So, most likely, hindi niya siya ka-grind sa mga beans, sa ano, kaya kaon niya, karne, kinakaya.
2: Okay.
6: So, doon mo makita, na evolution plays a great role kung ano gitbala sa tao lain naman. We are omnivores. We may molars ta for carbohydrates.
2: Grinding.
6: We're grinding. May ala ta incisors for tearing. No? So, doon mo makita nga importante man ang protein sa overall overall health.
4: So, ang take away ni Sir Boy is dapat kung magkaon gid man ta meat, dapat may utan ka gid.
2: Correct.
4: Either butan tabi alangan man nga ang imo nga adobong manok, butan mo daya pitsay, kalabasa, talong, di man. So, namin akong nag-adobong manok, kagin man abi, may pipino ka. kupad. May slices
6: may i-share ko da.
4: Cucumber.
6: May tawag nga Japanese diet. Ang Japanese diet ning gintun-an sa isa ka taon sa Japan. Kita nila nga tawo to lawig ang kabuhi. Medyo palihos man lang ginakaon nila sa aton nga lawig nila kabuhi because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan. Una gidyang utan, ubuso ng utan. Kumain sa baw-sabaw, da binlan ka may. Tapos ang protein.
4: Ginahimo na na in-engineer yan. Pizza'y before at dog.
6: Oy.
4: Ano ka man, man?
2: Di ba lang ang kasi? Wala kong kaon at dog, Sir JP.
6: Here's the science behind that. Nga unahon mong utan. Kaya utan, siya na may imo sa ginatawag na
4: okay, Arita.
6: Preparasyon para ang imo gut mag-ready. And besides ang utan healthy, it is rich in fiber. So it's filling. Meaning to say, dali ka ma-full, dali mapuno ang tiyan mo. The next ginakaon sa isa ka taon sa Japan is their protein or their viands. Ang sud-an nila. Ulihi ang kanon, engineer. Kipagabot mo sa kanon, jutay na lang ang makaon mo sa kanon.
2: Gusto. Busog ka na.
6: Kaya wala ka na sudan.
4: May punto. Kaalam sa mga hapon.
6: Hindi, ang punto da is, busog ka na. Correct si Sir JP. So, di mo makita nga kung ano ang the way you eat gili, no matter kung parehas na makaon tanan, plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permitted nga nambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
4: wisely.
6: Wisely, no?
4: So kung nalang alang kagid sa utan, ang main laman din dyan, makaantay oxidanta mo.
2: Correct, correct.
6: Sir JP, no? Ano ba ka man nag-prepare sa lecture? Mundo nag-swap.
4: Yes, yes, yes. Speaking, amo ka natin birmi bala, boy compensation.
6: Mundo
4: nag-swap, no? Oo. Daw, may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Oo, naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway.
2: Preparado, preparado.
4: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
2: Correct, correct.
4: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining carnival, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sa TMAO nga acronym, but that would be associated gid sa imong formation sang plaque sa imong arteries. Oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages. Ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant. That's why ang ila diri nga perming advice sa mga nutritionist, dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kang dako gidyang need mo sang protein. Ang normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
6: Oy, nagsubog yun ng teksa.
4: Per body weight.
6: Abi, kilo ko nung miligram
4: gani. Miligram. Ami ko na kilo. Grams. Grams per body weight.
2: Aram na sa buo, si Sir Roger, para adubo, may ara sa string beans siya. Kanami-nami na akong adubo.
4: Sige, niyang ang nami, kaya DTX500 engineer, kaya amun aya ang ato na market. Mga hindi string beans. So, DTX500 engineer, para ginaya ihatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig, mag-incorporate sang utan sa imong mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus Mighty C equals healthy per me.
2: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
4: Nga nakabulig ko sa dako, nga nagamay na malang oras siya man. Sige. Sir Boy, okay. Silueta.
6: Welcome back, Sir JP, ha?
2: Salamat.
6: Okay, papalo po absent kuliga tayo, ha?
2: Salamat. Salamat sa mga impormasyon ni Sir JP.
6: When it comes sa mga karne eksperto. Anyway, no, moving forward. Sa talk ni Doc Suryahan, ano mula ka importante ang D3 Bio? But there is one thing more important than D3 Bio. Of course, da, more importante, no? And Suryahan, ang isa sa pinaka-importante, not only to human life, but to the whole life of this earth, no? Which is the sun. And it's sunlight. Ano bala ang tawo ko, no, na hindi mabuhi kung wala ang sun? Well, first and foremost, to answer that question, ang tawo mabuhi. biskan wala sunlight.
2: Correct, correct.
6: Pwede. Pero, basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 bio, pwede. But, basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kaya without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom. Kung patay ang tanom, patay man ang kakaon ng tanom nga, mga sapat. Di kung wala ng tanom kag sapat, di ang tao magutom, mapatay.
2: Ha? Correct, so, correct.
6: Da mo makita that sunlight is really important.
2: Sa una ka ni Sir Boy, gina-adore nila ang sun, daw juice nga kuha nila, kaya tanan ng habitation nila, tanan ng vegetation, kuha, tanan...
6: May man sa kabalo, engineer?
2: Oo, oh, pero...
6: Huwag sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nilang sun, kay di nila malabot.
2: Uh-huh.
6: Nila tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see, what you cannot explain, you adore it. Gamo na. Pero why sila kabalo nga tungod sang silak sang adlaw ang gatubo ang tanong.
2: Mm-hmm.
6: Tungod sang silak sang adlaw amunin ga pamayo sa aton lawa. So today let us learn about the sun, sunlight and vitamin D3 and how does D3 bio optimize this everything. Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pero hindi mayo.
2: In a short time lang, pero kung wala gidya adlaw, Sir Boy.
6: Kung wala adlaw, damo, matabo sa lawas mo.
2: Wala
6: ano,
2: kuno.
6: Ano gina madula? Madula? Tiyo. Vitamin D.
2: Oo.
6: Vitamin D3, amo gina una madula. Abis ka, putang mo, ay may D3 bio, mako okay. Pero, hindi, kailan you need the sun to trigger the synthesis o paghimo sa vitamin D3 mo from the within. Kung kasuplemento ka, okay. But ang hindi mo ginmalakawan ang imong circadian system circadian rhythm.
2: Nagligad Sir Boy sa Pluto ba naglabay ko to. Wala gid to life. Kay wala san mo.
6: Sa may shopping na
2: sa Pluto.
6: Hindi na Pluto na.
2: So naging kabig pa na nga one of the planet sang aton nga whole kanabi universe. Yep. Pero sumong hindi na
6: sa aton lang ano.
2: Oo.
6: Science na tahan.
2: Okay, okay, padayon.
6: Going back, no? Circadian rhythm ni. Amo ni ga-anchor sing mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
2: Aha.
6: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silak sang adlaw. Paano pa ma-identify sa imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
2: Okay.
6: Mabudlayan na siya. That's why, kululuoy, gini-engisuli ang mga night shift, no? Mga call center agents, ang mga itong mga utod, mga nurses, mga security guards, mga police, and everything. Gabudlayan ni sila kis ang mag-adapt. That's why ginagaan ni sila premium nga mayara sa night differential tungod sina, no? And ang pinaka-importante gid for me, no, besides ano, ang imo mood and mentality. Remember, the sunlight basically stimulates the brain to release your serotonin, your happy hormone. Ha? Amo ni ang pa-focus sa imo ubrang, gapanami sa imo pamatsyag. Without sunlight kuno. Ano, 2 to 3 weeks without sunlight kuno, maka-develop ka na kuno sa ginatawag nga depression. That's why sa mga cold countries sa Europe, sa Amerika, ha, ga vitamin D gini sila, vitamin D3 gini sila kay gaka-depressed sila, no? Imagine mo, abi mo okay lang adulom permi, but mm-hmm. Psychologically it has an effect to your brain. Ha, ga matamat ka, gadula ang gana mo, gadula tawag sini gani ni ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made to be active in daytime
2: mm-hmm.
6: and sleep at night time. So, di mo makita nga ang sunlight is very important not only for our survival but also to our physical and emotional health, no? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio is really essential in maintaining your immune system. Ay, ano ang free ba, engineer? Ano ang free ba ng kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system? Your macrophages and your other monocytes, no? Like your neutrophils, may ari ni sila sa ginatawag nga receptor sang vitamin D3. Meaning to say, kilanlan nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid? Ang vitamin D3 is also essential to your bone health. kay amoni nga helps ang lawas mo absorb sa niya tawag nga calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, it's amoni yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones basically help your immune system indirectly or directly na gani. Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells, no? That tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio. Kaya ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio is absorbed better compared to other supplements. Why? Kigin paris ini sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, no? Ang cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 bio is not only a superb natural antimicrobial but it is also a facilitator in the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamin D3, that basically boosts your immune system. Di mo makita nga, kisa, kung medyo gaubra ka sa gabi, kailanlan mo gigili mag D3 bio?
2: Uh-huh.
6: Wala adlaw.
2: Correct, correct.
6: Kailanlan mo gigili D3 bio? Kaya yung vitamin D3 nga makuha mo sa adlaw, hindi mo na lang makuha sa gabi. That's why, kailanlan mo isupplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo kung gubra, lalo kung brain fog ka da iya. So, gubra kaya, di ka kabaloy kung ano yung muon mo, kaya hindi ka kapaminsan mayo, go, dali kang masubuan ka, pero may kikulang kagli sa vitamin D3. That's why D3 bio is not only, what do you call this? It's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
2: So, pasalamat kita diri sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi. Oh. But si nga nun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kag ang South Pole, 6 months si Sir Boy, wala iya sing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So, kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano, may ara kita nga vitamin D, nga bisan wala silak sang adlaw, sa gyapon makabenefits kisa, Sir Boy. Now, ining Antarctica, Antarctica is a continent na ya, kag wala yan nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyan mo ni, deprive ang mga tao. So, salamat kita diri sa Pilipinas, ang blessing sang Diyos ari sa aton, ha? Pero hindi kita magkwansin eh. Ha? Dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy. Sir Boy.
6: Kung makita, no, na vitamin D3 is really important. Even though kisa makita tang vitamin D3 do pa aman lang sa D3 bio, but may rason na nga ginputang da. Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara gina sa da. Kay kung tanawon mo ang natural order nga kilanlanta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara gina da ang sunlight, no? Part gina ang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhay ang isa ka organismo, hindi lang tao. Ara gina niya ang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry, ha? Kung may mga adlaw nga medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Eh, hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali ma-absorb sang lawas kag mo sa lawas kung ikaw gad D3 bio, no? Da mo makita nga D3 bio is truly a superfood supplement, not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 bio.
2: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy. Tiyan mo na, wala na ko ito nagkadto. May visa na ko ito. Pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya. Ma-deprive to yan. Yung mga health, Sir Boy. Tapos sa Canada, Northern.
6: Deprive mo malawas mo sa dollars.
2: At yan, wala na yung problema. Ang pinaka-importante, ang health natin, Sir Boy. Northern Canada, hindi gito magadto sa boy. Grabe tugnaw to. Wala yung sigang. Ada, puro gabito ya.
7: Ang balintok na mil, may magiging problema sa engineer sa...
2: Ah, wala. Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema. Basta healthy lang. Adlaw-adlaw ya. Nag-take kita, D3 Bio.
6: Ang kampiyon, no? Oh. So, doon mo makita na D3 Bio is really important to us. That's why, sa mga segments ng ISIL, no? Of course, may harap part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, importansya kisa for the longest time is D3 Bio because this is the superfood supplement that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection. You'll have this advantage to optimize your health with vitamin with D3 Bio.
2: Okay, so, Sir Boy, kinanglan mo natin niya maligo. Bisan tulutog na to ng panahon, mm-hmm. pero milang gaulan-ulan, kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyon ng tang-aton panit.
6: Mm-hmm.
2: Kamalo ka, sa panit naton, dira Sir Boy ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, permi matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawa, Sir Boy. So mag ara kita direya ang DTX Beauty Soap. Dapat adlaw-adlaw maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. Importante ni sa kay tungod dapat maging healthy mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
2: Mag DTX Beauty Soap.
6: Kampiyon, engineer, no? Ang DTX Beauty Shop may BCO nga kaya tap doon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga skin diseases mga unbon is psoriasis ang mga punggod na are caused by microorganisms no fungi or bacteria. That's why kung gusto mo ni kakason sila si imo skin kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amo na makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man ning gakakas sa mga mikrobyo nga gatuga sa imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampiyon man ang gitawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier in guava extract. No? Extremely rich in vitamin C in yung bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course, ang production sa collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay, tilawin na ang habon nga DTX Beauty Soap.
2: So, kinanglaman natin, Sir Boy, protection, labi naging kumidyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos, ang kulay, black cloudy. Kalain ba, Sir Boy mo? Ha? Tapos, pirmi lang kabasa, abing imo nga ilok, dira, mag-t-shirt ka itom, or mag-t-shirt ka kung de color, Sir Boy, makita mo gidiya nga nagaligna ang imo nga ilok. To, mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo, mag klinika Diofresh para protected bala hindi mabaho kung gabalhas gin man siya at least kahit papano hindi baho Sir Boy para happy ka pirmi mayo ang imo nga interaksyon sa imo mga friends mag klinika Diofresh adlaw-adlaw Sir Boy
6: klinika Diofresh may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor no. May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbaho sa imo ilok, that's why amuna ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sa klinika Diofresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na, gusto ko yang ga-cleansing ka habang ga-kape ka,
2: okay.
6: Ay, may sabat na, no? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gitawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, inputang sa kape, to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Ang pinaka-highest nga point sa oxidative stress mo, ara sa aga. So, gusto mo na matap na dayon para na-energize ka, ha? Para mas nami ang adlaw mo. Ti, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix regarding sa isa ginatawag nga sa second detox may ginatawag nga chia seeds extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kakape ka na mag-detox ka pa, mag-DTX coffee mix.
2: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, pag-permi ka nagapanigarilyo, gamit ka permi cellphone, Sir Boy, so kinanglan mo, mag-DTX premium coffee. Amo nang pinaka-nami, Sir Boy, kaya nga, ang mga may aran siya nga sweetener nga stevia, Sir Boy. Hindi magataas siya bisang kalima, anong, pito kakabisis mag-inom, Sir Boy. Dua abis sa aga, dua sa udto, sapon dua man, before ka matulog, may dua man. Namin ni Sir Boy, kay bisan nakainom ka na, ang pagtulog mo, Sir Boy, hindi ma makakonsay mo, makahinder, bala. Wala side effect ya, iba niya ka Sir Boy, mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniyaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
6: Kaya nga, kaya may ergo tayo nin. Nga, may sa gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kay pinakadugay ning anti-oxidant magtinil sa body, ang ginatawag nga ergo tayo nin. Nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag yun ni Doc Ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to optimize your antioxidant kinanlan mo everyday para ma-counteract mo tanan itong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sang imo vices, kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ang sabat da, by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
2: Pero kung buringot ka, Sir Boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga, daw happy pag bugta mo, gayom-yom ka, kinanglan mo yan, Sir Boy, pre-bio coffee. Amo na importante, gid? Kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong agat, so mag-inom kasi ni ginapahilti ang imo sulok-sulok, Sir Boy. Kag nami ya ang mga digestion nga gakatabo, kundo hindi ka matunawan, iniya ang pre-bio coffee magabulig sa imo may mga problema ka sa indigestion, Sir Boy.
6: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, why ka kapatay sa init sa tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kik feeling mo do na what and good bacteria sa imo chan, kinag antibiotic therapy ka, nag shot ka pila ka semana, ha? Permi ka gapulaw, kaga stress feeling mo, permi ka na nga hindi matunawan, permi ka na nga nalain ang imo mood, ati kalandan mo mas makusog. Kalandan mo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically waya kapatay sang asidos ang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, and of course the formation of your gut derived B vitamins ang ginihimo sang probiotics mo, and of course your happy hormones ang ginihimo sang mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag na good bacteria nga makuha mo sa Clinica Spore Biotics.
2: Okay, ang ako niyang introduce ni Sir Boy, ining extend food supplement for men. May aran ni siya nga makakaklabuwas ka, kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy, kag gina-increase niyang libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Ti kung mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man sa mga sakit sa imo nga mga joints, Sir Boy. mag-inom ka sining aton extend food supplement for men. Mm-hmm. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano yang imong i-recommendar?
6: Kung gusto mo namin man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa. Uh-huh. Masahi ka. Uh-huh. 2 to 3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo, si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasing imo mga tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangindot sa kasokasuan mo, amat-amat na kwa habang ginamasahi ka using DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makuha mo sini, that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi lo ka, pwede mo manisimutan ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
2: Ang problema, Sir Boy, wala ta oras gido. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
6: Of course, kanto ka mo sa online. Kiuso naman ginang online sa buong. Kanto ka mo sa amon mga official shops ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada. Maka-order ka muda sa mga paborito niyo na uh-huh. food supplement. Halin sa DTX 500, Mighty C, of course, sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no? And eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Dili sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may Hernais Street. Sa Kabangkalan, may ara man. Sa Negrosia, kumplito na niya. Sa Kanlaon, may ara tato.
2: Uh-huh.
6: And of course, available man sila Ilo. And of course, nationwide. No, kilalabot na tayo. Kilalabot na tayo sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinical de Alternativo because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos. No? So it's a Monday, hindi gin maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, Eye Care Drops, and of course mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, and stay healthy. God bless.
2: So ako gapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, kay tungod ng ini nga programa, Sir Boy, damo gidya ang nanamian, kay gidamo gidya naka-benefits sining aton programa, informasyon sa ikayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo. Drama Production Center. Ang

0: Kaiser Mag Clinica Sportbiotics Cup.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, Efectivo, garantizado. K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Gagkaron, aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
6: Yung sa bagay maganitsa, ay wala na ko utang si mo. Ibot silingon, pwede naman ko kautang liwatin, ho?
5: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko gapautang subong.
6: Nga man, chayaw.
5: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala paaway.
6: Hala, sadya-sadya, ino?
5: Wah!

0: Ano na, Bantol? Batuna na ang gina-offer ko sa imo.
1: Paminsaron ko, anay, isang maayo.
0: Ah, hindi na napagpaminsara. O, Aryo.
1: Are. Ano ini? Sobre?
0: Oo. Sobre ini. Kagbatuna.
1: Migo Norbing di Malunhaw.
0: Batunon mo o kung hindi? Kay kung hindi ka, ihatag ko niya sa iban.
1: Kwan.
0: Para takapabalon, amigo Bantol. Patikim pa lang ini.
1: Pilan siya, ho?
0: 20 mil ina.
1: Ano?
0: First give pa lang ni Subong. Madamo pa ni nga give o hatagay ang matabo.
1: Baho mag-amuman lang sini. Daw maayo ni hao.
0: Mag-ubod ka sa kausa ko, paldo ka permi sa akon.
1: Kwan, daw kanami man siniman.
0: Kaya ta na perdihon si Hugakom, basta pulihan ta lang siya.
1: sa akon, amigo Norbing di Malunhaw, wala gidya problema. Basta siguro hay lagya ang hatagay.
0: Ara na gani ho? Ginapatupa ko na sa imo para magpati kagidayon. Dason si mana, hatagan ta naman ka.
1: Tuod ka, amigo Norbing.
0: Ho! Another 20 mil ah.
1: Ate, go ko na dayon ah.
0: Ate, sige ah. Basta magupod ka lang sa akon. Mangita pagid ta sang iban pagid nga kagawad. Agud mas madamo, baskog kag mas puwersado kita nga magbunggo kay Hugakom.
1: Ate, sige ah. Basta may hatagay lang niya, wala na problema. Masapos siya perdihon kag rumpagon.
0: O, sige. Updi ako nga mangita sang

0: Wapa, yarik rotonta. Agun paupdun sa aton kausa kontra korupsyon.
1: Bakod nga kausa ta, kausa kontra korupsyon. Pero kung makapungko naman kita, kita naman ang mangkurap. Sadya-sadya ino.

0: Bam! Do tinonton ng yani Maritesa. Siya nang ginaoperan ko? Hindi pa siya? Bahala na siya eh. Hagwan taon niya ang kagutom, magamon na siya. Total, hindi man siya magbaton sa oper ko. Te pues, antuson niya ang kapigaduhon. Palayon sa magsinggit nga, pigaduhin! Bahala ka na, kahit isublada ka. Hindi ka magbaton sa oper ko? Bala ka. Siling ko na nga, malibenta. Maupod na lang kita sa isa kabalay. Hindi ka pa. Suplada ka pa, kagpisliyan ka pang animal ka. Bala ka na. Ikaw nang buligan, ako pa'y mabasolon. Ikaw pang akig. Bala ka na.
1: Oh, yeah, hindi kita for ice cream.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanabi gid gali pagbira kay intay saray lustay sa sinago, no?
1: Oo eh. Kanugo lang sa bayad natin sa ilang ang mga minaleta kung hindi sila magtrabaho sa maayo.
0: Kagamuni ho, monitora kutob sang gakontrada sa aton. Mm-hmm. Isugid kay Ibusman Rimulta, mm-hmm, kay pakasuhan ta. Dapat wala sang may magpamalabag sa aton nga mga plano.
1: Matuman, Mr. President.
0: Kada mag-live o kung mag-replay, ah, sa hearing, bantayan mo sang maayo, ha?
1: Ay, oo, Mr. President, ah.
0: Kay kung makabantay ka sang maayo, may malita ka naman sakot.
1: Tuod ka, Mr. President?
0: Yes. Himuwa lang bala kay may premyo kagin sakon na yun.
1: Ay, sige, Mr. President. Eh? Panilagan kung habyog sang duwa ka mga mag-utod na bilyaran kung diin sila.
0: Kung magpakita sila gani sang suporta sa kontrata, i-report gila yun. Kay pagwaantan yun sang kaso, ah.
1: No!
0: Ang magkontra, tiwas. Ang magupod sa aton, paldo.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: mga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend!
4: Extend! Superman for Men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga!
6: Ah! Sa pulmo!

0: Ilis ko, anay.
1: Hindi na lang bala, hindi na mag-ilis. Lakat na lang tabla.
0: Kabalo ka naging niya pambalay ng ginasukso ko, bro.
1: Amo man na Japon? O bahon man na Japon karon?
0: Mailis ko ya, kagadlawan tanay ako sa mga tao.
1: Hindi na mag-ilis pa.
0: Mailis ko gani, kagadlawan tanay ako sa mga tao nga makasugata sa aton.
1: Face mask ka lang. Mag-sunglass ka na yun. Para hindi sila magtulog sa mata. Dali lang bala.
0: Hulatan na lang ko gani.
1: Malakad na dagan eh.
0: Hulatan ko bala kayo mailis na ko na sigdasigon ko lang.
1: Sige. Sige ka lang hambal ka mailis. Pero wala ka man dagagiyo. Tani, tapos ka na ilis.
0: Ano ba kaya sige ka man sa istorya? O hindi ka man maguntat mo. Kung naguntat ka istorya, tani, tapos na ko ilis, nakalakat na ta.
1: At dinasiga na da.
0: Hipos na da pala. Kag maghulat ka na lang para dasig.
1: Oo, mahipos na ko. Kag mag-ilis ka na to, para kalakat na ta.
0: Nan, kundi mayo.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Chekayot.
1: Pasalamat ka lang sa akon kay wala ka utang. Kay kung may utang ka, mayaw-yawan taman ka.
0: Ay, aba. Hala, di mano naman tato, Chekayot.
1: Maayo lang gani. Ngagin serbisyuhan mo ko sang mga nagligad. Ano pa, quits na ang utang mo.
0: Amo gani nga, pwede naman ko kautang liwat.
1: Utang ka kung gusto mo, mayaw-yawan eh.
0: Ay, aba.
1: Sugot ka nga, yaw-yawon ta ka. Kung mangutang ka?
0: Ay, hindi, Chay eh. Iti, grupo ta ka ba eh?
1: Ate, magpahimuyong ka eh?
0: Ah, oo, gali, Chay. Mamangkot ko tani, bla, kung sino ang una mo disukton sa kalising ko.
1: Wala na sang iban pa.
0: O ba?
1: Kundi si Marites.
0: Ay, nga, Chay.
1: Tay gabukal ginang dugo ko sa iya.
0: Ano, si Marites ang, si Chay Marites ang una mo nga sukton, kagsama ng una mo nga yaw-yawon?
1: Oo, syaged.
0: Kaya ba? Di magamusina, mauli ay naman kamusina kandila?
1: Oo, bahala na siya. Basta mabayaran niya lang ako.
0: Baw daw nagligad man ng kamusina na kayo ay Chay, tapos subong maaway naman ka mo?
1: Oo, oo ah. Because I want war, I don't want peace!
0: Hala, sadya-sadya, no?

Oh, nanot yun si Che Kayot man? Nagbuang na siya? Nagabot man gurong kalitok ay. Haya ba? Ah, kung balabas, kung nagsaka naman ang bagangan sa uluya, ano pa, mangyaw-yaw naman siya kung sino ang may mga utang sa iya. Ang kalain pa, kay sulungon niya gidya sa mga balay-balay. Hala, naano ni si Chay Kayot man? Ay, ang butigid lang ni kay Chay Kayot. Though, nag-alabuton. Kisa mayo man, kisa lagtok man. Ang kalain pa ni kayong unahon niya yaw-yaw ya si Marites. Amo naman ning paguliay nila kandila. Amo naman ni ang pagwa sang dugo nila kadua. Hayab. Sadya gini kun magdumugay na si Marites kag si Kayot mo. Dapat matanaw gid kuya. Kay amo ning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kag ti damo pag gini kontra si Chay Kayot. Kay ti halos taga kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot. Yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kata sa pihak. Pagkadasun si Mana, may dugang. Ayaw! Amuna nga wala sila ka pang utang sa kay Mia. Diri na sila ka pang utang kay Kayot. Kay kung pilang utang mo, amo lang yapon. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Detox ka ba? Healthy nga uto. Matalong at alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag-I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: things that I've got.
1: Hey, five galingawan time!
2: Hindi maghulag!
3: Ay!
2: Hold up, eh!
3: Hold up, ay hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pero mega hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
1: Hey, my galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mga
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Gasa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Kila tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
14: agad. Kila na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
8: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
10: May baka kag vabuwas ka.
14: Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
14: DTX 500.
3: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye-Kale Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Kale Gold Capsule. Eye Allergy, Eye-Kale Gold Capsule. Cataracts, Eye-Kale Gold Capsule. Ang Eye-Kale Gold Capsule may arasong lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kadil Berry Extract. Eye-Kale Gold Capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye-Kale Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye-Kale Drops. Adlaw-adlaw, Eye-Kale Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anong sulat ko di man?
0: O, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five, galingawan time!
0: Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
2: So, anong stolihan ta sa bong?
3: Coconut oil. Pinakakampyon sa tanan ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Cold press means ginpuga lang.
4: Wala kagi init.
3: Wala kagi init.
4: Wala ginluto.
3: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful per gabi kada mo ang iya usage na ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3Bio. Si Doc Ramil ka, abi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo, ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
4: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
3: Kagaton?
4: Mga may gingivitis, sir. Oh.
3: I suggest you use two capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish ka
4: nila. Oil pulling lah.
3: Oil pulling mo. Tanan nga maagyan sang oil, sang D3Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3Bio. Once tapos mo na, you may. No? You may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
4: Patay na to ya.
3: Pagpanaog ya sa iyo.
4: Ang wala mapatay, ang D3Bio.
0: D3Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang function sang D3Bio.
6: Arayan.
4: First day pa lang to.
3: First day pa lang.
4: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
3: Si lauric acid pa lang to, ah. Kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to, naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino una ya himuson? Si H. pylori. Si H. pylori.
4: Pag magdamo si H. pylori si imutyan, ga-acid ka, sir.
3: Ga-acid ka.
4: Gataas ang imong acid sa tiyan.
3: Correct. May acid reflux ka.
6: Kung naman, sir, when nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
3: Correct.
6: Tugas ang
4: H. pylori. Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Kung tawag lang, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3Bio.
6: Friendly nga mantika ni sir.
3: Friendly nga mantika.
4: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
3: Correct. Before si D3Bio maghalin sa imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
4: Wala kaon ka bitamis.
3: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3Bio. Di once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imutyan. H. pylori.
4: Kag hindi lang dara, sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
3: Correct.
4: Lining.
3: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
4: Lantawa ba ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3Bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3Bio.
3: Correct.
0: D3Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagabuti ka. D3Bio. Health.
7: News, Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Punggod kag rashes,
9: mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Organize.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend the food superman for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic. Timo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: 27 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Para ho na naman ang ubo.
11: Si punch at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala.
11: Dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
2: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang
18: DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: My favorite one is...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
4: nagapula kaga,
3: nagakaton,
4: mag-Eye Care Gold,
3: ang kapsula
4: nga himo para sa mga mata.
3: Mayara ini sang superior antioxidant
4: para sa mga mata.
3: Kaangay sang lutein,
4: vitamin A,
3: vitamin E,
4: vitamin C,
3: zinc,
4: kag bilberry berry extract.
3: Eye Care Gold,
4: ang mas ginpabasko nga kapsula
3: para sa mga mata.
4: Eye Care Gold,
3: para sa epektibo nga kombinasyon,
4: magtumar sang Eye Care Gold,
3: kag patuluan
4: ang mga mata sang Eye Care Drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Eye Care Gold.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:10 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Roascal, probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Lunes ngadlaw mga ka-K-Pi! Pizza 28 sa bulan sa September tuig 2026. Kamusta ang aton mga tagpalamati diri sa palibot sa siyudad sa Ruas, kag probinsya sa Capiz, sa malabutan sa aton sining pagpangalagad? Isa gid ka mayadayad gid ngadlaw sa inyo tanan. Welcome sa 11 Mbps. Diri sa kampyon ng estasyon, ang K5 News FM Rojas. Magatutok na mga ka-K5. Hindi na pagliswa pa ang liliswaan sa inyo sa mga radyo. 10.9 sa liliswaan sa inyo sa mga radyo mga ka-K5. Diri sa kampyon nga waragwagan, K5 News FM Rojas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Kamusta ang aton ng mga tagpalamati diri sa probinsya sang Capiz, sa 1st District, kag 2nd District? Kamusta na kamo mga ka-K5? Lunes, Lunes! Imbuka dagid nga adlaw sa sininga semana sa aton nga mga tagpalamati diri sa Teodoro Alsina Trade Center, ang merkado publiko sa siyudad sa Ruas, mayong adlaw sa inyo tanan diri sa transport terminal sa nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Mayong adlaw mga ka K5, nagapamati kamo diri sa kampyon nga istasyon. Sa 47 barangay sang siyudad sa Ruas, mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome! 11 Mbps na. Sa Diapo na padri sa inyo, lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kag sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga ka-K5 nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad, sarang nyo man kita makita live sa aton sining mga official Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Like and share. I-follow nyo lang kag like and share. Thank you so much mga ka-K5. Kag mabatian man kita sa ato sining assist station, ang K5 89.7 Radyo Tagbuanay dira sa Banwa sang Pilar. Kag sa mga ka-K5 naton nga gusto magpatamyaw, magpa-shout out, ihatag nyo na ang inyo sining gusto ipa-shout out. Ipadala lang diri mga ka-K5 sa ato sining official Facebook page. Kay basahon ta na karon diri sa ato sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Daligid kay may yara sang breaking news. Kita karon nga talakayon diri sa ato sining pagpangalagad. Angot ini mga ka-K5 sa palabuton nga kuntani nga barangay kag Sanggurian Kabataan election para sa tuig 2026. So lagat-lagatan nyo kung anong development matapos mga ka-K5 nga ginapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-extend sa term sa mga Sanggurian or barangay kagsanggunian kabataan na officials. Pagini nga balita, builog nga giradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mga ka-K5, ligid pagkalipati, mag-DTX Coffee Mix. Sa inyo nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, makarelax ka, ma-detoxify pa ang imo sininga lawas. Malimpyuhan niya gid imo sininga lawas mga ka-K5. Kag, mulong pa mga ka-K5, mapahaganhaga niya pa ang pagtaas permisang blood sugar level sa imo sininga lawas. Bangod sang Ampalaya Extract, kayara sa DTX Coffee Mix, kanamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw, mga ka-K5. Ano karon ang mga talalupang doon ng mga balita kag nakalinyada ng mga topiko diri sa ato sining nga pagpangalagad. Kalakip na mga report karon sa ato sining mga K5 reporter kag karon sa mga headlines. Disinoybi anyos nga lalaki ginpasaka na sang panumbungon matapos sa dakpan nga may dala nga droga kag armas tutang sa Ibisan, Capiz. Motorista nga tagahamindan dead on arrival sa ospital matapos sa sapuan sa kilid sang punong. Super El Nino ginapahanumdom nga magasulod sa Pilipinas sa Oktubre 2026. Kaso sang dingge sa Capiz naglabot na sa 910. Samtang pito ang patay bangod sang leptospirosis sa probinsya sang Capiz. Capiz Provincial Police Office nagpatawag sang press conference angot sa Project Capiz Tawhayan.

Kamot mga K5 ang mga nakalinyada karon nga mga balita, naka-line up nga mga topic ko ka report diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ini mga balita ang ginadulong sinyo sang Mighty C. Mighty C mga ka K5, the immunity booster Mighty C. Adlaw-adlaw mag-inom kita maggamit sang Mighty C. Agod nga malikawan naton ang balatian kapareho sang sipon, lagnat, ubo. Palanakit sang ulo kaglawas mga ka K5. Ay kung nakabatsyag na gani kita sina nga sintoma sa ato sining lawas, sigurado ko mga ka K5 nga nagadubo na ang inyo sini nga immune system. Agod nga mabatak, mapapag-on pagid ang immune system sa ato sini nga lawas. Malikawan naton ang mga balatian mag Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C mga ka K5. Ang alkaline nga vitamin C Mighty C. Pwede nyo ni ibalon ko adlaw-adlaw sa inyo nga panglakaton. Pag kung nalipat ka mo, kuhaon nyo lang sa bulsa nyo, imno nyo mga ka-K5, inom damo nga tubig, ag-adlaw-adlaw mag-Mighty C.

0: ginahing yo karon mga ka K5. Amoning isa karon nga ginakabing naton breaking news nga ginapangayo ginahingyo karon sang Korte Suprema nga gigadeklarar nga unconstitutional. Ang pag-approve sa pagpalawig sang termino sa mga barangay kag sanggurian kabataan mga kag-K5. Ari, ari, ari. Sadya ni. Question of law. Ano ay han ang matabo? Bangod subong, ginapangayo sang Korte Suprema nga igadeklarar nga unconstitutional mga ka-K5 ining Republic Act number 12326 nga nagapostpone sang barangay kag sanggurian kabataan election nga dapat kontani hiwato na sa November 2, 2026 mga ka-K5. Resulta ini sa ginfile nga petisyon mga ka-K5 sang election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal dito sa Korte Suprema.
1: 11 Mbps.
0: Wala tagad na karoon update diri sa aton sining pagpangalagad. Kay samtang sa nagligad nga semana naghugyaw na ang pila ka mga incumbent barangay kag SK officials. Inabangod man kay ginpirmahan sang presidente ang pag-extend sang term sa mga barangay kag sanggurian kabataan officials. Abi ko anay tapos na ang boxing mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Hindi pagali tapos ang boxing. More update diri sa ato sini pagpangalagad. Tutok lang mga ka-K5. Tutok lang di sa K5 News FM Rojas. Kaya diri nyo lang makita ang mga kampyon ng mga topiko, kampyon ng mga balita. Dirita danay sa mga gusto magpa-shoutout sa aton sining mga ka-K5. Mayong udto K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. Thank you so much gid Sir Rodolfo. Kagsuman mayong udto Sir Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aysa, Tonggala. Kamusta dra sa Blasco Pilar? Mayong udto Sir Alan, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi Sitio Almalbes Village. From Rhea Ombas Kalinaw, Balbuna. Shout out! Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Sa muling mga nagapa-shoutout, unang aporsyon sa mga nagapa-shoutout, karon mga ka-K5, standby ka mo ha, kay basahon tapagiring gusto magpa-shoutout diri sa ato sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Isaman karon sa tamdon ta sa gin-headline ta kagina, nga daway gid ginasapaka subong sang gobyerno naton. Naga-focus karon ni ang gobyerno ta sa mga eleksyon. Pero base malipat kita nga may palabuton kita nga medyo malala nga problema sang aton sini nga pungsod mga ka K5. Pao kabay pa nga hindi lang makahalit initudo sa aton sini nga pungsod. Ang ginapaabot nga Super El Nino. ang iban nga pungsod diri sa Southeast Asia mga ka-K5 nagapreparar niya bangod sining Super El Nino. Kita di aton sa pungsod Pilipinas daway lang. Ginaexpectar ni mga ka-K5 nga magasulod ini subong nga bulan o plabuton nga bulan sa Oktubre. Kabalo kamo ko nanong igo sini, nanong impact sini sa aton nga pungsod. Ginakulbaan ni karon ang impact. Ang tuman kainit nga panahon. So tagahanta na karon ligwa diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Sa aton mga ka-K5, gusto ko lang ipabalo sa inyo ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated na nahamtang dra sa McKinley Street sa tubang balasang PLDT sa Roja City mayroon sa free wellness consultation. Halin Lunes, Tub-Tub, Biyernes mga ka-K5, ang Roja City Clinic, Lunes, Tub-Tub, Biyernes, bukas halin alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 ang takna sa hapon. So muman, kung Domingo, ang Sara Clinic, bukas halin alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 ang takna sa hapon. May mga free services nga gigatanyag para sa free wellness consultation mga ka-K5 para sa aton nga mga kuturan. So ano ini mga free services na igahatag sa nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center bilang free wellness consultation sa aton sining mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan. So mayara sang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. So muna yung mga free services mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan para sa free wellness consultation. Ayara dira si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant mga ka-K5. So ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Magpakonsulta na. Initanan ang ato mga ginpang lineup ng mga balita, mga topiko kag report sa ato sini nga pagpanumbalik. Hatagan ta kabuhi diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. Ethri Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang Ethri Bio kag naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may Ethri. Ethri Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Ethri Bio. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty sea, ang alkaline. fortified nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na galing.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
8: DDX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
8: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DDX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ga-gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga-gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-ba. Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinical Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinical Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
1: Extend the Food Superman for Men!
16: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Balik diri sa aton sininga pagpangalagad 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: Balik tayo sa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Ari sadya karon mga ka K5. Si Attorney Romulo Macalintal, ang election lawyer, nag-file sang petisyon sa Supreme Court para questionon ang constitutionality sang Republic Act number 12326 atong layib lang ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nagligad lang nga semana. I think that was Friday na nagkalipay ang pila ka mga incumbent barangay officials ang nag-extend sang termino sang mga barangay kagsanggunian kabataan mga ka-K5. Tigin na pirmahan adto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Karon ang update sa ni mga ka-K5 nga gin-question ini karon ni Attorney Macalintal dito sa Korte Suprema kag ginapadeklare nga unconstitutional ang nanabitan nga kasuguan o kon Republic Act.

Ano ang nakasaad sa iya sining petisyon? Nga ginfile sa Supreme Court. I-declare nga unconstitutional, ukon labag sa konstitusyon, ang nahinabitan nga layi mga ka-K5. Amuning isa sa mga rason niya iya nga ginfile dito nga petisyon, labag sa layi. Supak sa kasuguan. Unconstitutional. Suno sa kay Attorney Macalintal. Ang ginpirmahan ng Republic Act 12326 mga ka-K5. Kang nagahingyo siya nga magpagwa mga ka-K5 sang status ko anti-order. Temporary restraining order kag preliminary injunction. Kag tugutan ang COMELEC o kon Commission on Election nga ipadayon ang preparasyon sang 2026 barangay kag sanggunian kabataan election. Lakip na diri maka K5 nga tugutan kuno dapat ang COMELEC nga ipadayon ang pagfile sang Certificate of Candidacy. Amuning kaundan sa nga petisyon nga gin-submit dito sa Korte Suprema sang election lawyer mga ka-K5 nga si Attorney Romulo Macalintal. Question niya ang constitutionality sang ginpirmahan nga layi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Damo na tani ang nagkalipay galing kay Mati ini petisyon sa Supreme Court. Let's find out mga ka-K5 ko na ano diri ang mangin dugang update. Matapos ka nakalabot ini sa Korte Suprema ang nanabitan nga petisyon mga ka-K5. Ang bag-o tani nga ginaset sa Republic Act 12326 nga ginpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nagligad lang nga Biyernes nga himuon 5 ka tuig ang term of office ang mga barangay kag sanggunian kabataan mga ka-K5. Kag himuon ang barangay kag SK election sa ikaduwang nga Lunes sang Nobyembre 2028. Amo ni tani mga ka-K5. Amo ini ang kaundan sa nanibitan nga layi nga ginpirmahanan ni President Bongbong Marcos Jr. So extension of term, himuon 5 ka tuig ang term sa mga termino sa mga barangay kag sanggunian kabataan. Kaghiwaton ang BSKA sa ikaduwang Lunes sang 2028. Kabuot silingon, magapadayon ang mga barangay kag sanggunian kabataan officials sa ilang pagpangalagad kag postponed ang eleksyon. Wala sang eleksyon nga matabo. Amunay ganit, pero mga ka-K5 gin question ini karon dito sa Korte Suprema. So ang balantayan sini kung ano ang mangin resulta mga ka-K5. Well, tutok lang ha sa aton nga mga kauturan, sa aton mga tagpalamati, sa aton nga mga viewers. Tutok lang diri sa K5 News FM Rojas. Kaya gadulong naton ang pinakaulihing update.
Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Magini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. DTX 500. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Agod malikawan nato ng komplikasyon sa ato sini nga lawas. Komplikasyon na dalas ang pagtaas ang blood pressure. Tagsumuman ang blood sugar level sa ato sini nga lawas mga ka-K5. Kay kon sumaka na gani ang blood sugar naton kung halos hindi na naton makontrol. Komplikasyon gid ang aton mabatyagan. Damo na tadayon balatian, damo na masakit nga maguluwa sa aton sini nga lawas. Nagaluya na aton sini nga lawas. Ganyang sabat sini mga ka-K5, hindi nyo na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sa inyo sini nga lawas. Magamit na mag-inom sang DTX 500, the superior antioxidant. Adlaw-adlaw mag-DTX 500 mga ka-K5. So muning aton sini panugyan sa aton nga mga kauturan, mga tagpalamati naton, mga ka-K5 naton, nga nag-suprer sang nainabitan nga balatian. Tagsumuhan sa aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5 tang, nag-batsyag, nag-suprer sang infeksyon sa aton sini nga lawas, infeksyon dulot or dalas ang kagaw nga nag-atapik sa aton sini nga lawas, mga ka-K5. Hindi na paghulata nga maglala pa ang infeksyon sa aton sini nga lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, the antiviral specialist mga ka-K5. Tawag niya sang antiviral specialist. Kanuman nga klase sang kagaw nga yara sa aton sini nga lawas, kakason ina sang D3 Bio. Kakason niya ginakwa o niya na i-remove ya or i-block ya ina mga ka-K5. Kani hindi na pagulata pa nga maglala pa ang maglala ang balatian sa aton sini nga lawas. Alam mo ang D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong pa sa COVID. Gani kon makabatsyag na kita sang infection sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Hindi na paghulatang maglain pa gid ang inyo sini nga pamatsyag. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. DTX 500, superior antioxidant, Klinika D3 Bio, antiviral specialist. Agod, mas kompleto ang Power Trio supplement mga ka-K5. Hindi man pagkalipati ang Mighty C adlaw-adlaw. Amuning tatlo tanan ka mga suplemento nga persadong makabuligid sa aton sini nga lawas mga ka-K5. The Power Trio supplement Mighty C the immunity booster DTX 500 the superior antioxidant Klinika D3 Bio the antiviral specialist. The Power Trio Supplement.

0: 11 Mbps.
1: Ano pa gid mga ka K5 ang mga talopang doon nga mga balita diri sa aton sining pagpalagad diri sa 11 Mbps program. Tagan ta man ni karon update ining ginpatigayon no nga press conference ang aton sining Capiz PPO or Capiz Provincial Police Office mga ka K5. Pila na karon ang mga armas luthang nga ginabuluntaryo nga ginsurrender sa tagsag ka mga istasyon sang pulis. Ano karon ang panugyan sang aton sining provincial director para sa aton sining makauturan? Wala ba lang tanakaroon na report diri sa aton sining pagpahalaga ng update diri sa 11 Mbps. Watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Tamyaw kuman si Papa Nunoy, Jelly Islabon, amoroso sa Agluway Panitan, dira sa BMS, Halo Blocks and Grocery. From James MacArthur Steve, amoroso. Thank you again no, sa ato sining mga OFW. Direkta sa Kingdom of Saudi Arabia. Nga naga pamati, kinagalantaw sa ato sa nga programa mga ka-K5. Mayong Udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Watching live from Alba Village, Dinginan, Roja City. Hi, Ma'am Roda! Kamusta na kamuda? Dira sa Alba Village sa Dinginan, Roja City. Mayong Udto Sir Alan from Mick Villaruel. Mayong Udto ka K5 Sir Alan, nagamonitor na ka, nakatutok na kami sa nagapamati from Bernadette Omitin Calzado. Kagamayad lang ang pagpamati sa De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indiagan Maayon. Kag sa Family Serrado sa Barangay Leong, especially kay Pakas Attorney Vincent Kagtutong De La Torre Serrado, kag sa Family Basi, sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Junas, kag sa Sokgang Family, kag kay Richel Marisol, from Mike De La Torre. Kag sumuman sa Lamberti Sarisari Store, dira sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Saldi Lamberte, kag kay Auntie Gingging, kag kay Uncle Eden. Kag sa Binler Store nga nagabaligya it mga karni kag baboy kay Cas John Ruel de la Torre Binlero, kag kay Auntie Daday de la Torre Binlero, kag kay Colbitet Binlero sa Barangay Tuburan Maayon Capiz, from Mike de la Torre. Thank you so much guys sa pagpamati. Magabalik kita mga ka K5 sa ato sa nga pagpangalagad. Kuwaon ta report sa ato sa mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit

0: Sangtian mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
1: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization. Sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
0: Grabe,
1: GP,
0: no?
1: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
0: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
1: no? Nubo lang.
0: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
1: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
0: Grabe, ano?
2: TGX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500!
1: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: Correct. And then comes opportunity bakterya nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
1: Dapat causing, hindi ka constipated.
0: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
1: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
0: Kag Pure C, ano?
2: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Coconut oil, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika. iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Gold, iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bilberry, berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidants ay formula. Basta problema sa mata, iCare Gold na yan. iCare Gold, ang subok na. iCare Gold, mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. A grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
9: MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Kinansela ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Samantala, tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
12: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 million na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka, 38,641 rims ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
13: Sasagipin ang bagong Climate Resilience Program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO, ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa uling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ang tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pangmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
14: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
16: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Buong pagmumalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sagrabaria na ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at pagbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde na Kalinika Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: At balita mula Altava sa Clana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balitang hatid sa atin ni K5 Regili Tornino.
18: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na sakay ng kanilang motorsiklo sa Altavas, Aklan. Dead on arrival ang 17 anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40 anyos na driver. Sa panayam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa ay bigla na lamang silang nang agaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Regeline Tornino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
19: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33 anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ivisan, Capiz, Linggo, September 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ivisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias ng Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamanehong motorsiklo. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ivisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
20: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
21: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 20 sa isa, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang suspect naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang suspect, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang suspect at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Junal Tives.
22: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80 anyos na lalaki matapos mabangga ng tricycle dakong alas 5:37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Lisa B. Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital, ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Samantala, pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa ate ni K5K Buscaino.
23: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Batay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Kugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nananatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan na matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabong sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4 hanggang 5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
0: Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M, Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
3: Palik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na nakaligad sa tak na ngalas 12 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: El London MVPS.
1: Pabalik diri sa aton sa nga programa mga ka-K-Fi. It's time diri kita sa dugang na nga mga detalye sa mga ginpang headline aton nga mga topiko diri sa 11 Mbps. Kamusta ang update? Kauntang report mga ka-K-5 this time. Direkta sa Capiz Provincial Police Office matapos ka nagpatawag sa isa ka press conference ang aton sining provincial director sa Philippine National Police diri sa probinsya sa Capiz. Magkantanan ini mga ka-K-5 sa Project Capiz Tauhayan. Matag sang summary ang ato sining Capiz PPO. Anong police station diri sa probinsya sa Capiz mga ka-K-5 ang may pinakamadamo nga nag-voluntary surrender mga armas luthang nga wala sang nagakaigo nga lisensya? Kabahin gyapon sa ginsiling ko na sa Project Capiz Tauhayan. Basta naka-standby na sa line number 3. Si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa detalye. Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes with your report. Please come in.
0: K5 News FM Live Report.
2: Nagpanguna ka K5 Alan ang Pontevedra Municipal Police Station ginsundan ini sang Tapas Municipal Police Station pag Rojas Component City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang nga ginsungka sa Capiz Police Provincial Office kadungan man sa gihapon sang Capiz Tauhayan nga programa ka K5 Alan.
1: Mm-hmm.
2: Sa ginpatigayon nga pulog balitaan sa Capiz PPO nga ginpangunahan ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director. Director kaupod man si Police Major Rachel Garnica ang Public Information Officer sa Capiz PPO ginpayag diri nga sa 550 nga mga armas silutang sumugod sa itong Agosto tob-tob sa bulan sang Setyembre, si Tenta diri ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station nga nagikan sa Vianti 6 sa mga barangay. Sa diin, 37 diri sa Tenta o kung sa Tenta ang 37 diri ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka mga armas lutang nagika naman sa mga barangay, no? O kung sa 58 ka mga barangay, sa ding 45 diri ka K5 Alan, ang short firearms, kag 15 naman ang long firearms. Sa Rojas City PNP, nakapag-get sang 51 nagikan sa 47 ka mga barangay. Sa din 50 diri ang short firearms kag isa naman ang long firearms. Ini kadungan sa gihapon sang nagapadayon man nga Capiz Tauhayan sang Capiz sa PPO nga may tinutuyo nga maganiat ang publiko ilabi na ang mga nagahupot sang hindi lisensyado nga armas lutang nga isungka sa pinakamalapit nga mga police station ka K5 Alan ang inino no nga inisyatibo ang ginakabugusan or dako gid ang parte man sa mga barangay official sa naglalain nga barangay diri sa probinsya sang Capiz ka K5 Alan.
1: Okay. Ka K5 Myla, sining mga ginpang surrender or voluntaryo nga ginpang surrender nga mga armas luthang? May na-identify diri ba lang makabigta high power caliber firearms halin sa mga private citizen nga nag-surrender nga wala sa nagkakaigo nga lisensya ka K5 Myla?
2: Yes, ka K5 Alan. No? So far, sa ila siniya nga kinapatigayon man nga inspeksyon kapag sekyara sa mga armas lutang.
1: Mm-hmm.
2: So far, sa 550 nga numero sa mga armas lutang ang ginsungka halin sa mga municipal police station, wala pa ka K5 Alan sang may nakita o kuno monitor man ang kapulisan nga siling kita mataas nga kalibre sa nga armas lutang ka K5
1: okay,
2: Alan.
1: Okay, nakita ta sa base na base sa mga picture, mga laban, mga homemade mga shotgun. In short, kung sa aton pa bala pulong, mga pughakhang, kung sa mga bukid pa, no, mga revolver, may araman sang mga, I don't know kung anong kalibre ning iban, no? Pero gusto tagin i-establish kung may araman sang mga high, or mga high-powered, kag kung may mga eksplosibo bala nga gin-surrender man sa aton ng mga kapulisan, ka K5 Myla?
2: Yes, K5 Alan, mayara isang mga eksplosibo nga mga ginsuka no sa 550 nga numero sa mga loose firearms ang numero diri sa mga explosive nga ginsuka yara sa 33 sa nasambit nga banwa o kon ining tatlo ka municipal police station lakip na ang Ruas Component City Police Station kay K5 Alan. Isa diri ka eksplosibo ang halin sa Ruas City, isa man sa Tapas kag wala ini no sa may banwa sang Pontevedra ko sa diin, isa ini sa may or isa ini nalakip ini sa top 3 no nga may pinakamadabo nga nasungka nga armas lutang wala ang Pontevedra Municipal Police Station ka K5 Alan.
1: Okay, ano ang ginhatag nga may ara bala sang mga reward sa mga chief of police nga mayara sang pinakamadamo nga nalipot o kon nakuha voluntaryo nga mga armas lutang ang aton sa nga Kapis PPO ka K5 Myla?
2: Yes, so far wala pa subong ka K5 Alan kag amo na pakaron ang padayon pa nag ina work out sa PRO6 no ka K5 Alan tuktukit no hasta nga matapos ining pila ka bulan nila nga pagpatigayon sining programa. Pero pag-abot niya ka K5 Alan sa mga municipal police station, may mga inisyatibo ang pila ka mga alkalde sang banwa nga kung sino ang mga puno barangay na nga may makasungka sa may pinakamadamo nga numero sang armas lutang, mayara sila sa mga ginahibo nga mga inisyatibo nga hatakan sang award ang mga barangay official ka K5 Alan.
1: Ano ini ka K5
2: like
1: Myla?
2: No, continuing sa may banwa sang Pontevedra, kung sa diin mayara diri sang inisyatibo ang official nga kung sino ang makasungka sang armas lutang, mayara sa igahatag nga bukas ka K5 Alan. Kag isa man din karon sa mga pamaagi agon nga maganyat ang mga individual nga nagahupot sa hindi lisensyado nga armas lutang nga isungka ni nila sa kapulisan ka K5 Alan.
1: Ano continuing ka K5 Myla?
2: Police Colonel David Cachumbo Jr. nga mayara sang pila ka mga programa nga igapatuman ang kapulisan ka K5 Alan agwad nga magapadayon ang kooperasyon nga ikahatag no sang publiko hindi lamang sa mga barangay opisyal kundi tanan ka K5 Alan ilabi na ang mga nagupot no sang hindi lisensyado nga armas lutang ka K5 Alan.
1: Ano ni continuing ini nga program kag ano ini nga bula nagsugod halin panibla sang January hasta ni sa December?
2: Yes, actually ka K5 Alan no, subukot ining programa sa tong Enero, subong tuig kag wala kit ini sang petsa kung tuktup san o ini matapos ka K5 Alan. So padayon ining programa kung sa dingi pabugal man no sang provincial director nga epektibo ining programa kung sa diin nabuhina na ang numero sa mga shooting incident no diri sa probinsya sa Capiz kung ikumparar sa tong nakalikat nga tuig ka K5 Alan.
1: Oh, sige. Abi, may ara kita dira sang maskin malipot lang statement nagikan sa ato sa ning Capiz provincial director ka K5 Myla.
2: Yari ang kabayin sa payag ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang provincial director.
3: Good morning everyone, my name is Parvi Parvi Sakarohas. sa 550 nga mga nag-upis or may surrender ang kalabas nyo na pili. At doon nga mga municipal police station, top 3 municipal police station, ang may pinakamalako nga nag-suka sa kalabas pili.
4: Una-una, Ros, ang number one din is Ruas City Police Station. Followed by Pontevedra and Tapas. But in one, given time lang na kapag-surrender, yung sa imong ninyos, yung Pontevedra, isa sa may isang araw lang. Ang yung Pontevedra, yung isa sa pinakamalaki na nagpa-surrender ng firearms sa isang araw lang.
3: Kalau
4: PD, kasta
3: saan
4: po
3: ini
4: nga
3: programa
4: ipatuman sa Kapis PDO? Yung ating mag-produce pa na project yung yung activity natin at saka yung project na Pistawayan. Continuing ito. Hindi tayo matapos sa ito na nagkaroon tayo ng 550 na na-surrender. We will continue yung pag-promote at campaign ng pag-surrender ng Los Paranos through sa ating project activity at saka project na Pistawayan dito sa probinsya ng Tapos.
3: Thank you.
2: Batian ka K5 Alan, si Police Colonel David Cachumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO sa gaton nga or sa ginpatigayon nga press conference subo nga aga may kagtanan sa nagkapatayon nga Capiz Tawayan program sa Capiz PPO.
1: Sige, proceed na finally ka K5 Myla Vasquez Pantas.
2: Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Wala mga salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imong sining report. Direkta sa Capiz Provincial Police Office mga ka K5. Angot ini sa ginapatigayon nga press conference sa Capiz PPO mga ka K5 kag diri na ibaluan naton kon pila na ang total o kon pangkabilugan nga gin-surrender nga mga armas lutang voluntaryo ha voluntaryo nga gin-surrender sa mga kautora naton sa tagsag ka mga police station diri sa probinsya sa Capiz mga ka K5. Angot inigapon sa proyekto, project nga Capiz Tawhayan mga ka-K5. Ang tinutuyo sini, agod nga i-surrender ang mga lost firearms o kon mga armas lutang nga wala sang nagakaigo nga lisensya para sa matalunsay, matawhay nga komunidad mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program, talakayon ta ang dugang mga balita kag mga topiko. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jaconsular. Ataas ang ako nga kolesterol. Around 200. Nag-take ko ko sa DTX500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
11: DTX500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
13: Mabakal nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
14: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakas sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaeng.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalapa.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Missy. Ang masusunod
21: sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang extend
21: supplement for men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling, come to mama.
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
13: Memory Advance Syrup.
11: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso!
1: Thirty-six minutos ang nakaligat sa tak na alas 12 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas. Diri kita sa dugang pang mga topiko kag mga balita sa ato siring pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mga kakaypay, pito ang patay bangod sa leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Samtang naglabot naman sa 900 gestanan ka mga persona ang nabalhag bangod sang kaso sang dengue diri sa probinsya sang Capiz. Mga kakaypay, kwaunta ang detalye sa report ni ka K5 Roldan Villarreal. Ang aton sining news director sa K5 News FM Rojas sa detalye sa line. Number 2, ka K5 Roldan, with your report. Please come in.
0: K5 News FM Live Report.
2: Nagdadangat na K5 Alan sa kaina ang na-mention ta 44 subong sa latest data na nakuha na to nagigan sa provincial o kon sa provincial Department of Health Office Capiz 46 nang nabalaga kaso sang leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Wow, sa aton siriga pag check ka K5 Alan ining 46 ka mga cases, apat sini nabalag sa Banwasang Dao, 5 sa Banwasang Dumalag, 4 sa Dumaraw, 3 sa Ibisan, 1 sa Hamindan, 3 sa Maayon, 1 sa Mambusaw, 7 sa Panay, 2 sa Pilar, 3 sa Pontevedra, 11 diri sa Roa City, 1 sa Sigma, kag 1 sa Tapas, samtang way pasang nabalaga kaso sa Kwartero, Panitan, President Rojas, kag sa Pian. Gika naman sa 46 ka confirmed cases ang leptospirosis, 7 na diri ang ginbawian sang kabuhi. Base sa gano'y yata natun nga datos, sa 7 nga napatay, 2 diri ang nagikan sa Banwasang Maayon. Busilingon sa 3 kakaso sa Maayon, 2 diri ang napatay sa nakasurvive. While sa Banwasang Panay, sa 7 nila ka mga kaso sang leptospirosis, 2 naman ang ginbawian sang kabuhi. Sa Banwasang Pilar, sa 2 kakaso, isang ginbawian sang kabuhi. Kag sa Pontevedra, sa 3 ka mga kaso, isa ang napatay. Kag diri sa Roa City, sa 11 ka mga kaso, isa ang napatay ka K5 Alan. All in all, 7 tanan ang mga napatay na, no? Bangod man sa leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Naibalan ang ininga balatian, tugas ang leptospira bacteria nga nagalin sa ihi o kunhigko sang mga sapat, ilabi na sang ilaga, nga kung maghalo gani sa tubig baha o kung sa uyapad manda sa labno or kanal, amunik dayon ang nag-infect sa tao kapin pa kung may pilas ka, no? Nagasulod inadra ang bakterya kag kung hindi magapan ang resulta sini mas nagalala nga kondisyon kag kung mapabayan nagaresulta sa kamatayon. Pamatudira ang 7 ka mga nagkalamatay ka K5 Alan.
1: K5 Roldan, tingala ka mangani nga daw ay maganis ang tudo nga ulan kag daw ay man baha, no? Pero adamo gyapon naka-experience o kung nalatnan sining nanabitan ning leptospirosis. Laban ni din ni ayha nila nakuha ni sa mga uyapad or mga pananom ka K5 Roldan.
2: Sa subong sa 7 ni ka mga cases nga napatay ka K5 Alan, way pasang concrete detail or detalye halin sa Provincial Department of Health Office Capiz. Pero last year sa cases nga na-monitor naton last year kag sa aton man nga pag-interview sa DOH Capiz, ang iba ni mga farmers, mga nagaubga kuan bala sa uyapad.
1: Gaubog sa uyapad, no?
2: Gaubog sa uyapad, ti ang tubig sa uyapad infected dili sang leptospira bacteria, dason may open wound sila, may pila sila. Amo na nga nagasulod tong kagaw or ang bacteria kag ginatunaan sa ila sini nga pagbalatian, dason ang iban ginadala-dala lang masakit. Igo na makapa-ospital o kon makapaka-check up, malala na ang kondisyon.
1: Kaya man mga humay ni ginuot-ot ni sa mga ilaga mo.
2: Tama ka dira K5 Alan, ginatirada, ginisang ilaga, ti kisa dira man na sila gigko. Amo na nga kung may mga bakterya nga nagabilin, kag kung madimalas, may pilas ka, dira gidaga sulod. No? So, i-check ta ni ang 7 kung ang latest data inin 7 kung bala mga farmers ini kung anong estado nila. Kay so far, wala pagidman sang makabig daton diri. Sininga tuig na do grabe gid ga pagbaha diri sa probinsya sang Capiz, pero according diri sa DOH hindi lang ni tanan halin sa baha kay bisan sa uyapad, bisan sa kanal. Oh, okay. Basta matimingan lang may bacteria dason makasulod pa sa pilas mo, pwede ka gid igoon sang balatian. Sa dugang pangabalita halin sa leptospirosis K5 Alan, mayari naman kita sa nabalhag nga latest update sa pag-abot naman sa balatian nga dengue. Okay. Sumugod Enero 4, tubtob September 19, 2026, 910 na ang na-record ga kaso sa balatian nga dengue diri sa Capiz.
1: Mao kadamo.
2: Oh, 910 ini pero mas nubo ni sang 21.89%, lapit-lapit 22% ikumparar mo sa 1,126 ka mga kaso nga na-record the same period sa nagligad gatuig 2025. manubo-nubo sa gamay ka K5 Alan ng 910 compared sa 1,126 cases. Mm-hmm. Ang dot data dire ka K5 Alan subo nga 2026 ang kwartero may 52 na ka mga kaso, ang dao may 32, Dumalag 31, Dumaro 29, Ibisan 26, Hamindan 46, Maayon 65, Mambusaw 99, Panay 29, Panitan 36, Pilar 36, Pontevedra 44, Presidente Roas 12, Roa City 175, damo-damo ang Roa City. Damo-damo ang Roa City, pero mas nubo naman siya kay K5 Alan. Halos tunga gid ang nubo niya compared sa 396 cases nga na record last year. Mm-hmm. O mas nubo sa subong. While sa Sapian 20 ang Sigma, 20 man ka mga kaso, ang Tapas among nagsaka, significant ang ginsaka. Kung last year the same period 131 mm-hmm. subong, ara sa 158 ang kaso sa Tapas, mataas sa 20.61%. Kung ang Roa City manubo sang 55.81 ang na record ga cases subong compared last year, ang Tapas ya nagsaka sang 20.61%. Mm-hmm. Sa subong sa 910 ka mga kaso, apat na diring ginbawian sang kabuhi.
1: So apat ang casualty subong. Mm-hmm. Subong nga 2026.
2: Yes, K5 Alan.
1: Okay, as of September ni okay.
2: Oh, apat mm-hmm. diri, isa diri na patay halin sa Maayon, isa sa Banos ang Tapas nga may mataas nga kaso, kagduwa diri sa Roa City. Mm-hmm. Ang pinakapektado naman nga age group sa ila siniga pagmonitor among edad na pulo tub-tub 19 anyos. 10 to 19 years old. While may mga barangay naman subong diri nga may clustering sang kaso, but silingon sang nga may clustering sang kaso, nakabalag sila sang hindi magnubo sa tatlo ka mga kaso ang isa ka barangay sa sulod sang apat ka magkasunod ga morbidity weeks. Ano ini nga mga barangay? Ang barangay Poblacion Ilawod Kwartero, barangay Poblacion Takas Kwartero, Dakoton Dumaraw, Poblacion Dumalag, Santa Cruz Dumalag, Haina Norte Hamindan, Bato-Bato Mambusaw, Bunga Mambusaw, Maralag Mambusaw, Poblacion Proper, Tumalalod Mambusaw, Timpas sa Panitan, Dulangan kag San Antonio sa Pilar, Binuntukan sa Pontevedra, kag diri sa Roa City among barangay Bago, Baybay, Kagay, Dayaw, Dinginan, Lanot, Luktogan sa Roa City, kag Amaga sa Sigma and Poblacion sa Tapas K5 Alan. So amoning latest update diri sa Gyapon, ang panugyan sang aton sining official sa ikang lawas, basic nga estratehiya, magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay. Kay kun wala lamok, wala istara ng lamok, wala itlogan, wala kitikite, wala balatian nga dengue. Kag kun may pabalik-balik nga ilanat, magpakonsulta gid galayon sa health center agod, madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Kay delikadong dengue, once hindi matatapan, posible nga magresulta sa kamatayon.
1: Base sa datos ka K5 Roldan, hindi pa man dangerous o kung delikado ang kahimtangan, no? Bangod sining dengue karon nga kun sa din nakabalhag sang pinakamadamo ang Roa City ka K5 Roldan.
2: Kun aton lang taon ang data ka K5 Alan, mm-hmm. do hindi pa man siya mahulog so far mm-hmm. na makasiling ka nga may outbreak na sang balatian nga dengue. Okay. Diri sa Capiz, comparar mo sa last year, mas mataas gyapon ang nagligad ga tuig kag ang previous years nga nag-declare kita sang dengue outbreak. Pero subong, mataas siya eh. 910, di maning tiliawan yung numero. Mm-hmm. Pero mas nubo-nubo naman siya ikumparar sa mga nagliligad. So dumalayo pa sa threshold nga maka-declare ka mm-hmm. nga may outbreak diri sa probinsya sang Capiz.
1: Okay.
2: So, amo ng latest, nagikan diri sa Provincial Health Office report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Ini nga balita ginadulong sang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Maraming salamat ka K5 Roldan Bisana Villarreal si mo sini nga report. Amo to mga ka-K5 ang datos karon nga ginpagwa. May kantanan sining dengue. Lungalong-halong lang ha sa aton nga mga kauturan gid. Maning panugyan karon sa Department of Health mga ka-K5. Pagining kaso sang leptospirosis. Ako sa din pito ang nabalhag nga patay. diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5.

47 minutos na kaligat sa tak ng alas 12 ng oras diri sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. 11 Mbps. Ang otsining pilang aginang-agin headline ta, ang tamdon naton karon ang pagapangatubangon nga problema sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5, ining palaboton nga Super El Nino nga magatupa diri sa pungsod Pilipinas. Nawili ng aton nga mga opisyales ang pungsod sa eleksyon. Sabay pang hindi tani malingan ang palaboton nga El Nino. Kamusta? Anong preparasyon sang aton sini nga gobyerno, mga ka-K5? Hindi nitiliawan karon nga fenomenon nga magatupa diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ginasigahom nga magatupa ini, magaabot ini sa palaboton nga bulan sang Oktubre, mga ka-K5. Ining El Nino nga madamo ang posible maapektuhan sini. Ang iba niya gani nga pungsod diri sa Southeast Asia nagapreparar na. Bangod kay nagapati sila nga iguon man sila sining El Nino. Pero kita diri sa pungsod Pilipinas daw wala lang. Daway lang kita may atubangon nga problema. Agriculture sector, fisheries sector, ang ikaayong lawas, ang mga vulnerable naton nga mga kauturan, mga ka-K5, nga posible apektuhan sining tuman kainit sang panahon. Ang aton nga senior citizen, ang mga kabataan aton, mga ka-K5, ano ang preparasyon sang aton nga Department of Education?

Alin sa pagkaon? Bugas, humay, bugas, isda sa aton sininga kadagatan. O kamusta ang supply sang tubig sa mga kaprobinsyahanan? Bangod sa ning extreme nga panahon mga ka-K5 nga posible umigo diri sa aton sining nga pungsod. Sano pa ta ma-preparar kung iguo na kita sang El Nino? Anong panugyan sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno? Kapareho sang Department of Agriculture, Department of Health, Department of Education, o sa infrastructure ang aton sining nga DPWH. Nga man nagapati kita nga aton karsadahon hindi ni maglilitik. Bangod sining extreme nga tiempo kon panahon mga ka-K5 kon umigo ang El Nino diri sa pungsod Pilipinas. Nawili na ta sa politika, nawili na ta sa barangay kag iske eleksyon. Proway kita nakita kung anong mangin epektos ang El Nino sa ato sa nga pungsod. So far, subong ang mga dam ara pa sa insakto nga level. Pero once nga umagi na umigo ng El Nino dre, nga ginabulubanta ka ginexpektar mga ka-K5 nga magasulod, magmabatsagan na naton ang init sa bulan sang Oktobre kang magalawig ini mga ka-K5 sa first quarter sang 2027. Kaya hindi na naton paghulaton nga damo pa maapektuhan kag ma-damage. Humay, isa gina. Punong mga isda. O kung ang heat index karon na masyado kataas, naman ang aton ikayong lawas ni hindi mapiktuhan. Once nga dehydrated ang tawo, hindi mapiktuhan ang aton ikayong lawas. O mga kabataan, tanga nag-eskwela, nagakadto sa bulutuan. Ano ang design sang Department of Education sini? Kaya gina-forecast nga ang init, humalin alas 11, tub-tub alas 3 sang hapon. Pwerte ang init mga ka-K5. Hindi nitiliawan ang palaboto naton nga makabig ta problema sang pungsod Pilipinas. Maskin ang United Nations nagapaandam na sa posible nga super El Nino nga epekto sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Pero hasta subong, wala pa ko kabati kung anong preparasyon sang aton sininga gobyerno. Mapreparar na ang Pilipinas kung iguo na ta. Pareho sa itong nagligad nga pandemic. Sang inigo kita sa nga COVID mga ka-K5. Dito na nagkinarangkarang dayon ang gobyerno naton. Kita ay subong nawili, tiya sa barangay kag iske eleksyon. Nawili, pinamulitika. Tagahanta na sang pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Palalagay ko yung nambilin nga mga pa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Mayong Udto K5 Sir Alan, nagamonitor na kami, kanakatutok na kami diri, kag nagapamati from Bernadette Omitin Calzado. Mayong Udto Sir, sa konmiga si Melanie Aguihap, kag si Efren Alisla from Roda Donato Amago. Mayong Udto kag K5 Alan, nagapamati na kami diri sa Adlawan from Janamville, Siloso. Kag mayong udto Sir Alan from Rockies Mulo. Good noon Sir Alan from Rina Leo Ayan Rohan. Mayong udto Sir Alan kag K5 watching from Batangas City. Kag si Loy J. Dimo ang nagapamati na sa aton sininga programa mga ka-K5.

0: At oras, wain ta tiyempo sa ato sini nga pagpangalagad. Kutob din na gilamang ato sini nga programa. Nagapasalamat kita sa ato mga ka-K5 nga nagupod sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Upod sa ato sini nga technical partner ka-K5 Jubic Huber. Sa ngalan, sa ubon sa ato sini nga mga K5 reporter nga nagpakigupod sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton sining news director sa K5 News FM Philippines, ka K5 Roldan Villarreal. Ka K5 ang aton sining station manager, ka K5 Ami Berondo. At sa ngalan sa aton sining chief executive officer, ka presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Hindi naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ako si ka K5 Alan Catalan. Nagawat. Bilin sa inyo sang mayong hapon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Checklist na ta. Ginistadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya, patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
7: Correct.
6: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
7: Ko ang D3 Bio.
6: Ang D3 Bio na lang ko.
7: Next, right. Ang meaning sa gitog active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
8: Correct.
7: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo.
8: Ang
7: that's
8: bato.
7: Active immune system or active immunity. Pero, there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active na immunity. So, ipasan niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
6: Dugadidi ka lang, ano?
7: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
8: Because may
7: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
2: D3 D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mangabot ka. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
8: Mm-hmm. No? Brown fat.
5: Mm-hmm. So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. Mm-hmm. No? Wa ni sa supplement D3 ang MCT. Mm-hmm. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
7: Calories.
5: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
8: Of course.
5: Kag ining natuag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
8: Mas mapadasig ang losing weight mo.
7: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
5: Para sa mga obese, ha?
7: Sa mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
8: Kung nag-D3 Bio ka,
7: Over
8: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, even nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay. Hulat-hula ka lang. Kay base ang imo pagdako sa tiyana, base lugay na.
7: Ay,
8: ang D3 Bio, ang Yamonolaurin.
7: Namin sa mga kabataan.
5: Ang purga,
8: ang Yamonolaurin could also defeat parasites, no?
7: Ay.
8: Ang Monolaurin, kaya-kaya niya.
7: Dumdaman ko na, Sir Boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
8: Mm-hmm. Tapon
7: na,
8: no?
7: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa Sibano mo. Iba ang batilis.
8: Ago.
7: What is in the coconut? Ito ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumon. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, ala lang mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So D3 Bio ka na lang.
2: D3 Bio!
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Ang hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio ko.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
6: DTX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula. Nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
19: O si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Sa K5-0116 sa hapon.
22: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautwas na ka.
21: Pautwas sana ay ka K5. Dari sa aton sa nga palatuntunan, Room 1009, ang inyong nga hulot, palautwasan.
22: Kanamiturn git balaga.
21: Kanamiturn nga hapon, mga palangga. Maayong hapon sang Lunes, mga ka K5. Welcome, dari sa aton sa nga palatuntunan, Room 1009, kaupod ang inyo, kampiyon nga. My name is Miss A. Ka K5 am your Liz Birondo. Kayo nakakatutok sa inyong paboritong FM radio. K5 News FM 100.9 sa Roja City. 89.7 dira sa atong siling sister station sa Pilar. Radyo Tagbuana. Magandang hapon no, sa mga nagatutok sa atong sa radyo. Kag syempre no, sa atong siling live video. No, naka-live na kita sa atong siling mga official Facebook pages. Follow us, no? K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton siling mga pages. Maraming salamat. Happy Monday, Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, Ma'am Vienna Villarreal. Kinatamyo mo natin sa maayong hapon, no? Ang mga abyan naton dira sa Pilar, no? Nagtutok naman sa aton. Sa aton sila nga mga K5 solid supporters, magandang hapon ho. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton, sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Kamusta ka mo dira? Basta Monday, medyo ano no, medyo kapuy kita. Medyo wala pa kita naka... get over sang weekend, no? Pahuway Sabado, kag Domingo, no? Amo nang damo, nagasiling to kaiwat, gid magbangon basta Lunes, kay daw hindi ka pa maghalin sa imo sa nga higdaan, kay karami magniligid-ligid. Pero amo ginayang life ka. Kinahanglan mo gid siya magbangon. Kinahanglan mo gid ya, no? Kinahanglan mong timakasan ang imusin nga mga handong. Okay, okay lang man ako nung taas imusin nga ambisyon sa kabuhi. Okay rin na maghandom sa mga bagay-bagay. Pero hindi lang asta, dira. Bagamba sila nga, no? Hindi man ang maayo kung wala ka sa mga handom. Pero, iba man niya, abi, nga naghandom ka lang. Like, gahandom ka lang amuni, mangin successful. Gahandom ka nga magkabalay, magkasalakyan. Gahandom ka maka-travel. Gahandom ka sang hayahay nga life. Pero asta ka lang, nakaniligid ka lang man. No? Asta ka lang na sa imong higdaan, nagalalaway, sang dininamgo, kaghinandom nga ina. No? So, gahandom kita, pero gabangon gid kita, no? Para timakasan ina, no? Nga, mangin posible, no? Or magkatotoo, kumbaga, sa Tagalog, no? Ang aton sini nga mga dreams or ambition, no? Sa aton nga life. Speaking of that, no? Te, kamusta ang inyong Lunes? No? Luya pagapon, no? Pangapiga! DTX Coffee Mix sa San Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May ampalaya, chia seeds, kag disugared sugar cane extract powder. No? Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung feeling mong wala ka energy, pagpangape. Pero kinahanglan nagapili kita sang healthy coffee. DTX Coffee Mix. Ma'am Jana Anvil Siloso, nakatutok sa aton dira sa Adlawan. Thank you, ma'am. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon, Miss Inaga Pamati sa Tambakulasi. Reynante Cam. Good afternoon, Miss A. Shoutout lang kay Wifey, Baby Cam. Pagsaamon anak, B-Boy Cam. Sa akon Iloy, Helen Cam. Nagapamatigid sila sa Dayaw. From Reynante Cam. I'd like to say hi to Sir Ferds Valderrama Francisco. Sang Ferds Skin Health. Kag Ferds Scent. No? Pag siyempre sa mga taga Rain Pharmacy dira. No? Si Sir Ferds, isama na sa aton. Sini nga Platinum Sponsor sa Palaabuton. Nga K5 Inter-School Live Reporting Competition. Bawaayon yung balita, no? Sa aton, sini nga mga participants, no? Mahatag sang token si Sir Ferds! Sa aton, sini nga mga finalists, no? Sa top 3, sa secondary, kag top 3 finalists man aton. Sa tertiary. So, hindi magmalibad, no? Sa imbitasyon naton, ang CEO sang Ferds Skin Health, the owner of Ultra Derma Skin Rejuvenating Set, tag Ferds Sand. Mayo man na nga matistingan gamit sa aton sa mga partisipante ang kampiyon no, nga produkto ni Sir Ferds Valderrama Francisco. And syempre, no, damo pa kita no, sang itugyan sa aton sa mga partisipante. Ginati makasanggit ng sanghubon no, sang K5 News FM Rojas no, nga mangin masadya kag mangin nami or kampiyon nga experience ini para sa aton sininga mga estudyante no nga nagpasakop sa aton sininga inter-school live reporting competition. So see you ha, October 18, mark the date to 1 o'clock sa Robinson's Place, Rojas. K5 News FM, Rojas Inter-School Live Reporting Competition. 1:24 and sa aton siling pagbalik, ma-play kita mga ka-K5 sa aton siling drama. Drama nga aton gintiguluhan si Ferrero nga gintunto. Hindi mo nagidiya mainto.
0: Tinunto! Ito!
21: Amo na kong gisang kung natuntuhan ka na, matuto ka. No? Hindi nga natuntuhan ka na, pila ka beses, no, sige-sige mo man nga pakatanga.
0: Inunto! Ito!
21: Ay, ti ang ibang gambal. Ay, ano kay langga-langga, gidis. Ah, si Ferrero, hindi nagit ko na yung magpainto. Liwat niya! Hindi mo nagit siya matuntuhan, liwat! No? Si Ferrero nga gintunto nga subong hindi mo nagidya mainto.
0: Istorya he.
21: Balikan ta ni mga ka K5 no. Sa aton sini nga pangpanumbalik sa aton sini nga palatuntunan nga Room 1009 ang inyo hulot pala utwasan.
20: K5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktividades, pareho sa pag-ersis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
24: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
25: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
3: TTX 500.
4: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
5: Kailan nalang subong imo?
7: Sugar.
4: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
3: TTX 500, Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
26: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
26: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
27: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
24: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
25: isang bala ka lang.
24: Ako,
25: ang linya ko,
24: isang kapsula ka lang.
25: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
24: ikapsula mo.
25: Extend.
24: Extend. Supplement for men.
25: Gawa sa maca.
24: Isang herb
25: na nagpapataas ng ating energy
24: at stamina.
25: Like flavawaska.
24: Epektibong sexual potency herb.
25: Stimulates libido
24: and treats sexual dysfunction.
31: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
25: Extend. Supplement for men.
31: Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
32: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
25: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juan.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juan.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
34: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
35: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
31: Kay may barato balaya nga butika.
35: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
31: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
36: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikad to sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
31: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
36: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio,
5: ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio,
7: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio
7: yung may Physio,
5: ang Physio
7: yung may D3.
5: Mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika 4 Biotics.
5: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ni kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Kinatong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
24: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
24: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
18: Ako si Junior Giliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
1: D3.
3: Yung may Vizio.
1: Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa
1: Sport Biotics.
3: Makabulig sa pag

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatya.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
18: DTX 500!
20: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
18: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
18: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi nga magkabalaka.
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
6: Bastante sang antioxidants.
7: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
6: Likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
19: Juice 7 lot.
22: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
22: Ano sa una ang
23: blood pressure?
19: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
25: Babakan mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
28: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: K5144 sa hapon, kayo na katutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM. Ang programang iligay dulong sa aton sang kaluwan sang DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5, DTX 500, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no? 14 pesos na langga per capsule, no? Hindi ka mo magtipid, no? Kung ikaayong lawas ang ginaistoryahan. Kay, mga ka-K5, mas magastos, no? Kung magkabalatian kita. DTX 500 para hindi kita pagduktan sang diabetes, sang balatian sa corazon, o kung heart diseases. Kag, mga ka-K5, no? Maklensa or matinluan ang aton sininga kidney, ang aton sininga atay, no? DTX 500 adlaw adlaw ka K5 ang aton sininga drama sininga hapon, no? Istorya ni Ferrero. Si Ferrero, mga ka K5, no? Nga gintunto sang iya sini nga asawa sang una, ti mabalik. Mabalik ang asawa, hindi nagid si Ferrero ya magpa into pa.
30: Inunto, ito.
29: Yari ka K5, vangaton sini nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: patay? Sa diin si nanay nagkanto?
1: Base ato pa kay lula mo.
0: Base kung wala pa to kapanyapon si nanay tay?
1: Binlanta na lang siya.
0: Base bala kung tungit naman to sila ni lula tayaw?
1: Totoo munching?
0: Kagbase bala, awayon ka naman ni nanay tay?
1: Amo na gani. Budlay daan ang iloy mo ya. Kung mapirdi kay ako yung ginapasingitan niya.
0: Naluoy ko bala sa imo, tay. Ikaw lang yung kaputoy-putoy ubradi sa balay. Tapos, ikaw pang madulon sa akong sa eskwilahan. Si nanay, sige lang sa yalagaw, ya.
1: Anak? Si nanay mo nag-ubra man, ha?
0: Kung magdakon ako, tay. Kung makatapos ang akong pag-eskwila, kung makaubra na ko, baklan ta ka sa lakyan, tay. Tas malagaw ta sa Amerika, tay, ah.
1: Bata nga ini, oh. Ayos na ka. Ayos, ah. Maayo man gani.
2: Ferrero! Ferrero! Abrihin na na yun! Ngagin ang padlak niyo maniman! Ano ni?
0: Aran na si nanay tayo. Duwakig naman siya.
1: Diri ka lang, anay, ah. Ako nang bahala, ah. Uluuluhan ko lang na, ah.

0: na ba ako nagapanawag? Bag-o mo lang ginabrihan, ha? Ano ka, bungol?
1: Day, bag-o ka man lang gani na nawag. Kasala man ko gani iya nga magwaadi kagabrihan kay.
0: Hay, kauyaya agad sa Ibu Ferrero. Halin pa sa una, uyaya agad dya.
1: Ah, sige na, day. Ah, sulod na. Sulod na kay manyapo na kita. Kay na kapag inapagita ni Toto, eh.
0: Oh, sige. Ano nang sudan tanaw?
1: Ah, may ara, day. Ah, dali ka.
2: Nay, mayong gabi.
0: Oh. Ay, mayong gabi, manak, ah. Kaloyan ka sang Diyos.
2: Dahulo yan ay haw. Kagdo, akig ka haw.
0: Toto? Makahambal ka sa kundo, ako ang bata mo ba?
1: Ah, day. Pabahiin na lang na si Toto, ah. Nagkakabalaka lang na siya si Imo. Concern man ang bata mo sa Imo, ah.
0: Do, pihu-pihu na magsabat-sabat, eh. Hoy, Toto! Hindi mo gani pagsabton sa amo sina sinanay mo, ha? Kaysa akon ka bala taguang ka naghalin!
2: Nay. Sorry lang.
0: Ara man ang galit na. Ba? Anay ka? Ay, Ferrero! Ano nang sudan taman? Hipon niya sinanlag?
1: Day, kuanabi, na wala pa abi ang swildo, eh. Ginatipid ko na yung kwarta ta.
0: Ay, sus!

0: ato na si Parinatan. May ngagaw man ko puli sa balaya. Alasays naman ho. Alasays na sang hapon. Basi wala pa tubla na ka tigang ho. Ay hala. Wala gali ko na kabakalsudan. Eh, mayo pa. Mahapit ko da sa talipapa sa barangay ha. Mabakal ko da sang isda nga sapsap. Mayo na kay barato. Pasok gid sa budget ko.
1: Ako na nagbalaga. Basi kung matuno ka sang isda, lahaw.
2: Ay, hindi na. Loko yung mahadlok na tunok. Loko, padagaan niya tunok ang nagadlok sa akon eh.
0: Doka familiar, haw?
1: Ikaw balaga, labutaw ka kitbala mo. Abita si Gana daw, kay gulat ang mga suki.
2: Oo,
0: Aanay ka. Ito si Lorena manin, ha? Kag nagabulig siya baligya isda kay Joel, ho?
1: Si Lorena naman sukob sa inyo isda, ha?
0: Anong napatihan ko?
1: Oo.
0: Mga animal. Ari nyo ay.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparis saan din na ito, mitis or purcy.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purcy.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, dumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na, nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahugusto.
4: Mm. Kag squamous cells carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So, amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mitis kag purcy, agud malikawan ang cancer.
3: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: No? Ma-damage mangani ang aton panit.
3: Gusto?
4: Ito na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos, always pagayang tagapasilong.
3: Tagapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulad sa adlaw?
4: Oo. Kulan, di ba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Kasiri.
4: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa man pag inom.
1: Buntag og gabi.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Nya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP. Kung sino

0: akong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
1: Oh.
0: Ang asukal, ang amutong unod.
1: Oo. Oh,
0: oh. I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
1: Oo. Oh. Gusto.
0: Mm-hmm. Oh. Imagine, Sir JB, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Oh. Ang super antioxidant ng flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mm. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
0: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
1: Nga nagaprotekta sa tubo.
0: Yes. So, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo, Sir JP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daw ka na mo. Daw ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang, ano?
0: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic, Prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
1: Oo, gusto.
0: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
1: Oo.
0: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain. Gusto.
0: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hunta, Sir JP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C. So, invest your health, magupaman, mangin, ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: O, si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your are always in good health.
2: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak di bugit ka tama.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binu. buhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ako.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawan sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ni kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
13: Ganito ako!
15: Tigasi!
13: Tigalapa!
15: Tigasay!
13: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi! Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
13: Supplement for men!
15: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama! X10 Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
17: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
17: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
17: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
17: Mats for Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
17: Mats for Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Mats for Biotics. Mats for Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Mataas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
24: K5 211 sa hapon, na kayo'y nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa Rojas City. This is 100.9 K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang aton sa ringa palatuntunan ginadulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mga ka-K5 para ma-boost ang aton sa ringa immune system, no? Hindi kita madali maduktan sang sakit, kapareho na lamang, sang ubo, sipon, hilanat, kagdrangkaso, para ma-promote ang aton sa ringa skin health. Magnami aton sa ringa panit, no? Mag-clear ang aton sa ringa complexion. Hindi kita masami matubuan sa mga punggod, ukon acne, ukon mga katul-katul dira, ukon skin allergies, no? Mag-Mighty C, mga ka-K5. Pero may kaginatubuan sang sungaw or singaw, no? Abi mag-vitamin C ikaw, no? Mag-Mighty C, mga ka-K5, no? Kulang ka lang na sa vitamin C lang. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Matamyaw kita analiwat sa aton sining mga palangga, mga gwapo, kagwapa, no? Nga avid listeners sa K5 News FM Rojas. Kung nagahimo ka sang katuntuhan, tituloson mo na lang adamo kwarta ang isa katawo. Iba'y lumugid imo ang asawa sa isa ka manugbaligya sang isda. Dapat inang kwartahan para tiba-tiba ako nagapahanon kagid man. Agod titulos may kwarta kang nga dako. Advice from Ma'am Elnora Avilino. Amo na yung advice si Ma'am Elnora kung nagatinunto kuno kamo dito man sana ng isang inang makadawa-dawa ka. Ito talagang tinunto ka na ginman. Thank you, Ma'am Elnora, ha, sa adlaw-adlaw nga pagtutok at pag-support sa aton sininga program. Doy Arthur, good afternoon, watching and listening from West Villa Flores, maayon. Robert Agase, hello. Tony Hikilio, maayong hapon. Dira sa Dumaraw, taga Dumaraw, Dudaya. Abaw din tonto. Bali ka K5, Tony Hikilio. Ikaw yung ka K5, Tony, waay ka pa imo, yan natuntuhan niya. Ayaw gid ka mo magtinunto kay ka K5 Tony Hikilio dahil tutuntuhin din kayo. Rowan Buendia Alunsagay, maayong hapon sa imo, mese. Hello kay Ma'am Rhonda Donato Amago. Bado kadaaya damas ang imo nga outfit sa profile picture mo dam. Kung gagitan ni si Ma'am Elnor, si Ma'am Rhonda Donato Amago. Ginatamya oh, bali Ma'am Elnora, humaluyag Miss A kung wala kwarta ang tawo, di ba la Miss A? Ano ma, maluyag Miss A kung wala kwarta ang tawo, di ba la Miss A? Depende guro sa tawo, may ara man niya nga, bisan wala kwarta, pites ah! Ay, kang rason nila, okay lang kung maglulusok ang mata nila sa gutom. Kay man langga-langga. Oh, iba naman niya, may mga set, may ginaset man niya nga standard, no? Oh, tagsa katawo may kanya-kanya yang ano, trip o kun choice, no? Pagabot sa ila sining love life. Kanya-kanya sila sang gusto, no? Sa pagpili sang ila sining karelasyon. Ma'am Liza Barrientos, agapamati sa aton dira sa Tambakulasi. Ma'am Bernadette Omiten Calizado. Ma'am Dolores Avila, Abilarde. Pinatamayaw mo natin sa liwat, Ma'am Zenaline Fenequito Tabide. 2:15, mamati kita sa kasugpon sa aton sininga drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love, ang drama sa aton sininga gintiguluhan. Si Ferrero! Naging tunto, ay abaw subong hindi nagigiga magpainto.
0: Ka, ipautwas na ka.

0: Lorena, ano ang buot silingon sini? Ha? Ano?
1: Ferrero? Ikaw galit?
0: Oo! Ako! Daw sa wala lang si Imo ba? Anong buot mo silingon sini? Ano?
1: Kung ano nakita mo, amo na eh! Ano sa pamatsyad mo, haw?
0: Tunta ka nga sa awa!
1: Ay! Bugas ya! Nga lang pa agad, haw! Ano ka man, Imo Ferrero man? Nahuluya sa imo klase tao!
0: Ikaw ang nagapahuya-huya! Kang ikaw naman, Joel.
2: Ba?
0: Ikaw? Tunto ka man, no? Asawa ko ni!
2: Ay, Ferrero. Asawa mo gin man, eh. Wala kong naginagaw si mo, ha? Voluntaryo na di siya nga nagabulik sa isdaan ko.
0: Pero ginaguba mo ang pamilya ko!
2: Ah, siyang pamakuta, pre. Gagoy, lugay ka di ganit skandalo sa pisto ko, ha? Damo ka binakalo!
0: Gali, ha? Gali! Ari na sapat kay!
1: Ay!
2: Narumbag, haw! Ari man imo, ay!
1: Ay! Husto na! Husto na, Ferrero! Husto na! Ay! Husto na, Ferrero!
0: Lorena! Kinwagli mo ko!
1: Kay kagago sa imo, eh! Ano na sala sa imo si Joel? Nga agin sumbag mo kitsaya, haw!
0: Nibal ka, Lorena. Ginaapinan mo pang lalaki ngayon, eh!
1: Oo! Tungod palang gako siya!
0: Ano?

0: Aku rasa Kuya kababai. Wah, ini Kuya maguna-una nga. Ngaibailu yung isang anak niya sa lalaki nga to.
1: Pereiro. Anak.
0: Tay.
1: Nabalatahan ko na tamo. Kag nakugas ka na rin sa prokta. Natambo nga kain na dito sa talipapa sa barangay.
0: Tay. Kung wala ko lang napungga na kaugalingon ko kain na. Nakapatay na ako sa tao, tay.
1: Kuwato ako nito, basi ako pang nagpatay sa wala pulos mong asawa. Nagang kiridor niya. Man sa guna pa lang. Ginabalatan na kagay, hindi ako buto sa iya. Pero wala kang ginabali. Ipati mo ginang gusto mo. Sige lang, anak. Ipasa Diyos na lang ang tanah. Ang bilibid ako sa mabuot mga bata. Ang himuon mo na lang subong. Babayi ang asawa mo. Kag-focus ka sa bus na vlogs ang anak mo.

0: ba? May pick up nga gray nga nagdulog sa atubang balay? Kay sinoy naman? Ah, ang mayo pa. Guwaon ko na lang, abe.
1: Ay! Ay! Ay!
0: Tutumon sing ikaw. Sa isano ka lang nakapanaog sa barko. Abi ko, anay, sa December ka pa yamanaog.
2: Ang matuod, tay. Ligat pa si mana ko nag-abot. Gusto ko abing suprisahon kay.
0: Tuto, Bunching. Ikaw pala. Kagwapo na imo anak. Ang uugli. Kay sino ang salakyan nga iniho sa imo?
2: Imo na, tay.
1: Tay.
0: Akon? Ay, hindi ka gani maglahog, ha? Hindi ka maglahog sa subong sina, ha?
2: Wala ko yan nagalahog, tay. Oh, areo. Aring yabi, oh.
1: Oh, imoy na.
0: Nga, duha ka bilog inito.
2: Ang isa kay yabi, para sa imo salakyan.
0: Oh. Anak, ay, abi mo, hindi ko gibani kinahanglan. Okay na sa akon nga, nakapauli ka na.
2: Tay, nakatapos ako sa pagpaningwa mo. Gani ginabalik ko sa imo ang kayo mo, tay. Kanyari.
0: Tutumod siya.
3: Toto Munching Ferrero.
0: Ikaw?
2: Anong ginabuhat mo dire?
3: Ay,
2: abi ko gani patay ka na.
3: Patawaran ninyo ako,
0: Lorena. Anong kinahanglan mo?
3: Ay, Ferrero, patawara ako. Naghinulsul gid ako nga ginbayaan ta kamo. Gani, iyaya ko subok para magpangayo sa patawad sa inyo. Gusto ko nga makibalik sa imo. Kutani, mapatawad mo ba ako?
2: Hindi ka na namon kinahanglan, nay. Kagano pag ibalik mo? Para sa ano? Ha?
3: Anak.
0: Lorena. Kung nagbalik ka, good nga, magpangayo sang patawad. Pwes, napatawad ko na ikaw. Pero hindi na ako. Hindi na ako makiguli sa imo. Habi mo, malipayo na ako sa kabuhi ko nga wala ka. Kagkaupod si Toto Munching, malipayo na ako.

Nakonsensya man ako sa ginpanghambal namon sang anak ko kay Lorena. Pero hindi man namon mabasol ang amon mga kaugalingon, tungod tubtob subong, akigid kami sa iya. Subong, diri na ako nag-estar sa bag-o nga balay nga ginbakal ni Tuto Moncheng. Kag si Tuto Moncheng may asawa naman. Si Lorena naman, ginhatagan ko sang daan amon nga balay. Gusto niya makiguli sa akon, pero hindi na gid ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferrero.

0: Ethereum
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Excel Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kagabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahanap. bahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: D3 Bio.
22: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
21: Yung may D3.
23: D3 Bio.
24: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
23: D3 Bio.
21: Ang D3.
23: Yung may Visio.
21: Ang Visio
23: nga may D3.
20: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
25: Ano sa tumasyon sa barangay
26: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
25: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
26: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
25: 3 times.
26: Kamusta ang alay sa kamot?
25: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C,
28: mababa sa mga butika.
6: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
29: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay nagtambo ko.
6: DGX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
28: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
28: Mga butika.
32: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
33: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
34: Muling binuhay mo.
35: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
36: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3
1: Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: Mabakal, sumagbutik.
20: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
2: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na. May Ampalaya Extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na. DGX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galao magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
2: Ako,
15: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
32: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
32: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging
0: maging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
18: Yung may D3.
17: Matatapos mga buti ka.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
22: Mahigo bala ang imudugo?
23: TTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: TTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigong nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
23: DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
24: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
23: DTX 500.
25: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
26: Ach!
25: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
26: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kape.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
33: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
34: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
33: Di nakabalo manusik.
25: Performance mo bala. Maluya na.
26: Mang-extend ka.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May
25: Bakaw kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
33: Di pre, musta po lang kagabi pre?
34: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
35: Tikasin.
26: DTX 500.
37: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
26: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
38: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
39: Kakaysan, nagbabalik mo si Miss A sa Room 1009. Ang inyong sinigahulot pala utwasan na last wave na ho ng ating programa. Sa liwan, maayong hapon, mga ka-K5. Maraming salamat, no? Sa inyong sinigapag-upod sa aton this lovely Monday afternoon. Quiz Mike Torrente Abanco, hello. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. No? Ang bali Ma'am Elnora Avellino, huli na ang lahat ka maghinulsol ka. Tani sang una, ginpanumdum mo, ina. Tani, wala pa magka-letche-letche ang buhay. O tani yan, da, sitting pretty ka. E siman, gali ang bata, no? Oo na lamang, nag-tinunto pa ang asawa. May arasong nga Lorena, Miss A, kag. Kasi doon mo ni na-dedicate, ma'am. No? Maayong hapon man kay Ma'am Dolores Abilante. Maintindihan ta na ako ng banaya, mga palangging, no? Hindi na mag-trust o kunsalig sa imo. After sang imo silingapag tinunto.
7: Tinunto! Ito!
39: Kunang isa katawo, hindi na kaya. Itugyan liwat sa imo ang iya sining heart. Kay gintunto mo na siya. Tungod ina sa damage. Naging tuga mo sa iya. It may be because the betrayal damaged his sense of security. Inguba mo ang iya sini nga sense of security. Kag siguro hadlok siya nga masakitan liwat kay pinaagyan mo na siya mo.
1: Inunta ito.
39: Mo na siya. Sira badlayan pa siya. Nga magsalig sa imo. Or kung di na gid siya magbaton liwat sa imo, posible nga sulit-sulit mo na inaginubra. That's why nga suko na gid siya. May mga cases sina mga ka-K5 nga palangga ka pa niya. Actually, nagakasakitan siya. Panumdumon, no? Nga mabulagay ka mo. Mabugat sa buot niya, panumdumon, nga ma-end ang inyong sinong relationship. But part of him or her, ara ng acceptance. Kumbaga, bato na niya. Kaya wala na tsansa inyo sa inyong relasyon kay because inang pattern bala sa malawig na tinui. Kaya wala pagbago. Same pattern. Paulit-ulit. Ang mga bagay nga nagkakatabo. So para sini kay Ferrero, hindi na siya. Kinapoy na siya ga. And sa iya siguro nga, no? Pwede nga mangin civil kamo sa isa kagisa for the sake sang inyong siringa bata. Or for the sake sang inyo pag-ubdanay sang una. Pero, hasta na lang natira. Tibot silingon, nga patawaron kaniya, nga makiguli siya sa imo. Or mabalikanay ka mga duha. Wala. Kay hindi na basta-basta ma-rebuild ang trust mga ka-K-5. Once gani ang isa katawo, ginsamad mo ang iya sini nga sali. Dugay na. Dugay pa na magpali. Kay kung piliton mo na mga palangging, no? Nga ma-fix ang inyo sining or magbalikay ka mo, no? Masakitan lang ka mo kay tungod wa pa na siya naka-move on. Wa pa nag-heal totally ang iya sining heart. Basta nga daan nagtinunto ka. Di, may mga kabaylo ina. Kung gusto mo gid makiguli, consistent effort. Pakita mo nga nagbag-o ka. Pakita mo nga hindi na masulit liwan ang imo ginubra. Hindi lang asa sa sorry, sorry lang. Tapos na niya magambas ang sorry, ba? O, lima man lang nakalitra. Bisan isa pa kalib, ka isa pa kalibo ka beses. Pwede ka mo yang magpina-sorry. Pero ang pamangkot, no? Kaya mo ginman baguhon ang kaugalingon mo ga? Ti ikaw, Miss Aya, no? Ikaw, Yabi, kung sa part B ni Ferrero, hindi ka naginhaw. Depende na ga. Consistent effort, gani ga. No? Depende, ah. Pero, human as we are, no? Kapareho kay Ferrero, abot mo na sa aton nga baton mo na nga may mga bagay nga kinahanglan utdon, kinahanglan tapuso nga abot mo na, no, sa aton nga may mga bagay nga kinahanglan naton accept aron, no? Like nang ginahambal tabala kon kay isa nga may mga tawo nga nagaabot sa aton nga langit, no, para hindi para magstay sa aton for a lifetime but for a season, no? Temporaryo lang sila magstay sa aton sa nga life because may ara na sila sang purpose and problem siguro mara maghatag sa aton sang leksyon, no? ng mga valuable lessons para mag-grow kita as an individual. Para magamit na to. Sa pagpagabuhi, sa ibabaw sang kalibutan nga ini bilang mga wise na, no? Wiser kita, mangin wiser kita, no? Nga tinuga. Kaya mo ginayagaan, hindi tanan. Maliwatong ko naman ako, mahiwagang ninya, hindi tanan. Nga gusto naton, pwede. Hindi man tanan.

0: isang beauty actually sa mga kasakit nga ina. Kag ma-appreciate mo lang ina ang beauty nga ina, no? Once makamarasmas ka na, once makabinag-binag ka na. So, sa tagsa ka mga kasakit, may ara sang leksyon, no? Sa tagsa ka mga ano ni, betrayal, no? Diri kay Ferrero. May ara naman sang mga panibag-o nga chapter nga magausbong, no, sa aton siningala. Kapareho balaga sang sangaga, sang kaho. O subong, o orot nyo da mga rambutan, orot nyo da mga lansones, no? Gakalalaya na ang mga sanga kay balion, no? Buksiun sa pinabuang ang mga prutas. Hindi ka magasilinga, ay nakuha ko naman ang bunga, wala na napulos ang puno na kay urot na namon ang bunga. Di after sinasang bunga nga pagpamunga nga ina, bisan pa ba nagkalabali pa ng sanga nila? Kapareho bala sa tao, bisan pa nga dinurog mo ang puso niya, bawa Tagalog.
1: Tinunto! Ito!
0: May chance pa ina magapamulak, liwat, kagmamunga pa, sang mas damo pag para sang una. Amo ng beauty sang life. Sa pihak sa mga kasakit, ara pa na sang chance nga mas mangin nami ang pagpamunga. Mas mangin manami pagidang istorya sang libro sang aton siling kabuhi. Anyways, ka K5 at 253, no? And don't forget, no? Na maghapit ka mo sa Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center. Pakal ka mo dalangga sa mga produkto like DTX 500, the superior antioxidant para hindi ka magdiabetes. D3 Bio para hindi ka magmalipato, para magbulig sa imo sa pag lose sang timbang o kun weight. Klinika D3 Bio para hindi ka madali pag masakiton. Ayaw man na para sa mga kababainhan, para sa aton siling nga reproductive health. Mighty C para ma-boost ang aton siling nga immunity, at para mapanami ang aton siling nga supat ukon panit. Extend food supplement for men para hindi ka napag sinir muna ni darling ni mo magpinaingit, wala na ganila gubo ang mga kasirula, kag-arimula sa mga banay. Dapat kampiyon ang performance ka, darling. Ang sikreto, extend food supplement for men. Isang kapsula ka lang. Isa pagka kanami-turn kita, gang.
1: Kanami-turn!
0: Maganahan na din si darling mo sa imo magluto, magpaninlo sa inyo bala. Gana ang lahat. Happy wife is happy life. Ang ginasiling sang mga kadamuan. 255, I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Room 1009 with yours truly. My name is Miss A. K5 Amy Orleans Biron. Sa ngalan sang bugos ng mabon sa K5 News FM Roja, sa aton siling partner sa technical side, K5 Michael John Dito. Sa ngalan sa aton siling Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath.

0: Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo,
1: sipon
2: at trangkaso.
1: Pero
2: huwag mag-alala
1: dahil andito na ang Mighty.
2: Palaban mo,
1: Mighty C.
2: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
1: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
2: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
1: Mighty C.
2: The Mighty Power of C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C.
1: The Mighty Power of C.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
14: wala nang kabuhay-buhay.
13: Muling buhayin mo.
6: Extend
13: food supplement for men.
6: May maca,
13: kag-flavawaska,
6: mga natural herbs
13: nga nagahatag sang gana.
6: Extend
13: supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend, isang kapsula ka lang.
6: DTX

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis resistant.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High tennis resistant.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops at na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

Hey, music lovers, good afternoon. Agent Jack here on your radio. This is K5 Music Fan Philippines. We are 218. Magandang hapon. Magandang K5 para hutang rin ka Monday. How are you doing, folks? Hope you guys are doing great today. Kahit medyo umulan ho ngayon ang naging araw natin ng Lunes. O, iwas ho kayo ha. Huwag ho kayo magpapaulan. Sa araw na ito, baka magkakasakit ho kayo tulad ko. Buti na lang ay... always ho akong may sapat na suplemento ang ating D3 Bio, MyDC at ang ating DTX 500. Tuloy pa rin sa trabaho. Yan.

0: Thank you, DJ.
1: News FM. 101.5 News FM.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men si Tarling.
2: Extend food soup. Superman for Men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh, available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
0: Go with the flow. With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
16: Charmy.
2: Charmy. Let's go with the

Oh yes, ano mga pinakamagandang gagawin ho natin kapag ganitong klaseng weather? Lalo ho ay lalo na kapag nag-iisa ho lamang kayo sa bahay or kung kayo ay walang trabaho ngayon o talagang sir, yung mga certified tambay. Minsan ay medyo nagiging yung utak ko natin na medyo anyways parang preoccupied na rin. Anyways, we got 342. O, ingat ho tayo ha, mga ka-K5 sa kalsada ho or kung ano man ho pinagkakabalan ho ninyo sa araw to sa araw ho ng Monday. Yan lang masasabi ko. Alas 3:42 na ho ng hapon at ako ay magpapaalam na ho nga pansamantala. Maraming salamat sa pagtutok ko ninyo. Kita ko tayo bukas. Adios.

0: Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 5.

0: 100.
1: Ako si Salvador Estanila, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
2: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
1: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mahal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
4: DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige ko pulang. Uti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
7: Mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mercy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ako. Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya na ubo pa.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: K5.
11: K5?
10: News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hon ta niya!

0: itabi pag snacks na yung
1: Bet, kagwapa gid kay Monica, no?
2: Pa-adapt na lang ko.
1: Lain man gid yakon nun bata kasang big time kay ang panit mo to gagatas-gatas gid balahaw. Besun ka nami, pasang iya mga bayo. Pero may kagang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang pull out. Kay makagraduate ta, kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay nako, paano? Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko day. Years, years, nagidya pila ka years na nga nakagraduate, wala gidya gyapon o bras sa subong. Kiman nga ah, kalabanan yung mga companies daan, gapangita gidya sang at least 2 years ko nung working experience. Hindi ka da?
3: Grabe pa.
1: Pot ah. Ay, arat na siya ho. Gapaka doon, nadresado si Monica.
3: Kani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, miss. Hello.
2: Ganito mo, di?
1: Ay, kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko,
3: ah. Ay, kapulupong ko lang kami, di, ah. Vacant, tabi mo.
2: Guwata pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Nge! Wala kami, di, budget, ya. Pamplite lang niyang kwarta namon, ya.
1: Ako na muman.
2: It's my shout. Dali na kamo, ah. Oo, gani. Isa pa ka pamangkot, ha? Nalang-an, nagid ko, ya.
1: Ay, sorry, sorry. Sige na, Beatrice. Go, go na ta. Kay basi mag-change mo bilang mind, eh, Monica.
2: Sige, okay.
3: Let's go na.
1: Ay, thank you, Diane.

0: tay nakapadala ka na sa alawan si itay mo ni
1: ay oo gin padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa ay nisto malahaw ay paray din ako bang pliti pa
0: ay tani makahapot pa ako sa graduation ni itay mo ni ba gusto ko kit na makita siya kasuksok sang toga kagdagoy at sangya luma.
1: Ay, Diyos ko, pagkabakod lang bala kang saling sa ginoo. Kay matuman din inatnay. Si kandiyat na bala si Inday mo din sa iya kurso nga tourism. Ay, wala lang na lugay, ah. Ay, subong pangakadasig lang katama sa binulan, ah. Ay, sus, ah. Lugin ang unos lang ng mga inaglaw, ya.
0: Taka, pagkabakod ginakot, ay. Ugali ko kukas ginakaboy na manak sa ginabatsyag ko kagalahin kalahis o pabatsyag ko labinagin ko na may init ang tibo. Duma, hunos ang pag-inhawa ko. Nay?
1: Nay?
0: Malabi si Inday Muni nga. Pababasi ko na wala siyang lasi. Inagablang halitihaw. Upuli pa siya ay idlaw na po sa iya. Isigali o lamang silpon sang makaisa iya para makabitsukol man ta sa iya. Kaya pa siya isinako ma
1: ay, sus, hara ka na naman. Hindi pala mag-abusin, nanay. Positibo lang pala, Pepe. Eh, mga patay-patay man yung ikuya mo. Kalma pala. Kalma kay masaka pa kita sa stage. Ha?

0: Core Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sadawan sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: gamit, Dino?
1: Ang makaisa ko sa umay, Agachat? Ma-video call ko na si Nanay Sakon?
0: Pariyuta, tulok-tulok ako ng blapirmi, dahil ko kamahal, baladoy.
2: Ay, Moni, may nag-message sa imo.
3: Oo, si Daddy gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Look na, may pa-daddy, ano?
2: Gani.
0: Don't only child ka lang, eh?
3: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kagay Daddy, eh.
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang ka mo sa city, no?
3: No. Out of town ako, eh. Pero... ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy sang condo unit.
0: Ay, wow!
3: Ano lang sa tabok sa university ta, oh. Walking distance lang.
0: Ay, hello!
2: Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
3: No. Ay, mayaya ako, eh.
0: Ay, babi!
3: Ino naman. Budlayan ako mag-iyo nga wala sang suguon permi. Dason, kapamassage ko lang every night para hamok ako natulog.
0: Ay, wow! Alam mo, ginabalagi noon. Doon ko man ba lang? Mabigit niya tulog kung ginamasahe ka daan.
3: Gani? So, massage yourself na lang, anay, eh. Kung hindi mo pa-afford.
2: Gani. Gani man. By the way, gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
3: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
3: And we also have a farm.
0: Hello?
3: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my gosh! Hello, big time. Gitsi gali. Tigjalog lao gali family niya pa.
3: Yes.
0: Grabe.
3: Kagino, pagusto gid kuya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan ko ginaya dahil si Daddy.
2: Maldita! May galinga, Daddy!
0: May kalamatan man daya.
3: Well, kasirang makukag-angayan, manggid ko magminaldita kay may ibuga. Di ba lang?
2: Yes, yes, correct.
3: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige,
3: sige.
2: Bye,
3: Mom!
2: Bye, girls!
0: Thank you, Ged, sa pamahal. Thank you. Hello!
2: Grabe, Dino. Katibuinas, kidya kay Monikaya. Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya.
0: Gani man, Day. Nga nga lang taniinom. Kaya ti pigado taya mong. Pigado pa ta sa ilaga.
2: Pero sige lang, Daya. Importante buhi, Day. Kag nagatinguha.
0: Ako ya gusto ko gidya magmanggarano niya, Daya. Gusto ko gidya matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata, bala? Paris kay, kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience, Daya. Punggol yan. Gusto ko ginayan.

0: Kasama mo, Nika? Kahina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo. Ay! Kahina pa balang hulat, kuya. May lubrakon pa ko bala.
1: Kas, pasensyagid ka sa. Balang nga may klase ko po. Pasensyagid. Ay, hindi ka magbala. Hindi ka magkabala ka, Kas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
0: Ay, salamat, ino. Kikagilayo pala badaan sa balay ninyo. May tanay kong aral sa tabok dalan.
1: Sorry na gani, Kas. Pasensyagid kay pigado kami, eh. Ay, tiyog lang ko daho kay nanay sa cellphone, ah. Sige na.
0: Chenita? Simone, sayo? Eh, disikaw niyo pala yung chay? Kailangan po kayo lubraho niya, chay? Ay, nako.
2: Pasensyaga na gani, ha? Pasensyagid.
0: Ay, tama na nga drama, chay, ah. Istorya na ka mo, ho. Ako na nga makalakad ako. Ay, Diyos ko, maning nga pangabuhi, may.
2: Gary.

0: Oh.
1: Daddy. Daddy, I need extra money.
0: Extra money? For what?
1: Baklan ko sa cellphone sila ni nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
0: Oh, okay. Pero ano ang kabaylo sila?
1: Kwan, di mano ko be?
0: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
1: Ano ina, Daddy?

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
0: Ganito ako!
4: Tigasi!
0: Tigalapa!
4: Tigasay!
0: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
0: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
0: Supplement for men!
4: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang paghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng mata mo sa kay kayo ng yato? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhan sa pagturunan yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, kwartahon taniya! Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milipin Plotenya, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
4: Matatak sa mga butika!
3: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio!
4: Ang D3!
3: May Visio,
4: Visio,
3: yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan,
7: Max4 Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
7: Max4 Biotics.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-klinika,
7: Max4 Biotics.
6: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga Kagaw Clinicas for Biotics.
8: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix?
21: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
0: Extend Food Superman.
1: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
21: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
28: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campeón de radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 26 minutos ang nabilinan test kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador,
5: ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador,
5: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador,
5: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Petsa 28 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Duha na gid lang katulog ang mga ka-K5 o kung tatlo na lang katulog kag magatakop na kita sa bulan sang Setyembre. Kaupon nyo naman ang inyo kinaandan nga alagad sa sininga programa si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas diri sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Gani din nyo ako tubto balasay sininga gabi sa aton sininga pagpangalagad o kon sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador mga ka-K5. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag subong man sa mga nagatutok sa Facebook Live sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag ang K5 NFM Rojas Digital. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Dugang aplitihan sa jeep, hindi bastante suno sa transport group. Rollback sa presyo sang gatong, ipatuman subong simana. Samtang sa dugang panaton diri nga mga balita, Rojas City Police Station o kon Rojas Component City Police Station, Tapas Municipal Police Station kag Pontevedra Municipal Police Station may pinakamadamo nga nasungka nga armas lutang sa kapulisan. Ang mga ka-K5 sa aton nga balita nasyonal, pagpaiway sang barangay kag SK Elections ginaduso nga ideklarar nga unconstitutional. Ina kag iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang programa nga El Castigador. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson. Apang antisanay sina mga ka-K5, i-check tang aton sininga lakat sang panahon. Sa datos nagikan sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa mga ka-K5, subong nga adlaw sang Lunes. Sandig sa 24-hour public weather forecast nga gin-issue alas 4 sininga hapon sang DOST pag-asa ang Intertropical Convergence Zone mga ka-K5 ang nag-apekto sa Palawan diri sa Visayas kag Mindanao mga ka-K5. Samtang wala sang low pressure area no mahawa nang aton sininga kalangitan mga ka-K5 o ko nang aton sininga Philippine Area of Responsibility no based sa satellite image nagikan sa pag-asa wala sa mga weather disturbances sa Guaman o kon sa sulod sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Samtang diri sa Western Visayas mangin maayong aton sininga tiempo. Apang may chance sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan nga ma-experiensyahan naton diri gani sa siyudad sang Rojas. Partner, siling sang kilala ko sa lawaan nagaulan. Pero diri naman sa barangay sa bahin sang Makinli aga gulugalom lang mga ka-K5 bula piagatupa ang ulan. Amuning lapta-lapta nga pagtupa sang ulan ini mga ka-K5 epekto sang Intertropical Convergence Zone nga nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao.
1: Samtang mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga kalalawran mga ka-K5. Amoy na ang aton sini nga lakat sang panahon subong adlaw sang Lunes. Gikan sa aton sini nga DOST Pag-asa mga ka-K5. Ang aton sini nga ulat panahon kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sang Kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mga amo gini uraso nami magpangape mga ka-K5. Sa aton dira nga mga tatay, nanay, no, mga tito, tita naton na no, mahilig magkape. Abi, diri na kamuya sa healthy kag Kampyon natural nga kape ang DTX Coffee Mix. May ara sang ampalaya o kunamarguso, chia seeds, and disugar sugar cane extract powder. Amuning Kampyon nga mga ingrediente nga makabuligid, hatag sang mga binipisyo sa aton sininga ikaayong lawas mga ka-K5. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify no mga toxin no kung ginapagwa ang higko sa aton sininga lawas mga ka-K5 para mga healthy kita. Para mamag-anang aton sininga pamatsyagan mga ka-K5, magpangapi kita sang DTX Coffee Mix, hindi niya acidic no, hindi niya makapahilab o kung makapasumol dira sang chan nyo o kung sulok-sulok mga ka-K5. Kaga hindi ka man ni makulbaan para sang iban nga kape no, kaya hindi niya makatugas ang palpitation sa aton sininga heart, kaya healthy gani mga ka-K5 kag natural ang DTX Coffee Mix. Sa liwat sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ang DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, nadula ko na partner ang aton sininga ano, signal may nag-message. Okay no, ara okay na. I-check nyo lang ang inyo sininga radyo. So mga ka-K5 no, ang DTX Coffee Mix available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri na hamtang sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT, available man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Kag online mga ka-K5 sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Kag ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara no sang libre nga check-up o kon free wellness consultation Lunes tubtob Biyernes diri sa Roja City Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon, samtang pagka Domingo sa may Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Mga libre no nga mga services ang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan mga ka-K5. No kaupod si ang aton si ring, ang klinika wellness consultant nga si Doc Meldy Cadena mga ka-K5. Oras naton 16 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takda nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. El Castigador. Hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad sa kay Ma'am Daidin Boro. Afternoon sir, happy Monday. Happy Monday man ha Ma'am Daidin. Shout out sir sa mga pariente ko dira sa Lawaan, sa family Baniel and family Almosa. Thank you sir and God bless. From Ma'am Daidin Boro. Thank you gid. Kay Joshua Patrick Matias Robles, no? Joshua Patrick Matias Robles. Ginatamyaw ya lang ang family Robles kag Matias sa Rosario sa Lantangan, Pontevedra mga ka-K5. Kag subong man dira sa Barangay Nagba, always gidaw nagapamati, no? Sa Begona family. Adra day Lasayong, dayang Col Roger Begona, no? Kag Sino pa dira, no? Day Uncle Pani, day... No, sabi ko na family, especially kaila sa yung dira sa may barangay Nagbaa. Kaga kay Uncle Jojo Lope, kay Dudoy Warren dira, no? Kay Tayro Di Cata, mga ka-K5, na nagatutok din sa K5 News FM Rojas, kay Tay Pisto Hilikan sa barangay Balingasag, mayong hapon man.
0: El Castigador.
1: 14 minutos mga ka-K5. No, ang nabilin diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik. No, aton istoryahan mga ka-K5. Ining pagsaka no sang plitihan sa traditional kag modernized jeepney nga kunsa diin. No, epektibo na subong nga adlaw kaina mga Haki 5 sang aga ginsugura na ning pag pasaka no sang pliti sa jeep no kag sa asa traditional no kag modernized jeep ni mga Haki 5. Magsiling kita nga traditional no ining mga daan na ginaton mga jeep bala mga Haki 5. Ah, ang mga modernized naman amoning naka-aircon no mga ka-K5 no ang design niya daw bus no mga ka-K5 no mo na ginatawag modernized jeepney o kon modernized bus. So ginaprobahan ini sang Department of Transportation ang rekomendasyon nga pasakaan ang pamasahe sa public utility vehicles o kon POV mga ka-K5. Nagpagwa sang memorandum si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ng sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB mga ka-K5 nga nagabawi sang suspension sa saka sang pamasahe. Ang memorandum ni napitsahan sang Setyembre 24 mga ka-K5. Nag-support ni sa adjustment sang pamasahe nga gin-approve sang LTFRB sang March 2026 kag ang provisional fare adjustment para sa UV Express kag taxi services samtang ginahulot akon ginahulat ang resolusyon sa ilang mga petisyon mga ka-K5. No? Ginpahayag sang Department of Transportation nga gina-consider nila ang desisyon mga ka-K5 no sa desisyon nga nagasaka nga presyo sang gatong mo gining nga daan mga ka-K5 ang bulubog at subong saton sini nga mga motorista ang pagpasan sining kabudlay sa pagsinaka sang presyo sang gatong nga sang tinalikdan nga mga semana sunod-sunod ang pagsinakaay sa presyo sang krudo, sang gasolina na mga ka-K5. Mayroon kay may rollback bus nga adlaw. Apang sa gihapon, kung ikumparar mo yan, no, sang wala pa ni nagsugod ang gadgad sang Iran kag US kag Israel nga gyera mga ka-K5. Pinaga 58 lang to yan, no, ang krudo. 58 to 60 pesos. Subong tam-an ang kalayo. Bisan, ano pa nila kabulo-baliswa nga saka kag rollback. No, kunwabi may rollback na naman. Galing ti kay Way Matamahimo, kay ila rason bangod sa nagapadayon nga tensyon labi na sa Middle East nga nag-apekto man sa presyo sa pangkalibutanon nga merkado mga ka-K5. Sa gihapon, bisan may rollback pabwas. Bawi-bawi lang no mga Haki 5, dako gyapon ang gintaas halin sang bulan sang Marso no mga Haki 5. Oh, pila subong naga 100 plus ang diesel. Kumaga sa mag-rollback bwas 7 pesos. Bugat gyapon no sa mga motorista naton ang 90 plus no nga presyo mga Haki 5. So muning ginatuson no sa mga public transport operators mga ka-K5 o sang aton sini nga mga motorista, ha? Sa siling pagsinaka sang presyo sang gatong. Tapos, no, ang saka sa plitihan peso mga hakipab. So Monica Ron, hibaloon nato ng reaksyon sang aton siling transport group. Bastante ayhan sa ila ang dugang nga pagsaka sa pamasahe mga hakipab no inong ining piso no sa traditional jeepney. 2 pesos naman sa modernized jeepney mga kakipad. Asa ton sini nga pagbalik. Pabati nato nung reaksyon mga kakipad sang pila ka transport group angot sa sining pagsaka sa plitihan. Ha, mga kakipad. Ano bala sa ila, no? Ano nila pananawan? Bastante bala ang piso? O kon hindi mga kakipad? Ina, sa aton sini nga pagbalik, kagduga nga mga balita, kag-impormasyon, inyong atutukan, pagkaligad sa mga importante nga mga panumdom, kindly stand by.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upod

0: oxygen. Tandaan gitna. Ang ginaginhawan nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gidya sang pure oxygen nga sa tanki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS. We call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain. TTX
1: 500. June 7, Lord, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90. TTX
0: 500. Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
3: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imong reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
4: kusina,
3: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
4: Correct.
3: Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500.
3: Nga ara sa DTX 500. DTX
5: 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko. DTX 500. DTX 500. DTX
6: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: My family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar!

0: 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500, TDX 500.
1: Catalina Habagat,
2: anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
0: TDX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
4: Yung may D3!
5: Mga butika!
4: D3 Bio!
6: Ako si Jomer, patumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 nga may VCO.
4: Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
9: Darren Salomeo Henson.

0: 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyong alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: Darren Salomeo Henson.
0: Sa ato na sininga mga balita, mga ka-K5, ay piktibo gani subo nga adlaw ang pagsaka no sang plite sa tradisyonal kag modernized jeepneys. No, epektibo subong adlaw sang Lunes, Setyembre 28 matapos agin aprobahan sang Department of Transportation ang recommendation no nga pasakaan ang pamasahe mga ka K5. Ano ang reaksyon sang transport group? Mga ka-K5, sa sining piso no nga dugang nga o kon nga piso nga saka sa pamasahe sa jeep mga ka-K5. Bastante ayhan. No kaganong reaksyon sang aton sini nga transport group no kag ilaman sini nga sentimiento no panawagan sa aton sini nga gobyerno ang mga ka-K5. Ari pamatian nato ang aton sini nga interview kay Mr. Elmer Foro ang lead convener sang Noto POV Face Out Coalition na mga ka-K5.
2: Ang ining piso no nga gin approved no sa LTFRB nga implement subong actually daw pang ulo-ulo ini no sa mga utot nato sa driver usually sa driver no para magkalma no sa alboroto nila bangod sa deklarasyon nga welga sa buwas nga adlaw kag sa dasong nga adlaw 29-30 kag nationwide ini nga welga kag para paumpawa no nga atong mga driver gingaan sila piso no sa LTFRB daw sa kung sa ano pa bla kung sa bata pag may bla agaan mo dulce galing may pagani ni bata kay may dulce at dulce pong tagdos na ang piso hindi nakapakali sa ka-snowbear o kundi sa ka-lulipop no But anyway, para sa ato na muling panulok nato sa piso, no, pang ulo-ulo. But then siling nato nga ni ang piso, nga per increase, hindi sa bat, no, sa malawig na nga ginapangayo sa ato mga utod ng mga driver, kag mga operators, nga panubuan ang preso sang nangis. Bangod ang piso, hindi niya maka-trespasser, no? Sa pagsaka sa mga balaklono naton, kag sa panawagan sa mga driver, nga panubuan ang preso sang gatong bagi sa pagdula, no? Sang oil deregulation law, excise tax, kag expanded value added tax sa produktong petrolyo. Actually, sining naton, ang gakatabo gani subong, base posible gani buwas, mapanubo sila sa presyo sang nangis, no? Pero siling naton, bisan magpanubo pa sila buwas, madayon gyapon ang welga, kahit ilaban na banda, so si Mana Pawion na Manila. Samtang ara ang ining laying oil deregulation law, siling naton, why gin siyang kasiguruhan, nga mapasiguro nga mapabilin nga manubo ang presyo sang nangis kagamiton lang permi no nga rason ang gyera sa Middle East para maka-overprice ining mga oil cartels kag ang masubo pa sini kay kahimbo ng aton gobyerno ang ginalain sa buot namon ang pagkainutil ng gobyerno sa pag sa imo sa konkreto nga tikang para mapagar no ini pagsaka sa produktong petrolyo since nga almost 17 pesos ang buwis ini no nga nagakadtuman sa kabansang gobyerno subot silingon sa pagsaka sa produktong petrolyo ang oil cartels kag ang gobyerno ang nagagana no sa pag-antos sa malapad nga pumuluyo kag sa bahin naton nagataas ang inflation na ito pagmahal ng balaklon nagabot na no diri sa Iloilo 8 point something sa Capiz no, no sobra na 9% no ang inflation rate gani ang siling nato na ang nagtugas sini ang dakogid ang OPH no, hindi na kita magsugot pa nga padayon ini nga himuon sa gobyerno nga daw sa way lang kagway sing konkreto nga tigang kasubong man ang pagpasugot nila sa oil cartels yung pinagusto na sa pagtasaka sa produktong petrol so dapat tama na sobra na ang tatana.
3: Okay, so butchilingon sir, para sa inyo daw kulang gini ang piso nga increase sir o kuning ning duga nga pamasahe subong sa jeepney.
2: Yes, okay, bala po hindi yung masabat sa ano, sa pay increase lang. Dapat na ni may kakipat yun yung pagkulag. Kung may policy, yung magkapasiguro na hindi magpinagusto ang saka, sang parod, ang sang mga patrolyo para. Dapat may policy yung nagpakita nga seryoso ang gobyerno nga punggan ang pagsaka ng produktong petrolyo. Anong tamalan ni piso? Bisan pila pa kung ang petroleum products na ito, sige-sige nga mag-asaka. Mangin, maliwala, whatever nga pay increase. Kailan muna man ang ini sa pagsaka man sa gatong, no? So ang gatong naton subong nagsaka by mga subong na bulan sa September nagabot na mas sobra 18 pesos. Tungkol na konsumo kita sa almost 20 liters a day sa mga driver naton, 20 liters a day. So kung silingon mga lapit-lapit 400, no? O kung mga 300, masobra 350 pesos a day ang nagkakadula since September lang. No? But then kung balikan natin, since March, mga 50 pesos na yan nadula sa atin. So kung mag-20 liters, isa kalibo na yan nadula sa atin. Hindi kung gaan ka piso, ang piso is only equivalent to 200 pesos yung dugang sa income. No? Kaya balan mo ang regular o kung ang average kakarga o pasahero sa isa ka jeep is 200 passengers a day. No? So piso is only 200 pesos man. No? So kung silingon tama kalayo, but then kagikanwa, why mo ginalubad ang ugat sa problema? Ugat sa problema ang oil price hike. Kagang may oil price hike, pangod sa government policy nga oil deregulation law. So dapat lumaroon ang kwaon nining oil deregulation law. Dapat kwaon na ining excise tax kag-eva. Hindi ang konkreto nga solusyon. Kag hindi lang ang simple lang tautawan kita sa piso. Solusyon na hindi ini kag-K5 tarif.
3: Okay. So bilang nag-support man o sa aton sining transport sector sir o sa imo sining monitoring diri sa Western Visayas no ilabi man diri sa mga nagabiyahe diri sa Kapisir ano ang current subong sitwasyon ang problema gid sa aton sining transport sector sir.
2: Sa may daan na tingkat ang problema dari sa modernization program kaya ginapili kita na i-phase out ang atong traditional jeepney kay isdan sa mga na malalungon ng mga modernized na imported minibus. Ang problema kaya subong yung oil price hike. Nga sa tood lang alos, why nasing dalapuli ang mga driver nato, no? Kapinta sa Kapis, no? Nga ang ilap dahi sa mga kabanwahanan, nga hindi man madamo ang pasahero gate, no? Subot silingon ang halos makita natin dira ang pagkitid, no? Kung pagamay sa nagabiyahe nga sa lakyan, hindi man sila pwede kapahabog lang. Kasi kung maglakat sila, nga, hindi man sigurado nga mapuno sila, mapildi man sila sa ila pamasada, no? Kaya dira natin makita ang shortage, ang resulta sini mga shortage, may shortage, no? Sa public transport, no? Kipin pa sa mga alin sa mga baryo-baryo, alin sa ibanyak panwahanan, nga hindi magyan sa major highway nato, no? So ako na matabo, no? Kagat. Ang problema man, ang pasahero natin, especially kung magpuli sila, kaya ginakulang ang mga salakyan. So nag-result din isang overloading, kaya tikulang ang salakyan, maangkas na, makabit na lang para lang makapuli. So ini ang epekto sa sining OPH. Pero ang pinakadakuling epekto sa OPH, so kung oil price hike, amo ang pagmahal sa balaklono, no? Pagmahal sa tanan, no? Nga sining natin gani, ang aton dati na manubungan siya, no? Alos, why na si may madala po ni bangon sa tuman kanubo nga o tuman kataas ang presyo sa balaklon, no? Dabay naman sa mga driver, so kung sa tuan ay makabit-bit pa sa puli mga 800 pesos, 600 sa mga sobra 12 hours yung biyahe, so kung ano so na lang siya makabit-bit 400 na bangon sa pagsaka sa presyo sa gatong, kay sabahin man sa operator nga may driver siya, actually ang boundary niya kisang ina buhin na niya na lang para lang maka, may income na ila driver, so nag-antos iya sa sining oil price hike. Ang magagmay natin nga pumuluyo, no, hindi yan gani ang mga manggaraan, no, yun natin nga pumuluyo, ang mga magagmay ang himol na nga daan. Ang ginapingalan natin nga waisig, hindi mo nga tikang, kagwaisig konkreto nga tikang. Despite sa madamo na natin nga binulan, may ginarecommend sa gobyerno nga i-suspenda na ilang oil deregulation, no, i-suspenda na ang taxes, ang excise kagaya, but then, nagpabilin sila nga pulag, kagpumulso sa siling natin. At sa time na mag-declare kita, kagang manawagan nga mag-upod sa Welga sa 29-30 kakay-5 direct.
3: Okay, sige sir. Lastly sir, anong mabilin nyo lang aming saya sa LTFRB o kung sa national government naton para magbuligan man ang mga driver naton, no? Kag at the same time, hindi man mabugatan ba lang naton sininga mga commuter, sir?
2: Sa mga driver nato na kinanglan nato na maghulag na na upod sa aton mga commuters, no, kagsabay sa commuters yun na pasiguro man among nga hindi man kami magpatuman sing fair hike nga hindi nga daw magbutang sa langalang sa sitwasyon sa mga passenger sa Munigani nga sa buwas nga daw magapiket man kami diri sa may regional wage board para ipanawagan nga i-approve na ang dugang nga sweldo para sa aton sa mga workers para sa sinako whatever nga fair hike na ang i-grant sa mga driver ay hindi man mabugat para sa mga pasahero naton kay may kakibat man nga dugang nga sweldo sila, no? So putsilingon ang mga driver naton kag mga operators away nagapaminsan para lang sa ila kagalingon kundi nagapaminsan git para sa kayuhan sa tanan naton yung pumuli.
1: El Castigador Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian, no, mga kaki-five, si Mr. Elmer Foro, no, ang lead convener sa NUTO POV Phase Out Coalition, nagsubong man, no, Secretary General sang Bayan Panay, no, sa reaction, no, angot sa sining pagpasaka o kon pag saka sang plitihan sa jeep, no, nga piso, no, mga kaki-five. Piso lang gid, no, ang gin-increase sa plite sang jeepney, mga kaki-five. Nationwide ini kag-epektibo kaina, mga kaki-five. So alimbawa 13 ang minimum nga plitihan sa jeep, ti 14 na, no, mga kaki-five, bangod sa piso nga pagsaka, no, sa plitihay sang traditional jeepney. Samtang 2 pesos naman sa modernized jeep, no, modernized bus, mga kaki-five. So para sa ila, sa pila na tondre ka mga transport group, no, apisar, no, na may fare increase dismayado gihapon sa ginaprobahan ni nga duga nga pamasahe kaya ginakabig nila nga daw ginauluuluhan ng mga driver sa ginaplano sini nga pagkasasang welga sa palabuton nga Setyembre 29 o kon buwas nga adlaw tub-tub 30 na pila ka mga transport group magapatigayon sang welga bangod sa concern, no, sa ila man sini nga sektor nga apektado na gid sa pagsinaka sang presyo sang gatong, mga kaki-five. So no, kay Mr. Elmer Foro, isa gid sa mga nagapanguna nga problema karon sa mga driver amo ang presyo sang gatong, no, sa diesel kag gasolina, mga kaki-five. Nga gapisar suno diri nga madugangan ang pamasahe ang may increase, no, pero hindi gyapon bastante kung ikomparar sa pagsinaka sang presyo sang produktong petrolyo, no, mahimo magyapon suno diri nga bawion ang pisar may increase gamay, no, piso lang gid mga kaki-five, bawion manggihapon bangod sa pagsinaka sang presyo sang gatong, no, do ka komplikado gihapon, no, mga kaki-five. Kun magtaas ang presyo sang gatong, ha, mga kaki-five, si syempre, no, ang driver diri, no, ang naiigo gid kay ga dugang ang ila sini nga pala sa anon imbis nga ti dugang pa nila dira sa makinang lano nila gusto na lang nila patughong, ha, mga kaki-five ba, ha, gani hindi bastante silang piso nga increase ang kinahanglan suno diri amo ang long term solution sa aton sini nga gobyerno para masolusyonan ang ining pagpadayon sa pagsinaka sang presyo sang gatong. Bisan may rollback buwas, mga kaki-five, kunin mo paminsaron tamaan na gid kalayo ang ginsaka sang aton sini nga presyo sang gatong. Ako ni komparar mo sang wala pa sang gera, no? Nga ginakaangay, ginarason-rason na lang sang aton sini nga gobyerno. Way nagahimo sang solusyon mga kakipay ba? Ha? Kung sige-sige ning sistema, nga ti magsaka, mag-rollback, pero kung mag saka naman, no? Bawi, magyapong kisa sobra pa mga kakipay, ti why gid na, no? Mabudlayan gid ang aton sini nga mga driver, no? Mga motorista na ton, mangin ang mga commuter, no? Kung ang mga ordinaryo, ang mga pumuluyo, mga kakifay. Kati kung nagasaka ang presyo nga dansang gatong, dira naman yung nagasunod, no? Pag sinaka sa mga balaklon, mga kakifay. At kami mga transport cost na subong mga produkto, no? May mga gay na gasto man kita dira, no? Sa pag-deliver, pag-transport, no? Sa mga produkto, dinagagamit man gihapon sang gatong mga kakifay. Amo ni karon ang ginaduso sang mga transport group, mga kakipay nga tani long term, no, permanente nga solusyon nga makapahagan-hagan sa ginapasan sa aton sini nga mga motorista, mga kakipay ba. Kag minatala na nga transport strike sa September 29 kun buhas kag 30, ang mga kakifay ba, amo ning ila sini nga ginaduso, no, kun ginapanawagan ang concern nila, amo ning pag sinaka sang produktong petrolyo, mga kakifay nga dapat, no, isolusyonan na, no, sa gihapon ang ila pa dayon nga panawagan sa sining pag sa pagpanubo, no, mga kakifay bukod na konkreto nga solusyon para hindi mabugatan ang aton sini nga motorista. Diyente minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin mga kakifay, ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa subong at tiyempo, panagaulan-ulan kung kaisa mga kakifay, gabago-bago ang aton sini nga klima, ikinanglan ginato, no, sang solusyon. Kinanglan naton sang proteksyon, no, panaming naton sa aton sini nga ikayong lawas, mag Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Everyday mga kakifay, mag suplemento sini para mangin mapag-on ang inyo sini nga resistensya, ang inyo sini nga immune system. Balikawan ang mga balatian, no, ilabi na mga common nga mga balatian, subong atig ulolan. Mga kakifay, no, ang ubo, sipon, lagna, trangkaso, no, palanakit sang ulo. Siyempre kung ginatrangkaso, kag sakit imo ulo, sakit imo lawas. Mga kakifay, mga kaunod unuran, mag-vitamin C nga alkaline, mga kakifay ang Mighty C. Ini ang vitamin C nga alkaline nga ti mas absorb, no, mas na-absorb sa aton sini nga lawas, no, kon absorbable, no, mga kakifay, nagapanalupsop pa kag mas nagadugay sa aton sini nga lawas para pabakuro ng aton sini nga resistensya, tagaan kita sa mapag-on nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo. Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar, mga kakipay. Ang clinic diri sa Roja City sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. May ara sang free wellness consultation Alunes to Biyernes diri sa Roja City Clinic. Alas 9 sang aga to alas 5 sang hapon, samtang pagkadomingo sa Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga to alas 2 sang hapon. No, aring mga free services ang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan, no, mga kakifay. Upod ang clinical wellness consultant nga si Doc Meldy Cadena. Bienti 3 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Matagan taligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Coach Mike Torrente Abangco. Ya, kay Coach Michael Torrente Abangco nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong hapon no dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Ma'am Roslyn Hermo, mayong hapon ka K5 dari nagapamati na kami diri sa Esperanza Hamindan. Yanda lang takabutwa no sining ni Coach Michael Torrente Abangco. Nag-ano ikaw, Coach, no? Nga subong ka lang kabutwa. Ha, dira sa may Mike and Beta. Kay Coach Mike Torrente Abangco. Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon man. Ma'am Dolores Abilarde. Kag subong man, kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, maayong hapon ka K5 Sir Darren. Nagatutok na kami diri sa pagpamati. Dudoy Arthur, oy, good afternoon, no, K5 watching and listening from West Villa Flores, maayon, from Dudoy Arthur. Ma'am Rena Wakas, no, Rena Leo Ayan Rohan, nagamonitor naman, mayong hapon sa imo, Ma'am Rena. Kay Ma'am, kay Mick Villaruel, mayong hapon, no, kay Mick Villaruel. Kay Sir Leo John Billiones, no, mga K5. No, muna ning si Sir Leo John Billiones nga Manggarano ng apelyido, no? Hindi lang milyones kundi bilyones, gid mga kakifaiba. Mayong hapon si mo ha, Coach Leo John Bilyones. Ma'am Roslyn Hermo, okay, nabasa na naton mga kakifaiba. Oy, dira sa may Paseo de Rojas ha, mayong hapon kay Grace Delphine, kay Rowena Hasmin, Marjeline Nobleza, kag kay Ana Rosas, kag kay John Edward Delphine. Dira nagatutok sa may Paseo de Rojas, mga K5. Sir Mike De La Torre, nag-monitor man, ginatamyaw ya lang, no, ang yasin nga pamilya, mga K5 ni Sir Mike De La Torre, dira sa may sitio Kapulan, sa barangay Indayagan, maayon, no, sa family Dolfo and De La Torre, sa kay, okay, kay, sa family Sirado, pag yun, no, sa barangay Liong, kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado, kag sa family base sa barangay Buntod Panay, kag kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sokgang family, kay Pakas Richel and Maricel. Sir, mayad lang pagpamati sa Binliro Store sa nagabaligya at mga karne, kag baboy, kay Auntie Daday De La Torre, kay Akon De La Torre Binliro, kay Angkol Bitit Binliro sa barangay Tuburan maayon. Kag mayad mga pagpamati sa Lambarte Sari Sari Store sa barangay Poblasyon Mambusao, especially kay Angkol Zaldi Lambarte, kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden, mga K5. Oh, greetings coming from Sir Mike De La Torre. Mamarchan ako sang Nixie. Oy! Advance congratulations sa kay Coach Michael Torrente Abangco. Amo na yan, oh, my forever. Thank you again, no, sa aton sini nga mga K5 supporters nga nagatutok. Diri sa aton sini nga pagpangalagad siling ni Ma'am Roda natak-an kana sang ininchek. Okay, nag ano na gid man, no, wala nang ininchek nga Facebook name ni Coach Mike Torrente Abangco, kaysa way ta kakilala nga siya galing naga-comment. Pwede naton pag i-click, no, pag ano ang iya sini nga profile, no, i-check mga K5. Oras naton mga K5, 27 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sa ngapon. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon tutukan sa aton sini nga pagpanumbalik. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya. Sa Klinika Sorbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try again ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukan si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gitukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
21: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
25: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dali kasi napit akong tuhod.
27: Arthritis na gali.
28: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
18: Clinica Deofresh.
32: Available now.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
33: Ako, ang linya ko,
34: isang kapsula ka lang.
33: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
35: Ka! Bang-bang nga naga!
0: sa pulmo, baby.
34: Extend Superman for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
34: DTX 500.
2: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
34: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
34: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at nagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
1: Darren Salomeo Hanson.

0: tak na nga alas 6 sang gabi. O kon sa liwat, no mga kaki-5, 21 minuto sa nabili ng tesita magdangat sa tak na alas 6 sang gabi. Pabalik kita sa pagpalayag sang El Castigador program. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad, si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. Antes man kita magpadulong sa iban pa naton, diri nga mga balita. Hoy, istorya na di sila sa comment section, no? Siling ni Kois Mike Torrente Abangco. Ara pa aduha akon account na. Thank you so much man, no? Kay Ma'am Roda Donato Amago. Siling ni Kois Mike Torrente Abangco. Greet ko man akon palangga Aileen Ineserio Villasis. Hoy! Ginatamyaw gina ni Kois Mike Torrente Abangco, no? Iya sini nga pinalangga nga si Ma'am Aileen Ineserio Villasis. Ma'am Gianna Anvil Siloso, hello Kaki-5 Darren, nagamonitor loud and clear sa luktugan. Ako lang mahugas sa pinggan Kois Mike, no? Siling ni Ma'am Roda Donato Amago. Jisril Colasino, mayong gabi Kaki-5, watching from Batangas City. Thank you, Gedo, kay Jisril Colasino dira sa may Batangas City. Kay Joven Beso, Joven Doga Bisorio, mayong hapon Kaki-5, Sir Darren, always ginagatutok sa programo diri sa Barangay Badyangon, President Rojas. Shout out ko sa akon manghod, no, nga nagapang laba, kay Maylin Duga Balion. From Joven Duga Bisorio, Barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Thanks, Sir Darren. Thank you man, no, sa Duga and Bisorio family dira sa may Badyangon, President Rojas. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira nagatutok man, no, sa may Vizcaya, no, sa President Rojas, mga Kaki-5. Oras na to na 20:18 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga Kaki-5, no, ang aton sini nga kapulisan, no, diri sa probinsya sang Capiz. Ang Capiz Police Provincial Office may ara sang ginpatigayon kaina sang aga nga press briefing, no, mga Kaki-5. No, angot sa mga update, no, sa accomplishment man sa aton sininga kapulisan, no, sa kapulisan diri sa Capiz, mga Kaki-5. Kunsa din, isa diri sa hinalaan, no, ginatagan sang update kung pila na bala ang mga nakumpiskar o kung na, no, hindi gali, no, voluntaryo nga gin-surrender nga armas lutang diri sa aton sininga probinsya, mga Kaki-5. Angot sa sininga Capiz Tawhayan program, akon Capiz Tawhayan initiative sang Capiz Police Provincial Office, mga Kaki-5. So ongoing inigyapon, no, ining Capiz Tawhayan initiative nga ginahaylo ang publiko ilabi ng mga nagapanagiya sa mga armas luthang nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento kung wala sang lisensya, nga wala sang license to operate, ano, kag wala sang o kung wala na rehistro, o mga Kaki-5, butsilingon illegal, ha, mga Kaki-5. Kung ninyo matandaan, no, ilabi na sa mga nagligad nga mga inadlaw, nagligad nga simana, no, may mga police station kita, no, sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Capiz. Mga Kaki-5, ang tuman kadamo na nga mga armas luthang, mga loose firearms, ang nasurrender sila sinitagsa ka mga municipal police station, mga Kaki-5. Pila na bala ang total, mga Kaki-5, kagano nga mga kabanwahana na nagapanguna? Naari pamatiyan na to na si Capiz Provincial Police Office, Police Colonel, o kon Provincial Director, Police Colonel David Cachumbo Jr.
1: Good morning, PD. Good morning, everyone. My name is Valentin's Parking Parking sa Cabrojas. Sa 550, kaya pagka-nabukas mortgage surrender, kanapas mo na ang PD. At doon kapag municipal police station, top 3 municipal police station, ang may pinakamada ko na nag-suka sa Cabrojas PD.
2: Una-una, Rosatak, ang number 1 dito sa Ruas, City Police Station, followed by Pontevedra and Tapas. But in one, given time lang na kapag-surrender, yung sa ibang ninyos, yung Pontevedra, isa sa may siyang araw lang. Pag-ibig-ibig-ibig-ibig yung isa sa pinakamalaki na nagpa-surrender ng firearms sa isang araw lang.
1: Follow-up, PD. Kasta saan po hindi na program na ipatuman sa Capiz PDO?
2: Yung ating mag-previous pa na project na yung yung activity natin at saka yung project na pistawayan. Continuing ito. Hindi tayo matapos sa ito na nagkaroon tayo ng 550 na surrender. We will continue yung pag-promote pag-campaign ng pag-surrender ng Los Paranos through sa ating project activity at saka project na pistawayan dito sa probinsya ng Capiz.
1: Thank you.
3: Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian no mga kaki-five si Police Colonel David Cachombo Jr., ang Provincial Director o Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office no sa ginapatigayon nga press briefing kaina sang aga mga kaki-five. Ako sa diin na no ginhatagan man sini pagtamod ang nagapadayon nga Capiz tawhayan o kon Capiz no ka tapos peace no peace ba lang linong no tawhay Capiz tawhayan sang Capiz Police Provincial Office ini naga-encourage no ginaganyat gidang publiko ilabi na gani sa mga nagapanag-iya sa mga loose firearms no mga armas luthang waisang lisensya no waisang nagakaigo nga dokumento nga ti kon mahimo i-surrender ina sa mga police station para hindi niya makatuga mga kaki-5 o kon hindi mangin rason sa pila ka mga insidente o kon krimen no magamit bala sa mga krimen mga kaki-5 kay nga daan sa mga nagligad nga mga binulan o mga nagligad mga simana pila ka mga insidente mga kaki-5 pila ka mga rason no sa mga insidente kung kaysa nagakahinabo bangod gani nga involved gid no may mga armas may iban ginagamit sa pagpamahog kundi iban nagagamit na nila kung hindi na nila ya makontrol ila sini nga mga balatsyago na ilabi na kun nakainom bala nila nga may ginatago sila nga armas dayon nila kuha taga mong gamiton mga kaki-5 o sino man ang ila sini nga kontra o kag nagagamit sa pila pa ka mga sahi sang krimen mga kaki-5 so mo na ginlunsyar sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office ang Capiz Tawhayan Initiative o kag may mga ano pa niya no mga kabaylo na depende sa mga police station ang ila sini nga mga strategy oh, para ma-encourage ginang publiko. Nabalaan naton sa Pontevedra mga kaki-5 kung may mga barangay to yung ati pinakadamo nga masurrender nga mga loose firearms no may baylo nga bugas o kung may baylo nga cash mga kaki-5 gikan sa local government unit. So kanya-kanyang diskarte no mga municipal police station para ma-encourage no maganyat ang publiko mga kaki-5. Di ko may mga tinago nga mudira nga tiway sang nagakigo nga dokumento mas mayo nga ti surrender nyo ina sa aton sini nga kapulisan. Hindi nyo na ipagulaton no nga maimplementaran ka mudira sa mga operation nga inali may makamutik dira sa inyo man nga taga nga mag-report sa kapulisan mga kaki-5. No? Di ba la? O di naglala pagid. Ako wala mas sa nagakaigo ng mga dokumento. Ha? Ti much better nga isungka no sa aton sininga kapulisan. Kadasig sa aton sininga tiyempo, no? 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi mga kaki 5. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Ha, mga kaki 5. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki 5. Amiara inisang ampalaya. Ha, Madrid di cacao, guava, kag papaya mga kaki 5. No mga natural nga mga ingrediente. Amoning mga nagabulig no para maamligan ang aton sininga bilog nga lawas no mga kaki 5. Kung ang sabon nga aton ginagamit kung magpaligo kitang DTX Beauty Soap pa. Ginapahamis no, gina-moisturize ang aton sininga panit at ako nang aton sininga skin. Ginakakas sa mga germs no, mga fungi. Ano pa dira nga mga mikrobyo no, bakterya nga makatuga sa mga skin diseases o kon skin infections mga kaki 5. Ha, makabulig gid ang DTX Beauty Soap. Kay himo sa mga natural nga ingrediente nga may ara sang active compounds nga ti makapakinis, makapaputi, makapalimpyo kag makapahamis pa sang aton sininga kutis mga kaki 5. Sa liwat, DTX Beauty Soap, may beauty soap ka na, may germicidal soap ka pa mga kaki 5. Di ano maginahulat nyo ha, sa mga ano dira no conscious sa ila sininga beauty no mga kaki 5. Amo ning sikreto sa mga guwapo at mga magaganda mga kaki 5. Ang DDX Beauty Soap. Available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat no ang clinic diri sa Roja City sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street tabok lang sang PLDT. May ara sang free wellness consultation kada Lunes tubto Biyernes diri sa Roja City Clinic alas 9 sang aga tubto bada 5 sang hapon kag kun Domingo no sa Sara Clinic alas 9 sang aga tubto bada 2 sang hapon kaupod ang Clinica Wellness Consultant nga si Doc Meldy Cadena mga kaki 5 no sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga libre diri nga mga serbisyo amo ang mga masunod: QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag clinical nutrition and detox plan mga kaki 5. Sa liwat, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated mga kaki 5 ni Dr. Ramil Uy. Otso minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Adiri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki 5. Iban nga mga balita kag impormasyon nga way nato natagaan sang ligwa mga kaki 5. Inyo na lang atutukan sa mga News and Public Affairs Program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si Kaki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Oy, mayong hapon dira sa kay Mama Leia and Danay Luisa, mga Kaki 5. Kag subong man no kay Dez. Good afternoon.

0: News FM。KK Five News FM。News FM。E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Mabagat, ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong
8: score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating

0: Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:59 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Payo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Payo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
3: Ka-K5 sa mga headlines.
1: Headlines.

0: Headlines.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Headlines.
1: 900 deaths na malhaga kaso sang dengue sa Capiz. 41 sa kaso sang leptospirosis na balhaga. 7 patay sa Balatian. Rojas City PNP tapas kag Pontevedra Municipal Police Station. May pinakamadamo nga nasugkang armas lutang sa Capiz Police Provincial Office. Sa duga nga mga balitang lokal, duha ka miyembro sang rebelde nga grupo nagsungka sa otoridad. Driver sang wing van truck nga nagtakilid kag bumunggo sa Puloy-an ginhilway na sa karsel. Kag 19 anyos kinadakpan sa bypass operation sa Ibisan, napasaka na sang kaso. Mga balita ka K5 nga nagahinabo sa palibot sang Rehiyon Science, Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: PRO 6 sa ginpabakod o kung ginapabakod ang seguridad sa mga eskwelahan. ICPO nagapanawagan sa publiko nga hindi magpalaptas ang wala pa mabatud-an gabaga impormasyon sa ginreport nga online threat. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
1: Pagpaiway isang barangay kag SK Elections, ginadusong ay deklarar nga unconstitutional. PNP pabakudon ang seguridad sa 2028 BSKE. Samtang 5 ka Pinoy nga seafarer gikan sa MVP Cape Dao, luwas nga nakapauli sa pungsod Pilipinas. Kag 143 billion pesos nga sin tax allocation sa PhilHealth wala pa ginatag sang gobyerno. Kag rollback sa presyo sang gatong ipatuman. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
0: Balita international.
1: Duha ka turista nga Pilipino patay sa aksidente sa Germany.
0: Balita international.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinamba.
0: Balita sports.
1: Alas sa Pilipinas, napaslawan batok sa China sa 2026 Asian Games.
0: Balitang sports.
1: Kag para sa aton balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Hard Evangelista nakaganar sang $5.6 million sa New York Fashion Week.
0: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Mayong gabi, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sila nga pagpangalagad subong adlaw. Sang Lunes, Setyembre 28, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, Balita Ka-K-5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live nyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo Shen, Puntun, Weaver, 89.7, K5 Radyo, Tagboan ay Saban, Wasang Pilar. Kagsamang sinig ang mga Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alasay 5 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalungan. Sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayaras ng virgin coconut oil. Kag vitamin D3. D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Nagdangat na sa 900 deaths ang nabalaga kaso sang balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Sumugod Enero 1, tugtog Setyembre 19, 2026. Sandig sa Provincial Dengue Case Bulletin nga ginpagawa sa Provincial Health Office. Ang nasambit nga numero ang mas marabo sa 21.89% kung ikumparar sa 1,126 ka mga kaso nga nabalhag sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Base pa sa datos, apat na ang ginbawian sang kabuhi sa Siringa Balatian. Duha sa mga ini ka K5 alagikan sa syudad sang Rojas, isa sa Manuel sang Maayon kag isa naman sa Tapaz. Ginakabig naman nga pinakaapektado sang dengue ang mga nagaedad na pulo tob-tob 19 anyos. Sa piyak sang Manubo ang nabalhaga kaso ikumparar sang tinalikdan nga tuig. Padayo naman nga ginapanugyanan ng publiko sa pagpaninlo sa sunod kag palibot sang panimalay agod malikawan ang pagduging sang lamok nga nagadala sang nasambit nga balatian. Sa pihak nga bahin, 46 na nabalhaga kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Capiz. Sumugod Enero 4, tubtob Setyembre 26, tuig 2026. Sandig sa datos, nagikan sa Provincial Department of Health Office, nabalhaga na sambing nga kaso sa masunod nga mga lugar. Rojas City nga may 11, Panay 7, akon 7, Dumalag 5, Dao may 4, Dumaro nga may aras ang 4 ka mga kaso. Ibisan 3, Maayon 3, Pontevedra 3, Pilar nga may aras ang 2, Hamindan 1, Mambusaw, Sigma kag Tapas nga may tig 1 ka mga kaso. Samtang base pa sa datos, 7 na ang ginbawian sang kabuhi bangod sa Siringa Balatian. Duha sa mga ini nagikan sa Maayon, duha sa Panay, kag tig 1 naman sa Banwa sang Pilar, Pontevedra kag Rojas City. Nahibiloan ka K5 nga ang leptospirosis ang isa ka klase sang bakterya ngalin sa ihi sang ilaga kag iban pa nga mga kasapatan. Masabi nga nagahalo ang ihi sa mga kasapatan nga ini sa tubig baha kag labno. Kalakip sa mga sintomas sa mabiktima sang nasambit nga balatian amo ang hilanat. Pagpalanakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, kapin pa sang pusong-pusugan, pagpalamula sang mga mata, pagpalanuka kag iban pa. Malikawan ini sinopas opisyal sa ikayong lawas, pinaagi sa paglikaw sa paglusong sa baha, ilabi na kun may samad sa panit. Sa tiyo naman may sintomas sa balatian, gilayon nga magpakonsulta sa doktor o kon sa ospital. Para naman sa aton nga mga police reports, kag hospital reports, kag K5. Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, ginsundan sang Tapaz Municipal Police Station, kag Rojas Component City Police Station, ang may pinakamadamong armas lutang, ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sang Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director o kung provincial director nga 550 ka mga armas do tang 70 diri ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station. Nagikan na 20 size sa barangay kung kabarangay sa diin 37 ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapaz Municipal Police Station, mayara sang 60 size kaarmas dutan, nagikan sa 58 ka mga barangay. Sa ding 45 diri ang short firearms kag 15 ang long firearms. Samtang sa Rojas City, nakapagid sang 51, nagikan sa 47 ka mga barangay. Sa din 50 diri ang short firearms kag isa naman ang long firearms. Iniga K5 kadungan sa gihapon sa nagapadayon nga peace o kon Capiz tawhayan sang Capiz Police Provincial Office. Sa pihak nga bahin, nagsungka sa otoridad ang duha ka ginakabig miyembro sang rebelde nga grupo sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company Headquarters. Ginkilala mga nagsungka sa day alias Noynoy, 29 anyos, kag alias Bebe, 78 anyos, nga lunsay mga residente sa barangay Kulasi kag ginapahayag miyembro sang Gabriela Sumugo 2018. Ginapahayag nga na desisyonan sa nasambit kay mga individual nga magbiya sa grupo kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Sa karon niya rin na mga among persona sa paghinakop sang 1st Capiz PMFC para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginhilway na sa karsel sa Mambusa Municipal Police Station ang driver sang truck nga nagtakilid kag bumunggo sa isa kapuloyan sa barangay Bula, Mambusa, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang driver nga truck kay alias Joe, 23 anyos kag residente sang Kalumpang, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, nagaguha nga ginaguyod sa nasambit nga wing van nagikan sa Ibahay Aklan kag padulong sa syudad. Pagabot sa lugar sang inlutaran sang insidente, ginapahayag nga hinali lamang naghulag kag nagtakilid ang truck. Bangod di rin nadala sa kag nabungguan ang puloyan malapit sa karsada sa diin natrap ang isa ka minor de edad sa sulod sang balay. Nga badasig naman ginbulodigan kag gindala sa ospital subong man ang driver. Matapos nag-angkon sang minor nga pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas. Samtang sa uli nga investigasyon ka K5, nagkasugod ang magtimbang nga bahin nga magsettle na lamang. Sa katapusan nga balitang lokal, napasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 19 anyos nga lalaki nga nadakpan sa ginkasang nga bymast operation sang otoridad sa barangay Undoy, Ivisan, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Mark kag residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, nakuha sa pagginakop silang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag isa ka sachet sa ginapatihan shabu nga may kabugaton. 5 ka gramos kag may standard drug price nga 3,400 pesos, 100 pesos nga buybust money kag iban pang non-drug items. Sa karon nagapabili na nakahulog sa karsel sa kustodiya sang Ivisan Municipal Police Station ang nasambit nga akusado.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita ka K-Fan nga nakahinabot sa palibot sang Region Size Western Visayas. Mga balita nga regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alasay sa 13 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawan. Sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kamera sa ubos sipon ni Lana Trancaso. Gileon nga magtumar sa Mite C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Ginapabakod pa sang Police Regional Office 6 ang seguridad sa mga eskwelahan sa Western Visayas pinaagi sa masugot nga koordinasyon sang kapulisan, mga school officials kag Department of Education. Kabahin sa kampanya ang pagpaatag sang Get Out Lock out call out ang prinsipyo nga dapat dumduman sa mga estudyante. Manunudlo kag school personnel kung mayaras ang emerhensya sa eskwelahan. Sa get out, ginapaligon ang pag-evacuate kung may luwas nga agyan kag pagpalayo sa lugar sang peligro. Sa lockout naman ka K5, kung hindi luwas ang pag-evacuate, ginapatuman ang pag-secure sang lugar pagpabilin nga hindi makita kag paghipos. Samtang sa call out, kung yaran ang sa luwas nga lugar, ginapagabay nga giliyon magtawag sa Unified 911, pinakamalapit nga police station kung nagakaigo nga otoridad, kag maghatag sang husto nga impormasyon sa sitwasyon kag lokasyon. Ginaingganyo man sa PRO6 sa mga police unit nga magpakigbahin sang flag ceremony kag iwan pa nga mga school activities agud magpatigayon sang safety awareness kag emergency preparedness sa mga estudyante kag mga maestro. Sa katapusan nga balitang regional, nagapanawagan ng Iloilo City Police Office o kon ang ICPO sa publiko nga maghalong sa pag-share. Sang wala pa na pamatud-an nga impormasyon, may kaangtanan sa gin-report nga online threat nga nagakalakip sa duha ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Iloilo City. Sa official nga statement gaging pagawa ni Police Colonel Walbert B. Parelia, City Director sang ICPO, ginpahayag niya nga ginseryoso sang kapulisan ang among mga report kag nagpatuman na sang nagakaigo nga security measures. Ginapakusugman sang kapulisan ang ilang police visibility kag padayon ang koordinasyon sa school administration kag sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 samtang nagapadayon ang investigasyon. Sunod sa ICPO, padayon na nga gina-verify sa mga otoridad ang impormasyon kag ginapangita ang persona nga yara sa likod sang gin-report nga post.
0: Balitang Regional.
1: Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, alasay sa 10:06 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawan. Sang Klinika DTX 500. Ikaw mayaras ang hypertension, diabetes. Mag-DTX o kung mag-take sang DTX 500. Mayaras ang Ampalaya leaves. Kagdi sugar, sugarcane extract. Kasa ka herbal food supplement. Kapuno sang antioxidant. Klinika DTX 500. The superior antioxidant. Sa mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Ginaduso sang veterano nga election lawyer nga si Romulo Macalintal nga ideklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional ang Republic Act number 12326. Ang laying nga nagpaiway sang barangay kag sanguni ang kabataan elections nga una na kontani natalana sa Nobyembre 2026. Ginaduso man ni Macalintal nga mag-issue ang korte sang temporary restraining order o kung status quo anti order agud ipauntat ang pagpatuman sang Republic Act 12326 nga nagapaiway sang pinilay kag nagapalawig sang termino sa mga incumbent official tubdom sa masunod nga eleksyon sa Nobyembre 2028. Nasad man sa petisyon ka K5 sang abogado nga manduan sang korte ang Commission on Elections nga padayunan ang pagpreparar sa eleksyon sa Nobyembre 2026. Nagalaom naman si Macalintal nga maaksyonan sa giliyon sang korte ang ginpasaka sa nga petisyon batok sa liwat nga pagpaiway sang pinilian. Sa piyak nga bahin, pagagamitan sang Philippine National Police ang dugang at shampoo. Agud mas mapabakod pa ang pagpreparar sang seguridad sa masunod nga pinilian. Sang barangay kag sanguri ang kabataan nga gintalana sa Nobyembre 2028. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., importante nga kuhaon ni Ngatiyon agud hibaloon kag tun-an ang mga naging tikang sang kapulisan sa mga nakaligan nga eleksyon agud matumod ang mga kinahanglan nga pasangkaran. Matandaan nga sa idalom sang Republic Act number 12326 nga ginpermahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tung Setyembre 24 Liwat kag ginpaiway ang barangay kag ASCII elections nga patigayonon kontani sa Nobyembre 2 sini nga tuig sa diingin silo sa November 13, 2028. Ang bago ka petsa sa pinilay anom ka bulan matapos ang May 8, 2028 presidential kag general election. Sa katapusan nga balitang national, luwas nga nakapauli sa pungsod ang lima ka mga Pilipino nga seafarer nga kalakip sa cruise ang MV Cape Town naging igo sa projectile samtang yara sa kalalawran sa gwasang Oman. Madumduman nga natabong insidente sa tung Setyembre 23 sa diin kalakip ang lima ka mga Pinoy sa 28-man crew sang Indian flag cargo vessel nga nagabiyahe gikan sa Mina padulong sa India. Base sa report, nag-igo ang mga projectile sa port side ang barko kag nagresulta sang kahalitan sa accommodation area kag bahin sang engine room nga ginsundan sang sunog. Sunod sa Overseas Workers Welfare Administration, nagabot na mga Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay ang Qatar Airways flight sa tung Setyembre 27.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 Silawas ang Pungsod, Balitang International.
0: Balitang International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Inang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DDX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
0: Balitang International.
2: International.
1: Patay ang duha ka mga Pilipino samtang walo naman ang pilason matapos nagkunob ang ginsakyan nga bus padulong kontani sa Oktoberfest sa Germany. Base sa inisyal nga impormasyon, nagabiyahe sa Munich, nagikan sa Mailand ang bus nga may sakay masobra 50 ka mga Pinoy sang naguhain ni sa dalan kag nagkulob malapit sa Banwa sang Bokliu. Malasig naman nga nagpadala sang 250 emergency personnel sa lugar sang aksidente nga nagresulta naman sang temporaryo nga pagsarado sang dalan sa highway. Samtang ginsiling naman ni Philippine Consulate General sa Frankfurt nga tuma ng ila kasubo sa insidente samtang nagapag-ingangot naman sila sa kapulisan sa nasambit nga pungso nagod kumpirmahon ang pagkakilanlan sa mga biktima.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita naman ka K5 Silo ako na sa Patanga sa
0: Ngahinang Pa. Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
1: Sa balitang sports, napasnawan ang ialas sa Pilipinas men's volleyball team nga makuha ang ilauna nga kadalag-a matapos nga ginlutos sang China sa straight sets sa 2026 Asian Games nga ginhiwat sa Japan. Nagatakop ang hampang sa score nga 25-21, 25-20 kag 25-22 pabor sa China. Sa piyak sang pagpaninguhas ang Pilipinas nga makasabay sa kada set, wala sini napunggans ang China nga kontrolo ng importante nga main sa ngampang. Kapdalayon nga ginselyuhan ang kadalangan. Bangod sa pagkapierde, nagapabilin nga wala sang daog ang alas Pilipinas sa torneo hawi ng 0-win kag 2-loss nga standings matapos ang duha kahampag.
0: Balitang Sports, Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Nagdala sang $5.6 million nga balon ang Media Malensya ang pagrampa ni global fashion icon Hart Evangelista sa New York Fashion Week. Isa ka pamatuod nga strong influence si Hart pagkabot sa fashion kag social media rason nga ginaimbitar sa mga fashion events likip na ang Sparkle Star. Samtang base naman sa datos ang influencer marketing platform nga Lefty, nagapangaduan si Hart sa NY Fashion Week influencer ranking matapos ngayon ilamang isa apang pito ka shows ang iya gintambungan.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Oh.
3: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes, Setyembre 28, tuig 2026 sa kaon ringin tag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Abroad. Live inyo kami kinabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagbuani sa Banwasang Pilar. Kag sa amon sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa atong mga K5 Silid supporters, mga Facebook viewers. Kag sa atong sa ring mga radio listeners. Sa nga nagid lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa amon yung news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager ka K5 Ami Orlean Saberondo. Especially sa mga big boss chief executive officers ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: K5 News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Di na kano. Ang ginibatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom. Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
11: Subong kamusta?
10: Oy na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nagyo ginibatsyag.
9: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DDX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
9: DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
20: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
20: Di pre, musta bulang kape, pre?
21: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
22: DGX 500.
24: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
25: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
26: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, dinig ng reformasyon, sa sini nga tion sige hapon, dayaon tang Dios pasalamatan ta siya. Kay dalayaon man gid siya sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton nga nabaton halin sa iya. Amo na nga kamusta kamutanan? Kumusta ang inyong nga kaayong lawas? Kamusta man ang inyong espiritual nga kabuhi? Nga aton pirmi ginasulit-sulit diri sa aton nga palatuntunan, nga kabay pa. Ang aton nga espiritual nga kabuhi, dapat aton gid siya pabakudon, hagod nga rin siya mag-uswag, magtubo. Kung maglabot man ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, makatindog kita, kag makapadayon sa pag-alagan sa Dios nga tutong, kag kung ano man ang mga pagtilaw sa gihapon, makaagwanta. So, kamusta kamutanan? Biskan nga nagsunod-sunod ang mga nagtatabo, bagyo, linog, iban pang mga problema, pero sa gihapon ang Dios nagpakamayo sa aton, hinatagan kita sang panahon o tion nga kita sa gihapon magapadayon sa aton mga likuton. Kaya gamunang ginapirmi na itong ginasulit-sulit nga magapreparar kita kay nakabalo na kita nga ang tanan nga mga palatandaan, ang mga tanda nga nagkalatabo, linog, sunog, bagyo, sunod-sunod, naglupok ang bulkan, mga naglinupok ng lain-lain ng mga bulkan sa Pilipinas, munang ang tanan nagapaandam lamang sa aton kag nagapahibalo nga ang pagbalik sa aton nga Ginoong Jesucristo lapit na gid. Munang mga kautoran, tandaan ta na siya. Kay hindi gid nagsala ang pulong sa Dios, ang Biblia, biskan si Kristo, mga propeta, nagasiling nga mga palatandaan, amo na ang tanda nga nagapakilala, nagapahibalo nga si Kristo magabalik sa sining kalibutan kag lapit na. Amo na nga aton nga dayaw ng Dios, pasalamatan ta man siya. Kay ginpahibalo kita kag aton man pasalamatan ang uragwagan nga ginpagamit sang Ginoo nga kita makahimo sa pag-uragwag nga makalabot sa inyo nga mga puluyan, sa inyo nga tagsa-tagsa, kundi makamusubong nagapamati nga makabulig sa inyo nga pagpangalagad sa Dios. Amo na nga aton siya dayon, pasalamatan ta siya sa tanan niya nga mga pagpakamayo, kag antes kita magpadayon sa pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito at pagpalain mo man ang nakikinig lagi sa palatuntunan pong ito, tinig ng reformasyon, at na pagpalain mo man na maunawa-anawa ang inyong banal mga salita na aming napag-aaralan at pag-aaralan pa. At pagpalain mo ang siyuro Kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. At pagpalain mo man ang bawat pamilya na aming kinatawan na nawa maging malusog at maging matatag sa paglilingkod sa inyo at tapat upang sa ganun maging karapat-dapat man sa mga pagpupala na kinakailangan. Itong lahat ang isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon sa buong mag-uturan, sa pagtuon sa pulong sang Dios, sa gihapon, aton padayonon ang aton ginatunan nga diri kita sa bugna nga libro or pinadayag or revelation. Sa mga bersikulo nga aton ginatunan, mga pulong aton ginatunan, nagasiling kung aton libaton ang bugna 1 bersikulo 3 nga bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapamati, kaglabos tanan, kag nagatuman sa nasulat sa sininga libro, na ngaman kay lapit na ang panahon. Sama na nga importante katama siya, kay ngaman, kabalo na kita nga ang pulong galing nga bugna, or pagpadayag, or revelation. So, hindi bot silingon nga the budlay sa intindihon. Kay damo ang nagalikaw-likaw, kinalikawan ang pagtuon sang bugna halin sa Kapitulo 1, 2, 3, hasta sa unhan. Damo, may mga pipilaman siguro nga nagatuon, pero kalabanan sa mga nagatuon sa Biblia, kinalikaw-likawan ang bugna. Muna nga, tunan naman natin siya. Dumdumunta nga,
Si Apostol Juan naglaragway diri nga ang bugna gali is halin siya sa amay, na kay ang ginasiling sa bersikulo 1, ang bugna ni Hesus Kristo nga ginhatag sang Dios. Sino ni nga Dios? Ang amay. Ginhatag ni siya sa iya ang bugna or revelation, ang pagpahayag. Dayon, sa pagpakita sa iya mga alagad sa mga butang nga dapat mahanabo sa hindi marugay. Kag ginpadala ni sang amay agi kay Kristo, ginpahayag iniman paagi sa iya anghel. Sino ning anghel? Si Gabriel. Kaya mo magyapon ni nga anghel nga nagpadayag dito kay Daniel sa tanan nga mga tinago na balang mga nabudlayan sila sa paghangop, kangay sa damgo to na Nabucodonosor, kangay sa damgo naman to ni ikaduha niya nga damgo nga kahoy. Dayon si Daniel mismo nagdamgo man siya sa lain-lain nga mga damgo. Amo na nga si Gabriel, amo na ang sulugoon sang Dios, sulugoon ni Kristo nga amo ang magpadayag, magpahayag, magpahibalo. Dayon magsaysay sa dapat mahibaloan sang mga manalagna. Amo na nga diri sa bugna, ginasiling diri nga ang bugna gali nga halin sa amay, ginhatag sang Dios nga amay kay Kristo. Dayon paagi sa anghel nga si Gabriel, ginhatag man sa iyang alagad nga si Juan nga propeta. Amo na nga nasulat ang bugna kay damo mga propesya. Amo na nga damo sa mga propesya diri, wala pa natuman. Pero damo naman ang nagratuman. Muna nga, aton siya tunan kay ang bugna 21 ni siya kakapitulo. Sa 21 kakapitulo, damo kita matunan dira. Sige, so, muna nga, aton siya dumdumon mayo, dayon pa dayon kamo sa pagpamati, kay damo kita matunan diri, damo kamo mahibaluan sa aton nga mga pagtuon. Karon, diri naman sa pagpadayon aton sa pagtuon, kay aton ni na natunan sang una, nagligan sa part 1. Diri kita sa part 2 na dayon sa aton nga pagtuon, part 2. Ang butang balon sa part 2 diri, series ni siya sa aton nga pagtuon nga sugpon siya. Ang aton nga una nga mga basahon nga pagabasahon, ang sa bugna 22:18-19. Tinga nga nakalabot man kita dito. Kay importante nga paandaman sang anghel. Ang siling diri, nagpamatuod ako sa tagsa-tagsa nga nagapamati isang mga pulong sang tagna sa sininga libro. Kung ang bisan sino, magdugang sini, ang Dios magdugang sa iya sang mga kalalatan nga nasulat sa sininga libro. Kag kung ang bisan sino nga magkuha sang mga pulong sang sininga libro, kuhaon man sang Dios ang iya parte sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga siyudad nga nasulat sa sininga libro. Sa muna ang kondisyon. Muna ang kondisyon ni Kristo pagi kay Gabriel nga ginpamatudan. Muna nga si Juan naman nga nagapamati, nagsiling siya nga nagpamatuod ako sa tagsa katao nga nagapamati sa mga pulong sang tagna sa sining libro sa iya nga pagsulat. Kung bisan sino, muna ginasiling sa atong ginabasa nga magdugang sa mga butang nga nasulat, ang Dios magadugang man sa mga kalalataan nga nasulat sa sining libro. Tapos kung may magbuhin man, amo na nga, buhinan man sang Dios ang iyang aparte sang kahoy sang kabuhi. Kabalo kita nga, ang kahoy sang kabuhi mga turad, ara na siya sa balaan ng syudad. Dayon na, importante kay kayo ang function, ang kapuslanan sang kahoy sang kabuhi. Amo na nga, importante siya nga, dumdumunta na. Ang butang balong diri, kung ano ang ginpakita ni Gabriel, kung ano ang ginsaysay, kay haliman sa amay, pagato kay Kristo, si Kristo ang ginagamit nga channel, dayon si Gabriel man, igamit niya po nga channel ni Kristo, kag si Juan nga revelator or nga ginpahayagan, kaya hindi man siyang revelator, si Kristo man, di si Apostol Juan, amo lang ang naglara, nagsulat, siyang writer. Ang revelator si Kristo, ang writer si Apostol Juan. Manang sa bugna, ginlaragway ang madalom nga mga butang sang Dios. Ang alan mismo nga ginhatag si inspirado nga mga pahina sini, ang bugna, nagasumpakil sa pahayag nga ini, isa ka na siliuhan nga libro. Anong butang balon naton? Kay galika, sa ginasiling na naton diri,
damo na gasiling ang libro nga pahayag or bugna nga isa ka libro nga budlay tindihon kay hindi daw dapat hilabtan, hindi dapat tunan. Amo na nga laban subong, pirmi na lang sa grasya, grasya, grasya. Okay katama ang grasya kay kinahanglanon na halin pagkahulog sa tawo, halin sa pagkasalaan ni Adan kag ni Eva na tintar sila sa mga padihot ni Satanas nga nagsulod dito sa manog. Nagsugod ang grasya. Nga man, kaya munang bugay sang Dios nga wala sing bayad. Bugay niya, isa ka pamaagi nga ang tao makainulsol kag maluwas. Munang okay na siya pero hindi natundikawan ang mga propesya. Importante katama ang mga propesya. Munang ang revelasyon, isa ka buta nga ginpahayag. Ang Ginoo mismo nagpahayag siya mga lagan sa mga misteryo. Yara sa sining libro. Kagindisinyo niya nga initanan manginbukas sa pagtuon sang tanan. So para sa tanan, hindi lang sa pipila. Ang mga kamatuoran sinigi na patuhoy sa mga nagakabuhi sa katapusan ng mga adlaw sang maragta sing duta. Subong man sa mga nagakabuhi sa mga adlaw ni Juan. Sa panahon ni Juan sa una, siya pong sulat sini. Ang iban sa mga talanawon, naging laragway sa siningatag na nagligan na. Ang iban, nagkatabo na karon. Ang iban nagdala sa pagtanaw sang pagtapos sang dako nga paginaway sa tunga sang mga gahom sang kadudulman kag sang prinsipi sang langit. Sino maning prinsipi sang langit si Kristo, sino maning prinsipi man siya sa kadudulman si La Satanas. Kag ang iban sa sini nga sulat nagapahayag sang mga kadalagaan kag mga kalipay sang mga gintubos sa duta nga ginhimo nga bago. Kay kabalo na kita nga may bago nga duta nga ginhimo sang Dios, bago nga langit, bago nga duta nga dito nagapabilin ang pagkamatarong kagamuna ang puluyan sa mga maluwas sa walay katubtuban. Ini or hindi pagtuguti ang bisan sino nga magunahuna. Magud hindi nila mapaathag ang kahulugan sang tagsa kasimbolo sa bugna nga wala sing pulos para sa ilang nga usisahon ining libro sa pagtinguha nga mahibaloan ang kahulugan sang kamatuoran nga ginaunod sini. Ang isa nga nagpahayag sining mga misteryo kay Juan, magahatag sa maukod nga manong pangita sang kamatuoran, sing isa kapag tilaw sang langit noon nga mga butang. Ang mga tao, nga ang ila nga tagipusoon na bukas sa pagbaton sang kamatuoran, paghahangpon ang mga panudlo sini. Kag paghatagan sang pagpakamaayo nga ginsaad sa mga nagapamati sa mga pulong sang tagna. Sa sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sini. Ang bugna, ang tanan nga mga tulunan sang Biblia nagasugata sang nagkag nagatapos. Yari ang kumplito sang libro ni Daniel. Ang isa amo ang tagna dito kay Daniel. Ang isa pa, isa ka revelasyon. So ang point natong diri makuturan is ang Daniel more on prophecy, tuod na siya. Ang revelation may mga prophecies pero revelasyon Galicia, nagapahaya Galicia sa damo nga mga ato sa Daniel. Muna nga, kinahalan nga aton mahangpan, may tindihan. Ang libro nga ginsilyuhan, hindi ang bugna, kundi yantong bahin sang tagna ni Daniel nga may kaangtanan sa katapusan nga mga inadlaw. Ang anghel nagsugo, apang ikaw o Daniel, tapuni ang mga pulong, kagpatini ang libro. Bisan tubtob sa tiyon sang katapusan. Daniel 12, versikulo 4. Si Kristo amo ang nagsugo sa apostol nga magsulat sang kun ano ang pagbuksan sa iya atubang. Ang imo makita siling ni Kristo, isulat mo sa isa ka libro. Pero kabaro na kita kung sino ang ginsugo amo si Gabriel kay revelasyon siya halin sang amay. Dayon, kag ipadala na ini sa pito ka mga iglesia sa Asia. Amo na ni ang dapat naton maintindihan. Sa versikulo 11 siya. Sa Efeso, kag sa Esmerna, kag sa Pergamo, kag sa Thyatira, kag sa Sardis, kag sa Philadelphia, kag sa Laodicea. Ako ang buhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban, siling ni Kristo. Isulat ang mga butang nga imo nakita, kag ang mga butang nga karon kag ang mga butang sa ulihi, ang misteryo sang pito kabitoon nga imo nakita sa akong tuong nga kamot, kag ang pito kabulawan nga kandelaryo, amo ang pito kabitoon kag pito ka mga anghel.
ang pito ka kandelaryo, nga imo na kita amo ang pito ka iglesia. Bugna 1 versikulo 11, bugna 18, o bugna 1 versikulo 18, kag hasta sa 20. Ang mga ngalan sang pito ka mga simbahan o iglesia, simbolo sang simbahan sa nagkalainlain nga mga panahon, sang panahon sang mga Kristiyano. Ang numero nga 7, nagapakita sang pagkakumplito. Sa Biblia, damo pito nga importante galina nga numero para sa Dios. Halimbawa, ang pito ka mga inadlaw sa creation, halin sa una nga adlaw hasta si kapito, di ba? So, ang ikapito nga bulan, halin sa pagsugod hasta si kapito nga bulan sa sang gintawag sang una nga Day of Atonement. So, dire, damo kita makita ganit sa pito, dira sa may itamunin pito nga numero. Karon, kagasimbolo sang kamatuoran nga ang mensahe, nagalabot tubtob sa katapusan sang panahon, samtang ang mga simbolo nga gingamit nagapakita sang kahimtangan sang simbahan o iglesia sa nagkalainlain nga mga panahon sa maragtas sang kalibutan. So, amo na nga ang butang balon sang kasaysayan sang kalibutan sa mga wala makaintindi kay medyo dalo maning pulong maragtas sa para sa mga Bisaya. Ang maragtas, ang butang balon rin kasaysayan o kasaysayan sang kalibutan, the history of the world. So, ang point derigali is, ang pito ka mga iglesia, halin sa Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, inatanan, nagasimbolo gali na siya sa pito ka mga periodo, pito ka mga panahon, nga halin sa panahon ni Kristo hasta sa aton subong. Ari kita sa pito nga, pito ka mga period of time. Now, ang mga simbahan sa Asia, damo. Damo nga mga iglesia sa Asia, sang pito. Butambalo, hindi lang pito, pero nga ang specialist ng pito. Kimahimo naton limitahan ang aton kaugalingon sa sinang nakatundan sa bahin sang Asia, na kilala subong Asia Minor. O kung mahimo naton ilakip ang mas jutay pa nga teritoryo sang sa Isina. Bisan sa sinang jutay nga bahin sang Asia Minor, sa diin nahamtang ang pito ka mga iglesia. Kag sa tungagin nila, may iban pa nga mga importante nga mga iglesia nga gintumod ni Pablo sa iya sulat, halimbawa, sa Kolosas. O di ba? May sulat siya sa Kolosas. Isa lamang ka, malipuot nga distansya gikan sa Laodicea. Ang iglesia sa Milito, may malapit sang sa bisan sino sa pito, sa Patmos, sa isla sang Patmos, malapit sa Patmos ning Milito. Sa diin si Juan, nakakita sa iya mga palananaon. Dugang pa, isa importante nga sentro sang Kristiyano ang Milito. Dayon subong sang mahimo naton hukman gikan sa kamatuoran nga sa tiun sang isa sang iya part siya nga pagtiner dito. Si Pablo nagpadala sang mga tigulang sang iglesia sang Epeso sa pagsugata sa iya sina nga duog. So sa muna nga dayon sa amo man nga duog naghalin siya. Sa maayong mga kamot sa mga Kristiyano, ang iya disipulo nga si Chipilo nagmasakit. Gani nang inisa ka makawili nga pamangkot ang paghibalo kun nga apito lang sang mga iglesia sa Asia Minor ang ginpili subong amo ang dapat ididikar sa bugna. Kaya mo malang nga nakasulat sa bugna, mo malang yung ginhambal ni Kristo. Ang pagtamyaw bala sa pito ka mga iglesia sa bugna, 1, versikulo 11, kag mga laygay sa ila sa bugna 2 kag 3 may kaangtanan lamang sa pito ka literal nga mga ngalan sang mga iglesia. Ang mga butang balang ilaragway lamang subong nga nagaluntad sila santo kag ginalaragway subong nga sila magaabot sa ila lamang. Hindi kita makahinakop sa maayong nga kaligunan o mga rason. Ang bugos nga tulunan sang bugna o libro sang bugna gindidikar sa pito ka mga iglesia. Kung lantaon mo, balikan mo ang bugna 1 versikulo 3, 11, kag 19, kag 21, or 22, 18, hasta 19, itong ginbasa ta. Nga hindi galigid pandugangan, kaya hindi man pagbuhinan ang amuni nga libro. Now, ang libro hindi nga mas na-aplikar o ma-aplikar sa ilasang

ka makahaladlok kag himpit nga numero. Muna nga diri ato na makita. Subong nagapatimaan sang nagsugod nga pagdamo-damo kundi ang kabugusan kag himpit sang iya mga dulot kag mga buhat. Amo na nga diri makuturan na laragway. Unas tanan ang gilaragway sa kapitulo 1 sang bugna dayon na ang kay si Albert Burns. Amo na yung mga nagasulat diri Albert. Augustus C. Thompson, Morning Hours of Patmos, pages 34-35. Basahon taman ni kay Albert Burns sa Notes of Revelation, page 62. Comment on Revelation 1:4, siling niya nga busa pito, mahimo nga ginahatag sa balaan ng Espiritu upod sa balaan nga Espiritu nga nagapatuhoy sa pagka nanuhay-tuhay ukon kabugusan sang iya mga buhat sa mga kalagsang mga tao kag sa iya madamo nga ahensya sa mga helikoton sang kalibutan subong sang dunga nga ginpalambo sa sininga libro sang bugna. Pero ang aton nga oras magtura na ubos naman gali, aton lamang ini sa tapuson sa nabuo nga pangamuyo. At tangan lang ninyo, abangan lang ninyo, padayon kita sa sunod pa nga panahon o tiyon. Tapuson naton sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayong mga langit. Maraming salamat po sa inyong banal mga salita, mga informasyon na kinakailangan namin upang manuwaan namin ang mga ipinakita ninyo sa iyong mga alagad na ang kanyang mga bagay-bagay na inisinalaysay maging kaagapay o katulong sa aming pangintindi, mahang panamon, aming mentindihan ang inyong kinakailangan na katotohanan. Pagpalaim mong ginagamit ng himpilan, K5 News FM Philippines at ang siyuro Camilo at pamilya. At pagpalaim mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan na gawa alaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika. Ga, matchoy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sige ka, Gidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men! Yahoo! DTX!

0: TTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kag nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
6: News FM.
5: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: five Galingawanta.
1: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
2: Balan mo, mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
2: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
0: Hey, bye! Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang kabiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak di bugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka mga butika.
13: DDX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
14: problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
5: DDX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
17: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DDX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
17: DDX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
19: Gagabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
17: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM. News
1: FM. Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: five galinha one time.
1: Pa, huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Bao anak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh? Nako.
2: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
0: Hey, five galinga one time!
3: Kampyon!
4: KK5 News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga.

0: D3Bio.
1: Mono law rin nga makita lang gid nimo sa D3Bio. Oh.
0: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka maproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agod
1: ba ako niya every 8 hours yo?
2: Every 8 hours.
1: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
0: Hindi ya,
1: amo nang gatrap mo.
3: Amo nga putos.
4: Gatrap sang kagat.
3: Gatrap ka putos,
1: trauma ka spell sa libag diya. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate sa sila. Kay alalang iya infection nun tong imong ano imong mucus di way man sa kwaon to. So kung matrap siya da kampiyon di siya kakakuha niya. So kung gainom ka di tribayo ga produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang indi gid siya kakuha kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig halin baba ilong pakadto na sa dalong pakadto sa imutian even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka may mga gaguluwa na tungod kay ana ginaproduce nas lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang mo nulaw rin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
5: D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio.
2: Nga ama D3Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So ano ni matagsi mo? Kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
1: Da makadlaw gani ko Sir Boy. Tapos man guro ang herd immunity. Kaso kay may bag-o naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian virus, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
1: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3Bio. Why? Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3Bio ka.
1: Ti, kung wala siya D3Bio,
2: ti, good luck, no?
1: Good luck.
2: Naama D3Bio ka. D3Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
5: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gid ang nibulig sang D3Bio tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
5: nga may D3. D3Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
5: nga may D3.
3: D3Bio.
5: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 2.

0: 500. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya ubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Muna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasang ang butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalaba.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Miss is ang masusunod
9: sa gabi.
10: Ako ang bossing
9: dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo.
11: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
2: Hey, hi, kalingawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga buti ka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag...

0: pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
22: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
0: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba?

0: Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extra food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
5: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
6: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
6: Nagapanami sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
6: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
6: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinas saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta.
7: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
7: Number one supplement sa depression is B-complex.

0: sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga aton mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa programa, paagi sa sininga programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Kag siyempre, si Hippocrates, our father of medicine, naghambal. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Upod sa aton palatuntunan, upod naton si Doc Sam, Sir Kevin, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong host, ni naman si Doc Ramil Oy. Aton talakayon ang mga kilalaho nato, ano ining mga free radicals, nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Kag siyempre sa ikaduhang portion, talakayo na to, ano mga first aid sang epilepsy? Paano makabulig ang D3bio sa mga may kaso sang kuyap? Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 makabulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ng free radicals, amonisya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat
3: sang mo mga electrons sa mga molecules mo.
2: Ang munang molecule.
3: Selula.
2: Pag makawata na, Sir Boy.
3: Why na?
2: Matamata lang siya.
3: Matamata siya patay.
4: Ang free radicals, Doc, do, ano ni sila? Do, suicide bomber.
2: Kung sa salsalon, tuktok ni sila.
3: Mm-hmm.
2: Kung ano ang mga tuktok, mga suicide bomber sa aton lawas, nga kilala man na naton, paborito pag-in naton. Isa sa mga kilala ko nga free radicals, nga permi na to ginauyatan, kaya hindi, gidya.
3: Mabuyan.
2: Cellphone. Ang radiation, ang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka, Sir Boy, anong unang iagubon?
3: Of course, ang imo mata, no?
2: Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, kay strong ang iyang ano, strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
3: Wala problema.
2: Ang lain lang, ito si Lingkob lang, perti ka mahal cellphone mo, huwag ka gabakal DTX 500 kag MITC.
3: Amo na ka na ng DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-lima kakapsula sang DTX 500. Lima kakapsula sang MITC. Kung wala MITC, pure C. Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
5: soft drinks.
2: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals, magpurma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis?
3: Tindamo. Diabetes.
2: Damo-damo, no?
3: Diabetes.
2: Cancer, diabetes, high blood, heart problem.
3: Tatanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba,
3: atay,
2: kidney.
3: Guba, kidney.
2: Kakas-unto.
3: Kakas-unto.
5: Gapagabok sa tulan.
3: Gapagabokon ng tulan. Poor absorption of calcium.
4: Dugay ayos ang pilas.
1: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500! TTX 500!
2: Ang question, Sir Boy, pilay mo budget sa tamis kumparar mo sa budget sa DTX 500 kag may TC?
3: Amunan ako ang question.
5: Do mas laban ng tamis,
4: do, do mas mahal pa gani, Dok, ang tamis eh. Kaya butang tabi, no? Isa ka soft drinks, Dok.
5: Oo, pila nga soft drinks
4: na 15 pesos.
5: Bo, mas mahal pa gani.
2: Di, kung di na kontento, isa lang ka soft drinks. May odto pa na.
4: May snacks pa. May isa ka litro, do, around 45 pesos. So, di kung mag-antioxidant ka sa DTX 500, 14 pesos.
2: In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, ng ano, ng bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka.
3: Kung alam ka.
2: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Hindi ka na mag-inom MITC.
5: Kaya ganun ang tamis.
2: Pinoy, Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan, pag ano tayo.
3: Pag amuna, suplemento. Pag kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Yes. Ang iban sir, baga, huwag ko nung kakaunta, miss, pero grabe pa kanon, kanon.
3: Correct, no? Gabi pa kanon, kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang naga, ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Kamo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kaya kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Kung ara Japon ang cause.
2: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani, grabe nga pain. Unahang kuha na yung pain niya. Inong kuha na yung pain reliever.
3: Correct.
2: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: Ano pa? Kung pigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
2: Aso, grabe makapa tugas ang free radical sa imo lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
3: Correct.
2: Amo na sir boy. Even mata apektado sa.
3: Apektado.
2: Tungod sa rason indi bakod ang imo nga lawas kay kulang antioxidant. Amo na permi na ginabalik-balik naton. Aside nga gainom ka DTX 500, aside nga gainom ka MITC or PureC, kaong giga prutas, kaong kagulay, kay amo man ang source ang pinakadamo nga antioxidant.
3: Correct.
2: Amo na. Ano pa? Damo.
3: Stress.
2: Ang ilonggo sa stress, asawa nga pala away.
3: Okay. Ang namina ni Doc Ramil, ang emotional stress will basically increase your cortisol, no? A hormone that puts your body in hyperdrive. Ilonggohon ko, ini sa klase nga hormone, amuni ang gapadasig sang imo metabolismo sang lawas mo. Kundasig ang metabolismo sang imo lawas, dasig ang pag-usal sang oxygen, dasig ang pag-usal sang glucose, equates to free radicals.
2: Meaning, sir boy, as much as possible, likawi ang stress. Kung may asawa kang palaway, palayo. Kung may empleyado kang pasaway, nang hatagi daw mo mimo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa ginasiling na to fight against the stress, kung may amo ka na, be, may asawa kang palaway, may ara kang bata nga pasaway, may ara ka empleyado nga pasaway, inom na lang kaya damo nga antioxidant. Inom ka damo DTX. The more nga damo ko stressor boy, ginadamo ko akong nga DTX, ginadamo ko akong MITC, tapos may Norwegian spruce pa ko, alin sa Norway ah.
3: Ipulo na, 20 na.
2: 20 na, muna 20, kaya medyo grabe ang stress.
5: Or itulog, Doc.
2: Or itulog.
5: Kulang sa tulog, isa man yung nakakamulanan.
2: Amo na siya. So, dapat, kabaluta kay kung ining nga mga free radicals, hindi na ito namabalaan, miskin pabulad ka sa init, ang ultraviolet rays.
4: Arayapun.
2: Pirti, palibot na to puro free radicals. Biskan ginuyatan mo, matulog ka, upod mo na ang mga free radicals. Ang question da, upod-upod mo bala ang imo nga antioxidant? Adlaw-adlaw mo bala, gininom mo imong DTX 500, may TC kag PureC? Wala ay. Wala. So, kung gusto ka malikawan ini nga mga klase nga mga balatian, ang mga epekto sang oxidative stress, permi na mo balik-balik nga ang DTX 500 perti kataas ang urak value against ini nga urak value makontra ni sa imong mga free radicals. Imagine 1.3 million sir boy.
3: 1.3 million ang donating capacity.
2: Milyonaryo ka sa antioxidant. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, lantal mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
3: Wala ka pa yung maintenance.
2: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
3: DTX lang.
2: Kag pure sake, kag may TC.
3: Wala ka for diabetes.
2: Doka nami, gino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Vitamin yan, at aga lapas. Nagasakit ang ako ni ko, diagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang PureC. Pagpatikap ko to, kuha naman.
1: PureC, vitamin C. PureC, Pure C, ang alkaline yung vitamin C.
7: No, meron nila ka, ilang kumis ang katulog ko, ginom po ka. Kusang ito siyang pag-inom ko, sa Pure C. Nagamatamad ka, Lola, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
1: Pure C, vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sige, amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining mga free radicals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sir Boy, isa sa mga free radicals ang Baho Ilok.
4: Ang bago kitao.
8: Pero kung may klinika di fresh ka.
9: Kampiyon, kakas.
5: Kampiyon.
9: Kakas ang body odor.
8: Kakas ang body odor kung may klinika di fresh. Sa mga Baho Ilok, sa may mga kilala Baho Ilok, paggamita na sa klinika Dio.
4: May isa pag idok ka free radical dok. Ano? Luwas sa Ilok. Pag uban nilablas ang midjas. Oh. Amo na ang alipungan naton sa TL.
5: Santun
4: sa Santun Plus Herbal Soap.
5: Unang solusyon da.
4: Ano gid kampiyon gid batok sa mga
8: Lamib lang Santun Plus Herbal Soap pag gamiton mo pangligo, pangapon sa imo lawas. At least ya itong mga kagaw nga ara na sa mga dikit-dikit na patay. Nami na siya sa mga pikas-pikas, mga problema sa mga guya nga may mga punggod, makabulig ang Santun Plus Herbal Soap. Sir Boy, anong nami ay inumon? Aga pa blaw? Kapi nga makapagod.
5: DTX, yo. Ha? DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Kabalo ka mo ng sikrito ni Hiljan mo.
9: Ang mga sikrito si Hiljan.
8: Aga pa, gainom na DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Kapi na, na detox ka.
5: Correct.
8: Ang pinaka-importante amo ni, sikrito ni Engineer Albao. Kapaman, use na siya Santun Plus Herbal Oil. Ang purpose na, sagwa, para nami ang blood circulation. Imna na niya sang extend food supplement for
9: Ang unang kombinasyon niya.
8: Kombinasyon na niya para nami ang circulation sa sa dugo. Pag nami ang circulation sa dugo, madulong na to ang DTX sa tanan nga lawas mo, ang D3Bio, ang tanan nga ginapang-inom mo nga mga supplement.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Kadto na tani. Kabunay blang may kuyap ka.
5: Correct.
8: Na blang natulala ka lang. Tingala ka lang yung istorya mo. Way nagpamati. Tulala na.
4: Gatulala.
9: Sa pinakakalibutan.
4: Absence. Seizure.
9: Absence.
4: So sa mo na nga
8: mas dami na lang absence seizure kaysa ano ni bakpalakpala ka.
9: Correct, no.
4: Nang kung may makita ka mo nga byan nga gatulala, no, so dapat yo gina sila istorbon kay para mag-stop ang storm nga gakatabo sa ilang utok.
8: It's all about mental disorder pa rin. Upon siya sa cancer boy.
9: Part ni siya sang gina bulong manggapon ni D3Bio, no, tungod sa extra virgin coconut oil. Anong walang kuyap sa English, epilepsy.
8: Kung bata pa ni sila, ginapainom na D3Bio, layo sila nga, ano, kung bata pa mla, anadon yun, di lang kamuga inom D3Bio. Dapat niya painumon man ninyo D3Bio kabataan.
4: Kay ang epilepsy, doc, it affects all ages, male or female man.
9: Why pili?
4: Ano niya, pwede na siya matabo at any time of your age.
5: Kung cancer boy, ang kuyap, dekado ni kay bisan tagatuhod ang tubig, pwede ka malumos na
9: ito. May
8: kilala ko na nga nagligo. Ginatake sa ano, sa kuyap. Lumos, patay.
9: Ay,
5: budlay.
9: Amo na ang problema.
8: So sa may mga kuyap, hindi gid mag-gon.
9: Mag-ligo-ligo. Ikaw isa.
5: Ikaw lang isa.
8: Iskan ni... Damo pa mo. Marami na naging nga drama na lang sa ano.
5: Kabo ka na lang.
8: So, pero sa mga ginikanan, may kuyap man ang mga bata wala, mas nami nga painumon mo na gadaan sa ano.
4: Mangaman na
8: nga. Mangaman ka. Anong gusto mo? Mainom ka D3Bio or after 7 years old, 8 years old, biktima na imong bata sa kuyap.
9: Epilepsy.
8: Amo nang budlay. Because D3Bio, ang kiton sang D3Bio, nga hindi magayon na nimong makita sa plain nga D3, ara lang na sa D3Bio, sir boy.
9: D3Bio lang na siya.
8: Grabe mag-fuel kag mag-nourish sa imo nga brain. Especially ang imo mga nerves.
10: Correct.
9: Amo na ang effects ang D3 bio sa imo brain. In fact, nga adinigin basihan, during child epilepsy, there were studies and research in himo, no? What they did is they changed the diet of the child. Ginlain nila ang pagkaon sa bata nga may epilepsy. Ano ginbulos ka diet? Ketogenic diet.
8: Wow.
9: After 1 year, nadula ang epilepsy tungod sa nga intervention.
8: Good news sa mga ano, ha, mga kabata, mga ginikanan, nga may mga bata nga may kuyap, or even ikaw nga dako na, gatukar pa ang kuan, ang
9: imo kuyap,
8: kuyap pinakadabis ni intermittent fasting plus keto diet.
9: Correct.
8: What is keto diet? Mga ang imo lang kaunon puro mga
9: good fats. Good fats, ha, good hindi fats. Any kind of fat. Good
8: kan
9: fats.
8: Bawal pag mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates mo. It's more good on
5: nuts,
8: good fats.
5: Mga nuts, avocado.
8: Avocado ng VCO. D3Bio.
4: Kung gabasa sila, Doc, sa ito nga Facebook page, dito na nila mabalaan kung ano ang good fats.
8: Correct.
4: Bad fats.
8: Now, amo na, kung may kuyap ka, kay kabudlay bla, sir boy mo, gulpi, biskan pungko ka lang, 3 hours ka pungko, pwede ka atakihon sa kuyap.
9: Oo.
8: Kasi siyempre ka apoy man ang pungko.
5: Oo. Kagdelikado ni Doc sa mga nag-drive.
9: Ay, hindi good.
5: Oh. Hindi ka mag-drive, basta kuyapon ka.
8: Delikado.
4: Kaya ang kuyap, ano lang ni siya, nagakatabo, kung ang aton nga brain is under stress.
5: Oh.
4: Too much stress. Una pa lang sa pagpangayo niya enerhiya, nag-stress na siya.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Balik ta sa cancer boy, sa ang kuyap, anong pwede nga first aid naton? Halimbawa, atakihon, anong himuon naton, sir boy?
9: Number one, no? Kung ang tawag ginakuyap, i-clear mo gid ang space, no? Hindi ka na...
8: Kaya iba niya ginapalibutan?
9: Libutan pag hindi.
8: Tumpukan?
5: Oo. No? Oh.
9: I-clear ang Hawanan. Space, kananan, putangan mo something soft siya head, ha? Hindi mo git pag i-restrain, ha? Hindi mo pagkapuso.
8: Mostly hindi man ginakabot 5 minutes ang wala ang ataki,
9: correct? Diba? Hindi pagkapuson ang ginkuyap, tanawon lang, ara ka lang sa igad niya, kananan safe lang siya. Protektahan ang dila, no? Kung pwede maibaral ka sa baba.
5: May pagagat.
9: May ibaral ka sa baba.
4: Pagagat lang, gamay lang. Nga makagat niya.
9: Mga pwede nga hindi pala hindi niya makagat ang iya dila. Amuna let the process happen, protektahan lang siya nga hindi siya mabunggo iya ulo, hindi siya wala na sa matumbahan. Okay na siya. Once mampawan siya, hindi na pag i-stress pa, i-relax mo lang siya.
4: Isa pa, sir boy, ining mga ginatake sa kuyab, no? Nagalaway. So, patakidlon tani patakid, sila
9: takid.
4: Para hindi sila ma-aspirate sa ilang alaway.
8: Anong klase ng takilid?
4: Sideways lang.
8: Side lying.
4: Side lying. Ang ulo
8: gatakilid. Amo na siya. So, di ba? Amo na nga dapat ya, halong-halong gid. Kung may mga pamilya ka mo, kabataan sang amo ni, o ibiskan ikaw nga may amo na ibig dako gid makabulig ang D3Bio sa imo.
9: Correct, no?
8: Take note, because of the BCO. Ang BCO ga produced sang ketones nga amo ang pinaka the best nga pagkaon sa imo brain kag kaya niya makorek ining mga subong sila.
5: Correct. Kag isa pag idok ang kabangdanan sang kuyap ining inflammation sa aton nga brain. Yang D3Bio makabulig na siya.
8: Correct. D3Bio is duha sila. Ang vitamin D3 anti-inflammatory. Ang BCO is also anti-inflammatory. Duha na sila. Pero kung ordinaryo lang D3, tiko lang
5: Kulang. Dapat namin duha.
8: D3Bio na lang ko.
9: D3Bio kita pa.
5: Dapat may partner.
8: D3Bio na lang ko, sir boy. Likaw sa kuyap.
9: Likaw sa kuyap. Kiwala niya sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Vitamin yan, at taga-lapas. Nagasakit ang ako ni ko, diodong kaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
1: Pure C, vitamin C. Pure Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
10: No, meron nila ka, ilang kumis ang katulog ko, ginom po kayo. Kasi ang ito siyang pag-inom ko, sa Pure C. Nagamatamat ka, lola, nang balik. Salamat sa Pure C.
1: Pure C, vitamin C. Para sa libreng a check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ano bang lugang impormasyon na about sa epilepsy, Sir Boy? Mm-hmm.
9: Ang epekto ni Ditribayo kung may epileptic ka, gina-inhibit niya ni si glutamate. Si glutamate ni, gina-inhibit niya ni para magwa, para mas damo ang GABA mo, no? Ang GABA synthesis mo. So kung glutamate of the brain, nubo, taas ang imo GABA.
8: GABA?
9: Paano na mahimo ni Ditribayo si imo? Ditribayo has medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides improve mineral and vitamin absorption, lalo na ang fat-soluble vitamins. Ano ang kailangan ni GABA para ma-synthesize siya? Magnesium. Ano ginaobra ni Ditribayo? Ginatulod, ginapa-better ang absorption ng magnesium, which results in better GABA activity. Kunyami ang imogama amino butyric acid activity, nami ang relax ang brain mo, layo ka sa over-excitation sa ginang brain mo, which is usually the result of the seizure brought about by epilepsy. So, isa pa lang na.
5: Ang mabuli pag Sir Boy sa VCO, no, ginapanamin niya atong gut, atong chan, ginabuligan niya magdamang atong mga microbiome. Atong mga good bacteria makabulig na para magnami ang aton nga brain, Sir Boy.
9: Correct.
5: O bulig mo na siya para malikawan o sang happy hormone.
9: Importante gina, no?
8: So ang bintaha lang, Sir Boy, this is also hindi niya pag-inom mo kuan ka down.
9: Ay, hindi.
8: I-correct niya ang kabangdanan sa imong ano, sa imong problema sa kuyap or epilepsy. Matamaton niya.
9: Matamaton.
8: Di ba kita mo to sa study? It takes nag-keto diet sang one year. Okay, kung magic niya mo, dasig niya mga binta niya mong produkto.
9: Just like anything that is good and permanent in life, wala automatic. You need to work for it. Amo man ang ubra ni Ditribayo si mo. Amat-amat ka supplementation.
8: Pero hindi lang yako na, hindi lang epilepsy ang mabuligan.
9: Adamo.
8: No? All inflammation nga ara sa
5: damo pa man.
9: Damo. Kayang-kaya niya.
8: Chitis o ano mga inflammation.
9: Kayang-kaya ni
8: Ditribayo. Amo na ang bintaha kung Ditribayo imo inumon kumparar sa ordinary or plain nga D3, Sir Boy.
9: That so, is the advantage.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Shortlist, tabi? Ano pang iban nga mga maibulig sang Ditribayo nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3? Ang wala na ito madiscuss kahapon, Sir Boy, ano to gani?
4: Gut-derived vitamin B production.
9: Na,
8: ano na siya, Sir Kibin?
4: Ang Ditribayo, makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
8: Bye! So, grabe, no? Inom ka Ditribayo, ginpaamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imong gut, ano na, nang ma-produce ang ano?
9: Ang probiotics.
8: Gadamo pagin ang imo probiotics.
9: Correct.
8: Imagine ba? Lantawab lang kung ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa Ditribayo, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, mapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
9: Correct.
8: Pag-abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
8: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
9: probiotics.
8: Probiotics. Kaya, aray, pagkauna mo ni.
9: Oo.
8: No, pagkaman, si probiotic mag-produce ang
9: vitamin B.
4: B complex.
8: Wow. Tungod sa plane niya D3, ara na. Wala.
9: Wala na.
8: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
4: So, D3 bio.
8: D3 bio na ta, sir boy.
4: D3 bio, check.
8: Check.
4: Plain
8: D3, wala sila muna.
9: X.
8: X.
4: Sunod nga checklist.
8: Ano pang iban nga checklist na to na?
4: Improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
8: wow.
4: E, and K.
8: Ito kaya arang bisyo mo.
9: 4 points na. 4 points.
8: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E,
9: vitamin K. 4 points.
8: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
8: May food nga good fats ang D3Bio.
9: Correct.
8: So, D3Bio, check.
9: Apat ka check.
8: D3X.
9: Apat ka X.
8: Plain nga D3.
4: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
9: May vitamin D lang siya.
4: Tapos
9: one check lang siya.
5: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
9: Correct, no? That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
4: Sunod nga checklist.
8: Aray, namian ko, Sir Kevin, ako mahatagan.
4: Sige, Doc.
8: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang
9: mucus
8: para ipang-trap niya ang
9: bakterya
8: kagaw
9: tanan nga klase nga kagaw i-trap.
8: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
8: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
8: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot, gua ulcer.
8: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis. Ha? Mano ka, D3 bio ka na lang, sir boy, kaysa mag-print D3 ka.
9: Ano lason, Sir Kevin?
4: Provides healthy source of energy for the body.
9: Nga healthy source kiginausar medium chain triglycerides alin sa VCO nga ada sa D3 bio, wala sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: I-compare na lang naton
8: ang kalamay. May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Kay may ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. No, nakita nyo kung ano ka importante kahapon. Damo to checklist na to, no?
9: Pulo, no?
8: Number one, antiviral.
9: Antiviral.
8: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
8: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala. Pero ang D3 bio, ara.
9: May muna ka plain siya?
8: Check.
9: Wala.
8: Check.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
8: So sa mga ano, sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3. Sige, wala na ta time, sir boy.
13: Aha! Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio.
16: Ang D3.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
16: Ang D3.
14: Yung may Visio.
16: Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
16: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
19: Ito masyon sa barangay
20: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
19: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
20: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
19: Three times.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
19: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
16: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Pugali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
22: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
25: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
31: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
32: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Uning buhayin mo
33: Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
34: Uling binuhay mo
35: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
36: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
25: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold.
37: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. No testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal epekto gidya.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: Na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894040. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion, kaga komentaryo regarding sa mga issues kay mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwat, sa ating Globe number 0927-448940. September 28, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta yung mga adlaw sa mong lo?
1: Well, so far, so good. So good. Super. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Lunes nga dlao, pizza 28 sa bulan sa September. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate Mayo, Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa inyo kanagabi nga aton gid nga tagaan sang importansya. Mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Ang mga handom naton sa kabuhi, libre. Wala sing bayad. Ang handom naton nga tahom kag masanag nga palabuton, wala sang bayad, libre. Ang ato nga gusto sa kabuhi malang is mag makangkon sang pag-improve ukon masanag nga basdam lang para sa aton pamilya. Ang matahom nga balay kag duta nami gid ni bla. Kapin pagid kun may ara kang salakyan. Gusto taman makahandom nga maka-travel ta around the world. Makagong kita sang sufficiente nga financial security sa bangko. May madako kita nga deposito nga kwarta sa bangko. Handom taman makaangkon sang malapad nga talamnan nga luta. Handom taman nga makaangkon sang negosyo nga grocery kag iban pa. Handom ginhaton nga maka-eskwela ang kabataan sa mas naming ipribado nga eskwelahan. Handom taman nga makaangkon sang kagayunan nga para magbulig sa ibang nga tawo. Inita na nga handom kinanlan lang naton nga trabahoon. Kagula sa imposible sa taong nga nagatuo sa iya kagalingon kag-ilabinagin sa aton mahal nga Diyos. Sa paglabot sini mga ka-K5, kinanglagi naton sang may-mayong lawas mga ka-K5. Timan ang handom tanga mga na-mention naton, mangin baliwala kung ikaw baldado. Kung ikaw isa nag-loko sa inyo balay, ara ka lang siya sa kilit siyang balay kag ginahungitan ka na lang. Hindi mo malabot ang itong mga handom nga na-mention naton tungod para si mo, hindi na to importante. No? Nga masakit kagablatian ikaw, ang pinakahandom magid kun para mag-ayo ka. Ang handom magid is mag-ayo ka. Magbalik ang imoy kayong lawas. Now, before naglain ang imoy kayong lawas, anong imo sitwasyon? Mayong kondisyon mo. Mayong sistema mo. Pero nga naglabot sa punto nga nagamasakit ang tao kay nagabalatian. Tungod hindi natin maibitar mga ka-K5, hindi natin kontrolado mo. Tungod mismo ang aton nga lifestyle, ang aton nga pagkaon, ang aton nga sinalayo sa pangabuhi, nag-aapekto sa aton ng kayong lawas. Sugod kita sa pagkaon. Ang pagkaon sa aton pag-intinding, no, nagahatag sa aton sang kusog, nagahatag sa aton sang kabakod. Ang iban, ang pag-intindi is importante nga may masulod sa ba kang mga busog ang tiyan, okay na. Pero ang lawas gali naton, no, may ara sang atay, may ara sang kidney, may ara sang kurason, may damo nga ugat, may damo nga dugo, may tulan, may panit, may unod, may utok, mga ka-K5. Mga parts ng body naton isang different system, abi, no? Different system of our body, kakilangan sang sufficiente nga minerales, vitamina, kag iban baging mga essentials para mag-functionar siya sang isakto kag padayong kita nga buhi. Ang source ng ato ng mga material nga kinanglanon para sa ato nga different system of our body is halin sa ato ng pagkaon. Makuha sa ato ng sample sa pagkaon na ato sa kalabasa, ano gani? Vitamin A, pampalinaw ng mata. Makaon sa mga isda o kung na mga karne para makakuha sa protina. Kinalan taman magbako ng tulaan naton. Ano nga vitamins ang kinanglan naton? Ano gani? Calcium. Mga sampulan na mga kakifab, ginatudlo sa aton, no? Ngayon na tanan, makuha naton sa pagi sa pagkaon naton. Kaginausap naton, kaginasaburan. Ginausap naton para masaburan. Kagyutay na lang maging trabaho sa atong digestive system. Once itunlo naton ng nausap na naton ng mga pagkaon, gamay na lang ang trabahoon sa atong digestive system. Para hindi siya matawag naton, ma-overheat kung sa mga makina pa. Kinanglan na gamayon mo nagadaan ang mga pagkaon ngay pasulon mo sa iya to before mag-abot sa digestive system. That's why ginausap nato. Karon sa siyempre naman, eh kinanglan na nakakagmanami mo pagkaon, no? Saboroso. Mayong pagtimpla. Preska. Now, subong sa aton pangabuhi, may mga pamaagi na ng pagluto nga parang tanawon sa iba, kag masaburan sa iba, nga daw tutuod gin. Pero may aragli sa mga panakot kag artificial flavoring nga base sa chemicals nga para mag-alsang iya sabor, nga para magnami iya sabor. Iban ginabutangan sa mga chemical-based nga mga artificial flavoring. Gakunin mo yung saburangin, do karnigin, do lamok, do manokin. Pero wala man sang unod nga manok. Wala man sang unod nga karni, kundi mga artificial flavoring nga daw manok ang do karnigin na sabur. Sa atong nga pagkaon sa mga canned goods, mga dilatas, mga ka-K5. Gindesign ina siya nga parang magtinay sa malawing chimpu kag panahon. So kinanglan is ma-preserve ang iyang freshness, ma-preserve ang iyang pagka-priska, no? Kag iyang kalidad. Kinanglan sa preservatives, no? So ang preservatives is sa pamaagi nga parang maging madugay ang kabuhi sa isa ka dilata.
0: kay man ginisign ina siya sa mga sa Malawi ng panahon sa nahambalan nato. So kinanglan siya ng preservative. Kag ano ang preservative? Isa ka natural o chemical? Chemicals. May tama ka. May tama ka kag tatamaan ka rin. Ang preservative is a chemical nga para mapreserba ang aton nga pagkaon sa sulod sang lata. Kapag ambre mo sa mga canned goods naton do kagapo nang ginihaw. Do kagapo nang gindakop sa dagat kag ginsulod sa lata. Kapres ka katama. Now, kung mapatay ang tao, siyempre ginakalabanan gina sa Filipino, ginapulawan. Pulawan kag siyempre ay damog at tipo ng mga friends and families, no? For sa pila ka mga inadlaw kag kagining gabi, no? So, karon para hindi magpanos kag manimaho ang bangkay, ang batay ng persona, anong kinalang gani, ginakidala sa ining purinarya, no? Kagina proseso nila nga para hindi magbaho ang bangkay sa tao. Bagi sa chemical nga ano gani panawag na? Nga para hindi mo baho ang bangkay, ano gani na injection? Formalin. May tama ka. Tatamaan ka rin. So ang formalin, sample lang na siyang pasirba sa lawas ng tao, sa isa ka bangkay nga tao, nga para hindi madunot, para hindi magbaho. Katulad man na siyang pagkaon nato nga may preservative. Do, preska lang siya giyapon sa sulod sang latang once makabrihan mo. Sa gagmay-gagmay lang, hindi ka man maano siyang mga preservatives, ha? Como chemicals, hindi ka man maabiktuhan na yun right away. Pero sa dalayon, yun kung isipon ni mo, sugod sa tuing pilang edad mo nga nagkaon ka sa mga canned goods. Sa subong sa edad mo, abing kung pila ka na subong, isipon mo, hindi mo na maisip. Kung pila na kalata, sang sardina, sang corned beef, sang pork and beans, kung ano pa nga mga dilatas nga may mga preservatiba nga natilawan mo throughout the years.

ano kanina pa nang sabubuhon. Sa mga tumuran sa palibot. Makainom kapag yapon sa gripo. Subok mga ka-K5. Dito sa putok-putokan sa mga bukid. Pati sila dito kung saan din yung gina-expectan natin yung wala tiyo sa mga artificial ako na mga bottled water. Dito sila may mga galunda sila sa tubig. Nagkasag-uman sila sa mga process ng pang tubig, pwede mainom. Mineral water ako na bottled water man. Because nga aman. Because sa aton panahon, ang aton nga water source, ang water table nato sa dalom sa duta, daw hindi na kita kasigurado nga as limpyo nga kag-safe na sa inumon, especially sa bong. Hindi ka nakasalon sa baso mo sa gripo, kag inumon na yun. No? Hindi ka na yung kasali, kaya nga aman ang gripo kagwa sa bong, ng labanan, no? Balantaman, kagwa sa gripo is chocolate. Nagagwa sa gripo, no color kape. May mga tina, may mga tuktok. Kag sa hindi nato may maluan mga ka-K5 sa dalayon nga gaaging tubig sa mga tubo naton sa Milinyada. May mga aragi na yung tina. May mga tina ginayang hindi mo malikawan kag gradually mainom mabi nga hindi mo na mabatsyagan. That's why safe inumon sa Gihapon ang mineral water. O kung ang mga tubig nga gina-distilled mga ka-K5, green proseso sa ato ng mga water stations. So number one is ang pagkaon, kaduwa tubig. Ikatatlo ay pwede mag-upod ang mga hilo kag mga toxins nga pasulod sa atong lawas pagi sa hangin. Sa hangin, mga ka-K5, siyempre, hindi pwede ang hindi ka magaklo hangin. You know what? Tinanglan mo ganyan magaklo hangin. Karoon magkagigabi sa mga nagatutod sa basura. Mga kalug kontaminadong nag-aalsang baho. O kung pasulod mo sa modernized sa jeepney, nagsakay ka kanami, gigi-aircon, sarado. Komportable, may pulungkuan, may konduktor, may kurtina, pagani. O galing lang, no, sarado, nagkagbugnaw. O galing lang, unisyado ka rin yung nagkakutoy ang tiyan. Nag-blubaliswa ang iyay, ang sulok-sulok. Kag magpasungaw siya, bisa sulod sa modernized jeepney. Sos Mariusip, do parehas lang gingas mas kamo kag ginahiluan. Do parehas lang ginbuyan ang atomic bomb. Nga susulod kamo sa kwarto nga hindi kamo kagawa, kino? Ano pagawa mo kisirado bintana yung sa modernized jeepney? Silyado yung mga bintana, na? Ang alagyan mo lang ganyang pertahan, di ba? Di ka rin magpasungaw. Sabi ko, isa katao na kung magdungan, may tatlo katao magpasungaw. May nilupok ang ilay ang baho. May ganun. Karoon, anong tendency na ton? Ikumuwenta, hindi naman makita ang hangin. Mahaklo ta, no? Makahaklo ta. Karoon, kung mahaklo na ton, anong ma-feel na ton? Ay, kabaho. So, next na itong himon is ano, tabunan ang mata. Hindi, ang ilong kagang baba. Nga aman, para hindi na magsulod, dugang pa ang baho. Pero nakahaklo ka na, right? Nakahaklo ka na. Sa gamay ng mga paghaklo mo mga ka-K5 throughout the years sa imong kamuhi, kapila na nag ang mga insidente nga nagtabuin na hindi lang sa mabaho ng hangin abi. Kundi ang paghaklo mo sa sigarilyo o kung may kapanigarilyo sa paan mo, abin, nakahaklo ka. O kung nakakagi ka sa isa ka poultry farm na kung saan din grabe ang baho na gaupod sa hangin. So, ang aton nga hangin is source man sa lagyan man sa toxins o pollutants, no? Nga nag-apekto man sa aton nga good health. Liwat, ining tatlo ka basic gid kag iban pagid. Wala man natin ma-mention, pero tatlo ka basic lang pagkaon.

tubig kag hangin ang gina-updan sang mga chemicals pasulod sa atong sistema. Kakunsa diin, hindi natin mabatsagad ang pagbundo kung pagdiposito sang toxins. Gamo sa ulihi maghahatag sa atong sa sakit kag balatian mga kakibay. Ang sakit kag balatian ang ginahambal sa mga eksperto sa kalibutan. Ang pinakadako nga prosyento nga kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan. Ang gamay nga prosyento amo ang sobra katigulangon mula nga napatay ang tao tungod sa sobra katigulangon. Ang dako nga prosyento gin ang tao nga kapatay tungod sa masakit kag balatian. Amoy na ang rason kung nga ang kita nag-worrying gin kung may isasaton nga abiyan o kung membro sa panimalay. Makaangkon sa sakit kag balatian, gusto natin mag-ayos siya. O kung mag-ayo kita. Tungkol ni balawan natin ang sakit kag balatian, kung hindi ka makasalbar, pwede ining madula ang imuyang kabuhi, mga kakipay. So, hindi na natin pagulaton pa ang makaangkon kita sa sakit kag balatian kaysa gusto natin sa hindi, kaya hindi natin kontrolado. Nagasulod ang toxins sa atong lawas, kamong kabangdanan nagahatag sa atong sa pag-uba sa sistema, nagresulta sa sakit kag balatian. Pagi sa pagkaon nato mismo, kapagi mas sa tubig kag sa hangin ang ginaklo nato. So kinanglan nato nga mabuligan ang atong nagaisanon nga lawas, nagaisanon nato nga kabuhi, no? Nga malimpyuhan ini mga toxins sa mapagawa sa lawas nato. Isa na kamaayong nga pamaagi is ang pagpabalhas. Ang pamamalhas is a natural process of our body or natural detoxification process of our body. Kinalanan natin pisanan kag didikahan mga kakipay para mabuligan ang nag-isanon mong lawas nga maging padayon nga ma-healthy kag padayon nga buhi ang imo lawas. Kag subong ba ni magkalipad gid sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag limlon. I-minimize ang mga matamis, mamantikaon, masin, kag iban paging ginabawal mga kakipan. Kung posible palang unatan, kag mag-start na sang healthy living. Ha. Kag subong man ang mga kakipan, no? Ang bakterya, ang kagaw sa atong palibot. Isa mangilatudlo nga rason kung nagamasakit kita, well, labo sa mga toxins. Ang lamok o kung ang mga basura, kung mga bakterya sa atong pasulod panimalay, aton man eliminar. Kay man na membro sang panimalay, ginalikawan gin naton ang extra expenses sa buong, ha? Kapit pagin sa buong kapigaduhon, ginalikawan naton ang mga unplanned kanda mga accidental expenses. Bla? Ang wala nga sa plano nga glastuhan, nami. Kay kalabanan sa aton yung glastuhan aton na budget na para sa pagkaon, kag sa daily allowance naton. Wala kita usually ga budget para sa aton yung health kag sa aton yung mga maintenance, no? Kalabanan is ang inang mga gulpyada nga pagsakit o kung magbalatian sa katawo. Mayo lang kung may bundo kag may deposito or may savings ka. May arak ka sang kuot-kuton. Kung wala ka sang kuot-kuton, ano ang kuton mo? Kuta lang na. So wala kita sa mga savings kalamanan para dira sa mga gulpyada ng mga sakit o kumbalatian, no? Sa membro sa aton panimalay. So kilalan ta maging healthy kag maging padayon nga luwas kita kag likaw kita kag hilwa kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Kinanglan ta gid nga maglimpyo sa aton palibot, sa aton sulod balay para hindi mag-atake ang mga kagaw kung mga mikrobyo sa aton pamilya mga ka-K5. Ang pagka-stress kag ining tawag nga aton nga fatigue isa man kag ginatanaw sa mga espesyalista kag mga eksperto nga kabagdanan sa mga lala nga mga kaso sa balatian. Ang stress kag ang mga fatigue kon sobrang pagbanumdom apektadong imong mental health.
ang imong paminsaron. Hindi na balansado ang imong mga decision making tungod sa mga hitabo nga hindi na isakto ang imong pagplasta sa mga bagay-bagay sa imo palibot. Ginaglanong mas ang mental health o kung likaw kayo sa mga bagay na makatag si mo stress para ay hindi ikaw makaangkon sa high blood pressure, heart attack o kung stroke, ang iban pagiging lala ng mga kaso katulad sa cancer. Ngayon ikaw ang mga bagay na makatag si mo fatigue, makatag si mo stress, mga ka-K5. Kung hindi kin magkalipat ha, sa pag-inom sa adlaw-adlaw sa DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, dibuhinas kita. Kay diri sa aton mismo sa Visayas, diri sa aton nga probinsya, sa Bacolod City, ang abunansya sang ininga klaseng suplemento nga pasalamat kita nga may somebody nga nakapaminsa just like Doc Ramil Oy sa ininga klaseng suplemento nga natural nga mapuslanon kita sa aton tanan nga ikayong lawas. Inisay ininga suplemento nga natural nga makabulik eliminar sang toxins. Kamo ginaang problema naton kung nga akita nagamasakit kagbalatian tungkol sa mga toxins. Sa aton pa, anong toxins? Mga hilo. Mga hilo sa lawas naton nga nagamat-amat na pundo kag nagadeposito sa eksakto nga panahon sa mag-idaga 30 pasaka, 40, 50, 60 pasaka. Ara na dira ang mga sakit na imong likod, sakit na imong korason, sakit na imong mga katulanan, kay imong mga joints, daw hindi na maayo ang imong pagginhawa. Daw malain ang ginawa mo. Susubong pa lang managandaan mga ka-K5, no? Ang nagapundok, ang nagadamo ng mga toxins, deposito sa imong lawas, ato na pag-aon, ato na yung eliminar pagi sa pag-inom sang DTX 500 aloud law. Ginatolto sang DTX 500 ang nagkapanago kag madugay na nga nagatinir ng mga toxins sa aton lawas. Ginapagwa pagi sa natural elimination, pagi sa pagpangihi, o pagi sa pagbombing sa banyo. Kagsubong man mga ka-K5 ang DTX 500 mapisan mag-repair sa mga damage ng mga selula nato, ng mga tissues. Kaginatagaan sa protection, kag nutrisyon, kag para magpangsyonaliwan, mga panayon nga, mag-healthy ang aton lawas. Ang DTX 500 himo ini sa Amarguso. Amarguso, ang palaya extract mga ka-K5 na kung saniin, nag-bulig sa aton bantay sa pagsaka sa aton nga blood sugar. Kag-ingkasugin man nga taas ang level sa aton nga blood sugar, ginapanubos ang DTX 500 mga ka-K5. Kag may epekto siya nga palya sa insulin. Ang aton nga lawas sa mga tao, may saka na insulin, may insulin na. May ara nang produce ang lawas tas ang insulin. Nga nagabulig na pagproseso sang aton nga sugar. Now din makwa ang sugar. Makwa sa aton nga, sa diin nga ni, sa aton nga, pagkaon. May tama ka. Tatamaan ka rin. Tamaan ka. Taas ang level sa aton nga sugar. Magdevelop ini sa nga pwede magdevelop ini sa sakit nga diabetes. Kagood news lang mga ka-K5. Wala pa sa tao na patay sa diabetes, ha? Pero komplikasyon tugas ang diabetes, madamo nga na patay. Komplikasyon sa korason, sa tay, sa kidney, sa ugat, sa dugo, komplikasyon. Pati sa mata, pwede ka mabulag ay hindi ka na mabatay kung mahulog ka sa kanal nga may kamilya nga naga nga nagangangada nalitson kay mo yan. Kung hindi ka nakakita, pwede ka makabulasot, pwede ka mabungguan. Kaya madamo pag isang komplikasyon sa diabetes mga ka-K5, pwede
pwede halinan sa kamatayan sa tao. Kag diabetes, no, siyempre, mamatian natin gid commonly sa atong mga kilala ang ng dialysis, no. Kay tungod ang kidney, wala nagapangsyonal sa mayo, kag hindi na maghatag sa iyang saktong pag-function sa atong sistema. So, kinanlan ipagi sa dialysis nga procedure, no. Para padayon kita nga hindi infected, kag wala sa infection, kag layo sa kamatayon, no. Kinanlan i-dialysis sa isang katawo. Now, ining DTX500 may epekto sa nga parehas ang insulin. Kitungod ginabuligan niya ang mga sugar nato nga deposito. Nga pagsunugo niya bala, buligan niya nga proseso ng imuon nga energy. Because ang insulin isang ka proseso o kung isang ka chemical nga nagabulig nga iproseso ang mga sugar. Gara sa itong sistema nga para magamit para ma-turn into energy. Now, diin kita nagagamit energy. Now, mostly nagagamit kita everyday, wala untagin. Biskan na nagkatulog ka, no? Bisa mo, wala ka nag-iho, katulog ka. Pero ang imo nga pagginawa sa samtang katulog ka, gag-consume ka sang energy. Nag-consume ka sang energy. Ang imo pagpanguya, pag-ubo, pagpangatsi, pagpangilay sa babae, nagakonsumo ko sang energy. Pagdaho mo sang plate sa salakyan, ginaho mo sa driver, you are consuming energy. Estudyante, nagkanto sa kulahan, naglakad, energy ang gamit. Nagpongko, nagsulat, namati sa maestra, energy sa giyapon. Sibis kang katulog ta, kilala ta energy para magfunksyonar ang atong atay, ang atong heart, ang atong nga paginhawa, and so on and so forth. Kinanlan ta energy. Kinanlan may suficiente kita nga insulin nga para makaproduce sa kita sang energy. It so happen ang atong natural nga insulin sa lawas. Ginakulang na kag hindi nagapasyonar sa insakto. That's why hindi masunog ang labanan ng mga sugar, hindi maproseso. Nagataas ang level sa imong blood sugar. So, namin gid kayang DTX500, no, may epekto siya sa atong lawas na parehas gid sa insulin, mga ka-K-file. Gani kung ikaw may mataas ng blood sugar, especially kung may history ang family mo sa diabetes, manami gid mag-inom adlaw-adlaw sa DTX500 para makabulig, mag-regulate sa imong blood sugar. Kag tapos mga ka-K-5, hindi lang toksis ang naghahatag sa atong lawas, no? Sa nga kalitan o kung masakit kag balatian. According gani sa mga eksperto sa kalibutan, ang sabatong nga agahapatayang tao tungod sa nga masakit kag balatian, tugas ang toksins. Kag isa pa, ining mga free radicals. Mga free radicals. Katulad sa toksins, mga ka-K-5, nagatang inis ang kahalitan sa aton nga sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Thank you kita, no? Pasalamat kita kay ang DTX500. Wala labot sa mapuslanon nga ampalaya extract. May aras ang super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa ni sila ang unod sa nga DTX500, ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K-5, amo ini ang kinanglano nato nga para proteksyonan ang sistema nga para ni mahalitan, para hindi maguba sa mga free radicals nga makaangkon kita sa sakit kabalatian. Ang antioxidant amo ang nagaproteksyon, nagalipinsa sa atong nga lawas. Pasalamat kita kay ang DTX500 ang may pinakamataas nga antioxidant sumuong sa merkado. Para healthy kita kag long live kita sa kalibutan, hilway sa masakit kag balatian, everyday, adlaw-adlaw, inom kita DTX500. Nainom na may tisye. Grabe mga kakipay, sumung adlaw, sumung daw nagpuhag ang tao ba? Daw nagasala ang tao sa sitwasyon. Now, sang kagapon, nagbayag ang nationwide strike, aming tatlong adlaw nationwide nga pag-untat biyahe sa mga pampas publiko nga salakyan.
Pero nga may ara man nga naghambal nga hindi sila yung mag-intra. May ara man niya nga hipos-hipos lang, no? Ang iba niya nga eskwilahan kag opisina nagdeklara na sang pagkansila sang ila operation. Betongod sang posibleng malate o kung hindi magkasulod ang mga empleyado sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. O kung hindi ka-report ang mga teachers na ito tungkol sa untat pasada. Last minute, yan yung kagina, mga kakipa. May niya mauntat kami biyahe, pero doon wala ka-oras. Pila lang yung ka-oras. Oh, pero tayo siyempre, tani, kung nabon ang plano nila, napabalo na sila a day before nga, boss, ma-strike kami, maupod kami, pero doon lang ka-oras, amun ni oras nga hindi kami magbiyahe. Parang tao ang mga commuters makapaminsa sang opsyon lang. Para makapaminsa sila sang ila buhaton kung paano sila makatrabaho, kag especially ang mga tangiyaman sa kumpanya, hindi man ma-delayed o kung maguba ang ilang operation for the day, no? Dapat before, o kung two days before sa inyong rally, ma-mention ka mako kung ano gin-intention nyo, ma-total, untat pasada, o kung temporaryo lang, o kung ano lang yung oras, sabi. Para at least makabiyahi man, o kung makaplano man ang mga tagiya sa mga negosyante, o mga negosyante, kag mga empleyado, eh. Ini kay last minute na makambal yung, ay, mabiyahi kami, ah. Pero dua lang ka-oras sa ambon strike, ha? Lima lang ka-oras. Ang iba niya subong mga kakipayab, no, nagmando na gani yung ato niyang LTF Army nga mag, ano ni, panubusang plete, abi. Pero ang iba, ako kung mapasaka, plete. Pagkinan lang na may arasang ining taripa, bla. May arasang taripa alin mismo sa aton ahensya, sa gobyerno. Nga original, ano? Kasi siyempre yung taripa, dapat niya sa kanasalakyan. May arang niya yung plate number, bla. Kag body number. Kay man, kinanglan ko no sa aton ahensya nga tagsa ka mga operator. Ang mga salakyan, no, nga nagabiyahi pang publiko. Is dito ginmakwasa ang official nga taripa kay ipatapik nila sa ilang salakyan. Karon basti karon kon wala na ma-mention anong salakyan, anong plate number. Kag wala pirma kay pasirox lang bala. Kay man hindi ka sukot kung wala ka sang original nga taripa. Masibla ko ni Pasirox ang iba niya nga wala sang taripa o kung may problema sa ilang franchise. So, da naman nag-problema, no? Para sigurado, butaga ng sang plate number, no? Ang mga official nga taripa. Nga ini nga jeep, nga ruta, sang amuni nga ruta, with plate number, so and so, nga ilang operator, is authorized nga magpasaka sang pamilitin. Pero hindi sila nga daw wala ma-mention ang operator, ang ruta, ang plate number sa salakyan. Kaya ka na salakyan, isisari plate number mo. Di ba? Di para mapasigurado gin nga sa LTO, kung sa LTO Farby na siya, nga nakuha gin ang official nga taripa. Kinalan i-specify gin kung posible pa lang. Para malikawan ang tampering o kung mga anomalia naman ng mga bulhaton.

May biyahe man siya, wala importanteng wala ka tulo, sipon mo ah. Wala kang ginahilana, kag wala nag-entrang kaso. Maberiyang sa lakyan, hindi lang ang beriyang lawas mo. Kay man ang hilana, kag-entrang kaso, maloko kagin. Karong ko may nag-saligsi mong mga membro sa imong panimalay, sa imong pamilya. Kag especially kung may estudyante kang ginapabalunan, nabi? Kag may gina... Atipan kang mga kabataan sa pag-eskwela. Ilaki lang lanon sa mga balayra, nabi? Kung imoy ang trabaho is remedyo general, kag hindi ganyan totally stable, nabi? Daw sakto lang ganyan pang-adlaw nga operation sa inyong panimalay. So bawal ganyan magkasakit mga kakipad. So kinanlan, mga ginikanan, sila ang responsable kag ginadipindahan sa kabataan especially. Mabakod ang depensa kag resistensya. Kinanlan mag-inom gid si nanay kasi tatay sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para si nanay kasi tatay hindi magtulo ang ila nga ilong. Hindi sila magkatrangkaso, mag-high blood, o kung mag-hapo, mga kakifay, mag-allergy, ha? Kaiban pagiging nga pwedeng mahimo sa pag-discarrel sa ilang health sa mong panahon nga ang chimpo natin mabago-bago. Nag-aulan, nag-init, nag-talithi, nag-guom-guo, mabugnaw ang klima sa kagahon. May mga bagyo, may wala, may LPA. Para hindi magkasakit kung magkablatian si nanay kasi tatay, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag ang mga kabataan, para malikaw naman sa laton-laton ng mga bakterya kang kagaw sa ilang pagtuon o kung sa ilang eskwelahan, painom mo sila sa Mighty C Syrup for Kids. Alas 10:23 na, no? Nainom ng D3 ba yun? Ati na inom na mayo-mayo. Mayong gabi na sa aton ng amigo nga si Norman Balinsoy. Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, Norman Black. Ready to fight na. Fight, ah. Fight ganido. Mayong gabi na si mo, ah. Kakay Inday Lourdes, ah. D3 ba yung mga kakay-five? Kung maskog ang itong mga produkto ng Mighty C kag dito ang ining DTX 500, ari pagit ang isa pagit ka maskogo ang D3 Bio mga K5. Kung kapamati ka lang sa explanation ni Dr. Amiloy, kung ano gid ka nami sa D3 Bio, mao hindi ka gidya mag-mintis nga hindi ka gidya mag-gamit o kung mag-inom everyday. Kaya tungod ang D3 Bio, isa ka sikreto nga padayon kita maging healthy, kag-hilway sa sakit kag balatian, tugay labing sanggit sa fungus, bacteria kag especially virus. Kung may mga simptoma na sa virus, magkakipay may trangkaso, sipon, kagubo, hindi na magpa dugi-dugay pa, inom ka na nga daan sa D3 Bio, ha? Kag mayog gid, no? Biskan wala pa mga sintoma, inom ka gid. Kaya ang especially virus, wala siya nagpabalo sa aton nga masulod sa aton nga sistema kag maghatag sa infection. Kag ang virus naman, wala sang yapon bulong, gani kabudlay kung makauna sa panghalit sa aton nga sistema. So hindi siya makapanghalit kung once una ka inom sang D3 Bio. Kung makasulod giman siya, mapunggan o kung malikawan ang infection sang mga virus. Kung mapisan ang D3 Bio sa pag-amlig sa aton nga mga selula nga hindi mahalitan sang viruses mga kakipay. Bayara sa extra virgin coconut oil nga nagahapin sa aton nga selula. Nagaputos, nagahapin kayo nagaproteksyon. Kag plus vitamin D3 nga nagahatagdugang kabakod sa atong immune system.
ang duwa na kabuligay, di tribayo ining mga extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na kabuligay sa pag-amli kag pagdepensa sa ato ni kayong lawas. Mga ka-K5, inom kita D3 Bio everyday, DT Extra 100, kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggit mamakas, halos tanay nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors libre, wala sing bayad. Tinami giniya kay last quarter of the year. Mapacheck up kag yun dyan, no? Yan yung luway makuna matyagi, galing model ako magtulog kung gamiblaw. Kapin maging makamugda ko sa tungang gamiblaw, makapangihi ko. Nabudlayan ako yung magtulog, yaya. Pero wala makumin na matyag. Ay kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil. Mga sinyalis na nga nagpabalo ang lawas nato nga may diferensya sa sulod ng lawas na. Mayo lang kung mga buling na layang ang nagtapik sa imo panay kay hugasan mo lang kaghabunan mo, madula lang. Pero ang inaiyang sa sulod ng lawas mo yung nga nagpabalo sa imo, nga there's something wrong, kilala niyang doktor, kinayang makamalo kag ma-explikaran kita. Kay ila na yung gintunan mo, kapin pag inab lang permigasul abang sulo-sulo, nagalingin ang ulo. Nga nag-apong ko lang, nagtindog, naglingin ulo, ay dumaungad ko ako. Tapos siya kung gabi ya, hindi kalabot siya sa banyo ya, nagsigawak na. Hindi mapunggan ang iyang kapangiyon. Permi lang basa iya pajama. Ya wala man kong minabatsyag ang managaling basa pajama ko. Mga sinyalis ka, mga indikasyon nga may problema sa sulod nga na may nag-develop. May nag-develop, pwede yung isa kamalala nga kaso sa balatian. So ganit na, no? Hindi ka mo mag-kanugon kag mag-alang-alang kay tungod sa presyong balayaran sa konsultasyon. Ahi, wala na na yung problemahan na kaginbayaran na ni Dr. Ramil. Libre sa iyang klinik yung konsultasyon. Yang bata ko daw pigaw yung atensyon sa eskwilahan. Niya 1 to 10 niya, kuya 1 lang. Niya permisi lang mag-test siya sa mista. Yang mga mista ko, ka problema, ganyan. Niya ka pamati man, ang bata ko. Pero nga daw ay kasulot ang leksyon, ang leksyon sa iya. Daw hindi iya ma-absorb ang mga leksyon sa mistrabi. Ah, mga muna nga kaso para mag-alam bata nyo, abi dala sa klinik ni Dr. Ramil. Yang bata ko iya, perti pagkaunon, pero wala ka tambok bala. Ang gusto ko sa bata ko, tani magtaas mo daw ay magtaas. Ang dala sa klinik ni Dr. Ramil, kag pamakutagin si Dr. Samda, o sino man nakaduty nga doktor naton. Kay may mga nga sekreto na si Dr. Ramil para sa mga bata nyo magtag-as, mag-alam, ha? Mag-nami ang ilang health, ano? Para magtambok sila kung mag-healthy sila. Ara na, ha? Sa hindi mayo katulog kung gabi kag gina-insomnia, nga may edad nami nga, 40 pa pasaka ang edad, 60 ng edad. Kung makapangihi ka ni Launa, bao, kung kinugay ka tukturuok ng manok, sige, gapon ka murarat ang mata. O kung napiyong man ang mata, pero ang iya paminsaron, daw ka lagaw, blao. Dabun na yan, sabi sa anong kapiyong nga ginawa, yung kapilig, kabulig, yung magtulugan sa, bao, hindi siya makabalik tulog, kaya, bao, tinanong nabiwan. Ano ang imuun naton? Ate, simple lang. Kantulang sa klinik ni Kramila. Kang kahambala ang doktor na yun na, Dok, wala magkoproblema. Wala magkumasakit. Galing ko tulog, blaw. Ah, kantulang sa klinik ni Dok Kramila. Alas 10 sa 31, mga kakay 5, no?
di damo sang reaksyon na gatun pamuluyo. Pati sang ining untat pa sa dami mga kakipin subong. Kag padayon boss ang staff pasada o kung untat ang pagbiyahe sa mga driver nato. Kag padayon man mga kakipin magahiwat sang libre sa kay ang aton nga lokal nga pang gobyerno.

ang forecast mga kaka-5 sang presyo sang krudo kag gasolina. Ato ina ihatag sa inyo sa pagbalik nato na. Kag siyempre ang iban pagi nga mga balita kag gusto nyo makatawag kag maka-explicar sa inyo yung mga sides kung mga opinion, observasyon ninyo ah. Gusto nyo lang magpuntuwa sa inyo yung balatsyagon sa nagkakatabo sa aton palibot sa mga balita kag isyo sumon. Ini ang isaktong dalangpan ninyo nga programa every night. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Para makapahayag ka mo sa inyong problema kag inyong ibubunot sa aton nga sitwasyon sumong. Kag para man maka-inspire ka mo kang makahatag sang dugang nga kalaman sa aton na sigapariho. Libre sa aton nga telepono sa pagdial nyo lang ha. 0928-611-2263. Kag 0927-448-940. Alas 10.32, na inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, no? Ang kampiyon nga kape. Kada make it kay every morning or any time of the day, pwede mo lang matimpla ang DTX Coffee Mix. Kagamayong ginang ipiktoya kay nagapagsikab lang. Nagatinaw ang imuyang pananawan. Nagaklaro ang imuyang panguna-una. Kag yung the best kid yan, nagadula ang mga asid-asid kang mga sulabs ang sulok-sulok mo daw. Kag sa padayon man, ang pag-inom sa DTX Coffee Mix, nagalimpyo ang aton sinula. Nagalimpyo ang aton sistema. Kag lugay kita gutom mo. Tungod sa chia seed nga puno man sa antioxidant kag protina. Kag may protection kita nga hiliway kita sa sakit kag balatian. Kag ang DTX Coffee Mix ha, madamo sang super antioxidant kapara hatagan gid protection ang aton lawas kay palayo sa kunano man nga sakit kag balatian. Sa liwat basta kape, i-DTX Coffee Mix mo na. Nagkakape ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:34, we're going to take a short break mga kaka-5. Don't go away, we'll be right back. K5 News.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM. Your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan din ako sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, we got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Sino gusto maglaway? Al Shatiel. Ang gusto lang niya maglaway ah. Sag sino gusto magwapo ya ka magwapa? Al Shakamota. Ate parihas kita. Gusto mako magwapo mo. Gusto mako mag-hubint lukon. Di ang sikreto, DTX Beauty Show. Amula niya, adlaw, ibagnos mo sa lawas mo sa guya mo, ipanghabon mo mga kakifive, makitaan mo yung the best nga resort, yung mahubin ka talukon, hindi nahilmunon ang mga wrinkles, ang mga pikas-pikas, ang mga buho-buho sa guya mo, hipidon niya, kag mga punggod gino, papalio niya mga punggod, kagpapution niya ang mga panit nga wala sing hapdi. Mayong gabi na sa akong nga abiyanda kay Mirian Siberino, boy, mayong gabi daan. Huwag ka na ito kabalik sa BSM. May bag-utuan. Mga kaka-K5 ariho, tanawan niyo ba si Mirian Siberino kay Kapanghabon sang DTX Beauty Show? Bala, kung hindi ka guwapa siya, gahubin na bitulokon. Gahubin tulokon kag nag-twinkle-twinkle ang mataya. Mga kaka-K5, amun na yung tansa tani. Kay kung makadto ka sa mga eksperto gabi nga sa dermabe, libo-libo man yung mo gastuhon eh. Libo-libo man ang gastuhon mo. Total anyway, nagapanghabon ka, maging nagapaligo ka na adlaw-adlaw. Nagapaligo ka na adlaw. Kaya nagapanibin ka, nagahabat ka na. Ang ipanghabon mo lang, ikambyo mo na lang. Ikambyo mo sa DTX Beauty Soap. Perte ka bukal mo. Kay man ang bukal eh, isailo mo pag sa ibang bahin sa lawas mo nga basabi, mabukal pagin yan. Sige bagno, sige bukal ya. Pero siya na mo naggabi ka bukal, hapos lang ganyan bunlawan, amo nang the best. Kay man ara, may arahabo niya yung nakapamundlaw ka na, nakatapos ka na paligo. Pero ang lawas mo daw, nung nagalapot yak yapon, na may habon mo lang yapon. Di bala? Ang DTX Beauty sa may pati kabukal, po pagpamubo mo yan, pagpamundlaw mo yan, kakas, tanan nga habon niya. Kagunan, tanan nga baho sa lawas mo, kakas man ah. Ang mga tiyana nga may mga stretch marks na, na kinalutan sa nga busong kunwabi, nagasibra-sibra kang nagaguray-guray ang tiyan, ay hindi na malamayong epekto sa mga kababainhan. Nagaka-insecure na sa kong kisa. Kung makita yang iyang at yan may guray-guray, magluwas na ginabi sa iba, nabing okay lang yan. Kung may mga babae, ganyan nga daw, inikomporme kami pag itom ila-ilok. Ha? Pag itom ila-ilok, yung diparahan sa nga ba nabi, niya makakita sila bagat. Kundi pag ina nag-itom nga bahin sa lawas nyo ah. hamuning habon nga naga paputi. Man kung puti, daw ka ulumulgid. Abi, bakal ka mo, be. Gagi mo ning nunos-nos nyo para mag-puluti na ang problema nyo da. Kapit pag ini ang tuhon la itom, ang siko itom, ah, pati buli itom. Amo ning habon nga nagapaputi. Di mangahilakan mo, gidbi. Kaya may ara man lang. May ara man lang tsansa nga ahilakan mo, gidabi. Nga kapilagi ka mabuhi, aw. Kaya isa man lang na mabuhi. Kaya, kagun mayong epekto ni Sato niya, nagkakalipay ka makita. Ang sekreto nga sang tao, nga baradugay magmasakit kang mabalatian. Kung siya malipay yun, self-confidence masaka mo. Hindi ka man pwede kakato sa Changi kung sa mga butika, kung sa mga department store niya. Dahil mabakla ko na self-confidence, be. Hindi man pwede. Kinanlan mo sa DTX Beauty Shop, amulan na ikapang hatag sa self-confidence. Nga man, mas self-confidence ikaw, may masakang level. Tungkol masakang kumpiyansa mo, tungkol mahamis ang guya mo, madula mga punggol mo, damo madayaw si mo, damo mambal si mo, yung nga daw, daw wa kaya ka edad, no? Daw wa kaya ka tigulang mo. Hindi ka na malipay. Hindi na masaka ang self-confidence mo. Ilabi na ginga kapagadto sa mong sa Disyembre. Ha? Hingagaw ka kaya may pila pa kabulan nga nabilin ho, Disyembre ho. Oktubre, Nobyembre na. Disyembre na yun. Di ma, siyempre, makinitanay ka mo sa alumni. Alang-alang matinulukay ka mo dapat-apa. Siyempre, matinulukay ka muna sa itsura nyo eh. Mahimotaray ka muna sa inyong mga agtang na, sa mga guya mo. Niya pare, no way ka lang gaida, no? After 20 years, after 30 years, tayang graduate sa school. Do, amo ka lang yagyapon.

nakapangilam os bulala kau nga. Kala it's a turedo, grabing bigas, mo tanawabla sa bungo. Dami ng guya yo, ano si Krito yun naman? Guro nagpa-retoki na siya guro. Diyan magkutong dabla si Lorna, bla. And I, Lorna, Lorna, nakita ka na mo sa nagliga. Di grabing bigas ang guya mo. Nga subong ya nga daw hamis ng guya mo. Ano, nagpa-opera ka sa guya mo? Ay, na-opera man nga kapigado. Subong opera, ay, sikrito lang ah. Ano sikrito mo? Sugin mi samon be. Ang sikrito lang nalawag permi ni Girulo lang. DTX Beauty Show. Aba, ba mo nagali? Nagkapaputi gimagali, nagkapakakaskin man sa pikas-pikas. Hambalo ko man si misis ko bala. Nga si misis may pikas man ako. Hindi daw ito. O siya pikas siya, galing grabe mo lang punggod bala. Daw guya ang gintubuan punggod. Dukon punggod gintubuan sa guya. At yung mayugit, mayugit. Di hapos lang ni Maklona. Katulad kamusta na nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the generics pharmacy yara na mo na. Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Sinday Merian ka pa ngayon, sampul. Gusto mo magwapa man? Di gwapa ka naman. Gusto mo pagidungan ka na pagkagwapa mo? Di, siyempre, bakal ka eh. Kabalo ka, may picto lang sa kumaklon mo. Kung libre, dugay ka magwapa. O testing na ha, hindi na magduwa-duwa. Kaya ang duwa-duwa, yaway ka pagwapa. Ang duwa-duwa, yaway nagapagwapo. Ang duwa-duwa, yaway nagapahubin. Yaya. Ang DTX Beauty Soap, amoy ang kapaghubin ka magapagwapa. Pwede nyo man i-order ang DTX Beauty Shop kay iban pag mga produkto. Pwede nyo man bakal sa mas manubo nga presyo. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ng Dr. Mila. Oras na ito, alas sa 11 ng kagabiho na mga K5. Hindi ka bahin man doon man sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule is a natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil. Kag wala sa side effect, kag wala sang overdose. Namigig kayong atong kidney, nag-limpyo. Ang kidney ta importante sa mong dingganing kidney ta sa liog. Aton sila na iya. Ang kidney ta sa may ara sa may tiyanta yun, aha? Somewhere there. But you know what, ang kidney na ton, hindi naman makita nga pariya sa mga kamot na sumong makita ng mga tudlo, ta mga kukota makita ta. Ang kidney ta isa ka mayor nga organ na ton, sa lawas na ton, kang ini siya magka-diferensya, daw kabudlagi na ton, ispilingon nga kung mapwede ta mabuhi. Kaya man amo ini siyang responsable sa pag-filter, pag-sala sang aton dugo, kaya dugo ta may mga higko mo. Di karon nag-circular ang aton dugo sa aton bilog nga lawas kaya nagkakadto sa aton nga brain. Ang aton nga utok bala? May utok ta no? Di nga ni utok ta, dapa-dapa sa ulo. Budla yung utok ta kung sa dapa-dapa, matapakan na pirmi yung aton nga utok. Sa aton nga bagol, harad ang utok ta. Nakaroon kinalansang more dugo. Kaya you know what, ang dugo naton, nagkadalasang vitamins and minerals and especially mga essential nga kinalanon sa aton nga lawas. Kaya isa sa mga ginadalasang dugo naton is oxygen. Nga nagasupply sa aton nga utok, abi. Karong kapirmi ka kapaminsa, kag-active kapirmi, no? Kaya nag-padalming ka na. Nag-analyze ka sa mga numero nga kombinasyon. Nag-analyze sa mga sitwasyon, kaya mga bagay-bagay. Kinanglan mo sang more oxygen sang imuutok. The more nag-activity, may activity

0: yung mga brain, the more sa kailangan sa supply sa oxygen. Ang oxygen yung deliver lang sa aton nga dugo, mga ka-K5, no? So, karoon mag more activity ang aton nga brain, masignal sa aton nga heart. Heart, kinalan sa brain, kina more oxygen. So, that's why mapump na siya kung mabumba na sa more dugo. Pasaka sa aton nga utak. Karoon, kung nagabiyahi ang dugo sa aton nga ugat, mga ka-K5, pagkato sa utak naton, kung marado bing ugat mo, kumbarado bing ugat mo, ano matabo, no? May tendency nga magkalatastas ini tungkol sa pressure. May tendency nga magkalautod ini. Kabangdanan sa pag-stroke o kung heart attack o kung magka-diferensya ang aton nga sistema. Kadelikado katama kung baradong aton ugat. Naumayo lagi, kagpasalamat kita kay Dr. Pinoy's Choline Capsule. Eksperto yung mga kakipay sa pagtunaw sa tanay nga bara nga ara sa atong ugat. Ilabi na gid bad cholesterol, ha? Hindi ka na kinalansang nakudamo, kanamudamo nga kwarta. Kinalam mo lang mag-inom at lalasang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atin sa tayo sa magisa. Nga mo ini ginakilala sa mga eksperto sa bilang ng kalibutan. Halin pa sa una. Halin pa sa una, pero amul na yung suplemento, yan nga naging halin niya sa prutas o kung sa tanong, halin niya sa kabuhi, buhi nga nilalang abing, halin sa shark liver oil, isa ka sahi isang bagis, kaya nga mulong ka sobrang 100 ka klase sa bagis. Kaya sobrang 100 ka sahi isang bagis. Kag iban pagida, no? Isa na ka pamilya sa bagis, wala ang pagi. Ang pagib lang nga ginakaon na bala nila mo, kaya namutangan na sanggata, nga ginpuga sa ni lula mo. Ginpuga ni lula mo sa kagabi nga gata. Nyaga, dali na ga, ligog ko puga, gata, para magduga. Nyamutangi gata ang pagib para mag-namit. Daw nila mo, ni blag, sinong kaon pagib, abe, alsa kamot? Bawde halos tanan doon nagkakaon sa pagi. Mando dyan doon ang pagi sa ka-membro sa nga pamilya sang bagis. Sang bagis. Pamilya galing sang bagis. Ni galing ano ni ang tawag natin pagi nga nanamitan kita. Na si Norman Black Chetty ang muna kapayo-ayo kay ang iniya pagi. Hindi yan nilabo kundi ginhanusan siya sang ikog pagi. Norman Black pa yun na dangi mo yung mga mga inagyan sang latigo ni Lorna. Lorna ni Lourdes kli. Pa yun amigo ha. Mag back to topic mga kakipan. Ining shark liver oil is nakasahi sanin sa deep blue shark nga bagis. Nga dito lang si Katinaria sa mga dalom nga bahin sa dagat. Nag-surface na sa ako, nag-paibabo na na siya. Sa tiyon nga chimpo ng i-harvest na sila. Kag daw amun na siyang ginuturize yung klase sang bagis nga pwede lang niya mapatay. Kag for medical purpose, abi. Katungod sa iyang medicinal value sa iyang mga atay especially. Di amo ina ang unod sang Dr. Pinoy's Choline Capsule nga ginsaligan na for almost 30 years. Ganda mo naging payo. Even nang may dinggi gani nga pasyente, nabuligan niya. Inang dinggi, ti siyempre problema sina naganubo ang blood platelets sang pasyente. Kaya kung hindi madiparahan, kaya hindi maya mabulong ni mga kakivibe, pwede ka matay sa isang kapasyente, kagadasig lang. Sa pagnubo sa blood platelets sa pasyente nga may dinggi, tiuso pa naman subong abe. Di kinala sa inyo balay, tagsa-tagsa inyo balay, may aras ang Dr. Pinoy's Choline Capsule nga man. Kadasig magpasaka sa blood platelets sa Dr. Pinoy. Madamo nang dengue sa mga pila na katuwing nga giinom sa Dr. Pinoy nga nakasurvive, nakasalbar abi mga ka-K5 sa katalagman dugas ang dengue. Ang imuhimuon, inom ka 3 kamilog kung 2 kamilog every 3 hours, ha? Sige-sige, Cage, para mag-produce ang imong lawas ang more blood platelets. Sometime nagkakadamage ang imong blood platelets. May replacement, mga kakifan. Para nga hindi maurot kang hindi magnubo pagin ang imong blood platelets. Padayon mag-producer ang imong lawas hasta ma-overcome ya ang kalitan sang dengue, mga kakifan. Now, karon ang nagkiang-kiang naman nato gasang ining tawag nato ni arthritis o kung gan arthritis mao na yung pakalto sumong sa tigulunan. Last quarter of the year, yati arag na dayang usually nga mga ulan o kung mga bagyo do pattern na ginisang una samtang o kung antis paman nag-abot si Magellan sa ato ni Pungsod, Pilipinas. Do amo na ni Guru yang nakita man ni Marikudo kag ni Lapu-Lapu sa Hunabla nga nanabtan nila sa antis pa man nag-abot ang mga katsila sa aton nga Pungsod, Pilipinas. May mga bagyo naman. Amo na niya ang weather pattern, nabi, o kung weather system, o kung pattern. Nga na naplastar na sa kalibutan, ha? No? May ginahambal ganin nila nga nagalain ang klima sa kalibutan tungkol sa climate na climate change, bla? Climate change kag global warming. Pero mga kakifive, no? Ang bagyo kag ulan, ining mga sa una pang mga tao, nabalaan na nila ang mga weather pattern, no? Mabasi sa ining mga posisyon sa bulan, posisyon sa adlaw, mga panganod, mga bituon. May mga arin na sila yung mga nabalaan. Sa una, kung nga kilala wala, niya kung mag-damol gani ang ano ni, kumulos, nimbos nga mga klase sa panganod. Niya kag-ugsad ang bulan na be. Niya namin itanom kamuti. Siko nga aman, kay man kung namunig kumulos, nimbos ang nagabilog-bilog kag tag-as nga mga panganod kag-ugsad ang bulan. Ang kalabanan, sininga bunga sa imo kamuti, lagko. Yan, dako pa sa kaldiro mo. Iti kaldiro na mo, yan, piskan karboy, hindi mo yan hindi mo maluto. Yan, dako-dako, karbaw mo ba? O dako-dako, yung ano ba, kaldiro ba? Yan, gusto mo pagkamayon ko, kaldiro ko? Yan, o, pagkamaya, be. Yan, ti pagkamaya na yung kamuti mo, ah. Pag-amayahan ng kamuti mo, kaya pag-amayon ko mga kaldiro ko. O, kidding aside mga kakipay, amuna yung mga tao sa una, may ginatawag astral, ako na astronomical pattern, bala? Nga amuna yung mga inuras, o amuna yung mga posisyon sa mga adlaw, bulan, panganon, kalangitan na ba? Niya kung ano ang nami tanong, anong nami nga mga prutas itanong, mga kararuton, ano ni bala, tiga nga paabot na kita sa tigalani, o kung na tigtalanom, o kung tigtuloslok. Tigtuloslok! Ang basa manok nga sulog, tigtuloslok! Tigtuloslok! Abi ko na itong turuok. Kay Galia, mamatian mo kay Galia, tigtuloslok. Nga lang ko man ang tinagsabat man ng mga babaying manok. Tush, tush, tush, tush, loka! Tush, loka! Tigtuloslok! Tush, tush, tush, tush, loka! Tush, loka! Sabi ko na, kot-kot-kotak. Kot-kot-kot-kotak. Kot-kot, hindi gali. Tos-tos-tos-lokak, no? Harina, ano ni man? May diferensya nga kung hindi ulo pa nga ako mamatian. Seriously, mga kakifab, di amoy na. Chimpo sa ting tulog na ti ara nag-atake ang asma. Nag-atake ang arthritis, congat arthritis. Nag-abanog, nag-ngot-ngot, nag-kurisong ikaw. Basta na mo kagwapo, kagagwapa, kung na-tradisyon ka, simpleng makuriin ka kay nga amat, kasakit eh. Tugas ang uric acid deposit sa aton usually sa mga joints. Sa aton lang mga tuway-tuway, bla. Now, nakita naton sa mga pag-research, no? Ako na nung turas ang uric acid, bali, no? Tugas ang yung turas ang uric acid. Sa microscope, mga ka-K5, ang itsura daw, kristal nga buka, bla. Kakita na ka mo kristal nga buka. Do amo inang kalimawa kang itsura niya, kung himotaran mo sa microscope, tingala ko man kasakit-sakit kay timisara mo lang mo nang mabangil, ya? Amo nang mabangil sang duwa mo katulad sa tunga, ya? May uric acid ka nila, ya? May kristal yan nga buka, ya? Tapos ang imoy nga sinobial fluid nga nag-serve na yan nga para smooth para maghumok ang imoy nga pag-iho sa mga joints mo. Hindi magtigabi, no? Hindi magsaguranay, no? Hindi magsagudana ang imo nga mga tulan. May mga ligaments kami mga sinobial fluid. Tanan ina, yan na po to. Siyang uric acid, di amoy nakasakit. Hindi naman mahambal yung gainarty na sila, toad man. Kaluluoy sa mga may arthritis. Kag may mga rayuma, kag may mga gout arthritis. Grabe na nga sakit, kag hapdi, kag banog, wala. Di amo mo lang na nga to niyang depensa kag inyong pwede inumon. Nga wala niya sang sakit kag epekto sa imukini. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang nagatapna sang imoy ang pag-antos ang rayuma. Nagapagkupos ang manog kag pag dula sa ngot-ngot mula. Kag siyempre sa lamang inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, nagatunaw sa sang uric acid. Nagatunaw yung uric acid, kinahambal na ito nga daw kristal nga buka. Daw kristal nga buka amung naghahatag sang pagpenitensya sa mga tao nga may arthritis sa mga kakay-5. Ting solusyon na ito is Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ina na pamatudaan ko gin, na aprubahan ko gin mga kakay-5. Kay man may kilala ko nga isa ka na-mention ko naman eh, nga daw walagi ko mag-una-una, walagi ko mag-expecta, isa ka kilala ko gin nga security guard. Isa to kagabi, mga kakay-5, nakahapit ko si iya. Daw karon nagpangihi sa sayang pader, bla. Pero isa ka tiil galsa. Doon ko doon iduaw. Di ko pinanong nga style mo, doon dog style, ha? Yan nga man pa rin. Nagalsay mo kamot, ang sayang mo. Galsay mo tiil. Yan kamalukag na pangayunan ko lagi kung ni dapat, kung ni tiil ko ni, doon matumba ko kag perte ka hapde ka sakit. Kung nga nano ka, may, ano ka, may arthritis, niya yung siya may aragin. Niya yung partigil, kapiang-piang siya, doon malupog siya kuno. Doon makalain sa sitwasyon. Tigwardya ka, may arthritis ka. Di paano lang abi kung may nilagsanay, mano ka. Mapalupok ka na lang yan. Siya niya, damo na ninom ko mga peneliber, doon wala mag-abon ni Picto. May ko one time, abi, inom niyo. Distingi mi, oh. Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kakipan. Itagaan ko sa isa ka blister pack, no? Isa ka banig, gin. Lopulo kamilog, isa ka banig. Si ko inumas mo ang duwa kamilog, ha? Sa mga bus after meal, tapos pamahaw, panyaga, panyapon, bus palopi, duwa kamilog. Di pagkadasun nga gabi, ha? Pagkadasun gin mismo nga gabi, nagkita na kami, dumayon ang lakas ang tonto yan. Siguro kamusta niya ti grabe ka epektibo maningin hata mong sakon man. Ano niya ano ningalan, Dr. Pinoy, Choline Capsule? Hindi ko oo niya, hindi mabakal man kung hara kadamo sa Grace Pharmacy da. Kadamo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Damo na Dr. Pinoy, Choline Capsule. Na sa inyo mga kakifay ba? Sa inyo lugar na sa Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, sa hinigaran, aral na sa mga suki nyo ng umutika dahan. Da sa mansan Lakalota, Morsha, Atalisa, Ibi Magalona, Silay, Victorias, Candice, Kagsagag, ang iban maging mga banwag ang kasudaran sa Negros Island Region, Kabilong ang Panay. Available ang Dr. Pinoy's Kulingin Capsule, ha? Tinda ko ganyan pasalamat sa abiyan ko mga ka-K5, no? Di pa para na kamo sumungadaan kay manong tapos na ang bulan sang September. Pasulod na ang bulan sang ano ni? Sang bulan sang October. Ti November, December, ti lubi-lubi ka naman. Kinanglang mo naman mag-pipara kitungod ara ng chip mong ating tulog na. Mayogin kay may na balaan kita sumong nga gabi nga may alibyo gali ang aton nga ginabatsyag pagpinitensya. Tungod sang ka-epektibo sang Dr. Pinoy's Kulingin Capsule. Mayong gabi yan ay Happy Monday to Binabo, sa Lopeza, Baldicasa, Lim, and Olmedo family. Sang Barangay 16, from Edwin Dudes, Binabo, and Maylene. Sa inyo duwada, thank you kita. May caller kita. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, hello na.
0: Sino ni?
1: Si Atun Potala.
0: Dali ka, dali no, no, kama-kama, tingog mo, dali lang. Dali lang, dali lang. Sino, sino ngalan mo, Liwat?
1: Si Joaquin po na.
0: No, si Joaquin, Joaquin, Joaquin. Taga din ka si Joaquin?
1: Taga sa Pantalan Sipe po na.
0: Sa din?
1: Sa Pantalan Sipe.
0: Ah, kabanggalan titi. Ah, titi, siti. Oh. Ah, nakatawag ka man, Joaquin, ano tani, no? May kilanlan ka?
1: Pagkututan mo kayo mula kung anong mayo sa tulog sa kuwari sa Parte Tiger, no?
0: Anong mayo sa?
1: Anong mayo na tulog sa Parte Tiger sa Iblad?
0: Bulong sa Iblad?
1: Oo.
0: Ah, di mapakonsulta ka na eh. Mapakwa ka na eh kung gusto mo ganyan mag-ayo ka. Kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil kaya para matagaan ka yung sakto balaya. Kaya kung itakabalo kung anong yung mga blood pressure. Kaya kung ano ang mga nabatsagan mo, no? Mas mayogin, basta high blood pressure, kanto ka siya sa klinik ni Dr. Ramil. Pero po yun, para sa imulang maintenance, no? Namigin mainom ka sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, no? Para magdubo, dasik imong blood pressure. Pero kung gusto mo ganyan matagaan ng masang epektibo kag matulid nga impormasyon, kato ka sa klinik ni Dr. Miloy. Ah, yes, go ahead.
1: Namakas na lahat ang disease sa 500
0: kag Mighty C. At yan na naman gali, okay na. Oo, may nayunan lang. Ah, salamat kid, salamat. Anong obra mo sa buong sino to ganing ngalan mo?
1: Joaquin.
0: Wak wak wak wak wak wak wak. Joaquin. Anong obra mo pare Joaquin?
1: Ari ko sa may Libertad, sa may Dakolay City Libertad.
0: Ah, sa may Libertad ka sa buong? Anong kagabaligit, log?
1: Kaya
0: gabiyahe ko sa itlog. Ah, okay. May kung nagabiyah, baligyak itlog. Magkukunay ko na bila itlog mo.
1: Ah, dyan yun daw. Ay, kung sa may pagbagsakan, nagartan sa may kalapasakan.
0: Tinduge-duge, rin si Ma'am Gina. Kilala mo sa si Ma'am Gina. Tangiya sa Gina Seafood Restaurant. Kilala mo?
1: Opo, lo. Kilala ka pag-ano si Kwan, lo. Nasama ng Jambo Sarbala, lo.
0: Si sino?
1: Ang gamotor bala nga daw lumiyo bala ka sa lakaw.
0: Ay, hindi ko nakilala. Sino naman? Ate, sige. Thank you. Thank you, Gid. Wak-wak. Ah, wak-wak. Joaquin. Salamat kayo sa pagmamati, ah. Okay, sige. Migo Joaquin, ah. Si Migo Joaquin. Timbuas mga kakipipe, anong adlaw gani? Martes. Martes mong Monday. Lunes nga adlaw, timbuas Martes gini. Asa, arina. Arina. daw malipay kani kung hindi amot lang. Pero ang schedule sang tawag naton nga presyo sang diesel kag gasolina aton nga baluan every Tuesday, di ba? Kung nagsaka, kung nagnubo, di ba sa Martes, September 29, ang schedule ba sa aton nga pagsaka o pagnubo sa aton nga gatong mga petrolyo? Di ba so, mag-nubo ang... Uy, pagani! Mag-nubo ang... Uy, pa! Boss pa! Magano mo ang gasolina, ha? Yudi, ha? Pila ang inubos ang gasolina? May gali ka labot, ba 5 sinimos, ba 24 centavos lang, oh. 24 centavos lang ang inubos ang gasolina. Dahil lang kita, may caller kita, ha? Okay, hello, good evening.
2: Hello, nag-girolo, may gabi.
0: Yes, mama, yung gabi. Sino na siya dahil leti? Ati basta yung guwapahon niya, bala, nung gagawa ni Sakon nga tribuno, ang itsura mo niyo daw si Kim Cho bla. Si Kim Cho bla, si Kim Cho bla nga way katigab. Daw si Kim Cho nga way katigab, tigwa yung kimchi. At di ka ganing ka panawag, Galeti, sa Lakalota, hindi ka magalan.
2: Hindi, Lakalota.
0: At di, kamusta ka mo da, Abi? Ha? Ano na naging mo sitwasyon da?
2: Ay, nag-dinda na ang kapamati si mo. Sili mo saka, ang sanina, sili mo pa, walang saka.
0: Na, mugi na. Amuna ang problema. Tanda kino, walang saka. Pero dumeto na to, nagligan ka gabi. Doon na-mention natin 42 centavos. Ah, 42 centavos. 42 pesos ang saka, no? Diri sa Central Visayas, no? Pero wala itong ma-mention ang, ano, ang Negros Occidental, no? Bohol, Cebu, Siquijor, ang itong na-mention. Pero hindi sa ato, sa Negros Occidental, no? I don't know. Mamatian yun ba kay K5L Jan Castanyo, kay K5 Eric Tenerefe. Basi mo lang kung may papas mo lang dali sa Negros Occidental, Bacolod o kung sa atong mga probinsya, may makambit ba sining saka ni nga 42 pesos per day nga presyo o kung dugang sweldo sa mga empleyado. Gasaka man ang edad eh.
2: Oh.
0: Ang wala nang gasaka ang ida ang ato ang aton nga sweldo takto na. Pasaka on tang palda, pasaka on tang sweldo. Ang palda papanaog lang. Oh, basi magwa si Mickey Mouse. Sige, Lete, thank you kita, ya. Salamat kita. Okay, thank you. Good night, good night. Di, amun na mga kakipay, no? Di, boss, sa schedule, boss, mag-panubo ang presyo per liter sa gasolina. 24 centavos, way galing ka labon, magingko, sintimos, ah. Nawala ganin, kalabon ng baka sa coconut bar, kag muting-muting, umutong-butong, ah. Punari ay kinagagamit sa kerosene o con gas. Kerosene niyang na bugrabe. Tani amuning ma-rollback sa presyo sa gasolina. Kay bas maganubo ang presyo sa kerosene o con gas sa 5 pesos and 85 centavos per liter. Namit tani mag-mailuhanay sila, no? Amuning presyo niyang i-rollback sa gasolina, bla? 5.85 ang pag-anubuon sa presyo sang kerosene o kung gas, buhas ng adlaw, tani amuning 5.85 ibutang sa gasolina, malayaw. Nga sa gas nyo naging butang, haway man lang natugong sa salakyan. Damo yung natugong sa salakyan sang gasolina. Nga, dito niya pa naging butang man. Kani nga, masinagsala lang sila. Doon ni Gura. Nga, hindi yun. Hindi kerosene ba, so? 585 per liter. 5 pesos kag 85 centimos ang pag-anubuon sa presyo sa gas o kon kerosene. Pero ang gasolina, yati, ay, huwag kilabot ka ni Salapi. Huwag ka ni kilabot niya, machinko sintamos. Manti 4 niya sintamos lang niya, ho. Per liter, ha? Lo, hindi matanik ka, matyag man. Diesel. Boss, mag-rollback man ang diesel, ha? Huwag pa gani. Boss pa. Pero ari ang rollback ng presyo, mga kakifive. Uy, palawag pa lang. 7 pesos kag 57 centimos. Butang dami 7.60 para round opa. Ang rollback basang diesel, 7 pesos kag 60 centimos. Almost 8 pesos, abi. Pero inisa ko naman take effect ining mga rollback ka presyo sa bulan sang Septyembre, Petsa 29, tumtong October, October 5. Pagka October 60, amo naman na, ha? Base kung matani, ha? Rollback yapon. Rollback. Amo tani, ibla, no? Kada Martes, rollback. Marollback, amo ya 7 pesos. Tapos masaka, amo ya 10 pesos. Grabe, no? Apos tanay, me? Just for fun lang. Pusta na, just for fun lang. Ano ay han, sa nasunod nga Martes? Sa inyo, abi, magasaka o kung maganubo? Depende na sa balita. Kung maginamo, ganing Hormuz, ganing kagang Middle East, laban-laban, saka ginamo. May ginamog siya, wala. Yan ang wala man niya ga-minyar yung Martes. Yan ga, no, saka pa daog pala ng mga panganay na. No, sa ulot na naman na, sakaon na 5 kapisos, ha? Panaugan 2 kapisos. Manubo 2 kapisos, pasakaon 10 kapisos. Ano mo mula na ampang na? Tino, ang iba ko nung amun ng rason kanina nag-untat pasada nationwide. Di siyempre kung ikaw, gobyerno, kag nagpagpugi ka, busy mo yung syudad, nga nag-meeting na ka sa Mayo mo nga imahin as politician. Kung may threat, busy mo yung banwa, kung si mong probinsya, nga mauntat biyahi ang mga salakyan, kang mga pampubliko ng mga salakyan. Hindi makatrabaho ang mga pumuluyo. Di siyempre makumbo na nyo na naman si mayor, si gobernador, na naman niya man. Wala ganyan niya ni manuman, si parman. Kaming daan brigado, kami gabasin lang kami sobra na. Muti hindi kami kobra, tiwa kami kalanon karoon. Di kung politician, abis sa inyo lugar, abis sa inyo syudad, sa inyo probinsya, nga nagpapugi points. Di siyempre tawag na ang mga ano ni, tawag na yung mga sa inyong area nga mga organizers ang wilgabla. Migo, nano man, mabibiyahe ka mo, abe. Nga, hindi pwede, mayor, kay, ano ni mo, nationwide strike ni, kag, mahal, dangas, dan, budlay. Hindi, abe, pa, mayan, abe, pa, pulo, abe, kajip mo, abe. Hindi nga, mayor, ni pwede na. Kinala ko mga biyahe isa, biyahe tanan para hindi niya, ano yake, para fair, abe. Kaya para hindi muntad, abe, ano mayo ka man. At yung mayor, may diyata na guro, matangibla, dua ka, ano bala, dua ka, 200 mil. Kaya pabihunta ang 50 ka jeep. Ha, pila 200 mil. Oo, wala, may ihunta na. Kay man kung hindi ka biyahe na karoon ng mga pumuluyo di sa konsyudad niya karoon niya, makumod niya. Malaw ay ko sila pala na awan, di masin malagabot siya ng eleksyon niya, masin mapapili ba kuya? Yan lang, pigaw kita si Mio sa una pag utat pasada, ya, wala kita niya may Diyosan. Pila-pilang kinanglan para magbiyahe sila, 200 men. Adik lagi dah, pertanggungan ke sekretari. Dah masih 200 mil sekahan dah. Ya miyir may 200 bantin ni. Ya pagwa may 200 bantin mo. Eh, pila 200 bantin, okey na na. Ya sobra miyir bantin niya, bantin mo na ya. Ati miyir sige niya, sige julon ta. Maunta kami pasada, pro half day lang. Sa sugod kami unta pasada, alas 9. Di nagasulod ang tao, kailan mabugtaw sila temprano, alas 6 para makasakay. Eh, pagkalas 9, mapasada na mo. Di nga, ginplasta kay Mayor. Mayor, okay na ni, hindi na kami hulde. Ah. Sugod kami unta pasada. Sugod, alas 9 sa aga, top-top alas 4. Timbuhi kang mga empleyado, alas 5, hindi na solusyonan. Kati, very good, eh, kati, sundan na isang tao, ya, mga alas 8. Hindi kilala na bugtaw sa temprano, alas 6, alas 7. Before last newbie, yung makaabot na sila dapat, yung makasakay na sila kang makaabot sa opisina. Pagkahapon naman niya, di siyempre, alas 9, sugod na wilga, hasta na yung alas 4 sa hapon. Pag alas 4:01, yung makabiyahin na sila, guwa sa empleyado, alas 5, kung mga buhay sa estudyante, alas, amun nabi, no, ma-adjust na nabi, mahulat-hulat, kaya alas 5, biyahin na. Hindi naman solusyon. Pero kung wala sa negosasyon, kung wala sa inichindihan na, yabi, di siyempre, mayor, whole day giniya mo niya nga wilga, whole day giniya, sugod niya alas 6 ang aga, top-top alas 5 kag alas 6 masangapon. Pero sa kapihan, nakatabo ini nga sugilanon, yan, iba na, nagapaligis na. Iba nagapa, ano na, nagapapresyo na. Sa mga politiko ka nagapahamot ng mga sa tao, niya mamay kapaligis na sila. Kaya mo na ang sugilanon kag mga opinion sa mga tao gara sa kapihan. Lutan lang gani, madunlan. Nyara naman, nagapaligis naman, sinakihin na naman ni, ng korupsyon naman ni, na hindi mo maibitar ang ulo sa tao, gamaminsar sini. Ti siyempre, freedom of speech na mo. Gamay mga amo sina yung hitabo ko, no? Hindi nga siyempre, sino pa man anis mo nga bing sitwasyon man. Chansa na niya magsaka yung presyo sa gasolina para makauntat biyahe ko nabi. Para i-hostage ang mga pumuluyo nga hindi magkatrabaho kang hindi magkaskwilang kabataan. But actually, ang ego sina yung kapaligi sa politiko. Yadyasan nyo lang biin nyo yung wilga, biin stop nyo biin biyahe biin. Nga makasunod sa pusina, kag magbuhi, mabalik ka mong biyahe naman. Mawilga lang ka mo yan na lang nakasunod na sila sa pusina. Di nyo sumali makasunod sa pusina, sutso. Pagkabalo announcement, as 9 sang aga, may wilga, hasta as 4 sa ngapon, di good. Pila na pila presyo na, nga mayor, nung ngimi, nung labo kami. Nga pila kinilanaw, itatlo kadlaw ni. Ni blakadang na usin mo 220. Ni tatlo kadlaw ni yung 220 sa kadlaw na ya. Yung niyon niya ano? Di mag 220 nga adlaw mo na tatlo kadlaw niyo nga sa pasada times try na 600,000. Yung niyon, yung muna na yung sa million bla. Naibilibinta ko na, nabahig ko naman itong oras ang amon nga wilga. Alas tapasada, alas 9 sa aga, sulod naman ang empleyado na, okay na sila, namiyan na sila si mo na. Kaya alas 5 naman, aran ang balik naman ang biyahe na. Kay 9 p.m. o 9 a.m. to 4 p.m. lang ang wilga namon. Instead nga 6 a.m. to 6 p.m. ginimo ko nga 9 a.m. to 4 p.m. Di makasunod na yung mga empleyado sa pagbuhi, balik naman na yung biyahe. Di alas 5 na mo. Ang buhi isang obra, di alas 4 tapos na wilga. Di dati birigod, mayo, ang pagplastar mo, pagreglar mo, ginbahig mo. Di pila itong kulang ko, di kulang kami yun, 220 lang hatang mo, kulang kami mga 700 guro. 700 pisos? Hindi 700 mili. Yan, mayor, ano na blang, round off na blang 1 million. 1 million, hindi na ko naman, no? Hindi ka naman, no? Okay na. Basta, ha? Di amo ina ang mga pangunahuna nga nagalagaw sa mga kapihan ang iba na. Ang iba naman niya, di siyempre tampad ang pagservisyo. Sakto na ginahimo nila ng pagwilga para iputista sa aton nga mga lideres sa nasyon. Nga wala nagkaigo ng mga pagpasaka sa mga presyo kag mga balaklon. Nag-upod ang mga balaklon sa pamilya o sa mga tao nga para sila pamilya. Hindi na makatarungan. Dapat ipanubuon. Dapat buhin-buhinan ang ilang kahit abis ang mga politiko. Niya ginabasaka naman ni presyo sa gasolina kay ginatipo na nila. Ginatipo nila nga ipanding naman nila sa 2028 election. May mga amo naman ang pinsar. May mga amo naman sinagadlagas ang talimbabagas babaga sa mga ulo sa mga tao nga nagapangapi. Ang bot ko nakatulog ko sa Rita. Goro kung batsoy pa may utok nga nag-aalam sila, no? Tungod, base ina sa mga hitabo ka mga obserbasyon sa mga tagsa-tagsa natin ka mga uturang, kada wala na sang kumpiyansa sa aton nga pang-gobyerno. No, daw ibang nga ka-lost confidence na bin. Hindi na ito mabasok, kasi siyempre iniya freedom of speech niya po. Ilan na yung panguna-una? So, you proved them wrong. Ang ara sa serbisyo kag sa gobyerno, iprove mo nga sala ang ila panguna-una, no? Himo ang isakto kag ang kadapat para sa mga tao. Alas 9, o kung alas 11.39 na ang oras naton, mga kakivive. Hindi magkalipad, ha? Ang Dr. Pinoy's Calling Capsule kag ang DTX Beauty Shop, ha? Hindi nga ba hinadulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mga mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik. balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
15: Sporebiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
23: Paano kung nabalang lusutan lo?
24: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang awan
24: na. Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi
0: ka yung inabalaan
23: nila.
0: Tiro
23: pa
0: ko, lo. Hipo siya. Gahot si mo. Alas 11.45 na. Mga kakaifive, ang aton nga direksyon, ha? Ang aton katuan, kung may mga bisita kita, may okasyon, may celebrasyon, kung simple nga pag tipon-tipon kag kinanay bala, Gina Seafood Restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Ang atong number one seafood restaurant in Bacolod. Bugalin natong nga mga Ilunggo, Negrosanon, kag Bacolod nun. Nga may ari kita amo ni klase nga restaurant. Kay man na ang tanan natong nga gina-expectar kag gina pangita sa isa ka restaurant, no? Akomodasyon, serbisyo. Daw aragid bala siya, presyo, barato. Apostol Tolone. Ara lang sa may San Juan Street, likod lang isang 888 siya na Town Square. Kilidalan lang siya. Hapos lang Tolone, kag may parkinga siya nga dako-dako ya. Sisinta ka sa lakyan niya, halog pa mga kakipayb. Di ko na ara ka sa Guasang Bacolod City, ara ka sa Himamaylan, sa may Kanduni, sa La Castellana, ara ka sa Sagay, sa Cadiz. Hindi ka na mag-problema pa kung mapapakulod ka kag may mga bisita ka. Kay may kusina ka diya. Kanto lang rikta sa Gina Seafood Restaurant. Biskan kalang-alangan pa, alas 2 ang hapon, alas 3, alas 4. Iba niya ka si paniramok ang Gina siya, all the way na yan. Huwag na ka si Raya ang ilayang restaurant, no? Now, kan may ara yung isang masugat sa, ano ni, sa airport. Alas 2:30 sa hapon ang abot mo. Di karoon ang mga pasero, ka mga bisita, gutom na ihalin sa airport. Di ilagay mo na sa Gina, siguro mga 20 minutos mo na halin sa airport. Kunara ka sa mga terminal, especially sa may reclamation area, mga way gani nga 8 minutos, kunara ka na sa Gina. Di ara nagyapon ang ilang kusiniro, yaway nagapuli, yaunay na daya. Nga magaluto sa mga the best ng mga timpla sa mga seafoods. Ang ilang ang mga bestsellers, siyempre, ara ang mga sinigang kag tinulang ang mga isda. Mga adubo nga locos, kag mga sinugbang nga locos, calamares, no? Ara man ang sisling nga manumbok na obawa. Ang ilang nga butter garlic shrimp, mga kakayfive. Ang ilang kinilaw nga tangigi. Nga mo ginigin na husisa ni Donald, ni, ano, ni Donald Trump kaya nagbisita si Xi Jinping sa China. Niya pare, liw ko ay. total malapit ka man sa Pilipinas, sabi sa China ka mo, Xi Jinping. Total magkatawin sa Amerika. Yan ang tani, niya maliyog lang ko. Niya dali makuabi siyang butter garlic shrimp. Ay. Luto bala sang Gina Seafood Restaurant. Amo ginagintugo ni Donald Trump, no, kay Xi Jinping. Di ka excited sa, no? Daman nyo, kita nyo, excited si Donald Trump. Gaman, ginsa sugata, yagin si Xi Jinping niya. Sa palanawgan sa aeroplano, naging agaw kasi niya, hindi pa hotel na niya, pinala mo. Xi Jinping niya, huwi, ano siya malitaw. Kita mo may malita, kasulod niya, nagkasunod kay Xi Jinping, may malita. Ang unod to, yung butter garlic shrimp to. Nyapiyo na, pre. Nyapiyo na. Ginas, ha? Ginas na? Ginas ka ni. Ginas pa yung manuklar warta. Nyakalma mo lang Donald Trump lang. Kaya ang susulod, sinasang ang malita sa ako ng manigay. Butter garlic shrimp, kagsisling walumbok. Nabawagin na lang mo, gilig. Hindi lang na iya muna. May kinila pa ng atangigi. Hindi pa hutik ng kapasiko si Donald Trump kay Xi Jinping niya. Malaan mo yung paborito ba? Yati ni tamag nuklar war. Kaya dala mo galing tugon ko ah. Mga ka-K5, seryoso ah. Ang aton nga katuan, basta sipos, parang hindi ka na mag-hinuso kag wala na sang masulay lang. Kay man binasulay kung gisa nga, ba di ka pa himuyan na kalto nga kadugay sa Loto ID? Sa Gina, sipos siya, ba wala niya masulay? Kay 10 minutos lang yung imong order, luto na? 10 minutos lang yung imong order, luto na mga ka-K5. Tungod kada minuyaya, may mga nag-standby na ganda ang managluto nga para nga anytime mag-order ka, lutoon na yun ah. May mana-assign niya para sa mga pag-luto sa sabaho, sa tinulak, sinigang. May ina-assign nga kusinero naman niya nga ikaw ya loko si imo ha. Nga ikaw ya pasayan lang ha, tanay nga luto sa pasayan. Nga ikaw ya sinugbay mo ikaw ha. Na kada mino mga K5, may naka-assign nga manugluto niya si Marijina. Kagangila yung manugluto niya, hindi niya magician. Kontrolado niya ang pulso niya, wala na pasmo niya. Sige-sige na yung kalidad niya kag sinakuay, wala na yung gabagong timpla nila yan. Limpyong lugar ah, may gani, may function room pa sila gani. Kaya kung private kamuya kag pribadong gusto nyo kami tungod ng anniversary, kung birthday manabis ang senior citizen, o kung ano mga okasyon, may function room silang napiparal. Nga pwede mo gin nga itawgan si Marijina kag ipareserve, abi. Katuing ilang Facebook page, kay arad ang cellphone number niya, hindi ka lang magtawag sumunga gabi. Kaya ka pa huway man si Marijina, tawag ka during office hours, no? Alas 9 sa aga, tumtum alas 5 sa hapon. Kung gusto nyo magpa-reserve sa function room, katuwi ang ilang Facebook page. Anong ilang Facebook page? Hapos na nga. I-type lang bala, Gina's Seafood Restaurant, ha? Amo na kasimple. Katuwi lang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon ka mga detalye. Ano man ang okasyon o celebration, basta seafoods ang paghambalan. Isa lang aton kadoan, kag wala na sang iban, Gina's Seafood Restaurant lang yun. Mayong gabi, Jerry Lee and Jay Lolo. May gusto lang ko lo i-share ng problema kung tani, kag magayon lang ko sang advice kung paano ko ma-overcome ang guilt sa akong kagalingon, Jay Lolo. Kay sang buhi pa si Papa, elementary ko kag high school, Jay Lolo, every time mag-sugo sa amon nga akong nga Papa, gakumod-kumod kag nagakumod-kumod or wala nagatuman sang sugo ni Papa. May rheuma kag arthritis kag daw halos tanan nga masakit ara sa iya, Jinolo. Subong lo nga nagaobra na ko daw, subong ko lang na realize ang sala ko sa kakon nga papa. Every time lo nga madumduman ko gani lo, gahibi ko lo. Gahibi ko kag nasumbuang ko kag naghinulsol. Ano ang himuon ko, Jinolo? Thank you, Gina. Mga ka-K5, nagasugid sa aton ang aton nga letter sender, no? Sa una ko no, sa elementary ka high school sa ko no, sa buhi pa ang iamay. Umot silingon patay na eh. Kaya ginasaysay ni sang buhi pa mo. Sa high school sa ko no, kung elementary pa lang ka high school siya, ginasugo sa ni papa niya dahil pangugas doy pinggan na damo kumod-kumod. Kung isa ganin niya, karoon lang hasta malipatan, wala gatuman. Di si papa niya ko no, sa mutong at timpo ko no, may damo masakit. Damo may ginabatsyag. Now karoon, guro na dula na si papa niya kag siya mature na. Mature na siya kag may trabaho na siya. No, di simple yung na-realize siya. Sa una, gali siyang amutang chibong nga teenager, sa gali, hindi ito dapat nga mag-amuto siya. Kaya gina-training sa ni papa niya, kaya gina-paperasa sa iyang kabuhi sa palabuto. Kaya pinakadlaw, madula ang ginikanan, siya naman yung mga buhi, kaya siya naman maging ginikanan. So dapat lang gina ang mga kabataan na training kung paano mag-kilis ang bugas, paano mag-tigang, paano magugas pinggan, paano magugas kutsara kag mga yahong maybe. Mga household chores, mga lubrahon sa sulod balay. Kay kung mabagi ka kag bata, kag gina-training kag gina. Kaya mo ng kultura nato, mo kiti plakadlaw gali, no? Kaya ikaw na maging mabuhi sa kagalingon, mo ka maging ginikanan ka naman. So ginapipara kagali sa ginikanan mo, pero wala na sa bungog mo yan. Especially kung teenager ka, haling ka sa bata, wala nga, gampang munika, nga nakatungtong na sa dinalaga, hindi ka sinultiro, daw wala na yan sa pinsan mo yan. Yung isa daw dumarunong ka pa, wala. Yung isa magsabat-sabat ka pa sa ginikanan mo yan, daw, ayan, but. Daw utod mo lang, dumanghod mo lang, kung hindi mo man parinti. Huwag kagali ka balo, masakit, inagali sa ginikanan. Now, now, here comes the point na realize siya mga ka-K5, no? Ito ang mga gilman ng proseso sa tao. Kaya hindi natin ba totally pag-akigan ang mga teenager. Instead, pag-sindihon sila, samat-amat. Kaya man maabot ka man ng chipo nga mag-mature sila, nga ma-realize nila, no? Kag ma-sindihan nila, no? Hang, hindi mag-itanan siguro. Pro kalabanan sa mga teenager nga may mga amusin na experience, ma-realize mo kung mag-mature ka na bala. Mag-mature ka na. Di karoon na nagpangayos sa aton ko, no? Nagahibis ako, no? Every time madumduman niya ginbuhat siya, nagkakagilty, sabi? Nagkakonsensya sa ginbuhat siya. Well, sa ato letter sender, number one, takto na, no? Dapat lang ang mag-guilty ka. For hindi na to the extent nga mag-depress ikaw o kung totally nga masubuan ka gidya, ano, no? Kung ipasalamat ka na natabu to ka nirealize mo kag amo na dapat ang imong pagtulunan. Nga kung ikaw naman maging isa kaginikanan, sundon mo ang ginihimo sa amay mo. Natunduan mo ginang kabataan sa anong nga pamaagi nga para maitsindihan nila ang pangabuhi. So, ingin mo himo, just pray, pangamuyo ka sa imo amay, kag patawaran mo ang imo kaugalingon. Kag batuna lang imo yung mga kakulangan man. Ah. Kay part na nasa ang proseso mo at the time. Kay simpre hubin pang imo yung panghunahuna, kag balatsyago, no, hindi mo masyado umaginan pa at the time. Subong na-realize mo, subong ang importante. Subong ang importante kay na-realize mo, kag pasalamatan maging somehow, nga may natunan ka nga inito gali dapat amoto ang buhaton mo si imo amay. Inito dapat buhaton mo si imo amay nga hindi mo man pag i-apply sa imong mga kabataan ang ginbuhat mo. So in that way mga ka-K5, sa ating letter sender, don't you worry ah. Normal na mag-guilty ka for healthy ina, kaya nga man, na i-realize mo nga ang mga kakulangan mo. Kaya ina, pagkagamiton mo si mong pag-improve sa pangabuhi mo para sa palabuton mo nga pangabuhi, kapos si mong pamilya. Thank you and good luck si mo. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo.

0: Hits FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Calrivo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Kasi hindi nga mabala ang mga flowers na damong probiotic.
5: Mas
1: tayong consider ba?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc?

0: Oo, siyempre.
1: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
0: Husto. Mm. May mga
1: lubricant. Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Husto. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag nga inflammation o paghubag sini. Tiisa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag MyTC, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
2: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
0: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amuni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amuni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
1: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamage sa GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
0: Mm-hmm.
1: Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MyTC, or pure silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
0: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
1: Kay wala kag inom DTX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MyTC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
0: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MyTC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
1: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response.
0: Mm.
1: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress.
0: Ka?
1: Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC or PureC. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints.
0: Mm.
1: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
0: Mm-hmm.
1: Bawal gina, permi gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
0: So sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigit DTX 500 kag MyTC, agud dali ka maka recover.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MyTC.

0: kung hindi magtaas imo blood sugar, kag hindi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX Fiber kag Mighty C.
1: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Hmm. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Mm-hmm. Ti, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Mm. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? Walo lang ka oras ang feasting.
0: Uh-huh.
1: Disisize ka oras ang fasting.
0: Uh-huh.
1: Tapos exercise. Biskan lakat-lakat lang. Amo lang mm-hmm. na. Tapos don't forget. Inom gid DTX 500. Kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo na maan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma.
0: Uh-huh.
3: So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Mm-hmm. Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
1: Mm-hmm.
5: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Mm-hmm. Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
1: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
1: Klinika Diopress.
2: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa. Amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
7: Huwag ito sa salig sa mga bunto yan. Sa karabo, no? Huwag mo ko nung habon ng karabo.
5: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan.
7: Dami ko, ya, arabuhok.
5: Arabuhok.
7: Arabuhok.
5: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus build dog, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
8: Puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panis ang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awon din ra ba gawa panag nago lang na siya.
8: Anong sikreto niya?
7: Milig sa taguay?
1: What's up, panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
7: Dising ko no, dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18, planto mo. Huwag ka 19 na.
5: Nakakampiyon ni
1: McPeach. Kabalo ka, ambipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto ginadi kay Mercolis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, ano imuon niya sa boy?
5: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
5: Maligo, basic.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka. Kulang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion, no?
7: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But silingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio?
9: Talk ni Doc.
5: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So, buong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw tunanta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camil?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bayo, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bayo sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because kawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
7: Sa alingagag pala.
1: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang hinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City. Bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys, kasi kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo nakabagdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto, no? Balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miyara sang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
7: Oo,
3: so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga kagaw, bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya ganyan lang yung nasurboy ko. May harakagalay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
4: Gabi and D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imut chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
1: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
0: Good balance na.
1: Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
0: May mudo.
1: Tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag asayon sina kaya niya patyon ang gitawag Candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
4: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abi nyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
7: Ito
1: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isli na na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 Bio na.
10: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
13: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio with Physio.
3: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumbar naton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
7: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige man kaon, grabe, pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos, nami imong mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3-bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
5: But there's more pagid no Japan. Ang D3 Bio ga promote man sang absorption sang another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 kaya nga supplement, mag D3 Bio ka na.
15: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walid sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapatak, magabot ka. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mapakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
19: Mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: radio ko.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
2: Kampiyon ng oras sa K-Fab News FM Philippines, 37 minutos na ligad sa tat ng alas 4 sa kaagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa

0: Que K5, Jobert, Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta na, kamusta na tanan, mga pinalangga natin nga tag palamating nga nag-upod sa atong sa ninga pagpalayag, dyan nga mga adlaw, sa atong sa ninga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Adlaw, subong mga K5 sa Martes. Pizza 29 na sa bulan sa September 2026, mga ka-K5. Nagahuyango na mga ka-K5 ang inadlaw sa bulan sa September. Nang tulog na lang mga ka-K5. Oktubre na mga pinalangga ko ang matagpalamati. Dasig lang sang inadlaw, madasig lang inadlaw mga kasimanwa. Gani, preparar kita, malapit na ang Pasko. Mga suki nato nga mga tagpalamati, nga panuktok naman kita sa aton sinitag sa tag sa mga kauturan. Sa diin man ka mga bahing sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5 Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-K5. Ang mga suki man nato yung matagpalamati sa guwas ang pungsod Pilipinas, ang mga OFW naton. Nagamonitoy, umimonitor sa aton sa ni worldwide, mga ka-K5. Isa ka mabugnaw, makanay-kanay nga kaagahon sa adlaw sang Martes, mga ka-K5. It's nice to be with you today, mga ka-K5. Apisar nga mga sako ang schedule ni Tito Jobs. Wala ako kagapon ka program because may mga agin asikaso lang. Kita sa syudad sang Iloilo, mga ka-K5. So, ti last pang aga, may arap pa kinanglan makapalawig-lawig ka pa Hawaii. Kay mga kahapon, damo kita mga ratsada, nga mga activities, mga ka-K5. Api Sara, nga may ara kita sang half day kahapon sa yung hatag naton sa isa ka malipayon nga isa ka familia sa aton pinimalay. Ang natawag naton nga maligayang pamilya. Mga ka-K5, pero tisako kita, no? Actually, umpisa kahapon, we'll be attending sa seminar sa Sudan sang Rojas as tagi niya sa Biyernes. No, as tagi niya sa Biyernes, mga K5. Subong aga, ari kita sa Pilar, mga kauturan, sa atong sining pagpalagad para sa inyo, mga pinalangga na itong tagpalamati. Because nga after some program na ton, subong man nga aga, mga abot diri sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. It's not done, the Secretary of Department of Social Welfare and Development, mga K5, Secretary Gatalian, diri sa aton sining opisina. Diri sa aton opisina. Dala sa piyak sa aton opisina, oh, piyak dingding sa Pilar Civic Center para sa pag-atumang sa aton sining mga pumuluyo, particularly ang aton mga planters, kag mga workers sa mga K5 sa aton sining mga kampo. Mag-release sila subong sang benepisyo sa mga napiktuhan sang RSSI, mga K5. Or ang ginatawag naton mga kauturan nga Red Stripe Soft Scale Insects o kung RSSI nga nagataki sa aton sining mga kakampuhan. Diri sa aton sining Banwa sang Pilar, mga K5. Madamo subong sang mga recipient, no? Sa aton sining mga tagpalamati, mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga suki. Duay ni Kabanway, President Rojas. President Rojas, kalakip man ang Pilar, mga K5. No? Sa diri sa aton sa Banwa sang Pilar, mga K5. Maang release alas 7 sang aga ang target nga marilisan mga K5 ang mga kabukiran ang tatlo ka barangay sa Aplan Barangay, mga K5, plus ang ining mga kabarangay din sa Dalom nga Buak Pigabilog, mga almost 1,200, no, ang aton sining recipient, mga K5, alas 9 alas 7, mga K5, ang target naman is almost 1,231 sa hapon, mga ka-K5, alas alauna sa hapon, 851 mga ka-K5, kag isa pag cluster nga barangay, 710 ka mga recipient. So, ginduho sa tagduha-duha mga ka-K5 ka-team, para nga dire-diretso, at may gamay nga programa, pag-abot alas 9, maghahatag sa mensahe si Secretary Gatchalian, diri sa aton, sa mga pumuluyo sa Banua San Pilar, mga ka-K5. 44 minutos na kaligid sa attack ng alas 4 nagapamati kamo sa balitang K5 sa umaga upod sa aton sining mga kaobdanan sa patrol nga nagalibot sa sining matinon sa aton sining pagpangalagad kalakip man mga K5 ang aton sining sister station nagaupod man sining matinon no nakakabit na ang aton sining sister station sa sulod sa Rojas ang 100.9 K5 News FM Rojas Chip Nelson Pontillas good morning lakip man diri sa aton sining pagpalayag mga K5 nagatanaw sa aton Facebook live. Good morning, pakishare sa nga itong sininga live, mga ka-K5, mga suki na ito, nga mga kasiman, huwag nga nagapamati sa sininga mga tinak na, okay. Share the live, mga ka-K5. Share yung live nyo na para makitaan kita. Good morning, Nanay Pide, Mendoza. Wow, Nanay Pide, nagtanaw sa ito. No? Naga-inyo, enjoy na yung senior citizen. Aga pa nagapamati na sa radio, nagatanaw pa sa Facebook, mga ka-K5. Mga viewers naton, aga pa naman nagapakigupod sa aton sa sining matinigon, sa aton sining pagpangalagad, mga K5. Kabay pa nga ayos lang ang inyong morning. Nagakapina ka mo DTX Coffee Mix, mga K5. Ang DTX DTX Coffee Mix, mga K5. May alang ginatawag naton ang Palacia Seeds and Desiccated Sugar Cane Extract Powder, mga ka-K5. Good morning, Sir Michael Hagisan. Dok, mayong aga lang da. Tara sa may Dumaraw, mamaliw-layo ang assignment ni Doc Sumong. Dito git siya sa may Dumaraw, nabukid pa nga porsyon, mga ka-K5. Ayaw lang na nga pagpamati ah, sa kay Doc Michael Hagisan. Ang atong sining principal sa nalipat ng Komo Lorna or nanuha kasi ka National High School. Nakakadto ko da sa muna. Good morning lang na Doc. Ah. Ni Aida, good morning. Dira sa may Barotak. Joshua Bidis Patricio, good morning man. Sa mga pumuluyo na nagpamati sa Banua San Pilar. What's in Sir Jogbert ba? Damo ka dyan. Gulpihan ka po, nagmahal na niyang pamasahe isang series diri sa Western Visayas, particular diri sa aton sa may Capiz, pakanto sa Iloilo, pa Kalibo, pa Istansya, mga K5. O, nag-increase na, taytanan kamahal na mga K5, no? Sweldo na lang wala ka-increase, eh, mga K5. Sa tamagtag palamati naton ang tanan, nagsaka na, pamasahe, nagsaka naman. Bakon magpa-rohas ka, alin ka sa pilar, mga 15 pesos ang increase, mga ka-K5. From 80 pesos to 95 pesos, mga ka-K5. Mga regular naton nga mga impling, mga sumalakay, mga ka-uto. Good morning! Mr. Rodney Prias, mayong pagpamati sa Banos ng Panay. Ni Matiliano, good morning. Dainel Macuenca, mayong aga. Jubeth Mihado. Dala sa barangay, Ambilay Panit, Ancapis. Good morning sa imo bilog ng familia. Tuduhin nga itong sining radio. Kumpare kong guwapo, pari Richie Pinalba. Pari Richie, good morning. Opo, jaki nanay Milani Pinalba sa Sapian. Mayroon nga pag-inuminom sa DTX Coffee Mix, mga K5. Binday Rosario Lucas. Good morning, watching live here sa may Bituon, Ilaya, Banua San Quartero, good morning. Toto Chris Alba, good morning, and family. Doy Arthur, kamusta si Doy Arthur, dira sa may West Villa Flores, maayon. Salamat sa papamati, Lindon Hano, Migo Lindon, good morning. Ayun lang ang pagpamati kag pag-upod sa itong sining program. Boss the store, Kasug Bukasano, na ganirigamak ang signal na tunda sa may TATC sa timbangan ng bayan. Good morning lang da sa mga taga-Lipunan. Nagatutok na sa atong sining pagpangalagad sining matinoon. Janelle Yamo, good morning sa pinamalitikan Sigma. Salamat, salamat. Gid, Inday Sherry Ann, Asibug Onar. Eh. kasulod na sa aton kinagatutok na sa sining mga tinak na mga ga K5. Madamo kita sa mga balita nga dapat istoryahan yanda nga kaagahon mga ga K5. Sa aton sining pagpangalagad mga kautunan. Inday Nelda Badules Binondo, good morning. Kay Henry Binondo, good morning man. Watching live from Sitio, Pinamulutan, Pilar Capiz. Uy, sa mga taga-Cayos na ha. Good morning sa kay Inday Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, mayong aga. Toto Bisonia, good morning Sir Jubert. Nagatanawa kami sa imo. Sa sining mga tinion. Dira sa may Sitio Pinamulutan, Pilar. Good morning ka K5 Jubert. Kamusta? Sa mga taga-Banwa sa Pilar nga nagapamati isubong, halin sa kay Tuto Danny Di Martin. Nanay Parak Patricio, good morning. Nanay Parak, good morning nai. Kamusta ka nanay? Idlamat na sa imo. Inom-inom lang ni DTX Coffee Mix. Good morning, Sir Jubert. Greet ko lang. Happy Great Tuesday ahead of us. Dr. Chris, ha? Sa pamilya Pinaa Alba, nagapamati sa sining mga tinion, mga ka-K5, mga suki natin. Anyway, mga ka-K5, we have 87 days to go before Christmas, mga ka-K5!

0: Merry Christmas mga ka-K-fans sa itong mga pinalang hangatag palamati. Halin din sa amon sa Banwa San Pilar. Sa liderato sa amon pinalang nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. By sa Mayor Duly Bargo, sa tanan ng mga empleyado. Good morning and Merry Merry Christmas to all of you mga ka-K-5. Sa mga listeners na ito. Amon sa nga pagpanamyaw sa inyong tanan-tanan. 87 days to go before Christmas mga ka-K-5. Let's enjoy the celebration. We will feel the spirit of Christmas, mga ka-K-5. In spite sa kapiganuhon, in spite of so many challenges sa atong kabuhi, mga ka-K-5, we will treasure sa atong sining celebration sa Pasko, ang atong sining pag-abi-abi sa pagkatawo sa atong sining mahal nga makaako, mga ka-K-5. Hindi kinanglan damo kwarta. What is important is maayong aton sining nga paningkay-singkay, maayong sining nga balatsyagon, kag maayong aton sining nga pamatsyag mga kauturan. Merry Christmas once again mga ka-K-5. Amon ang pinaka Pasko namon sa inyo halin sa management sa K-5 News FM sa pagpamuno ni Dr. Ramil Itang Oy, ang amon sa inyong CEO kag presidente sa K-5 News FM Philippines kag Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga ka-K-5. Inibalipat mga kauturan na ang ining countdown naton sa Christmas countdown 87 days before Christmas is being brought to you by Klinika D3 Bio mga ka-K-5. Ang Klinika D3 Bio may aras ang coconut oil kalakip man sang vitamin D3 mga ka-K-5. Once again, good morning mga ka-K-5. Good morning po to Arielo, gapod sa aton. Kag Sinday Mary Jane Masisar, good morning mga ka-K-5. Yari na kita sa aton sini, mga nagapanguna nga mga headlines mga ka-K-5. Headlines mga pinalangga na itong atag palamati, September 29, 2026. Peso nga saka sang pritihan sa jeep hindi bastante sunod sa Transports Group. Headlines. 46 ka kaso sang leptospirosis ang nabalhag, 7 ang patay sa nasambit nga balatian. Headlines. Duha ka mga MPS kag Ross City PNP may dako nga amot sa pagpasungka sa mga armas luthang. Headlines. Driver sang wing van truck mga ka-K-5 managtakirid kag nagbunggo sa puluyan sa Mambusa ginhilway na sa karsel. 910 na balhag sa kaso nga dingge sa kapi. Mga ka-K-5, dugang pang mga balita, PNP Regional Office 6 ginpabakod ang seguridad sa mga eskwilahan. Rojas City PNP tapas kag Pontevedra may pinakamadamo nga armas kanasungka. Samtang Rohod Rehabilitation sa pipeline Barangay Tisa nagapadayon. Kapin 4 milyones nga balor sa ginapatihan nga droga na konfiska kahapon nga adlaw sa Banwasang Balasan. Sa mga balita nasyonal, mga K-5, pletis ang eroplano magasaka sa unang bahin sa Oktubre. Lima ka Pinoy safe gikan sa MB Capidao, luwas sa pagpauli sa pungsod Pilipinas. Pagpaiway sa barangay kag Iske Lexon ginaduso karong ideklarar nga unconstitutional mga K-5. Samtang 143 kabilyon ka peso nga syntax allocation sa PhilHealth wala pa ginathag sang gobyerno. Damuon sang kwarta mga ka-K-5 ba sa sining 10 syntax collections mga ka-K-5 ginalokar para sa PhilHealth mga pinalangga ko nga mga kasiman. Amo na mga nagapanguna nga headlines diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagaupod diri sa aton sining palatuntunan yanda nga kaagahon mga ka K5. Yari naman ang lakat sang panahon sa aton sining pagpangalagad sa sining mga tinion mga kasimanwa.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Latest update sa lakas ang panahon, mga ka-K5, sumungadlaw sang Martes sa aton sa ninga pagpangalagad. 24 oras nga public weather forecast ang inisyo sa ato sa inyong pag-asa alas 4 subong nga kagahon September 29, 2026. Ang sinopsis sa ato sa inyong weather forecast, may ara kita nga enter tropical convergence zone kon ITZZ nga nagapikto karon sa Palawan, Visayas, kag Mindanao mga ka-K5. Samtang ang forecast natin sa aton sining panahon, ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Kagpalawan, makabat sa kita karon sa mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguog. Dala ini mga ka-K5 sa ITCC nga posible makadulos ang flash floods, landslides sa mga manubo nga lugar kag sa nabukid nga porsyon sa aton sining mga kaprobinsyanan kalakipman ang mahinay kag lapta-lapta nga pagtupa sang ulan mga ka-K5. Sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao mga ka-K5, may lugar kita nga magumgum ang panahon sa sining mga tinon, isolated nga pagtupa sang ulan kag panaguob. Real salt gihapon dala ini sang intertropical convergence zones mga ka-K5. Posible ini makadulot sang flash floods sa nubo nga porsyon sang aton sa ning mga lugar kag landslide sa man mga ka-K5. Kalakip diri ang pagpanaguob mga kasimanwa nga aton sing mabatsyaga. Pinakabahin sa Metro Manila, Luzon area, may ara nga party sa aton sa ning mga lugar nga maguumgum, tub-tub maguumon mga ka-K5. May sulitan nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. ITCC gihapon nagapikto sa mga kaprobinsyahanan kag syudad sa bahin sa Metro Manila kag Luzon area mga ka-K5. Ang aton sa ning hangin, moderate mga K5, light to moderate mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang aton sa ning kalalawran, makanay-kanay man mga K5, malalakta sa 0.6 to 1.5 meters ang balod gamay eksperyensyahan naton sa aton sa ning mga baybayon mga kauton. Ang aton sa ning temperatura subong adlaw mga K5, malalakta sa 26.2 degrees Celsius subong kaagahon, samtang karon sa hapon, malalakta sa 32.9 degrees Degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton adlaw magabutlak mga kauturan alas 5:46 ang kaagahon kag magatunod naman alas 5:47 ang kasisidmo. So timprano pa magadulom mga ka-K5 ang aton sini nga mga sitwasyon no, sa aton sini nga palibot mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. 58 minutos na kaligod sa tak ng alas 4 diri sa aton sini nga pagpangalagod. Good morning sa aton sini nga mga tagpalamati nga nag-share sa aton sini nga live mga ka-K5. Good morning and Merry Christmas din to all. Oy, Inday Mary Jane Masisar. Good morning sa mga vendors naton ha, mga ka-K5, mga managbaligya, mga tricycle drivers, motorcycle drivers and van operators na nagapamati nakatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa mga mangunguman naton, aga panagbangon, init na sang ininit kag magkapis ang DTX Coffee Mix. Kalakip man ang aton sining mga utod nga magapadulong sa mga kalalawran, dapat mainit-init ang inyo sulok-sulok mga ka-K5 para sa inyo sininga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ni kamo matam-ano before kita magkanto sa mga trabaho mga ka-K5. Para sa aton sa nga pamilya, kinahanglan busog kita para nga may resistensya kag magpahalayo kita sa mga aton sa nga mga malain na ginabatsyag sa aton sa nga lawas sa mga ka-K5. Proteksyon sa lawas, kinahanglan aton mga ka-K5 Mighty C with alkaline vitamin C mga ka-K5. Ang aton sa nga lawas, kulang sa mga pagkaon nga mga masustansya mga kauturan, suportara naton na sang Mighty C with alkaline vitamin C mga ka-K5. Mga ka-K5, iba nga mga balita, detalye sa aton mga impormasyon, report sa field sa aton sa nga patrol, mga kauturan, aton panagapanumbalikan pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung
4: may bisyo.
5: Ang bisyo,
4: yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
8: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kung layan ko, mangi.

0: Kanya taos ang akong utol na mag-inom sa Nditex Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
1: Nditex Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: TTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: TTX 500. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
7: Balik manong adres sa aton suning pagpalag sa panuntunan balitang K5 sa umaga. Oras nato alas 5:04 na sang kaagahon. Good morning kay K5 Cyril Lasala, nagaupod sa nisa itong singapang pangalagad. Ma'am Ana Gubiu Van Lien, dala sa may Texas mga K5. Ma'am, salamat kin sa pag-upod sa itong sininga palatuntunan. Yanda nga mga tinakna mga K5. Sa mga suki na itong nga tagpalamati sa sininga mga tinion. Good morning man sa itong sininga mga suki nga mga kasi manwa. O, dira sa may public market, sa TATC, sa may President Rojas, mga K5, damo siya pamati daw. Aga pa, nag-atakwa na, nag-upod na sa itong palatuntunan. Kalakip man diri sa may Pilar Public Market, mga kasimanwa na itong mga K5. Dira sa mga terminal, salamat kita. Bawa may ginbutang mga radio po sa aton, gapo nag-apamati. Ang aton sining mga balaligyaan, mga pinalangga na itong nga mga kasimanwa. Sa mga abya na to, no, sa mga nag-upod sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5, yari na ang report, check na to ng patrol sa sininga matinion. Kamustahan ang palibot na to sa syudad sang Rojas mga ka-K5. Kalakip na ang mga balaklon sa sininga matinion mga kautunan.
1: K5 Balantay Merkado.
7: Sa patrol, check na to ang ka-K5 Rodney Dabandalanon. Go ahead please.
8: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa atin yung mga tumalanaw kagkagpalamati. Kamusta akong sa K5 Jubert?
7: Aha, now kanami pa sa imo palabuto na proceed.
8: Wow, ano? So, mananayang panahon dyan sa siyudad ng Rojas, K5 Jubert. Pawa na kasiri, ho. Amin yung mga atinap na lasing ko sa istiro nga mo din nga kalangitan mapawa. Wala kami dyan rin nag-aulan, K5 Jubert. No? So, kanami, saka mo dyan rin nga tiyempo. Pagkabat naman sa temperatura, hindi man tamaan din sa paang K5 Jubert.
7: Mm-hmm.
8: No? Medyo makapugnaw kami dyan rin. Subong mga tinak na K5 Jubert. No? Kadungan siling manaya na yan, kapanyempo, ang mga bayon nga tayo sa dahon dyan rin K5 Jubert sa syudad. Madamo sa mga nagdalalaga ng mga salaksyan no Martes. Ni Adlaw, K5 Jubert, balik sa skwela at mga estudyante sini. May kahapon to, half day lang ilas mga klase man kasi sa Jubert ito wag yan isang family day no kahapon na sa Jubert naman ang asubong balik naman na taga sa ako ang dalag ang lakas ha pang traffic ko dari sa sudad sang loha subong mga tinak mo kadamo sa mga salaksyan na ang nagabaray-baray ka kay Saiva Jubert. Kadungan man sina, no, ang pinakapangestablisimento dari sa palibot, amat-amat naman yung nagabululukas ka kay Saiva Jubert, kaga ang mga street sweepers, mga garbage collectors, padayon na sa pagpanimlo dari sa siyudad sang Rojas. K5 Jubert. Kaya mga kautoran natin, dito nagkatlakat na sa palibot to, nagadjuro-djago yung iba na sa iba na gabrobosiklita man, particular na rin mismo kung magkakuan ka padulong sa Maya Cathedral, mm. Ari dere damo di pang tawo nga naglakat-lakat.

0: ngayon, Daka K5, Gilbert Calga, Subong, no? Subong man diri sa may Capitol mismo, Capitol Ground, K5 Gilbert, ang Capitol Ground, may mga banderitas diri kag may mga tent nga nakapangtindog, no? Kaysa may balat na distribution karon na, o kanining regarding sa RSSI, o kanining Red Stripes of Scale,
1: sa M-Test, K5, Gilbert, no? So, na mabot si Juan, mabot na si Sexy Airport, ang anangan, diretso dala sa inyo sa Kapitolyo, diri siya mapa-interview sa Pilar, ka K5 Rodney.
0: Yes, yes, correct, K5, Gilbert, no? So, ari na, diri karon na si Secretary Rex Gachalian na. Na sa atin, galing-galing nga pag-aakonan, galing abantayan, pero ano mga ganap diri sa Kapitol. Kaya ang sitwasyon na rito mga manakang subject na mga tent nga nakapangtindog kag may banderitas no, nga din pang banderit pang tabit sa palibot mismo o kung sa atubang sa nga Capitol 35 Badyo Berta. Nasama na rin ang sitwasyon sa may palibot na sang Rojas City kasi sa Diyo kasi pagkabot naman sa police visibility nagyapang nakita natin ang ilas nga police patrol car na galibot-libot kag ang iban man nga team nag-conduct sa nga checkpoint sa mga pinaknaka sa Saiva, Gilberta. At pagkabot naman din sa may sudura, sa Nastrade Center, usual sa Kipag Gilberta ang sitwasyon. No? Gabalang dibang din ang mga sarakyan, piyak-gyak na kalsada may aragid sa mga nakapang-park na Kipag Gilberta. No? Gutok ang TATC, handa pa lang ang mga pinaknaka, nagagutok na. Nagkakadama sa mga kotora na ito, nagpadulong na rin, no? Nagaribot-libot na. Apang, Kipag Gilberta, may nangutisyaran ako na rin mismo sa may food section kag seafood section no gamay ang mga display kag birth mga tinig nga mga produkto kag ang iban diri nga mga kuan nga mga tol wala pa gid display no do kadamo kaya sa wala pa gid nakapang display kag kag birth yan ang mga tinak na unlike sa mga tinak na nga mga inadlaw yan ang mga tinak na yan damo na nakapang display no pero Subong, kasi sa device gamay, ang nakapang-display pa lang diri. Kaya damo pa sa namin siya ang wala sa nga. Ang baligya, no? Naka-close pa, kasi Fiber, Gilbert.
1: Pero at ay, paano nag, kaki Fiber Rod, paano nagutok ang mga salakyan sa guwan din nagkagtutong mga tao to? Sila naninda, ay mga dahon-dahon ilagin bakal?
0: Yes, dari sila siguro sa may tanan kay daw kadamo dari sa may sa pihak. Pero dari sa may islaan kay sa mga seafood gamay tawo di ka kay five budget dart no sa ato dito sa pihak ang iba naton yung mga kotoran. Pero amo na damo ida sa mga sulakyan dari nga nakapang park kay sa San Joe Bird kag ibang gani ambot yung ano nga mga bagahe lagi na pang kuan yan daw di ka pa panaog sa ila sila man yung mga sulakyan na kay sa five budget dart no so damo din sa may mo na yung mabakalang atan ng mga kotoran. Sa mga lang na notice na kang kadiri sa may seafood, kagtus section, gamay pa lang ang display, kasi sa iba, Jobert, kag damo pa lang isa ang nakakuan, naka-close o kung wala pa bala sa may mga pinda, kasi sa iba, Jobert. No? So, ang atan din nga pag-asukiran sa buong, ang presyo sa mga panginason o kung ining seafood, kasi sa iba, Jobert. No, kaya man agani ang sitwasyon diri sa palibot no as mentioned gamay pala ang nakapang display kaya ang ibang dito sa seafood gamay pa lang man ang variant sa seafood gamay mo bakal sa ating mga kotoran as of this time no pero expect karon na kasi kag damo naman sa may mabakalan no kay ang iban wala pa display kasi karon pa ini mga alalabutan no so, sa ang presyo subong sa kay Gilbert ang mga panginaton no ang pasayan, 300 to 400 pesos kada kilo, dagto ni siya. Uh-huh. Ang sea white, 350 to 400 pesos kada kilo. Ang tahong, 80 pesos kada kilo, gagmay. Mm-hmm. Tapos kung dagto naman, 150 pa 200 pesos kada kilo. Kag kung napilang na ako, nining wala na bakayan, 250 pesos kada kilo. Uh-huh. Ang bagungon, 50 pesos kada kilo, pwede ka man kabakal pinalte, 25 pesos. Ang talaba naman, 50 to 60 pesos kada kilo. Tapos may bakayan tayo na. Pero ang natilang na, kung ining limpyo na, wala na bakayan, 40 pesos kada putos. Pagamot naman sa laba-laba, 20 pesos kada tumpok. Kasi 5 at your birth. No, tapos may kasag diri, 250 to 350 pesos per kilo. Ang diwal, 450 to 500 pesos kada kilo. Ang kagaykay naman, 300 pesos kada kilo. Ang lito, 150 pesos kada kilo. Pag-abot naman sa mga dayok, kakisabjubert, ang tipsy, abahong, alaba, ang dayok, tig 150 pesos kada buti, no? Kag ang dayok naman nga dili sa 120 pesos kada buti, 35 radio bites. Sa amin na din ang mga display pa lang yan, ang mga panginason sa may seafood section dito sa Chudorasa na Trade Center, 35 radio bites. Kagpagpapos sa presyo, no, kung ipaanggid na sa tunalikdan, kasi mga nakagsasubong, wala sa pagulad, 35 radio bites. Kaya pabilin na nga amo man Japon ang presyo sini sa mga panginason na 35 radio bites. No? So, atong galing nga pag kung naman ah. Bantayan ta naman sa mga masunod ng semana kung base may pagulat ang presyo sa sining nga produkto kag syempre sa ating mga kuturan base karon no kag iban pa nga mga seafood nga mahimo kamo mabakal diri mismo sa may seafood section sa Chudorasa na Trade Center sa Kaysab Jobert.
1: Dumalapsi man to yang imo pasayan ano naman. Ang diwal daw gagmayaw.
0: Yes, yes, correct. Kasi sa Jumet, may gagmay dito ng mga pasayan dali. Pagka muna gani, ato nga bali mo nga dumalapsi, nakakuha na ito, naka-ice na kasi sa Jumet. So, ang iban dali, amo na, naka-ilada, ang iban na, ati, no, fresh pa man na. Pero nami, di, kasi sa Jumet, namo, okon nami, nadi, ah, hindi may siya masyado. Gid ka, kwan pa ito ang kagawin na nga may ice, no? So, siguro, kahapon pa ini, nga pasayan. Kasi sa Jumerta.
1: Sige.
0: Kaya gamit na ang update para sa atin siniman nga bantay presyo sa merkado. Samtang sa piyakita nga bahin sa San Jubert sa atin siniman pagpangusisa na sa mga municipal police stations dari sa probinsya ng Capiz. Kasi sa Jubert, no, halin kagabi, tugtog-tugtog ang mga tinakna, sandig sa mga desk officers nga itong nga nagkala-istorya, nagapabilin nga malinong tagmatawhay ang probinsya ng Capiz, Capiz sa Jubert. No? So, sa tagsano na ka mga area of responsibilities, negative sa recorded incidents, subong mga negative sa mga accomplishments. Alin kagabi ito, subong mga tinak ng Capiz sa Jubert. Subong man, dali sa Roa City, no? Wala sa may nabalhaga na kunanong mga insidente, Capiz sa Jubert. At ang galing nga pagabantayan sa mga masunod naman yung mga inuras, kaya sa base, no? Sa Capiz sa Jubert may ma-record. Sa base ang iba na operate pa sumong kag wala pa nakabalik sila siniman nga tagsa ka mga police station. So far kasi sa Jubert, may nang update naman natin para sa atong sinya peace and order. Halin kagab itubtog sa mga tinakna diri sa probinsya sa nga Capiz sa Capiz Jubert.
1: Okay, sige.
0: Before ako mag-proceed, kasi sa Gilbert Luya, ko lang tamiyaw na natin sa mga avid listeners sila sa Timbangan ng Bayan kay Sir Nestor Carsado kay Sir Roy Abila. Good morning. Kaya Sir Richie Pinalpa, good morning. Kay Kapao Rundan, good morning. Kay Nanay Gating sa Wedding Flower Shop, good morning. Kay Ma'am Rosini Aguirre, good morning. Sa ating mga tagpalamati sa Paseo de Rojas, good morning. Kay Josue Androsi, good morning. Kay Ma'am Melisita Bacansila Upod, si Ma'am Jacqueline Dorino sa Vegetable Section, the Research of the Rational Trade Center, good morning. Sa tanan natin mga kakaysag na nag-upod, nagpalantaw ko na nagpamati sa buong agad sa ating sinigapadya pangalagad. Good morning, mga kakaysag. Report para sa pagpangalagad sa balitang kaysag sa umaga, ini, si Katilfay, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kankaringawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Broad ni Daban Dalanon sa patrol. Mga kauturan, mga pinalangga na itong atagpalampating nag-upod sa itong saning palatuntunan niya na nag-agahon. Uy, Mary Jane Caputo-Burado, good morning. Elmer Basia, mayong aga man. Dala sa DFFA, Haday Hagan Fisher Focus Association sa kay Marian Balios and Company. Thank you so much. Arlene Onyada Basa, aga pa nakatutok na. Gerson Larissa, thank you so much. Mga ka-K5, sa inyo sining pagbuylog, sa itong sining palatuntunan niyanda nga kaagahon, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo sining pagsuporta sa aton sining pagpangalaga niyanda nga kaagahon, mga ka-K5. Paki-share sa aton sini nga live yanda nga mga tinion mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga gakaifa. Mga detalye sa aton sini nga mga pang headlines sa aton mga kauturan mga K5, hindi bastante para sa mga drivers sa pampasayro nga mga vehicle mga jeep mga K5 ang ginaprubahan nga dugang saka sa pamasahe suno sa isa ka transports group kasunod man sa pag-approve sa Department of Transportation kag sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB mga K5 ang pagpatuman sa duga nga pamasahe sa public utility vehicles mga K5. Nahibaluan nga base sa ginapurbahan nga fare hike increase mga K5 peso lang ang indugang sa Subo nga minimum fare para sa tradisyonal nga mga jeep mga K5 kag 2 ka pesos sa mga modernized jeepney mga K5. So base diri sa aton sini nga pagpangalagad kag interview sa K5 News FM sa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa No to PUB Phase Out Coalition mga K5 kag siya ang Secretary General sang bayan muna mga kauturan indi nagakaigo kag indi pwede makabulig sang dako sa aton sini nga mga tricycle drivers or jeepney drivers ang fare increase akod nga matabunan ang padayon nga pagsaka sang galastuhon sang aton sini nga mga drivers mga K5 sa pagpabutyag ni Mr. Foro temporaryo lamang nga solusyon ang fare increase kag posible nga ini nga mga tikang mga K5 sang gobyerno agud nga mapakalma ang mga drivers antes ang gitawag naton nga ginpatigayon subong adlaw mga K5 pagapatigayonon nga nationwide strike mga K5 sa bilog nga pungsod Pilipinas. So umpisa subong may mga LGUs mga K5 nga nag-provide sa mga salakyan sa libreng sakay program mga K5 kay duwa kadlaw nga mangin epektibo ining transport strike nationwide mga kauturan. Before ining transport strike mga K5 nagpagwa ang gobyerno sang 1 peso increase mga K5. Tisunod sa ila, apisar sang pagnubo sang presyo sang gatong, wala ini nagkakahulugan nga masulbar ang problema sa mga driver bangod posible man nga magsaka liwat ang presyo sang krudo sa aton sini nga mga nakalain-lain nga mga kaprobinsyanan sa masunod nga simana mga K5. Sakaan ka pulo, dikrisan ka sang lima, pierde gapon. O, tisuno sa grupo sa sining No to PUB Phase Out Coalition kag Secretary General sang bayan muna mga K5 nga si Mr. Elmer Foro nga gakuan ang grupo sumo nagapanawagan sa gobyerno nasyonal nga magpatuman sa mas epektibo nga mga pulisya mga K5 agud nga maprotektahan ang aton sini nga mga drivers kag pasahero batok sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag iban pa nga makinahanglanon sang aton sini nga mga pumuluyo mga K5. Tibalantayan ini karon kay ti subong adlaw magaumpisa ang transport strike. So ano ang effect sini mga K5 sa aton sini nga riding public? Ang iban subong naghimo sa pamaagi ang mga estudyante, ang mga eskwelahan nga no to face to face may mga online classes lang para hindi sa mga apektuhan. Ang mga LGUs mga K5 may mga strategies nagpagwa sa mga salakyan mga kauturan para nga maka-offer sila sang libreng sakay sa mga empleyado kag mga nagatrabaho sa nagkalain-lain nga mga kumpanya mga K5 sa Metro Manila, no? So 1 peso, what is 1 peso mga K5? Pero dako na nakuntani galing hindi mo mapaktan subong ang kwan eh, ang presyo sang gatong. Gulpi lang sumaka, gulpi lang mga K5 nga may arasang dako nga pag-increase mga kasimot. Kay Langging Torres ba, good morning sir. Mayog nga pagpamati sa grupo ni Sir Langging Torres ba. Sila rin nagtakod sa aton sini nga tower diri sa K5 News FM Pilar. Good morning manda boss ha, sa mayog nga pagpamati. Mga K5, sa iban pagiging mga balita kag impormasyon 22 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon. Good morning sa kay Sin Chang, Merry Christmas and Happy New Year to all. Halin kay Sin Chang, mga K5. Kay Sir Moises Mayo Baligumba Jr. sa may kwartero, nga itong sining Kapelco Area Director, mga K5, mayong nga pagpamati. Regards sa iyo talantanan, Gerson Laresa, Juanilio Casabon, K5 Busing. Ayun lang nga pagpamati sa Voice Bill Sigma, sa mga suki na ton, sa Familia Arevalo, kay Glucci Family, sa may Manita, Matinabo Sigma, Kapis, mga K5. Ano pa mga balita sa mga tagpalamati na ton? Wow. As of September 26, 2026, mga ka-K5, ang kaso sang leptospirosis, mga ka-K5, nagsaka, ara kita sa 47 ka mga cases, mga ka-K5, kag pito ang napatay sa nasambit nga balatian, mga ka-K5. No? Based sa Provincial, Provincial Department of Health, mga ka-K5 Field Office, diri sa aton sininga probinsya, nagpagwa sila sang data, mga ka-K5, based sa ila sininga records from January until September 26, 2026, mga ka-K5. Ang Rojas City ang may pinakadamo nga problema sa nasambit nga balatian, mga ka-K5. Nasundan in isang panay nga may 11 sa Rojas City, 7 sa panay, 5 sa Dumalag, 4 sa Dao, 4 sa Dumaraw, 3 sa Ibisan, 3 man sa May Maayon, Pontevedra, 3 man, Pilar, 2, Hamindan, 1, Mambusaw, 1, kag ang Tapas, 1, mga K5. May mga banwa nga wala man niya mga kauturan sang nadala sini no sa nasambit nga balatian, mga K5, nga leptospirosis. Pero ang masubo diri, mga K5, sa datos sa ginpagwa nila, mga kauturan, may ginbawian sang kabuhi, mga kasimano. Muna kunway kagay paluprindo sa palibot sing ugsaran, mga K5, no? Di ang masubo diri madulaan sa kabuhi ag madula ang isa ka miyembro sang inyo sini nga familia, mga K5. Sa ilang datos, duha ka mga utod naton ang nagkalamatay sang leptospirosis gikan sa banwasang Maayon sa Panay, mga ka-K5, kagtig isa naman sa banwasang Pilar, Pontevedra, kag siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Ibalantayan ini mga pinalangga natin nga magkutuway para kita tag-ululan ha. Mainit pa kita subong mga K5. Wala pa mag-baha sa sininga sitwasyon. Damo na nalitan sang leptospirosis as of this broadcast time, mga ka-K5. Lalit ini sa higko sang ilaga kag iban pa nga mga kasapatan, mga K5, nga masami nagahalo sa ihi sang mga kasapatan nga ang ining mga tubig baha kag mga higko sa kanal, mga K5, nga gin agyan o na lapakan sang aton sini nga mga kauturan, mga K5, nga nangin rason nga nakaangkon sila sang masakit o kung balatian kapariyo sang pagpananakit sa kalawasan, lagnat, mga K5, kalakip ang ilasini nga pagpalamula sa ilasini nga mga mata, mga K5, hindi lang magpalamula nga na adiktos, ha? Kundi pwede man magpalamula, imo mata kang magpalanuka, ikaw, mga K5, nga mga simptomas, kag ina nagapakita na nga may ara ikaw sa leptospirosis. Oh, mapatay ikaw, mga K5, sa leptospirosis kon ginpabayan mo ang imo sini nga kaugalingon. Gani kun may mga sintomas ka pareho sini, mga ka-K5, dapat mapakonsulta kamo sa doktor para nga maluwas kamo kag mapalayo kita, mga K5, sang ka pareho sini nga balatian, mga kasiman. Hindi nilawog-lawog nga ginasit aside lang naton kung makaya naton kayaho naton toto a Robert Agassi, no? Hindi gid kundi kun may ara ka sini nga ginabatsyag, mga ka-K5, maghimo ka na sa mga tikang kag magpakikita, magpakonsulta ka na sa mga RHUs naton kay mga district hospitals, mga ka-K5. Sa mas timprano para nga makakuan ka, maluwas ka sa imo ginabatsyag kag ma-save ang imo sini kabuhi, mga ka-K5, nga hindi maglala nga makaya pa sa imo immune system, mga kauturan, mabudlay kun madula ka, maghugsoy ang tiil mo. kaluoy ang mga nabilin nga miyembro sang familia sa inyo panimalay, mga kakif. Simple lang ni, no? Tinluan ang tanan nga mga kalug, ang mga kanal, ang mga basura sa inyo palibot, mga kakifay. Mag-iwas sa paglapak sa mga mahigko, kagmababasa ang mga lugar, kapin pa kung nagapanguma, ikaw nagapang ubra, ikaw mga kakifay. Mangin matinluon sa aton lawas, mga kauturan, kagsundon, limpyo aton palibot, mga kakifay. Yan ay kita magtinamad. Ha? Ang simple nga resulta sa pagtinamad, makalhatag sa problema, kag pwede makadula sa aton sininga kabuhi ukon sa inyo pamilya, mga kakifa. 27 minutos na kaligad sa takna ang alas 5 sa aton sininga pagpalag sa sininga palatuntunan, dugang pa nga mga balita, mga kakifa. Duha ka mga municipal police station kag ang Roja City PNP ang may pinakadako nga amot, mga K5, sa pagsungka sa mga armas luthang, mga K5. Yaring report.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla Puentes, go ahead please.
3: Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sang Tapas Municipal Police Station kag Rojas Component City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang nga ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sang Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PPO nga sa 550 nga mga armas lutang, 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa Diin, 37 ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay sa Diin, 45 ang short firearms kaginsin naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51 nagikan sa 47 kabarangay sa Diin, 53 ang short firearms kagisa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sa Capiz Police sa Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapadayon ang nasabit nga programa tubtob mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kag krimen na ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Myla Fuentes, sa report, mga kauturan sa ato sininga pagpangalaga sa sininga palatuntunan, mga K5. May duha ka mga sa mga nagsungka sa armas, mga K5. May nagsungka nga sa mga katapos ang otoridad man aton, mga kabiyanan. Duha ka mga ginakabig nga miyembro sa rebuilding grupo ang nagsungka, mga kakayfay, sa First Capiz Provincial Mobile Group Company, mga K5, sa headquarters sa ang tinalikdan nga adlaw, mga kakayfay. Ginkilala ang mga nagsungka nga sanday alias Noy Noy, 29 anyos, kag alias Bibi, 78 anyos, kag lunsay residente sa barangay Kulase, sining siyudad sang Rojas, mga kakayfay. Ginpahayag ining duha si alias Noy Noy, 29 years old, kag si alias Bibi, 78 years old, maginapatihan nga miyembro sang Gabriela Sumugod pa sang 2018, mga kakayfay. Inpahayag nga nakadesisyon ang nasambit ng mga individual, mga kauturan, nga magbiya sa grupo kag mabalik sa sabak sang gobyerno, mga K5, bangod man sa mga personal nga rason kag sa ila nakit-an sa sitwasyon, mga K5. Yara na karon ining duha ka mga miyembro sang Gabriela Panay sa paginakop sang First Capiz Provincial Mobile Force Company para sa nagakaigo nga paghatag sang nagkaigo nga pagtamod, mga K5, kun anong resolusyon nga himuon sini kag himuon nga pagtatap sang aton sini, mga katapos sang kapulisan, mga K5. Mayo man na kay tinakaamat-amat na marasmas ang aton sini nga mga kauturan nga naga likaw kag nagaliko sang banas mga ka-K5 sa sining nasambit nga sitwasyon sang aton sining nga pangabuhi do karon bangod man sang kapigaduhon ang iba naton nga mga utod mga ka-K5 nagaupod das kon ano nga grupo mga kasimanwa without knowing what will be ang mga effects sini sa aton sininga pagpangabuhi mga ka-K5 no sa mga suki naton nga mga kasimanwa mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita na dumduman yung reports ang Liga Ngadlaw tong wingman no mga K5 nga na disgrasya dito sa may bahin niya sang mambusaw mga ka-K5 ang driver sang wingman truck ginhilway na sang aton sini makatapos ang kapulisan sa Mambusaw Municipal Police Station matapos ang pila ka mga investigasyon mga K5 yaring report ni K5 Maria Rochelle Bron
2: K5 News FM live report
1: K5 Chichi, wait please.
3: Ginhilway na sa karsel sa Mambusaw Municipal Police Station ang driver sang truck na nagtakilid kag bumugo sa isa kapuluyan sa barangay Bula, Mambusaw, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang driver sang truck kay alias Joe, 53 anyos kag residente sang Kalumpang, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, nagaguha nga ginaguyod ang nasabit nga wing van truck na gikan sa Ibahay, Aklan kag padulong sa syudad. Pag-abot sa lugar nga ginluntaran sang insidente, ginapahayag nga hinali lamang naghulang kag nagtakilid ang truck. Bangod diri, nadala sa kag nabungguan ng puloy-an malapit sa karsada sa Diina Trump ang isa ka minor de edad sa sulod sang balay nga madasig ginbulurigan kag gindala sa ospital. Subong man ang driver matapos sag-angkon sang minor nga pila sa magkatuhay nga parte sang lawas. Samtang sa ulihing nga investigasyon, nagkasugod ang magtimbang nga bahin nga mag-settle na lamang. Sa subong, ginhilway na sa karsel ang driver kagyara naman sa stable nga kondisyon ang minor de edad. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa coffee mix. Nakakapeka na naka-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, inisi ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Chichi Bron. Sa mga balita, mga ka-K5, ari pagidang dako nga balita, mga ka-Simanuaw. Nandaw po sa itong singapagpangalag kahapon, alas 2 ang hapon, mga ka-K5. May entrapment operation or ginatawag na itong mga ka-K5 bypass operation. Ang aton mga tapos ang kapulisan sa balasan PNP, mga ka-K5, na-recover more or less mga 600 grams sa ginapatian shabu, mga ka-K5. Sa isa ka suspitsado nga isa ka high value individual sa may bahin niya sang barangay Quezon, Balasan, Iloilo, mga K5. Ining si alias Tunton, mga K5, kag pumulo sa barangay Saragusa, Balasan, Iloilo, na recover siya posisyon ang more or less 600 grams nga ginapatian illegal drugs nga may value ini more or less 4 million pesos, mga K5. Sa interview sa K5 News FM sa Kay Police Lieutenant Patrick Jan Alabado, hepe sa balasan PNP mga K5, ang recovery nila mga kauturan tumakdamo no isa ka bay basa siya nga suspected shabu, isa ka dako nga sa siya isang suspected shabu mga K5 na recover 9,200 pesos nga bay bas money sa nagkalain-lain nga denominasyon, kalakip diri isa ka itom nga belt bag mga K5, kabugusan 600 grams kag may drug value ini mga ka-K5 nga 4,080,000 pesos mga ka-K5. Dungan ini man sa operasyon sa tinalikdan mga ka-K5 sa aton sini nga mga kapulisan diraman sa may bahin sang ibisan may ara manda nga kwano illegal drugs nga operation mga ka-K5 gamay lang ni sinsilyo lang ni yabok lang ni mga ka-K5 pero may armas ka na recover naman ang ibisan municipal police station dira sa bahin niya sang barangay Undoy, Ibisan, Capiz, mga ka-K5. Ining suspitsado nga 19 anyos nga lalaki, mga K5, nga nadakpan sa gikasang bypass operation, kakalakip man ang recovery sa aton sining mga kapulisan sa kay alias Mark, residente man sa nasambit nga lugar. No? Di more or less 3,400 lang to, gamay-gamay lang to nga sa shame, mga K5. yabok lang sang shabu mga ka-K5 kag ang isa ka 38 kalibre nga armas mga kasima. Uy, dali lang gid oh. May hatag lang ko gamay nga commercial do na namian ko sa balita subo. Balik kita pagkatapos gilamang sa pinaka mga importante nga pahibalo. Palayog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imurama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama. D3 Bio. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Ngaragatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detailuan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo inyong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
11: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
2: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa atong singang pagpala sa atong palatuntunan. Oras na itong 40 minutos na sa tak ng alas 5. Good morning sa Kainunong Milan, Roslyn Hermo. Thank you so much for listening. Lakip man si Tony Hikilio. Toto Tony Hikilio, good morning. Sir Mario Alpha Biti, mayong aga, mayong pagpamati. Likewise sa kay Toto Giselle Marco, mayong pagpakigupod sa atong palatuntunan. Robert Agassi, good morning. Check na ton mga K5 at mga sister station. Welcome and good morning K5. Buwas sa Visayas.
12: May dayag nga aga. Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Buwas sa Visayas, Negros Island Region. Miamon nga mudo ka dyan nga aga kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ang signal. Balik ka nimo, Iloilo.
13: Galopok ang signal. Sana pasabla buton sa tambalang ni Smart. Alin sa may probinsya kang Antique, sa iluan naton sa may area sa inya Rojas Capiz. Ba, nakakita na kami ni Sir Jobert, preparado ni sa newscasting. Pero mauna pang Antique mo. SM Jobert, may aga.
1: Good morning, K-Fab was in Visayas, si Rick. Sa aton mga kaupdanan, baway absent ko kagapon kay Kapuigit. Mga ka-K-5 sitwasyon sa sudan sa Rojas sa probinsya sa Capiz, makanay-kanay amon panahon. Galupok signal sang Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
13: Salamat kay K5SM, Basko ang signal. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa Iluhana ton na. Sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sir Michael, may dahil nga aga. Ay, namin, sana nga pag ililiba. Good morning, kay Febison Visayas, Negros Island Region. Sir, good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal, manaya na yan, tiyempo di sa amon. Nakaditex ko, Femix na kita. Balik sa imo, Iloilo.
14: Salamat, Sir Michael. Malin sa Maykalibo, Aklan. Matabok kita sa Negros Island Region. Sa dalawa natin ka mga Lodi, Kaiser Dali Babes, kag Kaiser Jubert, Kaiser Robert, good morning.
15: Magandang morning sa imo, Sir Rex, Orita, sa Iloilo, Tanan, sa Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo.
16: Good morning.
15: Kampiyon signal mo, naka-DTX, Coffee Mix, naka-media. Back to you, Iloilo.
14: Salamat, pero kainam, nung may nagpatamyaw, di sa akin, sana good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rosemary Jimenez. Siling ko patamyaw, won, takakaroon. Kapatamyaw, ah. All set, Tanan. Oo. Salamat. Di, kamudang naulihi, kamo unahon to check. No? At balonta madalag ko ka balita alin sa may syurad sa Bacolod, Negros Island Region na madalag ko ka balita da, Bacolod.
15: Magdalag ko nga mga balita na itong sa syurad sa Bacolod, madason nga bulan na kay Manti, lapit na ginmantay sa inangan. Ah, September ni October na kita dason nga bulan, mga kakifide, preparado na syurad sa Bacolod sa Mascara Festival. Damo nga mga activities ang pagapatigay yun, Andre. Isa din sa naka-line up mga kakifab nga mga event sa Mascara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga kakifab. Pero why man sang patay, hugot man nga pagbantay, pagmonitor sa nagagwa sulod mga kakifab sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga kakifab sa atong sininga mga kapulisan sa pinibagulang mga kakifab may operation kagin pa patigayon ng atong sininga mga kapulisan particular diri sa may bayan sang barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa din nagaserbe sang search warrant mga kapulisan sa may puro kaba kagaykay barangay 2 syudad sa Bacolod mga pasado laon na sang hapon mga kapulisan ahay nakapalagyo ang suspect nga ginkilala kay alias Romulo. Pumuloy man sa nasambit nga lugar mga kakifab. Apang na-confess ka sa iya nga baluarte ang lima kasasisang ginapatihan nga siyabo nga ginabulubanta yara sa 25 kagramo kag nagabalor sang 170,000 pesos.
16: Sa dugang nga balita, daw wala niga kahubas ang smuggled cigarettes. May na-recover naman o na-confiscar sa Himamaylan. Sang tinalikdan nga manginadlaw na kumpiskar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulbanta nagalabot sa bili nga 10 milyones pesos apang isa lang gyapon ang nadakpan duha ang at large mga kakipaib kag subong ang ining mga na-recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa ato nga mga kapulisan pero ang pamangkot sinugid ang utok-utok sini nga tubtub subong wala paghihapon maadakpan.
15: Aman ang mga balita na mong diriya sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Iloilo.
14: Salamat, Bacolod. Alin sa may Negros Island Region sa ilo na itong guro ang madalag kong mabalita sa may Kalibo Aklan upon kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead.
13: Sa mga balita sa Panamas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, nasubo ni nga balita mga ka-K5 matapos isa ka babaeng insurance agent nadakpan ka po sa entrapment operations ang atan kapulisan kag diri sa LTO compound mismo kahapon kaysa insurance ang kapanarabaho pero involved siya sa transaction sa mga lisensya mga ka-K5. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen. Nagpangayo bulig sa chief sang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license ang ginaplayan. So kag gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management System sang LTO ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon kay hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga K5 ay nagagawa sa investigation nga nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sang lisensya niya, dito man may legit man, pero wala sang mga nagakaigo ng mga papeles, lakip na ang mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics, suno man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon, mga kakaifib sa interview sa iya. So, gindakop ang nasambitan nga babae, imagine mo,
17: 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sa mga nagpa-fix ang lisensya, fixer. Magapangatubang siya sa falsification ng public documents niya kaso kag anti-red tape mga ka-K5. Ang 15,000 kabaylo na sa lisensya, bali shortcut. Samtang doon na doon yung mga balita, 190 man ka mga kuloro mga salakyan, umpisa January ang nadakpan sa LTO diri sa probinsya sa Aklan. Ang pinakauli nga nadakpan diri sa barangay, diri sa Banos ang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero nadakpan ini sang LTO mga ka-K5. Kag 50 pesos ang gindugang sang pamasahe from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampyon nya balita di sa amo na si Rick balik sa imo.
13: Amo na damo ka muti driver kay way kagis proseso mabayad lang. Alin sa may probinsya kang Aklan, sa Luana to, na madalag ko ang balita sa may Rojas sa Capiz, SM Jumart.
1: Good morning once again, managapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Natala na subungaga, mag-aabot diri sa Banwa sang Pilar, sa probinsya sang Capiz, kalakip man sa President Rojas, kag sa Kapitolyo, si Secretary Rex Gatsalian. Sa Department of Social Welfare and Development, magapatigayon sa distribution kag-releasing mga K5 sa RSSI para sa mga apiktado natin ng mga planters sa tubo kalakip man sa mga farm workers mga ka-K5. Ipayag diri sa aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakip man ang pag-inaugural sa pinakamaw project sang DSWD diri sa amon probinsya subong adlaw. May pagapatigyon ng press conference subong aga diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apiktado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga K5 diri sa amon sini nga probinsya. Nagasaka sa sini nga matinion mga ka-K5 wala pa na indi pa na tag-ululan mga ka-K5. Samtang kuano dismayado ang mga transports group sa mga jeepney nato na mga K5 kay 1 peso lang ang increase sang pamasahe sa jeep mga ka-K5. Amo na managa panguna nga balita diri sa Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you Iloilo.
13: Salamat sa mga kampiyon nga balita SM Jobert tumalin sa bahiya bayin sang Rojas Capiz sa lupad kita pagto sa bay area sang Antiques tamalang Nismar madalag ko nga balita sa report go ahead.
12: Sa pagtalalupang doon nga balita namon dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo. Kaya ang pamasahe namon dyan K5 Western Visayas, magaling ka sa Iloilo, pato sa Antique, kauna, tag-sin lang ka dyan, 240 no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to, tapos nagimo sa 200 ka dyan, gimpasakan, pagit kang bahas, kang 40 pesos! May moron nga 240 sos Mariusip. Kag nagapanghangda man ang amon ka dyan nga probinsya kay 5 Western Visayas sa paraboton nga Super El Nino ang Banwa kang Sibalom nag-ready rin to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraboton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
18: Sa dugang pagit nga mga balita, kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall, regya sa San Jose de Buenavista, sa riin. Nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan, ang libre nga nakaagam kang dyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sa rin ginpabutsak man kang Provit Antique nga sa mga wara pabla na bakunahan nga mga kasapatan, magparapit lang sa nang tagsa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
12: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, back to you, Sir Rick.
13: Salamat Antique! Mga dalagtong balita na sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang raid sa droga sa Bacolod do kamalingking disamon. Kahapon may nadakpa naman ang worth sa iligal na droga, 4 man lang ka milyon. Do ka angay may tuburan kabi sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Nadakpan ang on-call driver sa masubra 4 milyon nga balor sa iligal na droga dira sa may barangay Kiyasan, sa may Banwa sang Balasan. Kikialang suspect sa kay alias Tonton, may live-in partner kag residente sang barangay Zaragoza sa may balasan. Damo ni mga druga di sa amo, no? 4 ka milyon sa ligad ni operasyon da sa may eryaman sa 5th district, 2 ka adlaw nga operasyon, galabot sobra 5 man ka milyon. Damo niya ga data din nga mon siya nga illegal nga druga. Kapon may 4 man ka bulutuan, or 3 I mean, no? Diri sa may syurad sa Iloilo, nakabato naman sa pagpamahog ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacau Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropabahog naman. Sige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga anakaldakpan nga nagapadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaroni kung hindi madakpan. Kung madakpan gani, insakto man ang dumuy mo eh. Ama ni madalag ko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galing ibay na ko, tiyempo. May kaparigal si kay Daddy Babes ha. Thank you, Ged.
1: Bye-bye. Well, ito oras mga K5 sa atong sining ang pagpalag sa atong mga sister station sa mga tandem mga kapdanan nato sa tandem broadcast mga K5. Balik kita diri sa aton sa Kapis mga K5, no? Sa mga tagpalamati naton. Oy, Ario, hindi pa tapos ang laban ha sa nagapamati sumong sa mga nagapadalagan, may handom pa magpadalagan sa pagkakapitan kag kagawad kag SK. Hindi pa tapos ang laban nga mal nyo ginkasel na ito ni PBBM kag impirmahan niya na. Kahapon mga K5 sa mga tagpalamati na ito, nagpasaka sang reklamo sa Korte Suprema si Attorney Romulo Macalintal kung ini siya kilala ini nga veterano nga ginatawag naton election lawyer mga K5 nga ginasiling mga kauturan ka isa iya reklamo sa Korte Suprema mga kabyanan nga unconstitutional ang Republic Act 12326 mga K5 ang pagpaiway sang eleksyon sa 2028 sa barangay mga K5. Uy, may tsansa pa ka mo. May ara pa ka mo nga hampang mga kabyanan. Anaga pukwat-pukwat alatrasan nga gusto magbulos kag mag-intra politika. Kag ang mga kapitan, kag makagawad, kag nagapungko subong, basi madayon ng eleksyon pa sini. Kung makakuha mga K5 sang restraining order si Attorney Romulo Macalintal mga K5. Pinapadeklara niya sa Korte Suprema nga unconstitutional ang ining Republic Act 12326 mga K5 nga nagapaiway sa barangay kag SK election nga kuntani mabod dayon sa November 2, 2026 mga K5. Ginaduso sa karon ni Macalintal nga mag-issue ang Korte Suprema sang temporary restraining order o kung TRO o kung status quo mga K5 anti-order agon nga ipatuntat ang pagpatuman sang RA 12326 sa pagpaiway sang finality sang nasambit iya nga layi mga K5 nga nagahambal nga sa 2028 lang ang eleksyon mga K5. Oh, tibag amo ini, masadyay ni mga ka-K5, kitibalan ka mo si Attorney Macalintal, bunggaitan ini nga election lawyer mga ka-K5. Magluwas diri mga kaabyanan, may ara pagid ga plano pagid mag-file karon ang NAMPRIL sang nasambit man nga kaso ipaiway ang pag-implementar sang Republic Act 12326 mga ka-K5. Ang masadya diri mga kabyanan kiti nakasaad sa petisyon sang abogado nga manduan ang korte sang korte ang Commission on Election nga padayunon ang preparasyon kag kalakipman ang pagpatuman sa eleksyon sa November 2, 2026 mga ka-K5. Tinagalaom si Macalintal nga maksunan gilayon sang korte ang ginpasaka nga petisyon batok sa iya sini nga ginareklamo sa karon mga K5. May hampang pa, hindi pa tapos ang laban mga K5. Ang nagpapaskwa, ang nagpainom kay wala na dayon ang eleksyon mga K5 kay ginpirmahan ni PBBM. Ah, may sanag pa mga pinalangga ko nga mga kasimano. Bantayan tani kay ti pag once ka makakuha ka sang TRO, cancel ang tanan, hold mga K5 padayo ng hampang mga pinalangga nato nga tagpalamat. Ini ni magdugay, no? Dapat makapagwa sang resolusyon mga K5 ang Korte Suprema sa sining reklamo karon sang isa ka election lawyer mga K5. Ding mga maestra nagapukwat-pukwat manalatrasan kay kun maeleksyon may honorarium mga ka-K5. Ang mga kilala ko buhi-buhi naman mga ka-K5. Good morning, Myla Distaho. Nday Melanie Dinosta, Madam. Good morning sa ako na biyan nga maestra. Good morning na sa mga taga-Dao. GC Camirong. Good morning. Nakatuto kami diri sa Balantian. Nagapamati ka, nagapamahaw. Salamat, kin Sir Jubes, more power. Erwin Vinabista, good morning. Juset Buton Kagad, good morning. Boss Arnel Vergara, Bakatano Mayong Aga. Robert Agassi, good morning. Likewise, sa kay Boss Rinanti Cam, good morning. Madam Gina Ambil Siluso, dira sa Ambil Family, Siluso Family, I mean, sa may Adlawan, Roa City, good morning. Billy DCU Buas, boss, good morning. Nag-utaw-utaw sa abroad, sa silingang matinon sa Kalalauran, mayugin ka pagpamati. Toto Gisrel Colasino, sa may Batangas, mayong aga, Giselle Marco, mayong mga pagpamati, Kalakip Man, sa kay Sir Mario Alpabiti, sa may Luuban Inso, Roa City, sa Arcunes Family, Alpabiti Family, mga K5, nagapamati, kag nagainom-inom, sa GTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kumbag eleksyon, abi, no? Itong mga naulugtasan, nga daw ginaluad na kablasang barangay. May arabi mga barangay opisyal nga daw kunaros palag iluad na isang pumuluyo Sir Silvino di Chusa. May araman niya nga mga barangay officials nga nang hindi pag-islan sang tao. May araman niya nga daw si Pao na sang tao kapin pa ni mga ski chairman nga wala ubra. Nabalaan ng nila basketball, kaglagaw-lagaw, ininom, ay gitnahimo sa mga kabataan. Mga bagong mga motor, pero wala gid sa project sa gobyerno. Kundi ito nga seminar, kumplito sila. Kung pamangkuton mo ganit sa season, mga nga nga. So bata, pag itudloan na ka mo magkinawat sa inuras ng gobyerno, ka magpangunyadi sa gobyerno. Iblinday Dolores Abilarde. Amo na ang senaryo, mga ka-K5, nga may mga barangay officials nga nanamian man ang tawo. May ara gidya sa 100%, mga 80% daw iluad na gidya sang tawo mga kakita. No? Kapin pa kun una lang permi, kapin ining ulo ayuda, layuda nga ini. Kita nyo lang gani sa may 20 mil pesos nga para sa mga scholars ang PBBM mga ka-K5, nagamo pang reklamo mga kautura. Mga pinalangga naton nga mga kasima. Bantayan naton iba nga mga balita subong aga diri sa K5 News FM mga update mga K5. Kalakip man ang pag-abot karon ni Secretary Rex Galsalian sang DSWD mga K5. Masa ko sa kong adlaw ko subong may seminar ako sa DepEd sa Sudan sang Rojas. sa kay Ma'am Ruth Herbero sa mga grupo nato nato na sila kagapon pa. Eh, pero kita, hindi kita pwede, mga K5. Padayon ang programa, padayon ang balita para sa atong tanan-tanan ng mga kauto. Goodbye, partners, sa K5 News FM Rojas, sa 100.9 K5 News FM, ka-K5 Juby Cuber, sa patrol, salamat man. Mga ka-K5, sa mga news contributors natin, subong nga gagawin, salamat sa iyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Typical partner ko, dili sa Banuwa, sa Piral, sa K5 News FM Radio, Tagmuana, ka-K5 Moon. Sa Kinandan, Banuwa, sa papamuno sa amon pinalang nga Mayor Arnold Alba Perez kay mga municipal officials ng Pilar. Sa amon nga vice, sa amon nga presidente, sa amon siya nga CEO, Doc Ramil Itang. Oy, good morning, kag thank you. Mga ka-K5, yung kubus nga bihan kagalagad sa kahangin ka, K5, Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
19: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag-rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
9: Sisa ka daw kapila

0: gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihip. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakang
4: sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrin ng Sapian Capis. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag untat ang paglapda sang ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang pangunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang kampyon nga oras, alas 6:08 na sa aga.
1: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalya.

0: komprehensibo nga mga balita, balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa, kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon, kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na, DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mga ka-K5, sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5, sang tiyempo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Pag-aasa, wala sang may na-monitor nga low pressure area sa sulod kaguha sang Philippine Area of Responsibility. Grasyoso ginhangkat sa Vice President Sara Duterte kag Velasco nga magpalay detector test. Piso nga saka sa plete sa jeep, hindi bastante sunod sa transport group.
2: 45 kakaso sang leptospirosis na balhas. 7 matay sa Balatian.
1: 900 jazz na balagsak nga kaso sang dengue sa Capiz.
2: Doa ka miyembro sang rebuilding nga grupo nagsungka sa mga otoridad.
1: Rojas City PNP, Tapaz, kag Pontevedra Municipal Police Station. May pinakamadamo nga nasungka nga armas lutang sa Capiz Police Provincial Office.
2: Driver sang Wing 1 truck nga nagtakilid kag bumunggo sa Puloy-an, ginhilway na sa karsel.
1: Police Regional Office 6, ginapabakod ang seguridad sa mga eskwelahan.
2: 19 anyos nga nadakpan sa bypass operation sa Ibisan, napasakaan na sang kaso.
1: ₱1.2 million nga balor sang shabu nakuha sa 5 ka separado nga operasyon sang kapulisan sa Antique.
2: Dengue task force na tala na nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo.
1: Iloilo City Government ginahinyo ang mga barangay nga mangin aktibo sa pagupod sa mga cleanup drive sang siyudad. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginkadlawan ang alegasyon ni Vice President Sara nga ginapunggan ang 2028 elections.
2: Representative Abante natulugan.
1: Maleta kay Vice President Sara Duterte. Vianti 7 patay sa separado nga mass shooting incident sa South Korea o sa South Africa.
2: Iran preparado sa liwat nga giyera batok sa Estados Unidos sang Amerika kasunod sang deadlock sa Strait of Hormuz.
0: Balitang negosyo.
1: Rollback sa presyo sang gatong ipatuman.
0: Balitang sports.
2: Carlo Paalam sulod sa men's boxing 55 kilograms semifinals.
0: Balitang entertainment.
1: Chris Lawrence ka Katrina Halili nagbalikan na. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
0: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
1: Maayong aga, Pilipinas! Nasa. Mayong aga wa Stern V. Sayas sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
0: DJX 500 Morning Newscast.
1: Subong adlaw ka K5 sang Martes petsa 29 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Sa countdown ka K5 kaupod ang inyong mga tagbalita.
0: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
1: Sarang inyo kami ka K5 babatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Sa K5 and FM Rojas Digital.
1: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagboanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa kaungdan sa aton ginpangliniyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Wala sang may ginamonitor nga low pressure areas kon LPA ang pag-asa sa sulod kaguha sang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakauli nga weather bulletin, Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang nagaapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Samtang magadala naman sa magalumon nga kalangitan, naglapta-lapta nga pagulan-ulan nga may pagpanaguob ang localized thunderstorm sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:41 subong aga kag magatunod naman alas 5:47 karon sa hapon.
0: Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DJX 500 Morning Newscast.
1: K5 inyo nabatian ang dalagan sang tiyempo subong adlaw sang Martes. Direkta naman kita ka K5 sa ato na nga top story of the day.
0: K5 Top Story. K5 Top Story.
1: Ginhangkat ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Sanday Vice President Sara Duterte kag anay House Speaker Lord Alan Velasco nga magpaydalom sa lie detector test agud mahibaluan kung sino sa ila ang naghahambal sang matuod. Ginhimo ni Gracioso ang pagpanghangkat matapos ginpanginwala ni Duterte nga kilala niya ini kag nakabaton sa mga maleta nga mayunod nga kwarta gikan sa anay nga pulis. Sa pag-atubang niya sa NBI, nagpakita man si Gracioso sa mga leragway nga ginaaligar kaupod niya sa Duterte kag Velasco bilang pamatuod nga magkilalahay sila. Nahibaluan una na nga ginpamatukan ng Vice President Sara Duterte kag Velasco ang mga alegasyon ni Gracioso.
0: K5 Top Story. K5 Top Story.
1: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ining nga balita ka K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan ka K5. Ganya good mapabilin nga maging healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: DJX 500 Morning Newscast.
1: Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa ulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Hindi bastante para sa mga drivers ang pampasahero nga jeepney ang ginaprobahan nga dugang sa pamasahe Suno sa isa ka transport group kasunod sa pag-aproba sa Department of Transportation sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga pagpatuman sa dugang nga pamasahe sa public utility vehicles. Nahibaluan nga base sa ginaprobahan nga fare hike, piso ang gindugang sa subong nga minimum fare para sa traditional jeepney, kag 2 ka peso naman sa mga modernized jeepney. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Elmer Foro, ang lead convenor sa No to POV Pace Out Coalition kag Secretary General sa Bayan Panay, hindi kaigo ang piso nga fare increase. Agod matabunan ang nagapadayon nga pagsaka sa galastuhon sa mga driver. Suno kay Foro, temporaryo lamang nga solusyon ang fare increase kag posible man nga tikang inisang gobyerno. Agod mapakalma mga driver antes ang nationwide strike nga patigayunan sini nga Setyembre 29 kag 30. Dugang pasang natungdan, apesar pa magnubo ang presyo sang gatong, wala ini nagakahulugan nga masolbar na ang problema sa mga driver. Bangod posible man nga magasaka liwat ang presyo sang fuel sa masunod naman nga mga simana. Panawagan ni Foro sa gobyerno nga magpatuman sang mas epektibo nga pulisiya agod maprotektahan ang mga driver kag pasahero batok sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag iban pa nga kinahanglanon.
2: Sa iban pa nga balita lokal, 46 na ang nabalhag ng kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Capiza. Sumugo din nerong 4 tub-tub Setyembre 26 sininga tuig. Sunday, sa datos nagikan sa Provincial Department of Health Office Capiza, nabalhag ang kasabit ng kaso sa mga masunod nga lugar. Rojas City, Mayara sang 11 kakaso, Panaya 7, Dumalag 5, Daog 4, Dumaraw 4, Ibisan 3, Maayon 3, Pontevedra 3, Pilar 2, Hamindan, Mambusaw, Sigma kag Tapas, Mayara sang tag-isa ka mga kaso. Samtang, base pa sa datos, 7 na ang ginbawian sang kabuhi bangod sa sining Balatian, 2 sa mga ini ang nagikan sa Maayon, 2 sa Panay, kag tig-isa naman sa Banwa sang Pilar, Pontevedra kag Rojas City. Naibaluan nga ang leptospirosis ang isa ka klase sang bakterya nga halin sa ihi sang ilaga kag iban pa nga mga kasapatan. Masami nga naghalo ang ihi sa mga kasapatan ini sa tubig baha kag labno. Kalakip sa mga sintomas sa mabiktima sang sining nga balatian amo ang hilanat, pagpalanakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, kapin pa sang pusog-pusugan, pagpalamula sang mga mata, pagpalanuka kag iban pa. Malikawan ini sunod pa sa mga opisyal sa ikayong lawas, pinaagi sa paglikaw sa paglusong sa baha, ilabi na kung may mga samat sa panit. Sa diyo naman nga may sintomas ang balatian, gilayon nga magpakonsulta sa doktor o kon sa ospital.
1: Sa pihakabahin ka K5, nagdangat naman sa 900 deaths ang nabalag nga kaso sang balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Sumugod naman Enero 1, Tagtob, Setyembre 19, subong nga tuig. Sandig sa ginpaguha nga Provincial Dengue Case Bulletin sa Provincial Health Office. Ang nasambit nga numero ang mas manubo sa 21.89% kung ikumparar sa 1,026 ka mga kaso nga nabalhag sa kapareho nga panahon sa tinalikdan nga tuig 2025. Base pa sa datos, apat na ang ginbawian sang kabuhi sa sininga balatian. Duha sa mga ini ang nagikan sa syudad sang Rojas, isa sa Banwa sang Maayon, kag isa naman sa Banwa sang Tapaz. Ginakabig naman nga pinaka-apektado sang dengue among mga nagaedad na pulo, tob-tob, 19 anos. Sa pihak manubo ang nabalhag nga kaso e komparar sang tinalikdan nga tuig. Padayo naman nga ginapanugyanan ang publiko nga magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay agod malikawan ang pagduging sang lamok nga nagadala sang balatian.
2: Sa dugang pa nga mga balita lokal, nagsungka sa otoridad ang duha ka ginakabig miyembro sang rebelde nga grupo sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company o kon CPMFC headquarters. Hinkilala ang mga nagsungka sa day alias Noynoy, 29 anyos, kag alias Bebe, 78 anyos. Galun sa mga residente sa barangay Kulase, kag ginapahayag, miyembro sang Gabriela, sumugod 2018. Ginapahayag nga na desisyonan sang nasambit ng mga individual nga magbiya sa grupo kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Sa karon, yara na ang among mga persona sa paghinakop sang First Capiz PMFC para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pa nga police reports, nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station. Ginsundan sang Tapas Municipal Police Station, ang Rojas Component City Police Station ang may pinakamadamong armas lutang nga ginsuka o kon nga ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sang Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director nga sa 550 nga mga armas lutang, 70 diri ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa isa ka mga barangay, 37 diri ang short firearms, kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayarasang 60 kaarmas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay. Sa diin, 45 diri ang short firearms, kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkitsang 51, nagikan sa 47 ka barangay. Sa diin, 50 diri ang short firearms, kag isa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz tawhayan sang Capiz Police Provincial Office. Sino pa sa Provincial Director magapadayon ang nasambit nga programa Tub-tub Mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kagremen nga ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang.
2: Sa iban pa ang balita lokal, ginhilway na sa karsel sa Mambusao Municipal Police Station ang driver sang truck nga nagtakilid kag bumunggo sa isa ka puluyan sa Barangay Bula, Mambusao, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang driver sang truck kay alias Joe, 53 anyos, kag residente sang Kalumpang, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, nagagwa nga ginaguyod ang nasabit nga wing van truck nagikan sa iba Hayaklan kag padulong sa syudad. Pagabot sa lugar nga ginluntaran sang insidente, ginapayag nga hinali lamang nga naghulag kag nagtakilid ang among truck. Bangod rin na dalasa kag nabungguan ang puluyan malapit sa kalsada sa diin nga na-trap ang isa ka minor di edad. Sa sulod sang balay nga madasig naman nga ginbululigan kag gindala sa ospital. Subong man ang driver matapos nga dagang konsang minor nga pila sa magkatuhay nga parte sang lawas. Samtang sa ulihing nga investigasyon, nagkasugot ang magtimbang nga bahin nga magsettle na lamang. Sa subong, ginhilway na sa karsel ang driver, kagyara naman sa estable nga kondisyon ang minor di edad.
1: Sa dugang pa nga mga police reports, ginapabakod pa sang Police Regional Office 6 ang seguridad sa mga eskwelahan sa Western Visayas, pinagi sa masugot nga koordinasyon sang kapulisan mga school officials ka Department of Education. Kabahin sa kampanya ang pagpaatag sa get out, look out, call out nga prinsipyo nga dapat dumdumon sa mga estudyante, manunudlo kag school personnel kung mayara sa mga emerhensya sa eskwelahan. Sa get out, ginapaligon ang pag-evacuate o kung may luwas nga agyan na kag pagpalayo sa lugar sa peligro. Sa look out, o kung sa lock out, kung hindi luwas ang pag-evacuate, ginapatuman ang pag-secure sa lugar, pagpabilin nga hindi magkita kag paghipos. Samtang sa call out naman, kung yara na sa luwas nga lugar, ginapangabay nga gilayon magtawag sa Unified 911, pinakamalapit nga police station, o kung nagakaigo nga otoridad nga magkahatag sang husto nga impormasyon sa sitwasyon kag lokasyon. Ginainganyo man sang PRO 6 ang mga police units nga magpakigbayan sa flag ceremony kag iban pa nga school activities. Agad magpatigayon sang safety awareness kag emergency preparedness sa mga estudyante kag manunudlo. Padayon man ang diskusyon sang PRO 6 kag DepEd sa hagna nga paggamit sang transparent bags bilang duga nga preventive measure sa mga eskwelahan.
2: Sa dugang kagatapusan nga balita lokal, napasakaan na sa panubungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang 19 anyos nga lalaki nga dadakpan sa ginkasang bypass operation sang otoridad sa Barangay Undoy, Ivisan Capiza. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Mark kag residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, nakuha ang sa paginakop siya ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag isa ka sa siya isang ginapatian shabu nga may kabugaton 5 gramos kag may standard drug price nga 3,400 pesos, 100 pesos nga buybust money kag iban pa nga non-drugs item. Sa karon, nagapabilin nga nakahunong ang akusado sa kustodiya sang Ivisan Municipal Police Station.
0: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
1: K-5 inyo nabatihan ang mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiza. Direkta kita ka K-5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas.
0: Balitang Regional.
1: ₱1.2 million nga balor sang shabu nakuha sa lima ka separado nga operasyon sa mga kapulisan sa Antique. May detalye sa balita si K5 Eileen Rose Montero Magbanwa sang K5 News FM Antique.
0: K5 News FM Live Report.
3: Nagdangat sa masobra 1.2 million pesos nga balor kang ginapatihan shabu ang nabuel ka mga kapulisan sa lima ka separado nga operasyon sa Antique. Unang operasyon ang ginpatigayon kang September 23 sa Barangay San Angel, San Jose. Sa diin nagdangat sa 714,000 pesos nga balor kang shabu ang nabuel kay alias Ivan, residente kang Barangay Maybato North nga nakapalagyo matapos natukiban nga pulisang anang katransaksyon. Karwang operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Banwa kang Kulasi sa diina sa 24,752 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa 64 anyos nga lalaki, residente kang Barangay Sentro Poblasyon, Kulasi, Antique. Ikatlong operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Sityo Durog, Barangay Igrindon, San Remeo sa diin 26,316 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa sangka high value individual, residente kang Barangay Bugos, San Remeo, samtang nakapalagyo naman ang darawan na ka mga kaimawan. Ikapat nga operasyon ang ginpatigayon kang September 26 sa Barangay Piapi 3 sa diin na sa 442,000 pesos ang nabuel kay alias Budong, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay. Ikalima naman nga operasyon ang ginpatigayon katong September 26 sa Barangay Bungsod si Balam sa diin 27,200 pesos nga balor kang ginapatihan siya buong nabuel kay alias Bingit, 29 anyos, Manugbaligya, kag residente kang Barangay District 3 si Balam. Sa tala, diregyan sa kustodiya kang tagsa ka mga municipal police station ang mga sospek para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang Dengue Task Force na katalan ang ika-activate sa mga barangay sa Kalibo. May detalye sa balita, si K5 Yunard Viray sa K5 News FM Kalibo.
0: K5 News FM Live Report.
4: Iga-activate sang sanguling bayan ang Barangay Dengue Task Force sa mga barangay sa Banwa sang Kalibo bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sini, iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kag paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga papaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Samtang Iloilo City Government, ginainganyo ang mga barangay nga mga inaaktibo sa pag-upod sa mga cleanup drive sa Shrad. May kaungdan sa balita si K5 Jenny Rose Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Ginapanawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat mangin aktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na clean-up drive sa Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nagaumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dakuman ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayagpas ang natungdan nga dapat madulan na sa pamatasan sa mga barangay nga magsaligamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pag-maintain sang drainages kag waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pag-maintain sang ilang nga lugar. Naibaluan nga mayara sa karon sa ginapatigayon nga weekly clean up drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa drainages diri sa Iloilo City bilang kabahin sang upland kontrabaha nga programa sang syudad.
6: Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang Regional.
1: K5 inyo nabatian ang mga balita sa Western Visayas. Direkta naman kita ka K5 sa mga dalagwaan nga balita nga nagakainabo sa Pilipinas.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
1: Nagkadlaw na lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginpamangkot may kang tanan sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte nga ginapunggan sang administrasyon ang 2028 elections. Sa interview sa Pangulo, ginpamangkot ini may kang tanan sa pahayag sang Vice Presidente nga ginapahayag desperado ang administrasyon nga gubon siya iduso ang charter change kagpunggan ang piniliay sa resambit nga tuig. Nahibaluan, una na nga ginpayag ni Duterte nga hindi niya kilala ang pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. kagwala siya sang bisan sanon na kabaton sang kwarta nagikan diri. Samtang gintawag naman ni Duterte nga isa ka media stunt ang mga alegasyon ni Gracioso kaginsiling nga desperado na ang nasambit nga administrasyon.
2: Sa dugang pangabalita nasyonal, nakitaan sa ika-30 adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nga natulugan si Manila 6th District Representative Benny Abante samtang nagatambong sa trial. Wala naman malikawan nga magkadlaw ang mga nakakita sa mamalita nga halos mahamuok ang iyang atulog. Sunod naman kay Presiding Officer Chiz Escudero, kapareho nga lutoy kag napilaw si Abante. Nagsabat naman si House Lead Prosecutor Jervel Loestro nga posible nagapangamuyo ang mamalida. Sang makagwa sa plenaryo sang Senado, aminado si Abante nga natulugan ini. Sunod pa sa mamalida, makapililaw ang kampo sang depensa, rason nga natulugan ini.
1: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, ginpresentar sang opisina. Okon nga ang ginsipa na sa serbisyo nga si Anay Police Officer Rodolfo Gracioso ang pila sa mga laragway nga kaupod sini Sanday Vice President Sara Duterte kag Anay House Speaker Lord Alan Velasco. Naibaluan nga nagpadulong sa National Bureau of Investigation si Gracioso kaupod si Father Flavio Villanueva. Agod magpasa sa ginsumpaan sini nga pahayag, may kaangtanan sa ginaaligar nga pagdala sa mga bag nga nagkaunod sang kwarta kay Pangulong Rodrigo Duterte o kon kay Anay Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte kay Congressman Paulo Duterte. Naibaluan tuig 2017, suno sa iya, kilala niya sini ang pamilya Duterte nga nagsirbe bilang campaign coordinator sa Vice Presidente. Ginkompirmar naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga kabahin si Gracioso sa security detail sa Don ni Velasco.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Pilipinas. Ini nga mga balita ka-K5, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa DTX Coffee. Sa healthy nga kape ka-K5, bangod na kakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo abroad.
0: Balita International. International.
1: Patay ang 27 ka mga individual sa separado nga mass shooting sa South Africa. Nagdangat sa 17 ang napatay samtang 15 naman ang pilason sa isa ka bar. Matapos nga ginsulod sang 8 ka mga armado nga individual. Pahayag sang kapulisan, 13 ka mga lalaki kag 4 ka mga babayi ang napatay. Domingo, Setyembre 27, napulo naman ang napatay samtang 11 ang pilason sa guha sang isa ka entertainment venue sa Cape Town. Ginakabi ang South Africa bilang may pinakamataas nga kaso nga murder sa bilog nga kalibutan. Naaresto naman sang kapulisan ang pila ka armado gikan sa Ethiopia kag Lesotho nga hibaluan nga robbery ang motibo sa krimen.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, ginbuyagan ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga preparado ang ilang apungsod sa diyon nga liwat nga magluntad ang giyera sa tunga nila sang United States matapos nga ibasura sang Washington ang ilang apito kaadlaw nga plano para sa liwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz. Sa piyaksin ni ginsiling ni US President Donald Trump nga nagalaom siya nga makaangkon sang dugang nga negosasyon sa Iran subong nga semana samtang ginpahayag nga magama dinalagon ang Washington sa away sa sulod sang malipot nga panahon. Samtang hugot nga ginpanginwala sang militar sang US ang pahayag sang Tehran nga naagaw sang militar sang Iran ang isa ka modern underwater US drone mismo sa Strait of Hormuz. Sa kapareho nga kay gayunan, kalalakinan ang ginaresto malapit sa isa ka pasilidad sang airbase sa United Kingdom nga ginagamit sang US sa operasyon batok sa Iran bangon sa duda sang paghawid sang armas kag kaangtanan sa terorismo.
0: Balita International. International. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kay Fabinho nabatian ang mga balitang national kag balitang international. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Matapos ang 3 ka magkasunod nga semana nga pagsaka sang presyo sang gatong, lauman sa mga motorista nga ipatuma na subong ang rollback Martes, Setyembre 29. Base sa abiso na gikan sa Department of Energy, posibleng magnubo sang 7 pesos kag 57 centavos ang presyo sa kada litro sang krudo, 5 ka pesos kag 85 centavos naman sa kada litro sang kerosene, samtang 24 centavos sa kada litro sang gasolina. Talalo pang doon nga kung ano kadako ang ibuhin sa presyo sang krudo kag kerosene, amo naman kagamay nga sintimo ang sa gasolina. Samtang natala na naman nga iga-anonsyo sa mga kumpanya ang pinal nga igabuhin sa presyo sang gatong sumugod Setyembre 21, tub-tub, Oktobre 5.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
0: Balita sports, sports, sports.
2: Carlo Paalam sunod sa men's boxing 55 kg semifinals. May detalye sa balita si ka-K5, Darren Salomeo Henson.
7: K5 News FM Live Report.
8: Sulod na si Olympic silver medalist Carlos Paalam sa semifinals ang men's boxing 55kg division sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kasunod inis ang pagkadaog ni Paalam bato kay Jamao Zhang sa China sa quarterfinals via split decision. Bangod sini, sigurado na ang bronze medal para kay Paalam ang nabilin nga boksingero nga Pinoy sa Asian Games. Si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
7: Balitang Sports.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta naman kita ka-K5 sa Patag sang Showbiz.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Chris Lawrence kag Katrina Halili nagbalikanay. May detalye sa balita si ka-K5. Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
7: K5 News FM Live Report.
9: Opisyal na nga nagbalikanay sa day Chris Lawrence kag Katrina Halili matapos ang 12 katuig halin sang sila ang magbulaganay. Nahibaluan ang ilang mismo anak nga si Katie ang nagkumpirmar sa ilang panibago nga hugna bilang magkahagugma. Sino kay Katie naging official liwat ang iamay kag Iloy sa tung Setyembre 13, 2026. Kadungan sini, nagpost man si Chris sa Facebook sa tung Setyembre 27 sang sweet photo nila ni Katrina, kaupod ang inaanak. Sa nasampi niya caption sang singer, daw kaangay nagapabot siyag sang panibago nga hugna sang ila relasyon. Samtang nagpalabot naman sang ila kalipay ang netizen sa pagbalikanay sang duha. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa Patag sang Entertainment. Direkta kita ka-K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
7: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
1: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ko nakapulot sang brown nga pouch nga nadula. Kini mayara sa ngunod nga kwarta, ATM card sa PhilHealth kag mga IDs. Ang tag-iya mo si Marvin Esmeralda, residente sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadulang ang mga pouch sa itong Setyembre 11 sa diin halin ini sa Graceville Subdivision kag padulang sa Capiz Emmanuel Hospital kag pabalik naman sa resambit nga subdivision. Sa sino man ang nakakita ako nakapulot, mahimo lamang nga i-turn over diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas sa FCD Building McKinley Street, Rojas City.
2: Ginapanawagan ang sino man nga nakakita ako nakapulot sang suludan o kon pouch nga nadula. May unod din nga mga IDs, laki pang PWID nga nakapangalan kay Jeannie Rose Martinez, kagipan pa nga importante nga mga dokumento. Posible nga rota, Mercury Drugs Pontevedra, Capso Pontevedra, pabalik sa Panay, malapit sa 7-Eleven, kagpadulong sa Pawa. Importante gid para sa tagiya ang mga ID kag resita nga yara sa sulod sa nga mga pouch. Kung may nakakita ko nakapulot, palihog nga ipaabot dayon sa tagiya o kung mahimo man nga i-turn over diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:47 na sa aga.
7: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
1: Kag K5 inyo nabatian ang pagkabugosan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes sa Petsa 29 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Kag K5 inyo kami nabatian, piragi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian, kag nalanta o piragi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinagi man kay K5 sa amon nga sister station, ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton yung mga ka-K5. Kaya katutok sa aton yung Facebook Live. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Estrella Acosta, good morning. Rodolfo Evangelio Jr. Ma'am Leia Baez, good morning. Raynan Tikam, good morning. Lee YY Bartizog. Bernadette Omiten Calzado, good morning. Doy Arthur. Liza Barrientos. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Good morning man sa aton yung mga ka-K5 dira sa my TATC. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. K5 sa ngalan na gilamang sa Bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Kaupod sa technical side, si ka-K5 Jovic Homer. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer,
10: Doc Ramil Uy.
1: Ka-K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
13: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko sir boy because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study sir boy nga pag take mo sang ang virgin coconut oil
14: soothing.
13: Especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine sir boy kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dra lang natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga ara dira.
14: Hindi lang sir GP. Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
13: Ang nami pa sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract.
15: Gali, sir GP.
13: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
14: Ako, sir GP, amon niyo. Ti, lakaon, igaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa kanon. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 bio. Because of the BCO in the D3 bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya yung mga bad cholesterol.
13: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3 bio.
14: Sunod na ka kung, kung gainom ka plain nga D3, D3 bio ka na lang. Kay combine na siya.
15: Combine na.
14: So ala-ala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yung nagdugmig gasto mo. Gasto na. Bakal ka na lang D3 bio.
15: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
14: Amo na ang bintaha, sir boy. Kung naka D3 bio ka against ordinary lang nga plain D3.
16: D3 bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So weeks ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
16: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 bio, eh hindi siya sa plain nga D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
13: Oo, gusto.
14: D3 bio lang. Ara lang sa D3 bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 bio.
13: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Dinako ka na, why na na. See?
14: Tisubong, mainom na lang siya D3 bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya. Again, sa mga kagaw kag bakterya.
15: Gusto ko ya ang D3 bio over ordinary vitamin D3. Kaya po, why ang akon pancreas?
13: Ay, kanami.
15: Ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
16: D3 bio.
15: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
16: D3 bio.
15: That's why got D3 bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
14: Hindi siya mabankrap, sir boy.
15: Hindi siya mabankrap.
14: Oh, see? So, mas maayo magano na kamo. Mag D3 bio.
15: D3 bio na, no? Mag D3 bio na kamo, no?
14: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 bio na sila, sir boy.
16: D3 bio.
18: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
20: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
16: DTX 500.
22: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
16: DTX 500, mighty sea, ang alkaline.
3: Fortified nga vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So na,
25: magid ako sa akong body odor.
24: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
29: always nagabasa
28: kag nagabaho ang kilikili
29: mag Clinica Dayu Fresh
28: para sa maputi at mabangong kilikili
29: Clinica Dayu Fresh
30: nagabasa na naman balaga
28: alay naman aya amo na ang basa na gusto ko
29: Clinica Dayu Fresh
28: para sa maputi at mabangong kilikili
3: extend the food superman for men
31: o si Rosanne baw akon bana sang nagidad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba namigid ang extend
3: extend food supplement for men DTX 500
32: ako si Salvador Estonina taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumar ako
33: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
32: salamat sa DTX 500
3: DTX 500
5: mahal sa mga butika
3: problema sa mata ari na ang eye care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawa ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. D3 Bio.
34: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
3: nga may D3.
5: Mabakal sa mga
3: butika. D3 Bio with Physio.
35: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
20: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
36: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag?
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
5: mabaka ang butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Marcy,
0: pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainumak may tisay na dula. Salamat sa may tisay na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaeng.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasumpay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplanta na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Missy. Ang masusunod
13: sa gabi,
14: ako ang bossing
13: dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng mali.

0: mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: D3Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics.
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingagan Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Petsa 29 kita sa bulan sang September, tuig 2026. Martes ngadlaw, katapusan ngadlaw sang Martes, sa ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, nagatutok, nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, sa K5 News FM Philippines mobile application. Likewise, sa Facebook pages nga K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Ang aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 gadagat tutok na naga-monitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Ano bala mga balita, mga issues, kag impormasyon nga aton pag-istoryahan, pag-tutukan subong aaga diri sa Foro de los Pueblos. Una kita sa nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5. Lapit 1,000 ka mga armas lutang ginsungka sa probinsya sang Capiz kabahin sang ginpasangkad ga kampanya kontra armas lutang. Kaso sang dengue kag leptospirosis padayon ang pagsaka. Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian pangunahan ang diserbisyon sang bulig sa mga pektado nga mangunguma sang RSSI. Saka sa pamasahe sa depasero nga mga salakyan, aprobado. Transport group gintawag nga pampalubag loob ang ginaproba naman nga piso nga saka sa pamasahe. Presyo sang gatong may rollback subong adlaw. Kun ang kurudo kag kerosene dako ang saka sa gasolina, wala kalabot sang waki mga ka-K5. Pagpaiway sang barangay kag SK Elections, ginaduso nga ideklarar nga unconstitutional mga ka-K5. Amo ni mga balita, mga issues kag impormasyon nga aton pagatutukan kag pagaistoryahan diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa program. Kumera ka mo karon mga ka-K5 sa mga mensahe nga lagi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital. Agud babasa tang inyo sininga mga mensahe mga ka-K5. Na notice ta subong aga sa pila ka mga dalanon diri sa Roa City, may mga nagalapta na nga miyembro sang Philippine National Police. Inisiguro kabahin sang ginapatuman nga seguridad sa pag-abot sa isa ka bisita. No other than Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, mga ka-K5. Tiambal tagani kung may VIP, aamunin nga seguridad ang ginapatuman. Di kung wala do, ay kamat makitaan gawa. Mas mayo kung tani kung ano ka visible ang mga polis sa dalanon. Kung may VIP, tani imuon ta siya nga regular, kag-normal mga ka-K5, nga routine sa pila-pila naton ka mga law enforcement agencies. Sa bulig sang visibility sa aton nga mga otoridad, makabulig iniditer, makabulig inilikaw sa posible pagluntad sa mga kalakasan mga ka-K5. Ante sa aton sini mga mainit kag nagapanguna nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, ibanon tanay latest update sa dalagan sang panahon, subong adlaw sang Martes diri sa aton sini syudad kag probinsya, likewise sa pila ka bayan sang pungsod Pilipinas mga ka-K5. Balon tabing latest update kay man ka nagligad may ara sang bagyo nga kwini, pero subong do clear naman ang aton sini nga kawaan. Wala sa na-monitor nga low pressure area mga ka-K5 nga mahimo ma-develop bilang tropical cyclone mga ka-K5. Ibalon tabing latest updates sa dalagan sang panahon, naka-standby aton connection sa PAGASA with PAGASA weather specialist ka-K5 Veronica Torres.
0: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, 29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minomonitor nga natin na si Bagyong Surigae na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan nang lumabas na ating monitoring domain at wala na tayong minomonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Palawan. Samantalang sa Metro Manila, at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Saan nga natin na by starting tomorrow until Saturday ay posible magpatuloy yung ganitong fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat at temperatura ngayon sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa lugar ng Western Visayas, sa may Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng south ng Intertropical Convergence Zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa may Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago, kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng PAGASA'ng outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagi ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres nag-ulat.
3: Maraming salamat, Veronica Torres, Pag-asa Weather Specialist sa gindulong latest weather update. Diri sa aton sinigapag pangalagad mga kakay-5. Sa aton sinigang mga suki ng mga tagpalamati, kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Dika manena yang aton sige tempo sa buong adlaw sang Martes mga ka K5 no ay kita sang pamahog sang low pressure area or pamahog sang bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility, although may nasiplatan ng mga cloud clusters naman or pag tumpok-tumpok pag sililimpon sang pangano diri sa may part sang Palawan and Mindanao area. Hopefully hindi la ni magkuana, hindi la ni ma-develop bilang bagyo mga ka-K5. 23 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos sa ginabadulong sa inyo mga ka-K5 sa ang paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga ang kape mga ka-K5 nga makabulig sa inyo, makafocus, kagmangin alerto mga ka-K5. Amo ning DTX Coffee Mix. Himo ni sa Amarguso, di sugar cane extract powder, kag may chia seeds pa mga ka-K5. Kung na problemado ka sa pag-focus, do hindi ka bala ka-focus, or kisa do nag-loading ka, may ara ka sang brain fog kung kaisa, or permi ka lang ginapilaw, permi ka gapangluya mga ka-K5, kaupod na tondira ang DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa imo nga magka-focus ka kagmangin alerto mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Tested and proven aning nga kape nga makabulig sa aton mga ka-K5 do sa pag makabulig sa aton sa aton sininga ikaayong lawas. In fact, sa mga ka-K5 naton nga mga daga-pulaw or nagabugtaw sang temprano, amog ding ila katuwang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa aton sini nga mga kautoran nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga ka-K5 indi gid pag kalipatan para sa healthy kag manamit nga kape, kaupod ta DTX Coffee Mix. Amo ning hambal nila nga indi mo lang ma-enjoy ang habit mo nga pagpangape kundi maka-detox ka pa. Kapim pa kung nabudlayan ka magpamuhi, nabudlayan ka magpagwa sa igko sang salawas mo, kabala mo ang igko sa lawas ta, kundi ta na mapagwa regularly, balatian man kag iban pang komplikasyon ang gwa sina mga ka-K5. Tandaan, kaupod gidaton DTX Coffee Mix mga ka-K5. 25 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. I-check ta mga ka-K5 ang latest update anay sa aton sininga patrol with ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. No, may kang tanan karon sa matandaan nyo to, sang tinalikdan ng adlaw, may mga nagkaladakpan dira sa may barangay San Jose, Roa City, nadakpan sa pagduso sang illegal kag makalalit ga droga. Anong latest update sini? Na file na bala sang panumbungon ining tatlo ka mga suspek? Anong resulta sang ginkanda ka kwani laboratory test mga ka-K5 sa sining tatlo ni ka kwani or ginkanda ka drug test sa sining tatlo ka mga arestado? May detalye sa balita si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. K5 News FM
1: Live Report. Napasakaan na ka-K5 Roldan sa panumpungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlo ka mga individual nga nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay San Jose, Rojas City nga ginpatigayon sa itong City Ambre, BNT sa isa. Kung matandaan, ginkilala diri ang subject sa operasyon kay alias Tawi, 51 anyos, ginakabig nga high value individual kaupod sa mga nadakpan pa, no, ni alias Tawi amo si alias Renny, 36 anyos, alias Renny kag alias Gerardo, 49 anyos, dun sa'y ginagabig mga street level individuals kag residente sa nasambit nga barangay. Nakuha diri sa ila siniya nga paghinakop ang anom tanan kasosyays ang ginapatihan na Shabu. Anom kasosyays ang ginapatihan Shabu nga may kabukaton nga 14 gramos kag mayra sa standard drug price nga 95,200 pesos. Palakip man ang buy bust money nga 3,000 pesos. Sa ginpatigayon nga drug test kakitabroldan, dun sa'y positibo ang resulta. Sining tatlo ka mga individual nga sa karon nagapabilin ini nga nakahulong sa karsel sa Rojas Component City Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
3: Pila ka rito liwat ang recover kay 5 Mila?
1: Ang na-recover sila anong tanan ka siya sa ginapatihan siya buk kasi 5 Roldan nga yara sa may kabugaton nga 14 gramos kag mayara sa standard drug price nga 95,200 pesos kasi 5 Roldan.
3: Sino gining kwan? Sino gining subject sa tatlo nga ning mga nagkaladakpan nga ni?
1: Amo si alias Tawi kasi 5 Roldan ang subject kag ginakabig
3: si ano ni Manuel Rojas.
1: Si ang ginahatag lang nga information kay Kipab Roldan, amo si alias Tawi lang ang pangalan sang subject nga operasyon kaupod ni si alias Rene kag alias Gerardo kay Kipab Roldan.
3: So si Manuel gid ang subject.
1: Yes, kay Kipab Roldan.
3: Ano ni mga classification nila kay 5 Mila?
1: Ining si alias Tawi kay Kipab Roldan madugay na ni nga dinamonitor sang otoridad kag ginakabit nga high value individual samtang ining si Gerardo naman niya kag si Reddy mga street level individuals nga lunsay man no nga dinamonitor sang kapulisan nga nagaduso sang illegal nga droga ilabi naman diraya sa ila siniya nga barangay kay K5 Roland.
3: Okay.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Myla sa gindulong nga update angot sa sining ma-recall nyo to nagligad ga Sabado sang aga, no? Saturday morning mga K5 mga around 10 o'clock in the morning. Dira sa may barangay San Jose, naaresto ining tatlo tanan ka mga persona no? Sa ginkasang operation sang mga otoridad. Isa ka drug bypass operation ang ginapatigayon sa mga otoridad. Dira karon sa may barangay San Jose, Rojas City mga ka-K5. Ang nagkaladakpan di si alias Tawi kag si alias Gerardo. No? Mga ginapayag karon si Tawi kag si Gerardo. Sa information ta magulutod ini while ining si Rene mga ka K5 ang ila ining abyan kaga natabuan man nga rada sila sining lugar sa sanggin kandak ang operation ginkandak ang drug bypass operation mga last 10 ang aga mga ka K5 dira sa barangay San Jose Sabado sang aga sining provincial drug enforcement unit sang Capiz Police provincial office mga ka K5 no nakuha diri ang tuman kadamo nga pinutos ang droga mga ka K5 nga nagalabot sa kuno lapit 100,000 pesos ang kuno ang bili kuno ibaligya mo na ni sa level sa mga drogista mga ka K5 no sa level sa mga adik-adik bala kag pusher sa ila sining illegal nga negosyo gasaka sining value niya kun i-retail mo na ni kun imo ni pahat-pahaton o di kuan gidyo ginaligar nga nakatransaksyon sang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit ining mga nagkaladakpan mga ka K5 kag subong ara na nagakitkit na sang rehas sa ara na sa sulod sang lock-up cell sang Rojas City Police Station mga ka K5 matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Ang dugang sining mga updates tutukan diri sa K5 News FM kay sandig sa report no nagpositibo maning nagkadaladakpan mga ka K5 positibo man sila nga nakagamit sang illegal kag makahalalit ga droga. 28 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 8. Maying aga, Ma'am Heidi Villagracia, nag-monitor na kay Sir Reynante Cam, nag-monitor na upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, dira sa Barangay Dayaw, nag-apamati na Ma'am Bernadeth Umiten Calzado. Good morning kay Rodeline Buenvenida Patricio. Maying aga, Rodeline Buenvenida Patricio. Kay Ma'am Roberta Patricio, nagatutok man, dan like and share now. Dira sa may barangay Natividad Pilar. Salamat, gid na Roberta. Kay Jessril Colasino, nag-monitor naman. Ma'am Lisa Barrientos. Kay Madam MJ Joy Quebrantar Abalo, maing aga. Kay Bilen Sunyo, nagatutok na sa may barangay Ganzon, Hamindan. Ma'am Estrella Acosta, good morning. Salamat, gid sa pagtutok. Kag kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor na. Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok na sa Maluklok Norte Ivisan. Ma'am Leia Baez, nagamonitor naman. Salamat gid sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. Kag siyempre kay Madam Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside. Upod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic, nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Kag may nag-celebrate kuno subong adlaw sa iya siniga birthday niya, pero nag-duty gid sa mga ka-K5. Kay sigurado karon may kwan ini, may pakanton ini kag pa soft drinks.

0: Happy, happy birthday sa aton sining isa sa mga scientist sang technical department sang K5 News FM Rojas. Happy, happy birthday sa aton sining subong technical partner. Ko birthday niya, nag-duty siya. Kaya malam mo diri sa K5, kung birthday mo, maka-avail ka sang birthday leave. Laban-laban i-avail niya ni kung lapit sa may day off. Di man, para malawig-lawig ang pahuway. Saliwat, no? Happy, happy birthday sa aton sining nga K5, sa aton ma-abtik ag masaligan nga technical partner, ang umagad ni Ma'am Estrella Acosta, si K5 Jovic Hover. Happy, happy birthday, K5 Jovic Hover. Don't worry, ang sikreto mo magapabilin nga sikreto. Saliwat, happy, happy birthday, K5 Jovic Hover. Aton sini mabuot, no? Isa ini sa pinakamabuot ng staff sang K5 News FM Rojas. Mabuot kag siyempre dependable pag-abot sa trabaho. Saliwat, happy, happy birthday ka K5 Jobic Hover. No, ikaw na da bahala kuno karon. Kay man sala mo na kay nag-duty ka nga birthday mo. Pagbalik ta diri sa aton sini nga pagpangalagad, nag-abot na si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Provincial Capitol, gapangapi sila subong ni Gov, upod si DSWD Regional Director Estelito Tolit Sistember, mga ka-K5, kag si Capiz Governor Fredinil Castro, gakapi-kapi na sila sa opisina sang gobernador. Siyempre sa palibot nila ang mga empleyado nga ginakuralan ang mga opisyal para hindi kakapalapit sa ila. Buta pilang sildo sini nila para kuralan ang mga opisyal, mga ka-K5, katino mga sip-sip malang ni gani. Balikan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad, anong purpose ni Gatchalian sa pagkadto dis Capiz? Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. K5 News
1: FM. News FM. Ipripayo. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababa Ihan.
6: Spore Biotics.
5: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
7: TDX 500 Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, tagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
17: Extra food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
10: DTX 500.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Puro de los Pueblos.
7: Hold on. Besana Villarreal.
6: Para sa Puro de los Pueblos.
7: Puro de los Pueblos.
8: 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takda nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa aton sining mga K5 gamagatag palamati diri sa aton sining pagpangalaga. I-check tas dili madugay report sa aton sining patrol. Live dira sa may Capiz Provincial Capital kay man wala gid lamang madugay. Nagabot na si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. No, magauna dira sa may Capiz Provincial Capital kag sa dasiling tanan magaplo pangapi anay sila. Magapamahaw makadali upod kay Capiz Governor Fredinel Otto Castro kag subong man si DSWD Region 6 Director si Director Joselito Tolets Estember mga kay K5 tatlo ni sila ara sa lamisa kag sa palibot nila syempre ila sini nga mga alalay nga masigbantay mga K5 no ka mga kauturan naton nga mga tagpalamati. Ati ang maka-decide sinaya kung sino kung matikab bibig niyo kung hindi mismo si Gatchalian mo sa kuan malana sa eagerness malang na kung kaisa. But anyway no, may mga protocol lang ginisunod do presidente ba do perde pa niya si President Bongbong Marcos. Ay nagidlang oh, pero ti anong purpose pagkadto din ni Gatchalian? Bastante ba lang dala niya nga bulig para sa mga apektado nga mga mangunguma naton, mga mangunguma kag mga sindero nga may inektarya nga mga duta, may inektarya nga mga tubuhan mga ka K5 nga napektuan sang RSSI sa nagligad. Balon tabing situation dira sa may Capiz Provincial Capital, naka-standby aton sini nga patrol. Sino sa ilang duha partner? I-check ta sa number 3 si ka K5 Myla Fuentes.
9: K5 News FM live report.
10: Nag-abot na ka K5 Roldan, subong ilang mga aga si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Agod nga makikinala kay Capiz Governor Fredinel H. Castro antes sila magdirekta padulong sa may una, sa may banwa sang pilara. Agod maghatag sang beneficiaryo, no? Or upon maghatag sang cash assistance para sa mga apektado nga mangunguma sang RSSI. Sa aton initial nga information yara sa 2000 kapin 2000 ka mga beneficiary ang mahatagan sa may banwasang pilar upon mga mangunguma nga apektado sang RSSI ang mahatagan ni sang cash assistance kay K5 Roldan halin man niya sa DSWD kag subong nagapadayon pa ang ila nga ang ilang paghinala ni Capiz Governor Fredinel H. Castro kag matapos sa banwa sa pilar pagdiretso no si Secretary Gatchalian sa may banwa naman sang President Rojas sa diin initial na tong information yara naman sa masobra 200 ka mga beneficiaryo ang mahatagan ni sa cash assistance sa K5 Roldan.
8: So pilar lang kag President Rojas.
10: Yes, kay Kiki Fabroldan, muna pa lang ang muna ang mga banwa nga katuan ni Secretary Ketchalian agot personal man nga magahinala or makahatag sang bulik sa mga mangungumang apektado ni sang RSSI Kaki 5 Roldan.
8: Oh, how about ang iban nga areas kiti may just like Pontevedra, just like Maayon, may mga kwan man imo mga farmers man tato sang tubo, why sila to yung madala?
10: Yes, amo na pa Kaki 5 Roldan ang aton nga
8: or ba si kay Gatsalian ceremonial lang ni.
10: Nga i-check ka Kaki 5 Roldan kung bala ining duha lang gid ka banwa ang ginkatuan or ginpriority nga katuan kun bala ang iban man nga mga banwa nga may apektado man sang RSSI kun bayara man niya sila sa mabaton nga benepisyaryo pinaagi man niya sa ila siniya nga sa ilang munisipyo Kaki 5 Roldan. Pero sa aton diri nga information una nga katuan ni Secretary Ketchalian amo ang banwa sang Pilar kag masunod ang President Rojas Kaki 5 Roldan.
8: Okay, so subong ka anong situation sa Capitol?
10: So susubong nagahinala pa si Secretary Ketchalian kag si Governor Castro no kag nagapamahong pa Kaki 5 Roldan antes ni nga magkadto sila ya sa banwa sang Pilar. Ari man ang presensya diri no ni Provincial Director of Capiz Police Provincial Director Police Colonel David Cachumbo Jr. no agot nga mag or ginigani gisugata ni nila Kaki 5 Roldan halin sa Rojas Airport padulong diriya sa Capitol kag pagkatapos niya ilang pagpamahaw madirekta na sila dayon piyahe naman kadto sa banwa sang Pilar Kaki 5 Roldan.
8: Okay, so ano mga ginistoryan sila nila subong ni Governor Castro?
10: So subong ginahinalaan kun ang mga initial bala number Kaki 5 Roldan nga mga mangunguma kun pilagid diriya sa bilog nga Capiz anugit damo ang apektado sining RSSI Kaki 5 Roldan kag kun bala ang mga naapektuhan to ano ka lapad ang sa ila nga mga gintanom nga tubo ano kalapat ang naapektuhan sining RSSI kag ano na karon ang ginahimo man nga pamaagi sang probinsya sang Capiz Kaki 5 Roldan.
8: Oh, may initial information na Kaki 5 Maila kon pilang mabaton sa mga farmers tig pila ila ma-receive.
10: Yes, initial information Kaki 5 Roldan magkabaton ang mga benepisyaryo sang tig 10,000 pesos sa kada isa no nga mga mangunguma. Pero ini sila tanan niya nga mga benepisyaryo Kaki 5 Roldan nagmayara ni sa mga proseso nga ginapatigayon antes ini sila no na siling qualified kag sulod no mapilian bilang isa ka mga benepisyaryo man nga mahatagan sining cash assistance halin man niya sa DSWD Kaki 5 Roldan.
8: Oh, pag inambalta nga mangunguma, siyempre, ang pananawan tada Kaki 5 Maila basi mga sindero ina, no, may mga malapad nga tubuhan kumbaga dumay ikasarang bala, so sila gid ning makabaton or tiging consider sila knowing nga dako maning perde sa ila sining talamnan.
10: Yes, amo na Kaki 5 Roldan no nga mayara suno diri no sa mga ginpagi bala sa maitit-it nga proseso kon makabaton man balaayhan ang mga kati ang ibang kalabanan nag-umalanggit Kaki 5 Roldan. So ang gina-clarify ta kun bala
8: ipa-qualify sa DSWD kung sino ning mga benepisyaryo mga nagaobra sa kampo or yes, mismo ang mga hasindero.
10: Yes, ato na ating uhaan Kaki 5 Roldan no nga makuha ang ila siniya nga payag pagkatapos nila sang paginala kag pagpanaog man diriya sa Capitol Kaki 5 Roldan.
8: Oh, pero information ta mga farm workers and owners. So busilingon mga nagatanom, mga yes, naga obrada sa tubuhan pati ang mga plantadores Kaki 5 Maila kiti matuod man yes, bisan plantadores sila dako man ang perde sila negosyo mo sa igo sang RSSI.
10: Yes, dako gid tag ang iban gani kay Kipag Roldan do ano na na dula ana bala sang gana nga magpadayon sa ila siniya nga pagtanom kay indi man basta-basta ang ila siniya nga ginagastos sa pagtanom sang tubo kay Kipag Roldan.
8: Okay. So after dira sa Capitol malakat na si Gatsalian pagkadto na sa Pilar.
10: Yes, kay Kipag Roldan. After to maka payout na dayon sa Pilar, madirekta naman dayon kadto sa may President Rojas naman dayon kay Kipag Roldan.
8: So amo lang ning activities siya diri sa Capiz.
10: Yes, kay Kipag Roldan amo ni ang iyang activity kay karon sa hapon no after man niya sa President Rojas mabalik na dayon no sa Manila na dayon si Secretary Gatsalian kay Kipag Roldan.
8: Okay, pero may na-notice kita sa tubang sang provincial capital, doon may mga tent da, doon may mga, kwanda, may mga tawag din, may mga abanderitas, lain pag niya nga event?
10: Yes, sa itong din initial nga information, lain naman niya nga event ka Kipag Roldan, ang pati kayo nun, karoon naman ini sa hapon ka Kipag Roldan.
8: Okay.
10: Live lagi kan diri sa Provincial Capital ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz sa K5 News aka.
8: Maraming salamat K5 Myla, at least may established na karon ang mga ka K5 kay balan yung DSWD do kwan man nimo do may event sila nga importante tiway man sang briefing nga ginatag. Dason, damo pasang biga palagson ka pa niya kung diin sila tumakadto nga ara na ginstubang mo, hindi ka pwede ka pamangkot. Ano na yung ba ni Gatsalian? May packing tape? May duct tape? Di ko masabat yung sekretaryo pabayi kung pamangkoton kag maghatag minsahe. Amo na dang punto, dira? Hindi nga diktahan yung media kung diin pwede ka pamangkot kag diin hindi pwede. No? Although nga ti may mga protocol matod ga ginasunod, pero di hindi man ni Presidente. No? Sekretary pa malang ni sang DSWD? Amo na bala nga ting aton diri punto, maklaro. Kay ambal gani sa ibang farm workers, si ano giding gismil man? Or I mean sang mga plantadores, ano giding gismil? Okay, yes, sa farm workers, ano man yung farm workers, kay gaswildo malang na sila. Gaswildo sila, halin sa ila pag-ubra sa kampo mga kakifive. Ang gagastos gidiyad ako, ang mga plantadores. Nga dako-dako ang pirde bangod sa RSSI. Ining piste nga ni nga naga patay sa mga tanom nga tubo. Kundi man mapatay, ti ang tubo sang tubo, duari kutoy, do hindi magdako mayad. Mga ka-K5. So kung katama, no? Kung gismil para sa plantadores, gamay. Hindi ganin ni kasabat sa gingastos nila nga buno da or gingastos nila da sila nga pagpakuan lang, pagpatanong. Pero siyempre sa mga farm workers, dako na niya bagay yung gismil. Kaya waman sila kapital mo. Ara yung kapital sa mga plantadores, mga ka-K5. Malasang higo tao, hindi ganin nakasapar sa bulong kag-labor mo gani. Bisan sa bulong na lang. Hindi kasapar. Kulang katama. Kaya mo gid ni ang dako-dako nga bulig sang DSWD. O kilento nagligad, may pa-spray-spray sila nga ginhimo ang Department of Agriculture. Pero di duway man to. Duagi malang to. Do for video and picture taking purposes malang tong iban to. Para ma-videohan lang ang makuan lang sang drone footage kag mapakita sa publiko nga tinagalasa-lasa kita sa RSSI. Pero in fact, libot ka to sa Banwao. Oh, kagabi, nakakadto kita sa First District. Last weekend, nakakadto kita sa mga Banwa. Tiyanong ginapanghakro yung mga plantadores, mga farmers, mga ka-K5. Ang bali nila, tika, isa kami di sa nag-bulig nga mabuhi ang atong sugar industry. Gahatag kami palangitan-an sa mga workers. Gabayad kami buwis direkta kag hindi direkta. Dason kami nga nagakinanglan subong kaepektado kami isang piste. Amo lang ni. Di siyempre, kung ikaw sa part ni sa mga farm, sa mga plantadores gani, masakit matuod. nga ika, for how many years nga ikaw nagasustener sa sugar industry, isa ka sa nagasustener sa buwis, kag isa ka sa nagasustener pagatag trabaho sa mga farm workers, subo nga ikaw nagakinahanglan. Dokulang na lang sa paaman sa bubot ang yatag sa imong bulig. Daso na mabaton nga bulig sa plantadores kag workers, pareho lang. Diba si maayo na lang magpakuno-kuno guro mga plantadores kag workers man. Daso nang pamakalpas ang kalamay, ang pamakalpas ang tubo mga ka K5. Di kulang na lang sa pangayo ganing subong. Duhalos way na subong niya sa nagakaayuhan kag ginaganahan pananom nga mga plantadores katubo mga ka K5 kay grabing challenge pong sa pagpanguma. Otro pa, kamahal sang abono, kamahal sang labor, agyan ka pa sang piste nga ni nga RSSI mga ka K5. Nasun kong gakinanglan ka sang bulig. No? Kung gakinanglan ka sang bulig, do kulang na lang pa, do paaman lang sa bubot ang yatag sa imong bulig. Mayo pang bubot may singsing. No kasubo, no? Pero ti ilan tawa bala ang pabiga sa mga opisyal ta? Duko lang na lang itumboy nila sa mga tao nga ginabuligan nila. Nga pasalamat kamo kay nanaog kami diri halin sa langit sa pagbulig sa inyo. Duma nga amo ng estilo bala. Oh, come on. Kung nagabulig kita, bulig man ta titulos. Kagamay sini nga bulig para sa mga plantadores. Sa prangkang istorya. Sa bagay, ano man yung labot sa mga opisyal nga ni Karen ni sila opisina nga di aircon. Huwag ganini kaagi guru pudyot sang lapok sa duta. Huwag ganini guru kaagi sa pagpatial sa init sa pagpanguma. O, hindi nila mabatsagan kung ano ang kabudlay kagastos mga ka K5 sa sining sahi sa palangitanan sa mga plantadores naton. Nga kung tanig kinanglan man sa dako nga bulig. Pero ti may bulig man ah. Kahit pa paano, basta matawag lang nga bulig. Ay, nagid lamang. Pero tito unfair matuod. Ang bulig sa plantadores kag workers pareho lang. Duma subo manaw. Kadamo sa mga plantadores gadaga padala sang mensahe o. Kakay 5 Roldan, unfair gani sa amon nga planters kay kami dapat ang tagaan kay kami ang gakapital. Unlike ang trabahador or worker, ginaswelduhan man sila. Hindi gani kasapar na sa bulong kag labor ang ilay hatag. Malmahal pa yandang rates ang inadlaw. Aho, 10 mil, budlay-budlay pa ihatag. Pila ka sako sang abono yanda? Pila ang sako sang abono yanda? Birahon ka pa dayon sa preso sang kalamay. Do may utang ka pa nga kabalaslan sa ila. Wow, terrible. Minsahe sa aton sining mga ka-K5. Pero ti, hindi man nato ni pwede balibaran. Kwarta ta ni. Taxpayers money ni. Huwag man tamahimo sa mga amigo at mga planters. Batunan nyo na lang. Basi may para may kahit pa paano makagulugin hawaman ka muda. Kaysa nga do wala gid. Pero ti do kisa do ipakita pa sa inyo nga do utang nyo pa ni nga kabalaslan sa ila pero nalipat sila nga ti people's money ini. Magabalik ang Foro de los Pueblos mga ka K5 pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
12: 470.
11: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
12: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
13: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
14: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong mga immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
13: Gusto.
14: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
13: Gusto.
14: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
13: Husto.
14: Hinay mo immune system. Amo na kapilan abalik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
15: TTX 500.
16: Jusebin lo, 57 akong edad.
17: Ano ginabatsyag mo sa una?
16: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
17: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
16: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
17: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
16: 120 over 90.
15: TTX 500.
13: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
14: Correct.
13: Which is gaga...
14: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa good bacteria kung tamis.
18: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
14: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
13: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
18: Correct.
13: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
14: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Sleep kita sa atong appetite. Once nga sleep ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
13: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
14: healthy diet plus a healthy supplement.
13: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
14: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
13: See?
15: DTX 500.
19: Katalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka capsule morning. Tapos inang pagkaubos ko sir, may alibyo gid. Subong gi maintenance ko nagit sir ka namin nagit sa akon nga mata.
15: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
22: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
0: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available